0: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nagka-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Foro de los Pueblos.
0: Roldan Besana Villarreal.
5: Para sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: 5 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Saluat, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang yung sining mga mensahe diri sa aton sinigapag pangalagad mga ka-K5. Isa mga ka-K5 na aton, duha sa dapat masaminyo gid check regularly kung gusto mabuhi sa malawig kag mangin healthy, amo ang blood pressure kag blood sugar levels. Madamo sa aton ang may high blood pero wala lang kita na kaibalo. Abi mo, galingin-lingin lang ulo mo, gugot lang liog mo, galiya, may hypertension ka na. Ang malawig ang pagtaas ang blood pressure, makaguba na si mo kidneys, kaugatan, kag nagresulta man sa heart enlargement. Iniman ang posible magresulta sa stroke. Gani dapat, gainom kadlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C. Ini ang proven nga best prevention sa high blood pressure. Kag kung may hypertension ka na, dakong mabulig sa DTX 500 kag Mighty C kun ini, ipares mo sa imo maintenance nga bulong mga kag K5. Pangadua, i-check mo man perme regularly ang imo blood sugar levels. Madamo nga mga taong mayarasang diabetes or matasang sugar sa dugo. Ini ang nagaguba sang vital organs kangay sang kidneys kag liver. Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag, mautod ang tiil. Neuralgias kag pagka-damage sa heart kag iban pa nga mga seryoso nga balatian. Ang pag-inom naman sa DTX 500 kag Mighty C ang proven effective gadaga panubo sa blood sugar levels mga ka-K5. Ang capability sa DTX 500 sa pag-control sa blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes ang pinaka-kampyon sining epekto. Added benefits na lang nga magaputi ka, magalawig mo kabuhi, hindi ka magka-high blood pressure, hindi ka magka-fatty liver, hindi ka magka-cancer, tumor cyst, mayomas kag madamo pa nga mang health benefits kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Gani o galiya ang pagtumar, ang pagsuplemento sang DTX 500 kag Mighty C para adlaw-adlaw may proteksyon ka batok sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Kay subo nga panahon, hindi lang niya delikado magmasakit. Masakit pa sa bulsa mga ka-K5. Arang DTX 500 kag Mighty C, kopod man siyempre ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, isa ka-natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Obo, sipon, trangkaso, ilanat kag ibang pamalikawan kung naka-Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. Power 3 yung suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. 8 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 8, diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Ang Boris Youth Leadership Institute Incorporated, sa pagpangunaman sang founder sininga si Attorney Mark Boris, kapod man ang mga volunteers ini ang nakaangko naman sang panibag-o nga kadalag-an mga ka-K5. Pila na katuig, dekada na nga padayon nga ginaduso sang BYLI ang pagatag sang oportunidad sa mga pamatanon, pagserbi sini nga palaagyan mga ka-K5 nga mas mahanas pagid ang mga kabataan nga mangin masunod nga mga mapuslanon, masaligan, kag maayo nga mga leader mga ka-K5. Subong ang BYLI, mayara sila sang another program or project nga nakaging kilala naman mga ka-K5. Istoryanta ni Drisa aton nga pagpangalagad. Kopod na aton Drisa K5 News FM Rojas ang BYLI para legal volunteer sa project pagkakilala si Mr. John Paul G. De Juan. Sir, good morning. Kopod mo si ka-K5 Roldan.
8: Good morning, sir.
7: Sir, ang aton din una nga pamangkot, no? Ano ining bag-o nga kadalag-an kagpasidungog nga nakuha sang BYLI?
8: Okay, sige, sir. So, ang BYLI, sir, no? Nag-participate kami sa UN SDG Awards or ginatawag na 2OSA. Sabihin, gina-identify nila ang most outstanding organizations. Now, sa bilog na bugos ang Pilipinas, may ara sang 1,000 projects na gin-submit sa ila. Pag kami, nagpasalamat din na napilian bilang Most Outstanding Youth Organization for Peace Award among the 1,000 projects.
7: I see. So, sino nag-organize ining award giving programa nga ni sir?
8: Ang 2OSA, sir, no? Ang Outstanding Organization Award gin-organize ini sang United Nations Sustainable Development Solutions Network. Pag ini siya, ginubra during the UN SDG Convergence, natabo ini siya during the Convergence. Sa dali nga Convergence, sir, no, nagpililipon ang mga youth leaders para pag-istoryahan kung ano bala ang sakto, kung ano bala ang mga epektibo nga pamaagi para ma-target ining 17 Sustainable Development Goals.
7: I see. So, hindi gali ni basta-basta nga organisasyon, no, ang panibago nga nagatag sa pagkilala sa BYLI. Now, anong mga kriteriya, no, ang ilang nga ginlantaw sa pagpili? And of course, maswerte kag ginapabugal naton nga napilian, ginkilala ang BYLI.
8: Para sa ilang kriteriya, sorry, no, may ara sila sang relevance to the problem. So, ginalantaw nila if ang proyekto IHAN nag-address kids ang isa ka-problem existing, nag-presence isa ka-community. Ginalantaw man nila if ang project IHAN naka-address kag nakabulig para ma-achieve ang ato niya mga sustainable development goals. Ginalantaw man nila ang innovation if ano bala ang mga bagong activities na ginubra sa isa ka-proyekto. Kag syempre, ang impact ang aton nga proyekto sa aton nga komunidad.
7: I see. So, medyo kuan gali, ah? Medyo mabulubog at gali ang criteria, no, nga ginasunod diri. Now, sa imo paglanta, or by the way, sino-sino ni ang mga nag-participate or ang nag-join? Ano gid kadamong nagpasakop si Nidri, sir?
8: During the youth conference, no, ari diri ang mga youth organizations, ang mga SK group nga naghalalin pa sa iba-iba nga parte sang pungsod Pilipinas. Kay diri, sir, no, sa Convergence, diri nila gin share, diri nila gin discuss ang ilang mga best practices, ang ilang mga pulisiya kag proyekto nga ginainidad nga magabulig somehow para ma-target ining SDG. So diri sa Convergence, ini mga youth organizations ginaubra ini nila para tanan makakuha kita somehow sang idea na pwede naton magamit or ma-replicate sa aton nga komunidad. So madamo, sir, no, nga organization ang nag-attend pag nag-participate sa sininga Convergence.
7: Now, sa imo siniga paglantaw, paano naman napilian ang Boris Youth Leadership Institute Incorporated sa sining isa ka prestigyoso man nga aktibidad, sir?
8: Well, para sa pasalamat kami nga appreciate nila ang beauty sang among niya community project nga ginatawag nga project pagkakilala. Kami confident po somehow, no, sa among niya proyekto. Kay as of now, may ara kami nga identify nga 125 exists. May ara kita 125 na learners nga wala sang birth certificate. Kag may ara na kami isang na-file ng 41. Naka-organize naman kami sa mga mobile caravans kung sabiin ang serbisyo kag programa sa gobyerno ginpalapit namon sa Kapisngon. Kag nag-conduct man kami, sir, no, sa mga advocacy seminar, kaya nga amon din nga goal is para makatagan man sa edukasyon ang aton kabataan kag ang ilang parents regarding sa importansya sa birth certificate.
7: Okay. So, na-mention mo, ang project entry nyo, muning project pagkakilala, sir?
8: Yes, sir.
7: Sa mga tagpalamati naton, sa hindi pa aware, no, ano gining project pagkakilala, sir?
8: So, ang project pagkakilala, sir, no, isa ini ka bago nga proyekto, isa ka inisiatibo sang BYLI or ang Boris Youth Leadership Institute Incorporated. Well, mahatag ko ano, sir, no, sa brief, malipot lang ang background kung paano naubra si Project Pagkakilala. Well, nahibaluan namon nga may ara sa problema o hindi mo namin epekto kung ang isa ka bata wala sa birth certificate. Example, sinini, sir, no, pag ang bata wala sa certificate, hindi siya mahatagan sa ginatawag natin nga identity. Wala siya sang status ko. Hindi nato mabalaan if siya bala legitimate or illegitimate ni bata. Also, sir, no, pag ang bata wala sang certificate, mabudlayan gid siya sa iya nga pag-eskwela. Ay kabaluman kita nga ang birth certificate isa ka documentary requirement sa school.
7: Yes.
8: And possibly man nga pag ang bata wala sang birth certificate, hindi siya somehow maka-enjoy, maka-benefit sa mga services and programs halin sa aton nga government. So ina, pila lamang sa mga example sa mga consequences pag ang isa ka bata wala sang birth certificate.
7: Nice. Kulanton mo, no? Moderno ng panahon subong, Sir John Paul, pero matingala kita damo pagali, no? May mga kabataan pagali nga wala subong sa mga birth certificate and gapasalamat gid kita nga ini sila natuntulan na labot sang BYLI through Project Pagkakilala. Now sa inyo paglibot sa mga malayo nga mga areas, ano mga na-share nila nga mga istorya, mga rason abi sa mga ginikana nila kun nga man wala hasta subong ang iba nila mga kabataan wala sa mga birth certificate, sir?
8: Sa probinsya sang Kapis, sir, no, na-reach na naton ang 16 municipalities kid. Kag nahibaluan namon nga ang pila sa mga rason kung nga man wala ang birth certificate ng ilang mga kabataan, una, bangod sang distansya sang ilang lugar sa aton nga municipal hall kung sa diin malocate ang aton nga civil registrar office. Pangadua, regarding sa money. Kay para magproseso sa mga dokumento nga kinahanglan para mag-file sa late registration of birth, kinahanglan din nila magbayad sa kada dokumento. And then, sir, no, ang proseso sa pag-file kay pag-late registration of birth, madamo sa affidavit na kina-require ang ato niya civil register office. So, ini siya somehow medyo mabudlay na para sa ato niya mga pamuluyo dari sa Katis, especially pag wala sila sa background regarding sa legal knowledge sa late registration of birth.
7: I see. Eh, hindi ayan, kung sa'yo mapaglantaw, ang kakulang sang edukasyon, kagkapigaduhon, malayo sila sa aton sining mayor nga komunidad. Pila ini lamang sa mga factors nga nakita nyo kung nga man ang iban nakikibot kita, sir, wala pagali sa mga birth certificates.
8: Sakto, sir, no? Pag, well, may ara, man kita sa mga parents, kid, no, nga nag-ako man somehow nga nalipatan, napabayaan nila. Pag may ara man kita, sir, yung kaso, no, nga medyo complicated. May ara kita sa ang kaso nga ang i-parent, ang mama, pagpapa, abandon na siya. So medyo nabudlayan ang guardian niya nga mag-file sa iyang late registration of birth. Kay pag muni nga kaso, medyo mabudlay na ginman siya abi nga ubrahon. So ang isa sini ka rason kung nga man wala sa mga birth certificate ng mga bata is regarding man sa iyang complexity sang ilang scenario or kaso, sir.
7: Mm, I see. So inang insight mo, sir, nga example, kamusta na subong ang status sina?
8: Actually, sir, no, ina nga example, ina siya, una, gid nato niya beneficiary sa project pagkakilala.
7: Mm.
8: So may ara kita sang beneficiary na naghalin sa PN Capiz.
7: Mm.
8: Ini siya nga bata, no, foundling, ginabandona sang iyang mama, kaginhatag lang sa isa ka tagapamuluyo dito sa PN Capiz.
7: Mm.
8: Nga hindi nila kadugtok, no?
7: Mm.
8: So ini siya, sang nahibaluan naton, ang team namon nagkadugi dito sa PN para mag-conduct sang home visitation sa PN Capiz ni sir.
7: Mm.
8: So bali nagkadto kata dito, nag-istorya, nagdialogo sa guardian subong sang bata. Nagkadto kata sa social worker sa PN. Pag a week after no, nag-file na kita sang iyang late registration of birth. Pag subong sir no, ini nga bata nagbalik na sa eskwelahan.
7: Wow.
8: Ay ini siya actually naguntat, ini siya sa iyang pag-eskwela.
7: Mm.
8: Hindi bangod sa kapigaduhon, pero bangod kay ginabuli siya sa ilang eskwelahan, bangod wala siya sa birth certificate.
7: Mm.
8: Pero subong sir no, maayo nga nagbalik na siya sa iyang pag-eskwela, kag may ara na gid siya nga birth certificate na dala.
7: I see. Grabe no, nga istorya mga ka-K5. Which is nga dako gidgali nga bagay no sa mga tagpalamati naton nga nabuligan sa sining project pagkakilala. Kay just imagine sir ha, kun wala ini matatapan tubtub sa nuayhan nga kumbaga dubogos ang identity sining bata no, kung wala ini matatapan sa inyo sining sang BYLI kag sang project pagkakilala.
8: Yes sir. Muna nga ang proyekto namon, ang goal gid namon dere is para mabuligan ang mga kapisnon, ang kabataan din sa kapisnon nga wala ang birth certificate.
7: Mm.
8: Kaya para somehow, mahatagan na sila sa ginatawag nato nga legal nga identity para maging formal na sila nga parte sang aton nga komunidad kag para ma-exercise naman nila fully ang ilang rights.
7: Mm. Ako gapati no, nga ang BYLI, ang pagbato niya sa mga awards na nga tuma na kadamo hindi ta na maisipan, kumbaga do secondary kang hindi na yung major purpose ang BYLI, ang mayor nga purpose ni mag-serve gid sa pumuluyo, sa kabataan, sa komunidad. Now, sa sining kadalagaan nga naangkon, pagkilala nga nabaton sang BYLI, ilabi na sa ining project pagkakilala, may mga luyag bala ka mong pasalamatan, sir, no, sa sining kadalagaan nga inyo naangkon. Kag pamangkot sang tanan, inibala magapadayon ang programa, sir?
8: So, ini nga kadalagaan, sir, no, nga nabaton sang BYLI, hindi lamang para sa tanan nga membro sang amon nga organization, pero para man ini sa amon mga partner agencies nga nagbulig sa amon, nagabulig gihapon para ma-implement ining mga proyekto. Para man ini, sir, no, sa aton nga mga youth volunteers, sila gid ang aton nga workforce for this project. Sila ang rason kung nga man may ara na kita sa 41 cases na nabuligan para magka-birth certificate. At syempre, para ini sa mga bata ang kapit noon na nagkakinahanglan pa sa bulik para makabatang sa inakawag na ito niya identity. Ini nga project necessary, it is for the span of 2 years. Pero kami, nag-hope nga ini masustina naton, makahimo kita somehow sa mga polisiya kay para ini nga proyekto magapadayong gihapon pagkatapos ng duwa tuig.
7: Sige. Siguro lastly, ano ang mensahe mo Sir John Paul Diwan sa mga kauturan naton, sa mga listeners naton, ilabi na sa mga kabataan? Go ahead, sir.
8: Kami sa BYLI, sir, no, we believe in the power of youth empowerment. Ay sa subong at inion, dako gid kagdamo ang pwede magpuras ng aton niya kabataan para sa aton niya komunidad. That's why importante, sir, no, nga ang aton niya kabataan magkabaluman nga gamiton ang ilang skills, ang ilang mga resources, kag kung ano man ang may ara sila para mabulig nga ma-address ang mga problems or issues nga existing sa aton niya community. Kahit kita tanan, parte sang community, so proper lamang no nga kita maging aktibo man pag hindi naton kinahanglan nga may proyekto gid nga maubra, pwede kita nga mag-participate, mag-contribute sa mga existing na nga project sa nagkalain-lain nga youth organization diri sa aton nga probinsya. Sa aton nga mga kabataan, no, remember nga you can do a lot of things. It is possible, sir, no, nga ining creative mind sa aton nga kabataan amo ang makabulig para ma-achieve ang ginatawag nato nga sustainable development sa aton nga community. Muna, ang importante, sir, no, ang hatagan natin sila sa opportunity. Importante man niya mag-invest kita para sa sila.
7: Sige. With this time and information, Mr. John Paul Diwan, sir, salamat gid kag saliwat, no, ang pagpangimbulahan sa K5 News FM sa BYLI kag sa Project Pagkakilala, sir.
8: Madamong salamat, sir.
7: Nabatian mga ka-K5 si Mr. John Paul Diwan, BYLI Paralegal Volunteer, no, sa Project Pagkakilala, mga ka-K5. Of course, kami diri sa K5 News FM, ang amon nga pagpanginbulahan, syempre sa founder, of course, si Attorney Mark Bores, kag sa tanan niya mga volunteers, no, sa tanan niya mga volunteers nga nagabugo sa BYLI, kadamo ni sila sa mga programa nga ginapatigayon, ginapatuman, madamo nang nabuligan, kagkabay pa sa mga kabataan, no, padayon kamo nga mag ma-inspire sa pagserbisyo sa aton sini nga komunidad. Kesa na siling tanagani, kadamo-damo na sa nabaton nga awards, kadamo-damo na sa nabaton nga pagkilala ang BYLI, pero actually main purpose kini nila is not nga makabato lang sa pagkilala mga ka-K5 sang awards or mga commendations dira, kundi ang pagserbisyo gid iya, no. Nagiging palagyan siya sa mga pamatanon nga magkaserbisyo sa komunidad sa pumuluyo. Kagmangin mapuslanon sila nga miyembro sang komunidad mga ka-K5. Kag na-amaze kita, no, sa isa sa mga istorya diri. Actually nabasa akong istorya sini mga ka-K5. Sini isa sa mga nabuligan sang Project Pagkakilala sang Bores Youth Leadership Institute Incorporated. Just imagine, no? Nagdako ka iya nga wala ka sang kumbaga bogus ka. Way ka kabalo nung imuon mo, but luckily, siguro bugay man sang mal nga makagagahom, ngayon ang inpalagyan ng BYLI ang Project Pagkakilala na subong ini nga isa sa mga nabuligan nila. Mayara na sa iya sining identity mga ka-K5. Kagmadamo pa, no? Actually, kung magkadto ka mo sa mga remote areas, sa mga bukid, ng mga lugar, ang tao hindi maka-afford magkadto sa banwa, may mga bata, kikibot ka na lang gadalag ko wala sa mga birth certificates mga ka-K5. Wala pa maristro. Amo na nga dako gini nga bagay ang programa nga ni, ang proyekto nga ni, isa sa madamo nga proyekto sang BYLI, sang Bores Youth Leadership Institute Incorporated mga ka-K5. Kagsaliwat, no, congratulations Attorney Mark Dela Bores. Magabalik ang Foro de los Pueblos, pagbalik ta mga ka-K5, dugang ang mga balita, istoryanta pagkatapos sa mga pahanundo. Foro de los Pueblos. K5
9: News FM. News FM. D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
12: Kasakit ang tiyan.
13: Max 4 Biotics.
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
13: Max 4 Biotics.
12: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
13: Para healthy ang tiyan.
12: Mag-Clinica.
13: Spore Biotics.
12: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
13: Clinicas for Biotics.
14: DTX 500.
15: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
14: Mag DTX 500 na.
15: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
14: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
15: Mag DTX 500 na.
16: TGX 500.
17: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang ako nga sugar.
18: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
16: Wow. TGX 500. Mighty C.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang ako nga paminal. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
21: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
21: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
23: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
28: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
31: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
32: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
31: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
33: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
16: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
34: Healthy nga uto.
35: Hi, Dennis Juanes.
34: Matalong kag alerto nga paminsaron.
35: Hi, Dennis Juanes.
34: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
35: Hi, Dennis Juanes.
34: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
31: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato, balaya nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy.
5: E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
11: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
12: DTX 500.
13: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
12: Mag DTX 500 na.
13: Masamihin ka palatian?
12: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant,
12: nagatigulang ka.
13: Mag DTX 500.
12: Agbut maging mas hubin sa itad ang itsura.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Katalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo kay. Anong ginamit na gitsa ako nga mata.
5: DTX 500. Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
36: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
37: Mabaka sa mga butika.
38: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
39: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
40: DTX Beauty Soap.
41: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
40: DTX Beauty Soap.
42: Mabakal sa mga butika.
40: DTX Coffee Mix.
43: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
40: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
44: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
40: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
45: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
40: Extend food supplement for men. DTX 500.
46: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
40: DTX 500.
5: DTX 500.
40: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
47: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
48: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakas sa Shopee kag mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500! DGX 500.
8: Kasi tumasun sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar ko. DGX 500.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay.
1: buhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagisingut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
20: Foro de los Pueblos.
21: Voltan de Besana Villarreal.
20: Para sa Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
22: 17 minutos sa nabilian ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
21: Foro de los
22: Kung may mga minsay ka mo ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salud K5 News FM Rojas para mabasa ang inyong sininga mga minsay. Check na report sa itong siniga patrol, isa ka babayo pilason matapos gabumunggo sa dump truck o kung sa isa ka truck, dira mga ka K5 sa may area sang barangay Lawaan. Kamusang latest medical bulletin sining biktima, kaganugid ang natabo. May detalye sa balita si K5 Rodney Daban Dalanon.
21: K5 News FM Live Report.
23: Dela Sandrica, K5 Roldan, ang isa kababayi matapos nga bumunggo ang iya sinigin naman ng hong motorsiklo sa isa ka 12-wheeler dump truck tatla last stress bayante kainasang kaagahon sa may highway crossing sa Security Bank, Barangay Lawaan, Rojas City. Ang biktima diri ka K5 Roldan, ginkilala kay alias Mikay, 24 anyos, kag-residente in isang sityo, Bangugay, Barangay Natividad, Pilar Capiz. Samtang ang driver naman sa huwong 12-wheeler dump truck amo ining si alias Robert 57 anyos. Kahit sa aton din nga nakuha ang impormasyon sa Rojas Component City Police Station ka K5 Roldan, ginapayag din nga nagalin ang motorsiklo ni Mikay sa Rojas City proper. Kag padulong konta ni ini siya sa iyaman nga nga destinasyon na pang sang approach niya sa sininga bahin sang kalsadahon na hinali ini siya nga nakabunggo sa amung truck nga nagagwa man halin sa Pueblo de Panay kag nagaliko pakadto diri sa Maya Rojas City proper. Kag bangod gani isang sininga pagkabunggo ka K5 Roldan na diri kag nagangkon ini ang biktima sang pila sa ulo. No kon makita mo sa picture ka K5 Roldan na ang motor ka nga doon magdatok ini siya sa dalo mismo sa 12-wheeler na dump truck. Kagati pagkabunggo sini sa biktima sa dig sa mga pahayag kag sa investigasyon sa Rojas Component City Police Station na kagay nag-get ang ulo niya dito sa may bakal bala sa mga dump truck. Rason nga nag-angkon ini siya sa pilas. Kag magluwas sa pilas sa ulo, may naangkon pa ini siya nga pilas pagid sa lain pagid nga bahin sa iya sinimana nga lawas. Gindalain siya sa matapo man sa Rojas City Emergency Response sa isa diri ka pribado nga ospital sa syudad. Samtang ang driver naman sa dump truck ka K5 Roldan ay mag-angkon sa pilas apang ginatakin siya sa iyang hypertension. Rason na ginalaman ini siya sa ospital. Kag sa tubong, ang ini nga mga involbado sa nasambit nga insidente sa among lugar, nagapabilin sa separado nga ospital diri sa syudad sang Rojas. Kag ang ining duha ka mga bihikulo ka K5 Roldan yari na diri sa May Rojas Component City Police Station. Kag ang ini ang dump truck sa aton sininga pagkakita diri sa subong, wala sang kunano nga halit nga naangkon. Pero ang ini nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Mikay, wasak ang una sini ka K5 Roldan, no? Dako ang halit nga naangkon sang sininga motorsiklo. Magluwas ni na pilasa na ang driver, wasak pa ang iya siniman nga motorsiklo nga ginamaneho. So yari ini sa subong sa kustodiya na sang Rojas Component City Police Station na para sa dugang nga investigasyon na kag para man sa nagakaigo nga dispute. Oh,
22: mga oras gini ko no K5 Road din na tabo?
23: Kaya K5 Road sa ilang pag-imbestiga sa mga kapulisan ginapahayag last 3 biyentes ang kaagahon sa mga adlaw.
22: I see. So, kwani, mag-aga, galit, ito may suga man na gani. Ito mapawa man na. Kag may mga suga man yung truck ni kagmotor?
23: Yes, kaya kay Pebrol Dan, amo pa ina ang ginakuan gani, ginalanta man sa kapulisan na kaya tungod mapawa, tuod ang pero kay hindi pa din ay pero kung lantawon ka kay Pebrol Dan, may posibilidad no isa sa mga magiganta sa mga pulis may posibilidad nga madasig ang pagpadagan sa ning biktima ras nga hinali nga bumo no base bala sa impact nga naangkon sa motorsiklo ka kay Pebrol Dan na so, na aligar na madasig ang pagpadalagan sang amuman nga biktima although nga mapawa ka kay Pebrol Dan kagati may

bayo mo gining suplemento nga para sa inyo mga ka-K5. Now, may mga ka-K5 man kita, mga kauturan kita, nga kung kaisa hindi ka bala aware, mabaho na galing mo paginawa, pamatsagan sang ka-istorya mo or mga kaupod mo doon nagalurop na sila bala, doon nagasalom sila kay man, kung magtikab ang ba-ba mo, amo man ang panabo nila or hindi sila maginawa, kay mabaho ang imo ba-ba. Actually, ang baho sang ba-ba, di na nagahalin. Kung kaisa sa gakadunot ng ngipon, tooth decay, kung kaisa mga ka-K5 bangod man, sa aton siniiya nga kuna sitwasyon sa aton sininga chan mga ka-K5 nang pagdamo sang bad bacteria sa aton bibig amo ni mahimo tunaan sang tooth decay, bad breath kag cavities mga ka-K5. Probalan yung sekreto dira, inom ka Clinica Complete Probiotics. Ang Clinica Complete Probiotics nagabulig ni sa aton sininga oral health, ginapanubo sini ang numero sang bad bacteria sa aton sininga bibig. Para malikawan ini ang bad breath, mag-Clinica Complete Probiotics mga ka-K5. Hindi ka lang maluoy sa kogalingon mo, maluoy ka man sa mga kaupod mo. Clinica Complete Probiotics ang sabat dira mga ka-K5. Nag-supply ini sang bilyon-bilyon nga good bacteria sa aton sinilawas, agad makaangkon ka sang protection batok sa nagadamo nga bad bacteria sa imong lawas. Ibalik ang balanse sang good bacteria sa lawas ta ang sekreto. Clinica Complete Probiotics mga ka-K5. Kapag ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, Clinica Probiotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh kag Extend Food Supplement for Men. Ini nga mga produkto mga ka-K5 available sa Clinica de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, Tabuksang, PLDT. Mabakal man ni sa mga online shops kag of course dira sa sentro sang balaligyaan sa Clinica de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Mamayang aga kay Francie J, nag-monitor na, nagapamati sa K5 News FM samtang nagakapi-kapi DTX Coffee Mix. Kay John Lloyd Yusaban, good morning. Salamat gid kay Attorney Mark Borres. James Andre Leonida, nag-monitor man kay Ma'am Joanna Ameterdam Harion. Dira sa may barangay Tangke sa Sitio Sool sa Tangke Ilawod, nagapinamati na sila daw ang Slay Queen Zumba Ladies. Kag sa kay coach nila kay Ma'am Jack Andrada Ilisan. Sa mga members na sila Zumba Group, thank you gidalin kay Ma'am Joanna Ameterdam Harion. John Ray Lata, maying aga, Ma'am, kay Sir Moises Mayo Paligumba Jr. Dira sa kwartero, gapamati na Ma'am Lisa Barrientos, good morning. Kay Ma'am Gianna Velsiloso, ni Ka-Christine Diseo, kay Duy Arthur, salamat gid sa itong mga suki ng mga ka-K5. Kagabi nag-viral ining post sa social media, may kang tanan sa ginaligar na tabo nga allegedly sexual harassment sa isa ka-estudyante. Sa sulod sang mall mga ka-K5, dira sa Ross Avenue, natabo ini allegedly sa sulod sang comfort room. Ang allegation diri, mga ka-K5 nga, kapareho nga ginagda, ginpamangkot kung gusto mo, no? Ining nag-post sa social media nga nagreklamo mga ka-K5 sa natabo nga ginaligar pag kuno sexual harassment, no, sa sulod sang comfort room. Now, ang estudyante ini actually mga ka-K5, isa ini ka-achiever nga estudyante. Ano ayan ang sabat diri sang ginatumod diri nga persona sa sining post kay ti sa post sining estudyante nga si Kyla Lawrence Ibanez. Wala diri matumod ang pangalan sang ginareklamo niya angot sa ginaligar na tabo sa sulod sang comfort room, no? Pero nalabot sang K5 News FM exclusive ining ginareklamo nga mister mga ka-K5. Ano kamatuod ang allegation batok sa iya? Nati may allegedly sexual harassment kada tabo sa sulod sang comfort room sa isa ka mall dira sa Ross Avenue. Bantayan ina diri sa K5 News FM. No? Mga ka-K5, bantayan ina ang aton siniga pagpakigangot sang K5 News FM sa ginareklamo diri. Likewise, tingwan taman labuton si Kyle, no? Ano giba lang natabo? Mga ka-K5, kaya hindi man pwede nga nag-post lang siya sa social media nga wala siya sa nangin experience. Kag ano naman ang depensa diri sang ginareklamo?

0: ato na nga tutukan mga ka-K5 sa iba naton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. No, kay ginakulabos kita sang tiyempo, mga ka-K5. Salamat gid sa inyong pagtutok diri sa isa naman kadisyon sang Foro de los Pueblos program. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka-K5 Amy Berondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagol niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo Dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako,
16: ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
15: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
15: DTX 500.
19: Mabahal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
22: I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
26: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
27: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na siya reliever, aragay po ng pain.
28: Kung magsubra ang imo body mass index sa client ta, kina-consider ka na obese.
29: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
27: Hindi lang ganyan carots.
29: Oo, hindi lang carots.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
27: Dok, as ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
26: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
26: Saling nga, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
27: Basta, basta.
25: Ma-edukar ka pa.
26: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daw ay kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang ganas sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang MITC. Kaya dira sigurado manamit gid ang kaon nyo. Magagana. Mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Same Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
0: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
2: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
0: siyam ka mga babay. No,
2: siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C or Pure C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
0: Bati lang sunlog, no?
2: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
0: Alabuton.
2: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto magka PMS.
0: Correct kid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
2: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin na mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
0: Ano nga mga health conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
2: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
0: E anong bulong sa PMS, Dok?
2: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus klinik, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total, libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, day? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobra nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ni mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So, instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So, mintras, tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangon sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
3: DTX 500.
4: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500.
27: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan na, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C ka permi.
2: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
27: Gusto? Skyflakes?
2: Sa lagali, ano dapat tuod-tuod gin nga orange. Kay antioxidant na mo.
27: Gusto.
2: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
27: That's why palanakit lawas.
2: Palanakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kaya para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
27: Abaw! Palanakit, palamanog lawas mo.
2: Gadamo ang ano ang pag-generate sa free radicals. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
5: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas juda, no, tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men ga fasting per me, layo sa masakit lawik ang kabuhi sobra sin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
2: Hindi pwede 30, sir boy.
5: Pwede.
2: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di, sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay, palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pagig ka. So nang stressful ka bla. Sila na yang gakatabo nga may problema sa gituag menstruation. So permina mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan nga once nga adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. no?
1: Wow.
2: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. Mm-hmm. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
27: Ay, ito na.
2: Hindi sila nga mapatay ka, ga-create ka sa kasasay mo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
27: So, kung gusto nyo.
2: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom di TX500 gagmay TC, subong na, sugdi na.
27: See?
2: Awon. Si Ginerabaw, gawa panago-nago lang na siya.
5: Ano yung sekreto niya?
27: Milig sa taguay?
2: Huwag sa panago si Ginerabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sa boy.
5: This is no this.
27: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 pala to mo. Oy ka 19 na.
5: Ah kampyon ni
2: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan gamay ni mga kagatan kung gapamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
27: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, Sir Boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
27: Basic.
5: Oh, maligo, basic gina.
2: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: DTX 500.
7: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
27: So good lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
27: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
27: Kamusta ang alay isang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500! DTX 500! QC! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala pa may ulo. Kung wala tayo pulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
6: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
27: Garantisado!
6: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sino yung mga pasyente?
10: Tomas Lusada Jr. sa Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
6: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
27: Garantisado!
6: Pure C Vitamin C.
11: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Sonsaro sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
27: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
2: Wala asing gusto nga baho ilog ang imutupad.
5: Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sang friendship,
2: Ang gapod ng nos na ba kamo? Nos
5: ang term. Napaka swipe na kamo na.
1: Swipe kamo da. Nakas
2: Biskan wala lang pang swipe dito, no? Pwede gali amo na pang swipe mo.
5: Mang swipe na kamo.
2: Swipe sa ilok.
5: Swipe sa ilok para ang Clinica Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence na mi niya nga apply ka obra, mumut ka, no? Namin niya nga hagas.
2: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
5: Oh, correct.
2: Gamit sa Clinica Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
5: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ang imo metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo, sing imo silula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
2: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
1: Oh, may diabetes ka.
2: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
5: Correct.
2: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag namigit sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugard sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
5: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, extend.
27: Ay.
5: Ang extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang deliveries ang oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo silula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially si imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
5: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta mo short story. May isa ka tao nga, bang nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot, puwede man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
2: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
27: Oo.
2: Gin-blindfold kami.
27: Ay oo no.
2: May sa tubang na mo may gin ano. Gina
27: Saywardo.
2: Saywar, that's it. Galain ko mo.
27: Di ba kasi linggitan? Gagay.
2: Daw ma workout ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
5: That is called brain conditioning, no?
2: Yes.
5: Amunang ipikto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
2: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung palainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yung nakanami kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang kana. D3 Bio lang na.
1: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa siya sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
5: Correct. No?
1: Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, no? So namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So But silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sing natog Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 bio, Sir Boy.
5: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques, nga ginambal ni Doc Ramil, nga ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept ang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes. No, is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Tiini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat nad balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
2: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotic sa intestine.
5: Grabe mo, kabalong mga
2: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na ang nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa gitawag Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
5: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
2: Wala na glucose, sir.
5: Wala na glucose.
2: Bahuway na siya.
5: Bahuway na siya, no?
2: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
12: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, ka. D3 bio!
13: Ako si Maria. Basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga mabuti ka! UC! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Silisi si Masa, ang gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Yun, may high blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
12: UC! Kag-Santhon Plus! Epektibo! UC! Vitamin C!
15: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika de Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
27: para sa dugang benefits sang D3Bio?
2: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio. Ang MCT sa D3Bio is makabulig sa para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gituag metabolism. So, kung palainom ka sang D3Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3Bio.
1: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3Bio, miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kun bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sang D3Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sang hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
16: Unta ta kaon.
1: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
16: Buhin ang kutsara.
1: Oo. So amo na ang ubra sang D3Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3Bio, nubo ang iyang calories ini i-compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
2: Matambok halin sa kan?
1: Oo, sa karne. Mm. Kag sa kanon, abi. Mm. No? So kung nakaditribayo ka kadadlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
27: Okay, mm. No? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo? Imnibla D3Bio, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah. May ara siya sang caffeic acid.
2: Mm-hmm.
27: Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3Bio who is also a powerful antioxidant.
2: Yes.
27: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3Bio kag wala sa plain D3.
2: Mm.
17: Kung ikaw D3Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang balgay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin, ang D3Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
27: Alright, so kumpletohon ang
2: dapat
27: mga
2: D3Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
27: Kulang na.
2: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nga wala D3, kulang man. Dapat D3Bio, BCO, D3Bio.
27: Lain gid jamo.
2: Amo ni D3Bio.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tudalan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
25: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
18: What?
16: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Masakit ang tiyan, masapinabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aria. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. Mags 4 Biotics.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
5: Nagkuha ko sang bato kagin pokpok sa ulo ko.
6: Kagahaman, boss.
5: Natuwa pala. Dako na iyasang bill mo, ho? Mas dako pa yung bill mo sang sa akon.
6: Te, ipisan pila lang tani, boss. Ipisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
5: Nah, hindi lang ko magpasalig. Tanawon ta lang sa kurbada. Hindi lang ko magbungat sa imo.
6: Mamon ni galing ang istorya daw. Wala gigili tsansa nga makakuha ko dire sa ospital, eh.
5: Ah, doon amo-amo ginaguro ang matabo.
6: Sadya-sadya, eh, no?

0: Boy Ramon!
1: Ano naman, Boss Rocket?
0: May pamangkot naman ko blasimo ah.
1: Pamangkot lang ah. Eh, wala mo na bayad mamangkot ah.
0: Kag kung may bayad, hindi man ko mamangkot. Muna gani nga sige man ko pamangkot, kahit wala man bayad mong.
1: Sige na, Boss ah. Ipamangkot na sa ako na gusto mo ipamangkot.
0: Sino gidayhan ang matuntood nga Senate President?
1: Amo nang pamangkot mo, Boss?
0: Oh, sino gidayhan man? Kinugata lang ang tao kung sino gid.
1: Isa lang masabat ko, Boss.
0: Kagano man ina?
1: Kung sino nag-uyat sang malita, amo nang Senate President, ah. Kung sino ang uyat sang damo ng malita, dira na damo po ang iban ng mga senador yan, Boss, ya.
0: Amo nang galay?
1: Oh, Boss. Kay pares na sa kanta. Pag wala kang pera, wala ka ring kaibigan.
0: Amo na gali, Boy Ramon.
1: Oh, Boss. Kag kun may kwarta ka naman, damo ka naman migo, hindi bla?
0: Sa bagay do may punto ka man. Pero kun sino tong paldo, di tumaw po ng kalabanan.
1: Ah, natural, Boss, eh. Kabalo ko nang gita nga gutom na da, dira ka pa? Dapat, Boss, kung diin ang abunan siya, dito ka maupod.
0: Tikon ikaw, sino ang gusto mo nga Senate President?
1: Ah, di wala eh.
0: Kaga wala haw.
1: Kaya di wala man ko kabaton sang ila malitang mo. Kung sino makatag sang malita, tidira ako eh. Kung wala sang malita, wala buto.
0: Ama, ayaw man na kay siguro haya.
1: Oo, Boss eh. Sus, kanugon lang sang imo suporta kung wala ka malita.
0: O ti, ano lang niya, sila lang niya maginansya?
1: Oo, Boss. Dapat id lang. Amo na dapat ang mindset, ha? Kwarta-kwarta lang. Kaya sila gani nga mga leader, kwarta-kwarta man, eh.
0: Ati, sadya-sadya, no?

0: Balik naman tadi anay tambaya. Basiari naman didugay-dugay si pastor kag si Tokmol.
1: Ele pastor!
2: Oy Tokmol! Ikaw naman!
0: Dumasangit pang tingin ni pastor. Ari naman sila, oh. Ano naman ayahan ng ila tupiko man?
1: Pastor!
2: Oh!
1: Kanami kita galing sa tikog mo, no? Bisan magambal ka lang hilo, no?
0: Aba, daw bula-bula siya pa, wa.
2: Tuod ka, Tukmol. Kanalamihan ka sa tikog ko.
1: Oh, eh! Amo pa lang naganing ambal mo, pero kanami nababatian.
0: Bilang ka pa niya.
2: Paano mo nahambal ng nanamian ka, Gidaw?
1: Kita matulugan ko, Stingo Pao!
0: Hanimbal ang itokmol!
1: Ano ba kitayahan kung mag-attend ko sa sermon mo, pastor? Sus, mahumo pa kikulong tulog ko sa imo mo!
2: Hala! Grabe ka man, tokmol ba?
0: Hanimbal ka, tokmol, ho? Mamati lang sa galisang tigog sang pastor kay matulog sa. Wala labot nga pang into ng ubraya, pang suta pagid. Sadya-sadya, no?
3: Ah!

0: Meg, ginpatawag mo naman ko.
1: Yes. Mr. Bong Sansaw, ang kampiyon na surveyor.
0: Salamat, Meg.
1: O gali. Belated happy birthday, gali Bong Sansaw.
0: Salamat, Gid. Ti, wala kita na.
1: Kulang pa itong hatago si Muhaw. Ano, dugangan ko pa?
0: Ay, hindi man, Miga. Pero kung may ara, mas okay man ah.
1: Sige lang ah. Tapos ang task mo, may ara dugang ah.
0: Inaiyakas.
1: Ay, abaw kas!
0: May sugo ka naman sa akon, Haw?
1: May ara eh. Surbe ka nga ang tao na namian sang gakatabo sa Senado nga nagkalapriso ang mga involved kuno sa flood control project. Tapos, magpasurbe nga hindi gusto ang majority nga mga Pinoy nga madala sa kaso si Cas Aco Mart Mart Romualdo.
0: Bow. Daw kabudlay na daw himuon Cas ba?
1: Ah, hindi ba nagurubudlay kung may malita lang ah.
0: Ate, sige. Tilawan ko ah.
1: Hindi lang pagtilawe, himua ah.
0: Sige, Meg, sige.
1: Amog inanamian ko sa imubong sansaw. Kaya daw miguway lang tano?
0: Daw kalaw ay man nga bus tanagid ka. Dapat daw miguhay lang ta. Ayos man, Meg?
1: Ulo mo! Sa dino.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
2: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kagabi pre?
3: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
6: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso!

0: Ate, ano maalagat ko sa inyo, amigo ko, mga sutab?
1: ipakilala ko lang sa imo nga ako na amigo, ah.
0: Si Tugan, may ngalan niya, Meg?
1: Si Toto na ko, ah.
0: Ano?
2: Kaglaw ka gidaw?
0: Kay ka namin sa imo nga ngalan, ah. Kay dak, kay kadako.
1: Migo, sukod sa bong. Migo, hainat na nga tatlo, ha?
0: Depende kay Toto dako, ah. Basi di ako gusto.
2: Sa ikaw ako. Ya, ikaw ya. Basi ikaw yang hindi gusto sa akong.
1: Hindi, ah. Gusto ya ka na, ya? Hindi pala tantan?
0: Kung mag-kiss siya, pwede kita.
2: Animal, doon pa rin yugid ka mo ya plano ni Erjan Labaw?
0: Sus! Kasimple lang gid na ya. Sa imo budlay gid daw?
2: Hapos man lang tane, galing inagi man be.
1: Amo ginamig ya? Dasig lagi na. Pero,
2: Nyugs, ikaw lang da, magamun ang plano mo.
0: Bahala ka. Wala kami go eh.
2: Okay lang ah. Okay lang yan ah, wala kami go. Basta, hindi lang kuya magpakis sa imo nga sutab ka.
0: Ikaw gani, sutab ka man gani eh.
2: Mas sutab ka gide?
1: Tama na nangaway ah. Kahit nga man, wala rin yung malang ka mga sutab ah.
2: Sadya-sadya, you know?

0: masupot kita sini sa madamo. Kun makapungko na ako bilang barangay kagawad sa barangay.
1: Pero dad, dapat sumuang plano ta. Kun paano ta danay magdaog sa eleksyon?
0: Basta magupod ka sa administrasyon. Consider nga tapos na ang eleksyon.
1: Kagaaman, dad.
0: Humanay na yung resulta. Ang eleksyon niya, formalidad na lang na iya.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Ay, damasubo ka dyan, gwara mo school, ha?
1: Hi.
0: Ay, ha? Oy, inaano ka?
1: Kuwala, daw lagi tsansa.
0: Agway, why? Ay, tsansang anuman?
1: Lagi tsansa nga makagawa ko di.
0: O tiba to na nalang adri ka na ng guru asta mabugtuan sa ginhawa. Ay, amo ginagurong imo kapalaran, Jaguar Muskwan.
1: Abi ko gani kung makagawa na ko di pagi kay Bus Norbing. Galit kay, wala manipiho.
0: Ay, hindi na balita. Masakitan ka lang, Jaguar Muskwan. Ang importante, ang acceptance. Acceptance,
1: eh? Ano nang acceptance man?
0: Nga, diri ka lang itkutob, eh. Diri ka lang hasta ang imo kabuhi.
1: Nye, sa desubo-subo, eh, no?

0: At amo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
0: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
0: Nagapanamik sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
0: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manami nga school performance.
0: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat

dansa'y dalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon!

0: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Lord, hatagi mo ko kwarta ay. Bisan 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
2: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
1: Ay, ikaw galik kong...
2: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin ko nga kwarta. Aryo!
1: Salamat gid kong ha!
2: O sige, dira ka raanay ha? May katuan pa ako.
1: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayok ko 100, ang nagtupa sa akon 50!
3: Kampyon, kampyon, kampyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinicas Probiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dina kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ogali C.

0: spell-up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit, na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo, or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
1: DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Ayaw, gid kami ni Mister.
1: Extend food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sa insa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
11: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
10: Kay may barato balaya nga butika.
11: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
12: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
11: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
12: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
10: Rain Pharmacy.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

K5 News FM, your official news and music station.

0: K-5 Galingawantay!
1: Tay, kay nabala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am, tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10, akuya kalab o tuya isip 100.
2: Tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos tay, kinpa-recite kami sang alphabet ni ma'am. Naubos kuya, recite na nga litra. Ang mga classmate kuya, damo, sala.
2: Baw ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
2: Hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig palang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
0: Hey, my Galingawanta!
1: Kampiyon!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Sir Boy, ang VCO mangin cure na. Kami ito na pang cure.
6: Wow!
5: Bulong te? Na. Di duda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, way na may duda ya. Ang kombinasyon na to, baskog. Mm-hmm. Pigawan mi kung VCO lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Mm. Amo nanging kumbay na mo. Ang D3 kag VCO.
7: Dapat do again.
5: Kampiyon.
6: D3 Bio na ang namini, sir, no? Mm. Ang D3 Bio nga ang i-extract extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iya niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
5: Correct.
6: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
5: paano, sir boy?
6: Medium-chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Mm. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil.
3: D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka iya.

0: Snow na kugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Sir Boy, pwede hambalo na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patyan na lang na si Hunger Hormone.
4: Pwede, no? Si Hunger Hormone, si Ghrelin.
3: Ghrelin,
4: no? Huh? Kagtapos, may ginatawag ni isang insulin-like peptide. Hmm. These are the two hormones that makes you hungry. Ang ini siya nga hormones, gina-trigger niya sa hypothalamus na, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, duha klaseng hormone. Ang gasuples sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time.
3: Mm-hmm.
4: Huh? You need to practice intermittent fasting. Kailangan mag-jita ka.
3: Amo na gusto ko patyon na lang ang ghrelin para di na kagutumon.
4: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kung why na unod ang imo stomach may mga sensors nga dira, no?
3: Mahambal sa utok.
4: Mahambal sa utok. Hoy, may nakunod. Makaon na ta.
5: Gutom na.
4: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
3: Gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di pagutom mo?
4: Pagutom ka.
3: Hambal sa bay ilang di lang napagambala si boss. May damo pa das tiyan niyaw. Ang tambok.
4: Kanto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is may medium chain triglycerides da yun. Immediate na yun nga source of energy nga para si imulawas. So si cell nga gahambal kay brain nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya yun, instant energy.
3: Kabalo na ko, Sir Boy. Mainom ko D3 Bio tapos butangan ko sang, ano ganun tawag ng pahugot sa imutian?
4: Oo, binder.
3: Binder. Ang purpose na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
4: Dali ka mabusog.
3: Kaya kung dako imutian, lugay kang busog, damo yung makaon. So dapat yan,
5: hugot
3: mo ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Yan ang pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa imukha niya.
4: That is manually activating your sensors.
3: That's why, Sir Boy, ang palakaon, kung sasigin mo kaon, sisigid ako antian.
4: Takot-takot antian. Layo ang
3: katawan. Ang tawag na overeating lang, overeating. Oh. Gadako antian. Pag dason, Sir Boy, gadako. Tub-tub nga, madako na lang gini mong kaon.
4: So, hindi lang ang D3 Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's. Bio man sa emojita. Namik pa sa
3: ang
4: heart mo.
3: Ang nadiparahan ko, Sir Boy, man, eh. Hindi lang isa ka soft gel, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo eh.
4: Correct. The bigger you are, the more you need it.
3: Correct.
4: No?
3: The more nga damo imo imnon nga D3 Bio. Kaka nakanami lang sa D3 Bio, Sir Boy, biskan damo imo imnon, hindi magsubra imo vitamin D3. Dara lang ang sekreto.
1: D3 Bio.
6: O si Karen, damo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may VCO.
1: Ang VCO
2: nga may D3.
1: D3 Bio.
2: Health News.
1: D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas
5: Hashtag tinungatay.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
19: DTX 500.
20: Juice Benlot.
21: Ano ginabatsyag mo sa
20: mga? High blood gid ko.
21: Ano sa una ang imo?
22: Blood pressure.
20: 180 over 100.
21: Sa isa kadlo kapila ka mag-inom.
20: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
19: DTX 500.
23: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Mighty C!
25: The Mighty Power of C!
26: DTX Beauty Soap.
27: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
26: DTX Beauty Soap.
28: Mamakan sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
29: DTX Coffee Mix.
28: Mamakan sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
29: DTX Coffee Mix.
32: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
33: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
34: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
35: Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
36: Extend supplement for
37: men. Muling binuhay mo.
38: Extend. Isang kapsula ka lang.
39: DTX 500.

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga buti ka.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:05 saga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong adlaw banwa. Mayong adlaw syudad sa ruwas kag probinsya sa Capiz. Kamusta kamo mga kauturan naton diri sa syudad sa ruwas sa bugos nga probinsya sa Capiz kag Western Visayas. Kamusta na kamo? Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta ang aton ng mga tagpalamati, aton ng mga tumalanaw? By the way, mabatian kita sa Liliswan sa inyo Siningama Radio 100.9 K5 News FM Rojas. Kag makita man kita live, pinagi sa ato sa inyong official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Abi, kamusta ka mo? Lunes ngadlaw mga ka K5. Welcome, welcome, welcome, welcome sa 11 Mbps program. Mga balita at public service. Pizza 29 bina sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Upo diri sa inyo alagad sa inyo ang Kerman ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.

0: Happy Monday, mga ka-K5! Sana lang kadlaw. Dugay-dugay magatakop ng bulan sang Hunyo. Ano ang mga talulupang doon ng mga balita sa aton sininga pagpangalagad? Mga report, topiko nga aton talakayon, mga public service, kag sa porsyon ipak-K5 naton. Lunes ngadlaw damo karon sa mga balita kag mga update sang nagakahinabo sang nagligad nga weekend kag sumuman subong nga Lunes ngadlaw. By the way, mga ka-K5, subong sa aton sini nga pagpangalagad. Pag-updan man kita sa aton sini nga mga K5 reporter. Nga magadulong karon sa inyo sa mga nagkalain-laing mga balita nga natipon sa bilog nga syudad sa Roas kag probinsya sang Capiz. Sa mga gusto magpa-shout out, gusto magpa-tamyaw dra. Sige na, magpadala na kamo sang inyo sininga mga talamyawon sa inyo sini pa-shout out diri sa aton sininga pagpangalagad. Kag kon na mabulubas kog dang inyo sininga mga radyo. Bahala kamo, birahin nyo patunog. Kay kita karon nga lang magadulong sa mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad. Mga talulupang doon nga mga balita sa mga headlines. Headlines. Bahay silangan sa siyudad sa Rojas, plano na nga pagatukuron. Damadugay-dugay na ning plano sang Rojas City Government nga magapatindog sang bahay silangan. Diri sa siyudad sa Roas, amuning komentar sang PDEA, mga ka-K5 sa nagligad nga ang Rojas City dapat may aragid sang bahay silangan para ini sa aton nga mga drug surrender kag mga individual nga nagkaladakpan sa droga nga gusto gid magpa-rehabilitate. Pagkabahin ini sa programa man sang aton sininga gobyerno. Kay consider ta nga ang Rojas City mga ka-K5 sa datos nga ginpagwa sang PDEA, may mga barangay pa diri sa siyudad sa Roas nga hindi pa drug clear o kon hindi pa hilway sa ginadumilian nga droga. Matapos ining asod-asod nga kampanya sang aton nga mga otoridad sa ilang mga drug buy bust operation, may mga barangay sa Gyapon nga hindi pa free, no? Kung illegal drugs ang paghahambalan mga ka-K5. Dugang pagid nga mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad, ginaaligar nga sexual harassment sa isa ka mall sa Roas City. Paghahatagan naton sang update. Diin ining establishment so commercial, ining mall nga ginapahayag nga diri natabo ang sexual harassment. Mga ka-K5, standby kamo karon kay palayag ta. Banaon ta eh. Timbangon ta kung sinugid ang nagasugid diri sang matuod. Kay suno sa report naton nga rabaton mga ka-K5, nga ginreklamo gid sining complainant ang isa ka lalaki nga tuyo kontani kuno nga magaharas siya iya sa isa ka CR o sa sulod sang CR sa mall diri sa siyudad sa Rojas. standby kamo katagaanta ni karon development. Ipresentar ini karon sa aton ng mga K5 reporter ang update mga ka-K5. Dugang ang mga headline diri sa aton sining pagpangalagad ipa-K5 naton. Pag-asa Youth Association of the Philippines Pontevedra Capiz Federation President ginareklamo ng wala ginhatag ang premyo sa one-day league volleyball tournament. Kahapon nag-circulate ini sa social media ang reklamo sang isa ka makabigta referee kag na belong na ini sa officiating team sa sining volleyball tournament one-day league dira sa Banwasang Pontevedra sa itong nagligad nga Hunyo 27 sa Balong Adlaw dira sa Civic Center sa Banwasang Pontevedra. Ang masakit diri mga ka-K5 kay ang ginareklamo presidente pa sa nga PIAP Pontevedra Federation Chapter. Sinag-circulate ini nga balita kay nagapanawagan ining complainant nga mabuligan kuntani kay ang dapat premyo kag ang ginkolekta nga registration fee sining presidente sang PIAP Pontevedra Chapter ang wala ginbalik sa ila. Wala ginhatag ang premyo. Kagsuno diri sa nagreklamo mga ka-K5, ining ginreklamo niya nga presidente sang PIAP Pontevedra Federation Chapter. Wala na nagpakita sa ila. Sa kasadsagan gid sang hinampang kuntani battle for third kaga championship na kuntani nalagyo ang ginareklamo nga presidente sang PIAP kay ginpahayag nga nagpa-hospital kuno. Ining ginareklamo nga presidente sang PIAP amo ni si Mr. Joshua Balonso. Ara nakapostea sa nakapost sa pila ka mga social media o kon ining tagreklamo agin padulungan gid ini kag kwaon tani ang interview exclusive karon diri sa aton sining pagpangalagad sa K5 News FM Roha. Sa pila pagid ka mga balita mga ka-K5, presyo sang gatong o kon gasolina kag korodo liwat nga magataas buwas nga adlaw. Dosan ulan to nagnubo ang gasolina buwas mataas naman. Do ginampangan lang ta sini nila. Di ba mga ka-K5? Do ginampangan lang ta sini nila sang gobyerno. Ang monitoring, tada! Dasig magpataas gasolina, mataas ang presyo, dasig. So pag announce gani nga may rollback, nagapadungol dayon ang mga dlagkuan ng mga oil company. Oh. Ganong ginaubras ang Department of Energy. Why gid sinabi diring Department of Energy aton sini nga gobyerno? Mag on and off gani ang gira sang Amerika, Iran kag Israel. May announcement dayon nga maganubo ang gasolina pero dugay-dugay pa implementar. Pero pag siling gani sang Amerika nga bumbahon ang Iran, way pakatupa ang misal, subo nagasaka ng gasolina. Matyag ko daw kita di apektado sang gira. Ay, Pilipinas. Bugtaw, bugtaw! Dugang mga balita, pagpakayos ang kanal sa Barangay Libas, ginreklamo sa mga barangay official o kung mga barangay official, may sabat, angot diri. Balik naman tini problema sa nga kanal ho. Kaga iban pagid karon nga mga report sa ato sini mga K5 reporter, bantay niyo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Kaga suman sa aton sini nga mga ka-K5 ang iban pagid nga mga balita diri sa aton sini nga programa, kaga mga topiko. Kaya ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Kanamit magkapi, basta nagagumguom ang chimpo. DTX Coffee Mix, may kapi ka na, ma-detox ka pa. Ang ampalaya extract bala nga ra sa DTX Coffee Mix, makabulig ini sa pahagan-hagan nga magtaas ang sugar level sa lawas ang tawo. Kagkanamit imnon, huwag nagasumul imo tiyan. Mag-inom ikaw sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kung aga, mag-inom ka sang DTX Coffee Mix, kapin pa sa gabi, bala. Kung daw damo, kinaon mo, pagkaaga nga daw, mabudlayan ka pamuhin, pag-inom mo sang DTX Coffee Mix, dugay-dugay, batsyag ka na, dumamuhin ka na mo. Na-detoxify ang imo sini nga lawas mga ka-K5. So, mag-inom na sang DTX Coffee Mix samtang kung isa malamig-lamig aton sini nga chimpo. Ini kagaiban pagid nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aton panumbalikan sa aton sini nga programa. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
5: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
1: May TC. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C,
9: Epektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mamakal sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akong panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
18: Gagabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag Clinical Deo Fresh
18: para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh
18: para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Extend the food Superman for men.
22: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
21: Extend food supplement for men. DTX 500.
23: Ako si Salvador Estonina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
24: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
23: Salamat sa DTX 500.
21: DTX 500.
13: Bakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advance

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dili kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
3: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso.

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. 29 minuto sa kaligad sa takna nga alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Kada mo na sa nagagusto gid magpa shout out karon diri sa aton nga pagpangalagad. Daga sa siniman nga tinion naka standby naman ang aton sini nga mga K5 reporter. Kuwanto ni dugay-dugay ang ila sini nga mga balita. Pro mga ka K5 dali lang gid. Ini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Alkaline-based Mighty Sea mga ka K5 immunity booster. Kung medyo malain pa matyag nyo da, kung kisa, dawlag na ton ka mo. Especially ang mga ka K5 na ton nga permila nagapangatsi, dawlag na ton, maluyang lawas, mahina ang immune system. Magtumar na mag-inom sang Mighty Sea para makabulig ini mga ka K5 sa inyong alawas. Kisa, hindi tani mapulong o, nagatupa ang ulan. Kung isa mabasa ka sang ulan, matyag mo daw lagnaton ka. So, maggamit kag mag-inom sang Mighty Sea mga ka K5. Kung gusto niyo protektado ang inyo sining alawas, gusto niyo makuha ang komplikasyon sa inyo sining alawas, kung isa, lipat ka man magkaon-kaon utan, lipat ka man kisa magkaon sang prutas, kulang sa ersisyo, mag-DTX 500. May antioxidant. Mga ka K5, ining komplikasyon bala sa lawas naton, dala kong isa sa pagsaka sang inyo nga mga blood pressure, pagtaas ang blood sugar level sa inyo sining lawas, maggamit na sang DTX 500 mga ka K5. Kay protektado kag mabuligan gid ang inyo ikayong lawas. Kung gusto nyo, Tryo Power, ha? Tatlo ka suplemento na makabulig proteksyon sa inyo sining alawas. Idugang nyo na lang ang Klinika D3 Bio, mga ka K5. May antiviral nga makakakasang kagaw sa inyo sining kalawasan. Ang Klinika D3 Bio ay components ang virgin coconut oil. Ini damo gid nagapangita sini ha ining virgin coconut oil nga makita naton sa Klinika D3 Bio nga makakuha sang kagaw sa aton sini nga lawas. So kung protektado ang inyo sini nga ginapangita o kung gusto niyo maproteksyonan ang inyo sini nga lawas, Tryo Power mga ka K5, Mighty Sea, alkaline based nga Mighty Sea, DTX 500 kag Klinika D3 Bio. Ini ang sarang ninyo makita mabakal sa malapit nga butika sa inyo sini nga lugar. Kag diri man sa aton sini sa Klinika di Alternatibo sa McKinley Street, Rojas City. Tubang lang sang PLDT. Alright mga ka K5, diri na kita sa paghatag kabuhi sa aton sinimagin pang headline kagina. Unauntang report ni ka K5 Rodney Dalanon, angot ini sa ginreklamo o kontagreklamo nga kon sa diin exclusive nga nakuhaan sang interview matapos nga nag-circulate diri sa social media ang iya sining reklamo sa presidente sang PIAP o kon ining Pag-asa Youth Association of the Philippines federasyon presidente sang PIAP sa federasyon sa Banwa sang Pontevedra. Angot ini sa one day league volleyball tournament nga ginganyat ya ang mga team o kon participants nga mag-intra sa isa lang kaadlaw nga volleyball tournament dra sa may Civic Center sa Banwa sang Pontevedra mga ka-K5. Ti ang issue dre ang reklamo kay samtang sa kasagsagan na sang hinampang nangindulaan ining nag-organize sa nanabitan nga torneo. Kag wala na nakita, gimpinangita na to siya sa mga referee, sa mga team nga nagpartisipar sa nanabitan nga volleyball. Ang rason niya sang ginchat na siya, na-hospitalize siya mga ka-K5. Ato na siya kuno sa hospital. Tinagsala dire karon ang mga team nga nag-intra. Siyempre halin pa ni sa ibang nga lugar, may Iloilo, may taga Second District, may taga Rojas, kag may iban pang mga kabanuhanan nga nagkadtugid kag nagdayo sa Banwa sang Pontevedra para lang ma-participate sining one day volleyball tournament. Ano ay han ang rason sining organizer ining presidente sa nga PIAP mga ka-K5 nga man wala iya ginhatag ang premyo. Sa diin nagkadto ang registration nga ginaligar yara man sa iya nga wala iya ginbalik. Standby, yaring report ni ka-K5 Rodney Dalanon. Standby.
1: K5 News FM live report.
0: Sa kaundan sininga balita, with your report ka-K5 Rodney, please come in.
2: K5 diri sang volleyball tournament referee ang si Vladimir A. Barona, ang Federation President sang Pag-asa Youth Association of the Philippines sa kunining PIAP Pontevedra Capiz Chapter nga si Joshua Balonso. No, sa liwat ka K5 Alan, si Joshua D. Balonso ang ginapak K5 o kung ginareklamo ni Vladimir A. Barona. Bangod ini sang mga reklamo gani nga nagluntad sa ginpatigayon man nga one day league volleyball tournament sa Civic Center sang Pontevedra Capiz sang Hunyo 27. Kaga sang ato nini nga na interview exclusive si Barona o kon ining si Vladimir Barona iya diri gin pakigbahin sa aton ka K5 Alan na nga kaangay ginbutang siya sa kahuyanan na matapos nga wala na dayon ang championship game bangod nga naglakat ang organizer nga si Joshua Balonso antes nga matapos ang among torneo kagasun na siya nagpamalibad ining si o kon nagpamalibad siya nagpamalibad si Barona nga magpatigayon sang championship bangod nga wala didto ang organizer nga si Joshua. Kagin payag diri nga una gani ginanunsyo ang among torneo sa Facebook sang Mayo 13 pa ka K5 Alan nga may registration fee nga nagabalor anar 1,500 pesos. Okay. Kada team kag 500 pesos nga down payment. Kag subong man antes ang gintalana nga petsa sang liga ginanunsyo ini nga kanselado. Bangod ginapahayag nga ginhold sang Commission on Audit o CONCOA ang papremyo. Kagkadungan sini, ginpanubuan man ang registration fee sa 1,000 pesos na lang. Kaginsiling pagid nga dugangan ang papremyo. No, una ka K5 Alan, 1,500 pesos ang registration fee. Mm-hmm. Apang sa nakansila, sa itong June 4 mismo nga announcement sang cancellation, ginpanubuan ang registration fee nga nagabalor na lang sa 1,000 pesos. Tapos ang papremyo, gindugangan. Kaga ang papremyo na bali nagabalor na siya, 30,000 pesos. No? May champion, first, second, third runner-up. Kag may isa dito nga, hindi na siya kasunod sa runner-up, pero magabaton sa Gyapon, sang 5,000 pesos nga cash. Kaga sunod pa diri kay Barona, o kung sa tagreklamo, ka K5 Alan, pito ka team ang nag-atras. Kasunod sa tong cancellation sang hainampang sang Hunyo 6. Kaga gin-refund ang ila sining mga gin-down payment nga registration apang sa paamat-amat nga pamaagi. kag samtang ang nabilin diri nga team nagpadayon sa among torneo. Kag sa adlaw sang competition mismo ka K5 Alan, naglisensya diri ang organizer agud nga kuhaon ang 30,000 pesos nga premyo kag wala na iniya nakabalik. No, una diri ka K5 Alan takna mga alas 11 naglisensya ini nga malakat. No, malakat pa kadto dito sa Maykowa kay ginapahayag nga dito kuhaon ang payroll, no? Payroll ang tawag ka K5 Alan.
0: Sa niya kuno kuhaon ka K5 Road sa ang payroll.
2: Sa Maykowa una-una ka K5 Alan.
0: Kowa. Yes, sa kay... gamit ya pa ang ngalan diri sang Kowa, magsiling ka Kowa Commission on Audit.
2: Diba? Yes, correct, okay. K5 Alan.
0: Magsiling ka payroll, but silingon may permahan sila sa payroll, dira kwaon ang premyo.
2: Amo na ang ginapamangkot ka K5 Alan sang okay. Tagreklamo. Kaya nga man nga nadala sa ang Kowa. Mm-hmm. No? Kaya ang hambal diri, ka K5 Alan, naman nga may pakowa pa. Nga ti ang hambal dito, no, ang organizer mismo ara sa iya ang papremyo. So kangay nga damo ginatudlo ang organizer ining si Joshua ka K5 Alan nga mga alibay kag mga personalidad para lang bala nga indi niya mahatag ang papremyo, no, kag amo to gani daw iya gani ginlanse bala ang ini nga mga humalampang sa siniman nga One Day League Volleyball nga ginpatigayon dito sa may Pontevedra, Capiz. Kag sa dugang padrika K5 Alan, ati alas 11, naglisensya ini siya nga makuha ganit sang 30,000 pesos nga papremyo. Apang, gin-chat ini siya, gin-follow up ini siya ni complainant naton, nga ining si Vladimir. No, gin-chat ini siya, nga kunsa din ginpahayag, nga okon ginpahibalong, ati mahampang na, diin ka na, no? Diin ka na, sir, kay mahampang na. Sunod diri kay Vladimir, ginpangita niya, kay ma-start na gani ang game. So, nagpakita, ini si Joshua. Apang, pagka-takna last stress na naman, naglisensya naman iniliwat nga makwansa ka K5 Alan.
0: Malakat naman.
2: Malakat naman. So, for the second time, natigayon ini, nakalakat. So, amon na gani, samtang ginapatigayon ang kwan, ang hampang, ginapayag na nakita ini si Joshua sa mga tao dito sa palibot, sa mga audiences, nga nakaangay bala, nag-amat-amat lagyo ka K5 Alan, dala pa ang iya sinikuno nga speaker, ha? Pahayag ina ginaguyod, ni Vladimir.
0: Ginaguyod-guyod pa kuno yung speaker.
2: Yes, ka K5 Alan, exacto ina, ginaguyod-guyod yung iya nga speaker samtang nagalasag siya, nagapalagyo bala ka K5 Alan. Kagamon ni, after sad to, nakibot si Vladimir. Kaya nga man nga, tiwala gyapon kabalik si Joshua. Kaya natapos na ang... ilanga pampang ang third
0: battle for third and fourth.
2: Yes, so, battle for third. So ang fourth. Battle for third nagtakop na.
0: Oh, naglakat sila yon.
2: Yes, kaga which is ma-proceed na tani sa championship.
0: Oh, championship.
2: Apang kay wala ang presence ni Joshua kay tungod ara sa iya gani ang papremyo, siling ni Vladimir hindi siya magpatigayon sa ang championship mientras nga wala ang organizer nakabalik nga si Joshua Balonso.
0: Bro, kay simon, wala iya ka K5 Road gin proceed. Ang hampang kontani sa championship, wala gin-proceed ni Vladimir.
2: Correct, ka K5 Alan.
0: Kaya ginahulat niya si Joshua Balonso nga mabalik, nga nagalaom, dala na kontani ang premyo para sa nahinabitan ni hinampang.
2: Tama, ka okay. K5 Alan. Mm-hmm. So wala sang may natabo nga championship. Mm-hmm. Tapos ang gin-follow up na ni Vladimir si Joshua, dito kang natukiban nga... una-una, ka K5 Alan, wala pa ma-hospitalize. Mm. So, ang pahayag ni Joshua, suno kay Vladimir, sa iya sininga pag kwan man sa ito, pakigbahin, nag-reply si Joshua sa iya, kay ginchat niya, ginahulat pa daw ang isa naman katawo. No? May si Carl na naman, nga ginpangalanan, si Joshua. Kaga, ti-addo ko na dito, no? Kuno, adto dito ang papremyo kwao naman. Mm. Ti una-una, siling ni Vladimir, una ang pahayag ni Joshua sa Kowa, tingaman nga gintudlo niya naman si Carla. No, so amo nang pamangkot
0: tulod,
2: niya.
0: Tulod.
2: Patulod-tulod na ka K5 Alan. So dito okay, nagulat-ulat naman si Vladimir. Sige, no, kay wog ginahulat niya nga makuha. Tapos pagka follow up niya liwat, ginpadulong na sa ospital si Joshua. Ari na di daw sa Memorial. Hindi.
0: Emmanuel.
2: Sa isa ka hospital. No, ka hospital diri sa okay. Syudad. Pribadong nga hospital diri sa syudad ka K5 Alan. Kay gin atakar daw sang hapo. No, gin hapo na si Joshua ara na sa hospital ka K5 Alan. Kagati gin follow up ni Vladimir, diin ka na, no? Sa adto na ara sa ospital. Tapos, nagtawag ang mama ni Joshua sa kay Vladimir. Kakifeb Alan, nga kung sa din gani ginhambal sang mama, diri kuno ni Joshua, nga ara sila sa ospital kay ginatakar si Joshua sang hapo. Kagamot to, Kakifeb Alan, ginpadulungan ini nila dito sa may barangay Talasa sa Banwa naman sang Panay. Mm-hmm. Kaya tungod nga diri naman gintudlo sa LGU Panay, nga ari kuno diri ang papremyo, Kakifeb Alan.
0: So, ang residente ni si Joshua Balunso sang barangay Talasa, kay man ang barangay Talasa, diri ni sa may barangay Ilaya, pasulod, sando kwamla do river control na dabla?
2: Yeah, sa kakipabalan.
0: River control na da, do flood control, no? Flood control sa Ilaya going to Talasa, no? Do boundary ina sang Pontevedra kag Panay. So dira ina nagapuli ning si Joshua. Kag ginpadulungan dito ni Vladimir?
2: Yes, kakipabalan, nagpadulong sila dito.
0: Okay.
2: Kag dito natukiban nga matuod gindalagin man si Joshua sa ospital kay tungod mismo ang barangay ang nag-confirm nga ang ila bala patrol kakifive alan ang gingamit
0: gindalagin man.
2: Yes, kakifive alan gingamit kag ginpadulong diri sa ospital sa siyudad sang Rojas. Tapos dito na ginpablatter na ni Vladimir, pero una ha, antes ka naglabot sa barangay ang blatter, nagpa police station ana ini ni Vladimir. Mm-hmm. Apang sa iyang patag gincater man sila sang police apang naghambal ang police nga unahon anay sa barangay. Mm-hmm. So didto nagpadulong sila sa barangay kay K5 Alan kay pananglitan nga indi masettle sa barangay diri kag maaksyon ang mga kapulisan no sa amo adto. So nagpabarangay sila kag didto ginpablatter kay K5 Alan. Mm-hmm. Ang ini nga reklamo nila batok kay Joshua. Kag after sa to, nag-follow up pa si Vladimir kay Joshua. So, ari na istoryahan nila. Ari ang pahayag ni Joshua, kuno kay Vladimir. Sa ilang atsatay, ginpamangkot ni Joshua kung pilagid tanan ang dapat nga ihatag niya sa participating teams. Kay pangitaan daw pamaagi, parang mabalik. Pero ang pamangkot diri sa karon ni Vladimir, nga man nga gingamit ang organization which is ang Pag-asa Youth Association of the Philippines o kon PIAP Pontevedra Capiz chapter. Kay ang PIAP nagpagwa sang pahayag ka K5 Alan. Mm-hmm. No? Say parado ini nga pahayag mismo sa Facebook ginpagwa diri nga o kon ginpahayag nila diri ka K5 Alan nga wala sila sang kalibutan ni sa gin-organize ni Joshua Balunso nga One Day League Volleyball Tournament.
0: Pero antes ina ka K5 Rodney, sang May 13, nag-post ang PIAP, di ba?
2: Hindi PIAP ka K5 Alan, si Joshua.
0: Si Joshua, nag-announce siya sang One Day League Volleyball Tournament 2026, no? Actually, ini na-capture ito ni kay gin-post ini sa ni Vlad.

0: Tamil eh. No?
1: Dako. So, ini, well, support sa imo ginahambal ka K5 Road nga sang May 13 pa lang, nag-post na ya ang PIAP nga may gin-announce na sila nga magakandak sila sang volleyball tournament one day league. Okay? So take note ha, mga ka K5. May 13, may announcement na kag I do believe nga nakita man eh sang PIAP, nakita man eh sang LGU Pontevedra, nakita man eh sang Municipal Population Office, nakita man eh sang Youth Development Office. Proceed ka K5 Road.
0: Apang gani ka K5 ala na no, May 13 posted okay. Ang ina tapos ara ang logo sang PIAP mismo Pontevedra Capiz chapter.
1: Okay.
0: Apang sa separado gani nga statement ka K5 Alan, bangod nga naglupok ang ini nga isyu halin mismo kay Vladimir, nagsabat ang PIAP organization. Dito sa ilang nga separado nga statement ka K5 Alan, ila dirigin payag nga wala kalibutan ni ang ilang nga organisasyon nga may kasubong sina nga ginhimo si Federation President Joshua Balonso nga tournament, one day league volleyball tournament dira sa ila sini nga banwa. Kag ang ila pa diri dugang nga payag ka K5 Alan kaangay nga personal nga lakat ang ginhimo ni Joshua Balonso ka K5 Alan kag wala kono ikaw ta ang kono. Kaya hindi pa man siya sang confirm ba? So, kono, wala iya nag-top sa ila si Joshua mismo sa PIAP. Kaga sa pagkaibalo pa dahil Vladimir, ining si Joshua Balonso, ka K5 Alan, na-terminate, nagligad lang si Mana.
1: Hindi na siya na-terminate. Kay Manang iya, sining status dira, volunteer ini siya dira sa may municipal population division sang LGU Pontevedra, no? Di ba, Josh? Volunteer ka da. Ginagamit mo ang pangalan ni Dima Barros, ang Pontevedra, ang Youth Development Office, nga ara ka dira nagapangalagad. Okay. Hindi ni siya, why ni siya na-terminate, kundi volunteer ina siya da, no? So, ining PIAP, mga ka K5, separate ining federasyon ini sang mga youth leader sa banwa sang Pontevedra nga kun sa diin amo ini ang mga youth leader nga ginakuha sang Youth Development Office sang LGU Pontevedra. Kanami sang imong pagpresentar pero balikan ta kakaron ha ang imong interview sa kay Vladimir. Balikan ta karon ka K5 Rodney kag sa aton sini nga mga ka K5 nga nagapamati kag nagalantaw diri sa 11 Mbps program. Ang exclusive interview ni ka K5 Rodney sa complainant sa ipa K5 naton balikan ta pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by. K5 News FM.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
3: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 90.
2: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. No. Kag ang mataas nga uric acid, ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
4: Okay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, permi na muna balik-balik. Para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism, Pero minamog na balik-balik nga, inom giga DTX 500, mighty sea or priority kada adlaw. Mm-hmm. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
4: Justo ano? Mm. Sang 18th century,

0: nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Mm. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri naghalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang ginkumbay nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
1: Mm. 2/3 sang purine sa lawas ang tawo ang endogenous.
0: Aha. Mini ara sa sulod
1: ara sa sulod. No? Mm. But silingon ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na Sir JP ang purines nga yara sa DNA kag RNA.
0: Mm.
1: Kada segundo may nagaka-damage kag syempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
0: Correct ano?
2: TTX 500.
3: Yan na mag-aso taga Alibabay Mabigo.
0: Ang imong sugar sa una pila man?
3: 300.
0: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi mana kapin.
0: Pilay mong nainom DTX 500.
3: Pagyud ka sab.
0: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
3: Multag og gabi eh.
0: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oo.
0: Oh. Ya pila na may sugar nimo ron?
3: 126 na lang taw kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
1: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
0: Oh. So minimum wa lang siya galing.
1: Tingala ka ang iban nga pala kaon gid ya karne. Hindi man magtiner ang uric acid. Pala inom tubig mo. Ang iban niya pala kaon prutas, pala kaon gulay.
0: Oh.
1: So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty si kag pure si, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
4: mailuguan.
1: Ga produce may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
0: Ti amo na da.
1: Gadamo nang uric acid.
0: Pala kaon katinais ang manok. O isaw?
1: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
0: Oh.
1: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, DTX 500 or pure C, dugay ka matigulang.
2: DTX 500!
5: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpala ng isang dughan, pagpala ng guto, kagpag dasig makapot.
0: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
5: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ka mong hinulisol, proven and tested.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
6: Eye formula. Basta problema sa mata. Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
2: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
8: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News. Headline.
7: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Dalawang kandidata ng Cagayan Valley ng Ibabaw sa Miss Philippines Earth 2026. Pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex natapos na. NOCCI suportadong pagbubukas ng world-class sports facility sa bayan ng Cebulan. Dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at anak nito, Dinukot di umano sa Mayorga, Leyte. Mga sospek at biktima patuloy na pinaghahanapan. Samantala, lalaki sugatana matapos tagain ang kanyang bayaw sa Patnungon, Antique. Lalaki may problema sa pag-iisip at binaril patay. Polis inireklamo ng 2 turista ng umano'y pagbabanta. At di umano'y iligal na pagpasok ng e-way sa Subic at Maraing, Kinontina.
4: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 2 kandidata ng Cagayan Valley nang ibabaw sa Miss Philippines Earth 2026. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
10: Namayagpag ang husay at ganda ng mga dilag mula lambak ng Cagayan sa katatapos ng Miss Philippines Earth 2026 matapos masungkit ng 2 kandidatang mula sa rehiyon. Ang 2 sa 5 pangunahing korona ng Patimpala, tinanghal na Miss Philippines Earth 2026 si Rina Andrea de los Santos ng Ballesteros, Cagayan, habang kinoronahan namang Miss Philippines Earth 2026 si Prima Joy Alamban ng Tumawili, Isabela. Samantala, nasungkit din ang ibang elemental crowns ni Miss Yocon Zamboanga del Norte, ang titulong Miss Philippines Ecotourism 2026, ni Miss Agoo La Union ang Miss Philippines Fire 2026 at ni Miss Mandaluyong City ang corona bilang Miss Philippines Water 2026. Sa kanilang tagumpay, muling ipinamalas ng 2 kinatawan ng Cagayan Valley ang talino at matibay na advokasya sa pangangalaga ng kalikasan na naghatid sa kanila ng 2 major titles sa pambansang kompetisyon. Para sa YTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
4: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Samantala, pag-repair ng track over sa Iloilo Sports Complex natapos na. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Kim Caluyo.
11: Natapos na ang pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex na nasa Iloilo City. Napagalamang muling binuksan at pinapagamit sa publiko ang track oval mula ngayong araw, Hunyo 29. Ayon sa Iloilo Provincial Government, nag-expire na ang rubberized ng track oval dati na ipinaos sa social media ng isang concerned citizen at nakatakda sana itong ayusin noong 2025, ngunit nagka-problema sa proseso ng bidding. Samantala, base sa data, pirunduhan ang pag-repair ng truck oval ng mahigit 1 million pesos na sinimula noong Mayo 24 at natapos noong Hunyo 22. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: At dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte, at anak nito dinukot di umano sa Mayorga, Leyte. Mga sospek at biktima patuloy pang pinaghahanapan. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
12: Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad at kanilang pamilya ang mag-amang negosyante na dinukot umano sa Barangay Santa Cruz sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Ayon sa impormasyong nakuha ng K5 News FM mula sa Mayorga PNP, ang mga biktima ay kinilalang sina James Bohol at Carlo James Bohol, mag-ama at kapwa mga negosyante. Kinumpirma din ng PNP na si James Bohol ay 3-term councilor at dating vice mayor ng Abuyog, Leyte. Samantala, wala pa namang pagkakakilanlan ang 3 sospek sa insidente. Ayon sa impormasyon, dinukot umano ng mga sospek ang mga biktima at isinakaya sa isang Mitsubishi Mirage, at sa hindi pa kumpirmadong reporta, inabando na umano ang nasabing sasakyan sa Basay, Samara. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa insidente at patuloy pang inaalam ng pulisya ang kinaroroonan ng mga sospek at ng mga biktima. Para sa Martisi Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: MTC Network News.
9: MTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki sugatana matapos tagain ang kaniyang bayaw sa Patnungon, Antique. Kabuuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni KK5 Jojet Morillo.
13: Sugatan ng isang lalaki matapos tagain ang kanyang bayaw dakong alas 9:25 ng gabi, Hunyo 27, sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnungon. Kinilalang biktima si alias Ronel, 40 anyos, habang ang sospek ay kinilalang si alias Ronelo, 54 anyos, kapwa residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Joselito Yana, Acting Chief of Police ng Patnungon Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinagalitan ng asawa ng sospek ang anak ng biktima na nag-aalaga ng baka dahil kinain ito ang kanyang tanim na sigarilyas. Sa inisyal na investigasyon, ikatlong beses na itong nangyari kung saan hinayaan ng sospek ang una at ikalawang beses, ngunit sa ikatlong pagkakataon ay doon na pinagalitan ng nasabing bata. Ayon kay Police Major Yana, tinawagan ng sospek ang kanyang kapatid na asawa ng biktima upang pag-usapan ang tungkol sa nasabing pangyayari. Subalit lumabas ng bahay ang biktima dalang kutsilyo at nagtungo sa bahay ng sospek kung saan sila nagtalo, na agad namang kumuha ng itak ang sospek at tinaga ang biktima. Nalaman na parehong nagkainom ang dalawang imbulbado sa insidente. Sa ngayon ay nananatili sa ospital ang biktima, samantala himas rehas naman ang sospek. Para sa MyTC Network News, KK5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
7: Samantala, NOCCI ay suportadong pagbubukas ng world-class sports facility sa bayan ng Cebulana. Balita hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
14: Ipinihayag ni Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kong Noxie President Edward Du ang kanyang malaking kagalakan sa pagbubukas ng Playper Active Courts bilang tanda ng malakas na tiwala ng mga lokal na negosyante sa ekonomiya ng lalawigan. Ayon pa kay Du, ang pagtatayo ng world-class facility sa Cebulana ay nagpapatunay na handa ang Negros Oriental na mag-host ng mga pangunahing international sports event. Bilang suporta sa pag-unlad na ito, itinulak din ni Do ang hakbangin na ideklara ang buong lalawigan bilang pickleball capital of the Philippines batay sa bilang ng mga pasilidad nito. Nakikita ng Chamber of Commerce ang pag-unlad na ito sa imprasaktura ng palakasan bilang isang positibong senyal sa pagbawi at pagpalakas ng kumpiyansa sa domestic investment sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Kampiyon na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: MTC Network News.
9: MTC Network News.
7: At lalaking may problema sa pag-iisip, binaril patay. Kabuhan detalye ng balita, hatid kay K5, Leonard Veray.
15: Dead on the spot ang isang 34 anyos na lalaking may problema sa pag-iisip matapos na barilin sa Pok Jetty Forte kagabi Hunyo 28. Kinilala ang biktima na si alias Jonathan, residente ng Barangay Tapas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang suspect na si alias Jonard, 47 anyos, residente ng Barangay Puo, Calibo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Calibo PNP, bago nangyari ang pamamaril ay nag-amok di manong biktima na may hawak na bolo kung saan muntik na nitong mataga ang ilang grupo ng mga lalaki na namamasyal sa lugar. Dagdag pa ng opisyal na posibleng isa ang suspect sa mga lalaking muntik ng mataga ng biktima kaya ito nabarile. Dahil dito, nagtamo ng tama sa kanyang kanang tagiliran ng biktima na kaagad nitong ikinamatay. Samantala, aristalo naman ang suspect matapos ang isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad, subalit hindi na recover ang armas na ginamit sa krimen. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Calibo Municipal Police Station si Jonard na mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
4: MTC Network News.
9: MTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Police inirereklamo ng dalawang turista ng umano'y pagbabanta. Detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
16: Isang police ang inirereklamo ng dalawang turista dahil sa umano'y pagbabanta sa barangay Masagana, El Nido, Palawan, madaling araw nitong Sabado, Hunyo 27, taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng El Nido Municipal Police Station, alas 3:12 ng madaling araw, dang personal na magtungo sa himpilan ang dalawang turista upang iulat ang insidente. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar upang beripikahin ang ulat at magsasagawa ng paunang imbestigasyon. Pagbalik sa himpilan, natagpuan ang sangkot na pulis sa barracks ng istasyon kung saan ito ay agad na dinisarmahan at isinailalim sa restrictive custody habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Sa kasalukuyan, hindi pa nagpapasya ang dalawang turista kung magsasampa sila ng formal na reklamo laban sa naturang pulis. Ayon naman sa Philippine National Police, paiiralin ang due process at isasampa ang naaangkop na mga kaso kung mapapatunayan ang pananagutan ng sangkot na pulis batay na rin sa resulta ng investigasyon. Binigyan din naman ni Palawan Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan na hindi kukonsintihin ng PNP ang anumang uri ng misconduct ng kanilang mga tauhan at nananatili silang nakatuon sa pagpapanatili ng profesionalismo, pananagutan at katarungan para sa lahat. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
7: Samantala, mariing kinundina ng ilang grupo ang di umano'y pagpasok at pagproseso ng electronic waste o e-waste mula sa Estados Unidos sa Subic Bay na Anilaya, paglabag sa Republic Act 6969 at sa Basel Convention na nagbabawal sa paglipat ng mapanganib na basura sa iba't ibang bansa. Ayon sa grupo, bahagi sila ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines to End E-Waste Imports na nagsusulong ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na pag-aangkat ng hazardous waste. Batay sa ulat ng Basel Action Network o BAN, na iulat sa pamahalaan ng Pilipinas ang 234 containers na pinaghihinalaang may e-waste mula March 2025 hanggang April taong kasalukuyan. Ipinahayag din ng grupo ang pangamba sa di umano'y pagkakaimba ng e-waste at mga residue nito sa Subic, habang sinabi nilang limitado ang aksyon ng Bureau of Customs dahil sa desisyon ng Manila Regional Trial Court na kumikilala sa Subic Bay Freeport bilang hiwalay na customs territory. Ipinanawagan din ang masusing investigasyon sa Kongreso upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng di umano'y illegal shipments sa kasabay ng pagtuto sa anumang panukalang magbibigay ng exemption sa mga Freeport sa ilalim ng Basel Convention. Iginit ang grupo na hindi dapat maging tambakan ng mapanganib na basura ang Pilipinas.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
7: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang joint operation gamit ang missile at kamikaze drone ng Navy at Aerospace Forces, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran laban sa mga estratehikong base militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain kamakailan ng madaling araw. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ng state-run ng media, ang malawakang pagsalakay ay direktang tugon ng Iran sa mga nakaraang opensiba at pag-atake ng militar ng US laban sa kanilang mga pasilidad at puwersa. Target ng mga drone at missile ang mga installation kung saan nakadestino masundalong Amerikano sa naturang bansa sa gitnang silangan. Bunso dito, nagbabala ang Iran sa mga nasabing bansa na ang marahas na hakba ay magdudulot ng tuluyang pag-antala at pagbagsak ng lahat ng mga kasalukuyang diplomatikong proseso at negosasyon upang maibalik ang kapayapaan paana sa naturang rehiyon.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
7: At Magma ka K5, sumayin nyo ang kabua ng MarTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, antabayan na ng pagbabalik ng ka K5 Jana Sapio, ka K5 Carol Medino at ka K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
19: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.
21: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM, mga ka K5.
22: 11 Mbps.
21: Balikanta ang report sa aton sining K5 reporter pagpadayon. Sining presentation ining daw na scam ini ang complainant kag ining participants sa one day league volleyball dira sa Banwas ang Pontevedra. Nga kon sa din na ulamid o kon involved ang pangalan sa PIAP Pontevedra chapter ining si Joshua Balonso, mga ka-K5. Ginapresentar tayo ini karon para maihibalo ang aton pumuluyo kung paano ya gintug-anan kagin-kwaan sang kwarta ang mga participants. Balikanta ang aton sininga report o ang report ni ka-K5 Rodney Dalanon. Ka-K5 Rodney, with your report, please come back.
23: Ka-K5 Alan, sa dugang diri, no, ginpayag diri ni Vladimir nga te amo na gani ang palamangkutanon nga man nga ang lugo sang PIAP o kon ining Pag-asa Youth Association of the Philippines sa Pontevedra Capiz chapter gingamit sining ni Joshua sa amo tong volleyball tournament nga kon sa din gani nag-post ini sila ka K5 Alan nga wala sang kahilabtanan, no, so hindi magpati si Vladimir nga wala nakahibalo ang PIAP mismo kag ang LGU nga ti may patigayon nun ining si Joshua. Kaya may isa pa din man gani ka-post ka K5 Alan, no? Ini ang sa population na division sang LGU na Pontevedra. Nga kung sa din gani ilagin kumpirma nga isa ka-volunteer si Joshua dira sa amoning division man na ka K5 Alan. So amoning nga hindi ganyan magpati si Vladimir nga wala ganyan kahibalo ang LGU. Kay ila ini kumbuot ila tinawo si Joshua, no, kag May 13 pa lang adaan ka K5 Alan na naka-post na, so ara ang logo mismo sang PIAP o kon ang Pag-asa Youth Association of the Philippines Pontevedra Capiz chapter. So yari ang para sa dugang detalye ka K5 Alan, yari ang kabahin sang aton siniman nga exclusive interview kay Vladimir ang nasambit nga tagreklamo.
24: Ano nga si Joshua Delia Balonso, kaya siya na siya kung ng president sang PIAP ng Federation sa Pontevedra. Kag-connected din siya. Kaya last year siya man nag-top summer. So this year, iyan ipang second season.
25: Okay. So sa tong, ano, paano ini nga nag-umpisa gid ang habalta nga daw kaangay nga natuntuhan ka mo?
24: Okay, first and foremost, nag-post sa May 13, which is Liga Dulan lang for second season, nag-top siya. Which is kanamit sang iya, kaya first time ina magpaliga nga muna ang premyo worth 30,000.
25: Okay.
24: Maski same, o di magpaliga sa Capiz, wala niya siya premyo sa muna.
25: Mm-hmm.
24: Tapos, tay ang tawo sa basta muna ang premyo pag around 10,000 ang champion, damo, gilaga attractive, kaya registration is 1.5. So, kinidak mo ang imong registration sa premyo, dako gidya imong kabigon kumpara sa sina.
25: Mm-hmm.
24: So, but sa lingon sina, pag-post niya, first day and 2 days pa lang iya, damo ang nag-participate sa iya. As in, kompleto ng target teams namo, which is 14 to 16 teams. Pero this time, iya gin-limit ng 14 teams. Last year, 18 kami. Pag 40 teams namon, nagmatumato siya yung dapat may down payment, yung 500 each team.
25: Okay.
24: Nga down payment as serve as a registration, which is nangulat pa siya personal, dinasend siya Gcash number, kag may isang tao, dinasend down payment.
25: Okay. So, adto ang tanan nga participating team composed of 14 naka down payment.
24: Yes. Okay. Kompleto.
25: Pero may nag full payment sa adto.
24: May ara ang team Waki. Kilala na siyang manager sa Waki. Isa na siya dito supplier. Asawa na siya sa attorney ni Sel Yap. Si Brian Benvenida. Siya na ang gamanage siyang team Waki. Siya ang nag full payment.
25: So, among sa 14, siya lang, amo lang niya
24: siya
25: team?
24: Siya lang ang naka-full team. The rest, 500.
25: Okay. Tapos, after sa dosang registration, paano ini nakuhan ka mo? Let's say, nag-back out ang iban or anong natabo?
24: June 6 po, naka-all set na. Okay. Liga nila.
25: Mm-hmm.
24: June 4, nakabasa ko update na around mga 6 ang gabi. Na-cancel ko no, ang liga. Hindi ko na madali yun sa June 6 as because ang premium nga palabuto niya nga worth 30,000 na hold ka COA. Which is, nakibot kami nga man, affiliated naman ang COA sa iya nga palika.
25: Okay.
24: After sa, hindi hindihan naman, kaya naghatag siya sa instances nga, dayo na nato na liga, June 27, ibanan ka nga ang registration, instead of 1,500, imuon niya 1,000.
25: Okay.
24: Tapos ang iya nga premyo, imuon niya pagi from 10,000 to 15,000, 10,000, 7,000 to 5,000. So, ang mga tao, gabi ang liga, dako-dako gid ang premyo.
25: Yung mga participating teams, which is composed of 14, dali lang gid challenge sa province ng Capiz.
24: No, may aga sa nga 4 or 5 teams outside Iloilo. Okay. Capiz, Iloilo sila ang participants.
25: So, balik Capiz, Iloilo.
24: Yes.
25: So, pagkay balusad to nga na reschedule, kaya ang ginset is June 6.
24: Opo.
25: Tapos ginmove sa June 27, may nagpack-out.
24: May aga po, katunga, 7.
25: So, 7 gina yes. Nagpack-out.
24: Kaya may aga na sila nabatian ko nung parang iba, hindi ko na-available that day. First yung nag-back-out is ang isa ka high school team from Iloilo. Tapos, ang isa ka nag-back-out niya team, ang isang kilala nga team 3. Ang Ponies, tapos ang Maadra, ina siya yung club team. Yung taga Pontevedra, gina siya yung sila gina for me ang team to nga representative sa Pontevedra ng Daliga. Oo. Ang Maadra, ang senior na, ang fire ants, yung mga bataon, ina siya.
25: Okay.
24: Tapos ang Waki, na ginahandle na ni Sir Brian, nag-backout man. Tapos ang Dao Valores, na composed ng Municipality of Dao, nag-backout man, panglima sila. Ang pang-anom, ang isa sa Iloilo, na ang Dao Petoy, sikat man na sila nga team. May mga aras na commercial player nga gampang sa ila. Mga UAP player. And pang 7, ang isa ka SRC nga taga-Iloilo man. Sila ang nung 7 nga nagbaka.
0: Sa pito, sir, fully paid din sila sa 1,500.
24: Yes, 500. 500. Yes po. Ang Waki lang ang nagbayad, 1,500.
25: So ano to, na-refund to?
24: Na-refund siya pa amat-amat.
25: Pero,
24: paital-ital.
25: So, up to now, okay na?
24: Up until now, ang tanan settled to ang nag-back out.
25: Okay.
24: Tapos ang pito ang nabilin, muto ang hawid ang nag-intra ang nabilin.
25: Mm. So, pito ang nabilin. Pero
24: yes.
25: During sang kwa na competition, pilagid ang nag-compete?
24: From 11, pero sa actual, pito na lang gid nabilin.
25: So, balik.
24: So, sa pito ang nabilin sila, may ara pag nag-back out. Nag-back out ang Hercore College.
25: Okay.
24: Ang Panitan Spartans, nag-back out. Na wala aging refund ang ilang. Ang Hercore College is 1,000. Tapos ang Panitan Spartans, nga club team sa Panitan, nga bilog na Panitan, nga player, 500. Up until now, wala sa nagampang kagahapon. Pero yung registration, ang ilang down payment, wala aging balik.
25: Okay, so bali ang nag-compete na lang gid is 5.
24: 7 pa siya po. May nag-additional. Ang isa nga nag-back out na na-refund sa Iloilo, ang SRC.
25: Nagbalik.
24: Nga, nagbalik sila.
25: Okay, so bali 7 yeah,
24: tapos
25: naman.
24: Tapos may nag-intra pag nga isa ka team. So
0: sir,
24: total of 7.
0: San ugid na tabo ining one day balibulig?
24: Kagahapon.
0: Kagahapon lang.
24: June 27.
0: June 27,
24: yes,
0: 2026.
24: Yes po.
0: Dito sa Pontevedra.
24: Sa Civic Center.
0: Civic Center. Ano gid ang kwan? Ano gid ang main issue diri sir? Kag anong imo participation diri nga man nag-circulate sa social
24: yes,
0: media ang imong mga post? Anong imo participation diri? Kag naman anong gid
24: ang participation ko kasi pag once nila paliga sa LGU sa Pontevedra, it's either ako ginatap nila sa officiating team. Same with Surgeon Villones. Pag nagpaliga Surgeon is ako ang officiating team nila. So trusted ako sa Pontevedra. So every time may paliga sila, ako ila pa yung number one binata ko paliga nila. So nag-travel ako, nag-work ko sa Iloilo. Travel, pag-out ko sa Friday morning, nag-travel ko dali pa-pulit sa Rojas. Pag-abot ko sa kagahapon sa Pontevedra around 8 a.m. nag-setup ko, wala pa player, tapos ang mga around 9, nag-start na kami sa game namon. May iba nga team na-default gani ang Dao, na-default ang Iloilo, kaya tungod late sila nag-abot, which is dapat gina-follow namon ang among game schedule. Nag-start na game namon, mga around 11, tapos namon round 3 or round 4. Ang organizer, nag-laong nga malakat lang ko anay, kuwaon ko ang payroll, which is, ginamin niya, kuwaon niya kung ano ang worth 30,000 na prices. Mm-hmm. Ay hatag niya.
1: Sino ang organizer?
24: Si Joshua Balonso. After niyang laong, launa ang resume namon, wala kami nag-start, not unless maabot siya. Yung PM ko siya, yung taugan ko siya. Sir, diin ka na, kaya mga team, mabayad na sa registration natin. Kaya para masettle natin. So may kwarta siya ng sukot kagahapon, nagbayad si Iya ang Junior Tigers, which is naka-down payment na 500 sa Iya through GCash. Cash na 500. Nagbayad si Iya ang Reapers, cash na 1,500. Nagbayad si Iya ang Dao Valors, cash na 1,500. Ang Mabaris, nagbayad si Iya sang GCash, 500 as down payment. Ang SRC nga taga Iloilo, nagbayad sa Iya 1,000 cash plus 500 sa GCash. Tapos ang isa ka team nga Capsu Lion, ang Capsu Punta Pedra, nagbayad sa Iya sang 1,500. Luwas sa cash price nga 30,000, hakuha gid siya cash on hand.
25: Pila, mga pila ang cash on
24: hand? Ang cash on hand, naging total naman kagahapon sa Iya is around katalagan siya 6,500 or 7,000.
25: Mm.
24: Cash lang na luwas pa ang sa GCash niya na nasulod. Tapos, nakibot kami sa Iya, nakuha siya sa ice wrapper, yung putos niya ang kwarta. Wala mong itandog, kasi syempre Iya, tuyo mo kasi organizer. Hintong-tong yan sa lamesa. Nag-semis kami, hasta nga natapos amon nga battle for turn, nakibot kami sa Iya, nakita siya sa mga tao. Nag-amat-amat siya guwa sa venue, ginguyod ang iya nga speaker. Nagpakuno-kuno siya, nagguwa. Hasta nga tapos sa battle for third namon, humble ko sa ila, guys, hindi ko yung magpahampang sa championship. Kaya ano ato yung papremios, yung matapos kita yung maghinulad kita sa ihulton, tas na mag-abot. Around mga 3:34, humble ko gulat kami 30 minutes, itagaan naman siya. Nag-PM ko sa iya, sir, ma-start na po championship natin, hindi na pangita ka, di kaya after sinong awarding ta. May mga screenshot ko sa messages naman niya. Ginahulad ko lang si sir, makuha naman sa payroll. So, udto payroll na yarason. Nadula siya sa almost 1.5 or 2 hours payroll. Nag-abot siya 1:30, nag-start. Alas 3, nadula naman siya kasado. Payroll naman yarason.
1: Saan sir makuha payroll?
24: Subong, aga ko na sa banwas ng LGU. Kaya isang udto sa banwas ng Panay.
25: Banwasang Panay.
24: Panay, yes. Muna katama, kalayo sa Iya Ginagason.
1: Okay. Ano mo tinigman niya, sir, nga makuha sa payroll? Sponsor ito sa LGO?
24: Iya, may sponsor siya gani. Muna ang amon gina pamangkot sa Iya. Kay last year, ang first season niya gina, legit gina ang sponsor ka, LGO.
25: LGO ano?
24: Punta Pedra.
25: Okay.
24: Same poster, same organization. This season 2, nabalaan naman kagabi, wala ko na siya yung nag-top sa LGU sa Punta Pedra. Pero yung dala niya ang organization. That's why ang amon ginaabot subong. Nga man, nagsugot ka mo, may pa lang siya na nag-post. Imposible, nag-ubra siya sa inyo. Hindi niya makita ang social media. Damo tao ang ka-share sini. Gina-share man amon. Kag hindi niyo mabalaan. Kung wala na tabong issue, titulo ka mo nag-official post. Hindi paniwala niyo. Pero inyo siya yung under president kasi sa inyo federation. Sa PIAF.
25: Okay.
1: Ito din siya ko, no? Nga man waya makatag ito.
24: Inatake siya. Muna reason niya. Inatake siya sa Iya sakit. Mm-hmm. Kaya inabalaan namon, ging pamangkot namon ang manakilala sa Iya. Di na siya gapuli. Gapuli siya ko na sa barangay Talasa. So ang amon niya first, na pumasusulod, mapablatter kami. Nag-abot kami sa barangay Talasa.
25: Barangay Talasa ano?
24: Hindi ko sure kung panay siya or Punta Pedra. So, misa po suba niya alag niya.
1: Boundary na siya, Punta Pedra.
25: So, sa taga barangay Talasa siya?
24: Yes, gapo.
25: Okay. So, subong gina-reach out mo?
24: Super reach out kami. Up until kagabi, nagtawag kami. Kaya ang first na reach out sa Iya, sa mga around 4:30 ang wala na sa babae ang nagtawag sa akin gamit Iya phone.
25: Mm-hmm.
24: Ang Iya hambal, mama siya ni Joshua. Hard time sa Emmanuel, inatake siya sa hapo. Mm-hmm. After sina, kumadto kami sa barangay nila. Confirm good man, kaya nga ila barangay patrol ang ginghulam nila para maging service pakadto sa Emmanuel. Pero ang ginalagas yas ang tao is ang prices. Kaya that's really big amount. Kusin o man na nga ako sa Iya sa premios nila. dapat gidya ila niya ihatag kay ang tawo inay travel nagatag sa effort kag nagusik sa chimpo nila kag magkampang. So luwas sa registration ang gusto nila bawion ang premyo nila. Yan, 10,000 sa champion, 7,000 sa runner-up. Second runner-up is 5,000. Ang perdi sa battle for third is 3,000.
25: Pero may natabo nga championship?
24: Wala, natapos ang championship.
25: So, panogin takop ang game?
24: Ang battle for third lang ang natapos. May declare kami nga perdi sa battle for third. Mm-hmm. Kag may winner sa battle for third. Ang championship, muna siya ang managsugod na hampang. Nga hindi ko pagpaumpisahon, kitungod, wala siya.
25: So, if ever abi amo ning i-reason out sa ginareklamo ni Monster nga wala man may natabo nga championship na man din pagid ang papremyo, saan ang mangin-say mo?
24: Ang hambal sa duwa ka team nga Iloilo, kag ang Mabaris Volleyball Club na taga-Capiz na sila. Ang worth nga 17,000 na premyo since wala na rin ang pangan tong aon nila.
25: Okay.
24: So, ang 17,000 divide by 2, fair sila atong ay.
25: Sa
24: itong
25: mod,
24: yes po. Mm-hmm. Munang ila gusto matabo as per team captain ng each team.
1: Mm-hmm. Ang reaction sa mga participants? Kag
24: Frustrated. Good, yeah. Kag, kalahuya, first time. Kaya ang Ponte Pedra is kilala sa sports. Legit, gina yan. Since 2018, ang gahandle daga nga mga sikat. Sila nag-represent sa ano mo, for almost pila ka years, ang ilang fire ants. Kilala na sila. That's why, we don't know nga man ini si Joshua, hindi mo na siya yung volleyball player. Hindi mo na siya athlete sa muni nga sports. Nga man nakakuha sa labi connection nga para sa mga LGU daga sa ano. Up until now, gagamit niya labi in a really good way. Muna ang questionable mo siya, nga nabalaan naman kagabi.
1: Wala statement LGU?
24: Wala, pero ang PIAP may ara. Yung pagwa nila nga wala sila gawa. It's parang personal ni Joshua ini nga lakad. Wala sila kabalo. Kasi nga mo lang ginagusto ipaabot sa ano, sa iklaro ni Joshua kung ano gidya ang role sa PIAP. Kaya ang PIAP yakita gid sa poster sa iyang invitational magpaliga. Kagaman ginggamit niya ang LGU sa Ponte Pedra for this volleyball thing. Kaya syempre, ang volleyball sa Ponte Pedra is kilala. Hindi naman gusto mawasak ang Ponte Pedra tungod sa iyang aming himo. Wala lang ginamon niya ano.
23: Ang nangin pahayag ni Vladimir sang aton inimana nga eksklusibo nga na interview. Para sa dugang sinika K5 Alan, no?
1: Sige. Finally.
23: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps ni Sika K5 Road ni Dabandalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
21: Maraming salamat K5 Road ni Dalanon sa imo sining report kag sa exclusive interview. Balikan ko na dugang ining statement kag ginpagwa na sang different offices nga ginapanginwala na nila ang ila involvement. Pero pareho lang na hindi na nila kilala si Joshua Balonso. Balikan ko na yung mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Pagaligad sa importante ng mga commercial. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
10: Magalingin pala ang imong uno.
8: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
10: Sang imong blood sugar.
8: DTX 500.
10: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
10: DTX 500. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C.
8: Babaka ang butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulad City. Termila ko ginaubo. Pagsip on. Das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo. Pagsip on.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaka butika.
8: DTX Coffee Mix.
28: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
29: Nestor! Ang sinaeng!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplanta na!
31: Ganito ako!
30: Tigasi!
31: Tigalapa!
30: Tigasay!
31: Tigaplansa!
30: Sa araw si Missy ang masusunod
31: sa gabi.
30: Ako ang bossing
31: dahil kasangga ko
30: ang Extend
31: Supplement for Men.
30: Lourdes,
31: tapos ka ng maligo?
32: Yes, darling. Come to mama.
30: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca
30: at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
31: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX 500.
33: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
10: DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
30: Bumakal sa mga butika.
10: Glaucoma,
30: Eye Care Gold Capsule.
10: Bacterial Conjunctivitis
30: o Pink Eye,
10: Eye Care Gold Capsule.
30: Eye Allergy,
10: Eye Care Gold Capsule.
30: Cataracts,
10: Eye Care Gold Capsule.
30: Ang Eye Care Gold Capsule
10: may aras ang lutein,
30: vitamin A,
10: vitamin E,
30: vitamin C,
10: zinc,
30: kag bilberry extract.
10: Eye Care Gold Capsule
30: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
10: para sa eye health.
30: Mag-inom sang Eye Care Gold.
10: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
30: Adlaw-adlaw,
10: Eye Care Gold Capsule.
30: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
34: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
35: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
36: Wow, may puso!
21: Alright, balik diri sa aton sining pagpalagad sa 11 Mbps program ang oras diri sa K5 News FM Rojas alas 12:35 na sa hapon. Pabalik diri sa aton sining pagpalagad.
36: 11 Mbps.
21: Kanami lang sining istorya kay man ang punto naton diri in fairness man no. Sa mga natungdan ni nga ehensya sang aton sining local government unit, may ari pagid sang dugang ipresentar diri si ka K5 Rodney kay bag-ulang nag-signify na sa iya sa nga intention si Mr. Joshua Balonso nga magasabat diri sa K5 News FM. I-set inisya naton ka K5 Road, no? Para balansihon ta ang iya sining pagpahayag. Natuhoy sining ginaaligar nga pagpanunto o kung pag-scam o kung waya paghatag sang premyo sa mga nag-participate sa one-day league volleyball tournament dira sa may banwa sang Pontevedra, mga ka-K5. Balikan ta ang dugang update upod sa kay ka-K5 road ni Dalanon sa sining matrimon.
30: K5 News FM Live Report.
21: Ka-K5 road ni with your report, please come back.
0: Ka-K5 Alan, may ginpakigbahin din official statement man ang Population Services Division, LGU Pontevedra Capiz, may kang tanan ini sa nagalapta sa subong mga pahayag, particular halin kay Vladimir, ang nasambit nga tagreklamo, ka-K5 Alan, sa natabo tong one-day league volleyball tournament sa may banwa sang Pontevedra. So, yari ang kabahin sang pahayag sang Population Services Division, LGU Pontevedra Capiz, sila sining official Facebook page akon pagabasaon ka K5 Alan sa English nga lingwahe. So the Population Services Division of the Local Government Unit of Pontevedra wishes to clarify that it has no involvement whatsoever in the planning, organization, management, funding or implementation of the One Day League or ODL volleyball tournament. While Mr. Joshua Balonso is a volunteer under the Population Services Division, his participation in the ODL volleyball tournament is strictly in his personal capacity and is not connected to his official duties or responsibilities. Any decisions, actions, or activities related to the tournament were made independently and do not represent the views, policies, or authority of the Population Services Division or the local government unit of Pontevedra. Accordingly, the Population Services Division and the LGU Pontevedra shall not be held responsible or accountable for any issues, concerns, disputes, or matters arising from the organization or conduct of the ODL volleyball tournament. We respectfully request the public to refrain from associating the Population Services Division or the LGU Pontevedra with the matters concerning this privately organized event and to rely on verified information only from the appropriate organizers. Thank you. So, ka-K5 Alan, ginapahayag diri sa subong sang Population Services Division nga wala sila kalibutan ni. Although nga gin-confirm nila na si Joshua Balonzo volunteer sa ilang o kon sa idalom sang sininga Population Services Division. So wala sila kalibutan ni nga si Joshua Balonzo nagpatigayon sang sininga one-day league volleyball tournament, no? Mm-hmm. Amo ining pamangkot sa subong ni Vladimir ang nasambit nga tagreklamo. May 13 pa lang nagpost na si Joshua may logo sang PIAP nga man nga wala ini manutisyaran kun tuod wala kalibutan ni ang ini nga mga natungdan nga division sa LGU Pontevedra kag nga man nga wala adto matapna, no, nga empleyado nila ini asi-asiman kuno nga indi ini nakita sa Facebook mismo ni Joshua.
21: Ang Population Services Division sang LGU Pontevedra 21 hours ago nagpagwa sa official statement.
0: Yes, ka-K5 okay. Alan.
21: Ang Population Services Division sang LGU Pontevedra ang ginahawidan ini ni Miss Jo Bulina o Jocelyn Bulina nga ginapanginwala iya diri nga si Joshua volunteer mo tugang bako kag ina ka-K5 Broad, no?
0: Yes, ka-K5 Alan.
21: Na volunteer status ina siya dira. Pero ang pamangkot naton same sa complainant May 13 pa ang post nga ginbasa naton kagina ka K5 Road, no? Sang PIAP Pontevedra nga nagaimbitar siya sa isa ka garbuso nga volleyball tournament dira sa inyo o sa banwa sang Pontevedra wala gid ini nakita sang Population Service Division, wala gid ini nakita sang local government unit sang Pontevedra, nga nag-post na si Pia Pontevedra nga ginagamit ang ngalan while kagina mga ka-K5 or ka-K5 Road nga siling ni complainan ni Vladimir last year nagpa-tournament man sila.
0: Yes, ka-K5 Alan.
21: It was good kanami sang tournament nila kag ginhandle ato sang LGU Pontevedra
0: yes.
21: Through Piyap.
0: Yes, ka-K5 Alan.
21: Through Piyap. Piyap man ang nagahawid sa to. Pero hindi bot silingon nga kung wala na sila participation, wala gin nila gin call ang atensyon ni Mr. Joshua Balon. So, ka-K5 Road ni eh?
0: Correct ka, K5 Alan. So, amo na ang luyag man naton diring iathag kay Joshua. Kaysang aton, hindi siya nga gintap na ka-K5 Alan at nag-confirm na siya nga willing siya nga mag-sabat buwas nga adlaw. So, buwas, same program ka-K5 Alan diri sa 11 Mbps, mag-sabat si Joshua Balonso ang nasambit nga Federation President nga ginpa-K5. No? So, aton diri nga usisaon sa iya buwas kon nga man na nun, subong sini ang natabo sa iya gin-organize nga one-day league volleyball tournament sang Hunyo 27 dira sa may Banwasang Pontevedra, particular dira sa may Civic Center. No? Kag kon sa diin niya naging kadto ang pa-premyo. So aton ini siya nga usisaon galing buwas ka K5 Alan. Pero ti mo na nagani, damo na espekulasyon. No? So kabay nga maathagan ini nga naglupok nga issue. Hindi lamang diri ginpalabot sa K5, ba mga ka-K5, kundi sa social media na nga nag-lapta sa subong nga mga tinion na ka K5 Alan.
21: Okay, finally.
0: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, sini si ka-K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
21: Madamong salamat ka-K5, Rodney Dalanon. Si mo sini nga report. Point 1, una-una gid. May 13 paninga post ni Piyap Pontevedra. Hindi man ko magpati sa aton nga LGU Pontevedra. Hindi man ko magpati sa population na division sang LGU Pontevedra nga wala niyo nakita ang post ni Joshua Balonso. Kay kon inyo lang tawon kag kon aton lang binagbinagon, madugay na iningat ni on nga supposedly gin-call niyo ang attention ni Joshua Balonso. Pareho sana. Joshua, ano ina ang imo paliga? Imo ina personal capacity o kung nagpa-sponsor ka sa LGU Pontevedra? Ginsiling pa ni Mr. Balonso nga makuha sa kuno payroll kay una bes gin-postpone kay hindi kuno magsugot ang COA. So magsiling kita COA, Commission on Audit, nga manasulod naman diri ang COA mga ka-K5. Nga man ari diri kay ako na pa-intending ko waya masulod lang ni right after kung may ginaliquidate ka na sa pundo sang gobyerno. Payroll. Nga man nakagamit sa sang term nga payroll, but silingon may papirmahan sa nga payroll, drayakwaon ang budget ha, sa LGU Pontevedra kay payroll mo. Kung iya ni personal capacity, din man makuha si Joshua Balonso sang payroll. Kag ano man ang kapasidad ni Joshua Balonso nga mag-organize sang kasubong sining dako nga event like one-day league volleyball tournament nga kadako sang premyo. Hindi ay han basi may nagpasalig man sinisiya kagway madayon ang transaksyon. Ah, tinabwas si Baloon tana kon ano gid ang matuod-tuod sina nga istorya. Ikadua, oy, mga ka-K5, command and responsibility aspect. Nahuy Andre ang LGU Pontevedra kay dinawit ni Joshua ang pangalan sang LGU Pontevedra. Nga suno gani sa complainant nga sikat ang Banwasang Pontevedra pag-abot sa sports like volleyball. Kay dugay na ni nagahawid sang mga volleyball event dra sa may Banwasang Pontevedra. Take command and responsibility. Balikan ta naman ang ibabaw nga level. Hindi man ko magpati nga ang pamunuan sang Elgio Pontevedra, wala nakahibalo sang tikang ni Joshua Balonso. Kaya nag-circulate ni sa social media, sa Facebook, ang iya nga announcement mga ka-K5. Ha? Nakita ini sa Facebook kagkahapon gani sang nagpanawagan na si Vladimir nga nag-aalungay kay nagahinyo na sang bulig. Kay ang ginbayad nga registration sa mga team at toya kay Joshua Balonso waya ginbalik. Wala man sa may ginbayad sa naghampang dito sa volleyball sa nagligad nga Sabadong Adlaw. So anong komentar sang mga participants halin sa siyudad sang Iloilo, halin sa second district sang probinsya sang Capiz, or even mga Tagaroa City? Anong ila sini nga komentaryo dito kay gipamangkot si Vladimir kahapon? Ti anong reaksyon sa mga participants? Si ay amo ni gali, amo ni galing paligade sa banwa sang Pontevedra, daw makahuluya man kag kanugon man sang ila nga plite pagkaon effort practice uniform allowance nga ginkadto lang sa banwa sang Pontevedra, wala gali ya premyo nga magtupa. Ang masakit pa mga ka-K5 kay ang ilang nga registration nga ginhatag sa kay Joshua Balonso na intonses pa. Kay man may mga team nga nagbayad na sa iya na una dira via JCAS ipadala sa iya. So no, sa kay Vladimir may ginbayad dito on hand gid, no? Nga ginbaton ni Joshua, so no, sa kay Vladimir. Nga ginputo siya pagani ko, no? Sa

mga ka K5 daw pareho lang na nga ginapakita sa mga kabataan kung paano na mangurakot, kung paano na manunto gamit ang pangalan sa isa ka local government unit. Youth mo ang aton gina istorya Henry, Youth Pag-asa Youth Association of the Philippines. Tiyan mo na ma-represent ka sang youth? Anomalia? Ha? Amo na ma-represent ka sang youth? Pontevedra chapter, mga youth leader. Ini ang ari diri sa PIAP, mga ka-K5. Nga, ginkuha sang LGU Pontevedra, amo ni sila mga youth leader. Tiginalantaw naton magsiling ka youth leader. Ha? Pag-asa sa mga kabataan, future leader sang aton sini nga pungsod, sang aton sini nga lugar, di karon amo panang ubraho naton. So nabutang dire karon sa limelight ang pangalan sang LGU Pontevedra nga hindi lang basta-basta nga hambalon lang naton nga wala kami kay labtanan dira kag it seems nga do hindi nyo kilala si Joshua Balonso. Mga ka K5 ang aton sini buot silingon dire command and responsibility sang LGU Pontevedra. Una bes gintantsar na na siya. Kaginpabalo na na siya sang LGU Pontevedra. Ginpabalo na na siya sang population office. Ngay, hindi na napag-ubra ha. Why kami di alabot ha? Oh. According gani sa post ni Vladimir, tinga man ginhulat nyo pa. Ginhulat nyo pa nga magtribukaho, nga magginagamo, nga wala ginhatag ang premyo, nga gindalagan ang registration, wala ginsweldohan ang mga referee, antes kamo naghatag sang inyo nga reaksyon. Buwas mga ka K5, tagaan tana ligwa, kagduga nga pagtamod. Ha? Kay try tanga ma interview si Joshua Balonso diri sa ato sini nga pagpangalagad. Pa-shout out sa kay Nanay Norma and Eddie Allier, no, nga nagalantaw subong sa K5 News FM. Kay MSK Chanson Catalan. Emmanuel Dejero. Rodolfo M. Evangelio Jr. Good noon, K5 Alan. Thank you so much. Roslyn Patanao. Mayong pagpamati. Noy Renato Fulyona. Jojo Sibilieno. Hi. Hello. Roda Donato Amago. Mayong udto, Sir Alan. Ma'am Leia Baez, mayong udto, Sir Alan. Thank you so much, Ma'am Leia. From Migs Bores, pa-shout out, boss from Talasa, Panay, Capiz. From Rodolfo Abilarde, mayong udto, Sir Alan. Kay Migo Toto, Bilbes, Toto Batsoyan. May nga pagpamati to ah. Ang ibanta din nga nag-shout out todo alang-alang ginaton nga chimpo. So mayad lang pagpamati sa family de la Torre and Rodolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, maayon kag sa family Serado sa Barangay Leong especially. Kay Pakas, Attorney Vincent Totong de la Torre Serado kag sa family base sa Barangay Buntod, Panay, Capiz. Kay Gaga Junas kag sa Sokgang family. Ining update sining ginaaligar nga sexual harassment sa isa ka mall diri sa Roa City. Bantayin nyo ni sa pila naton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM ang mga dugang nga mga updates in o iniblang involved

0: kinsa nga pahayag nga sexual harassment issue. Walang tauras, walang tauchempo sa aton sining pagpangalagad. Ang inyong anchorman sa sining palatuntunan, KK5, Alan Catalan. Para sa kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM Rojas.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga a, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga a, nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
5: Arang.
4: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, ma-expire after 8 hours.
5: Mahimo siya ketones.
4: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
5: Puslan
4: siya
5: po.
4: Wala sang ano mo?
5: Wala atak.
4: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
5: Ikaw
4: lang isa. Wala ka risgo.
5: Correct.
4: Pero palalagaw ka.
5: Ay, kinanglan
4: mo. Pero may upod sa mga tao, kinanglan mo.
5: Kinanglan mo D3.
4: Be responsible. Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakadami.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
5: Correct.
4: Bayuria, ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
5: Kampion.
4: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong mga pagtoothbrush. Dako gid niya makabulig.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha nang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika.
7: Ari Doc nga nga ma D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital indi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ang balyo, Doc Ario? Nga the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Gobyerno nagambal, ha?
4: Prevent, ha? Prevent.
7: Oh, prevent.
5: Government na.
7: Oh, and as patients who regularly took virgin coconut oil naka-experyensya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
4: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
7: Because of the monolaurin.
4: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID, ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh, why gid chance ya ang kuan niya? Hindi maka first base ang kagaw.
7: Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal, boy. Makabulig gid ang virgin coconut oil nga ti ara na sa D3 Bio.
4: Tama, pero minato balik-balik, sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na.
7: Mm.
4: Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampyon na.
8: Kombinasyon.
4: Gikumbayan ang D3 kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang. Mm. Diba? Kung la, kung nami. Pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid nga gikumbayan mo ang D3 kag BCO, sir boy.
7: Kagarido ka, gim preparasyonan ta na para nga makamasib dose sila. Kay nga aton nga D3, hindi amun iakataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 bio.
4: Wala.
7: Wala.
4: Biskan pulo pa? Biskan 20 pa?
7: Okay, hindi mo nakatasan D3.
8: Ka borderline ka lang?
4: Oh.
8: Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
7: Tistingi mo, inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3, kitapos ka gid. Ma-toxicity if kay taas ka.
4: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag
7: proper timing.
4: Dapat niya hindi magdubo 8 hours.
8: 8 hours.
4: Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
8: 4 hours. Correct. Ako ya, nga gusto ko D3 bio. Kaya may butika ako sa Lodbalay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, D3-bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3-bio ko na.
4: Sir boy, malis ang kadamuon sa imong bulong.
8: Correct.
4: Kung may D3-bio.
8: Halog,
4: D3-bio. Instead nga, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
9: D3-bio. Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3-bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3-bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
11: Pamakal sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
11: Pamakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Bugs 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs 4 Biotic. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
14: Fat Deliver? DTX-500. DTX-500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX-500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
15: DTX-500. Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
15: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
16: Wow!
10: DTX-500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
10: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
20: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
1: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabagal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
26: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.

libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Radio
1: ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alib yun. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
0: TDX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
15: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
16: Hey, darling, time check 1:16.
17: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
16: Good afternoon, mga ka-K5. Welcome sa aton sininga palatuntunan, Room 1009. Ang inyo sininga hulot, palautuwasan. My name is Miss A, ka-K5 Amy Orleans sa Berondo. Ang inyo sininga kaupod, 1 o'clock to 3 p.m. Diri sa aton sininga kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM Rojas. 100.9 sa inyo sininga mga radio. No? And live makita sa aton sininga sister station dira sa Pilar, 89.7. Live kita sa aton sininga official Facebook page, K5 News FM Rojas. paki-like ha, paki-follow sa aton sini nga page sa mga ka K5 para updated ka mo ha sang mga preska nga mga balita, no? Ma-inform ka mo, no? Sang sinang mga mapinuslanon nga mga impormasyon kag hitabo sa aton sini nga palibot, no? And of course, no? Ma-notify ka mo kung may ara kita sa live, no? Diri sa aton sini nga Facebook page. Welcome to your afternoon escape, no? So sit back and relax, mati sang aton sini nga kampiyon nga drama, kampiyon nga istoryahanay. Diri sa aton sini nga programa. And syempre, no, mamati kita sang mga hugot, hugot, mga hibubunot, no, sang mga ka-K5 naton nga nag-share sang ila sini nga kasaysayan sa patag sang paghigugma.
17: Ipautos na ka.
16: Sa diin ka man subong, no, sa imo sini nga balkonahe sang balay, nagaduyan-duyan, no? Or ara kada sa imo nga ulumhan, ara kada sa imo opisina, tambayan, din ka subong langga sa bulkita, no? Din ka man subong ha, kabay pa nga, pamatian mo ang aton sining programa, kaya hindi lang ni programa para maglingaw. Hindi, syempre, para mag-bilin man sang leksyon sa aton tanan. Ang room 1009, hulot pala utuwasan, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty CD Alkaline Vitamin C. Produkto ho ni Doc Ramil Uy, kag sang klinika. The Alternativo Medicina and Wellness Center. Isa ka vitamin C, no? Nga hindi ya pareho sang ginatumar mo da nga brand. Ang iban mahambal pare-pareho mo na ng vitamin C, Miss A. Pareho mo na ng benefit sa ato nga lawas. Correct, no? That's true mga ka-K5 nga ang mga paghambal mo vitamin C kay ang mga benefits sina, no? Nag-boost ang aton sining immune system. Amo nang pinaka-common naton mababatian, no? Nagapadugang, no? Nagapapag-on sa resistensya sa aton sining lawas, sa batok sa mga masakit, like ubo, sipon, hilana, trangkaso. Panami sa aton sining panit, no? Kaya nag-aid sa production sa collagen na kinahanglan, para ma-achieve na ito ng healthy skin, no? And of course, nag-enhance man sang abilidad sa aton sang aton nga lawas para mag-absorb sang iron nagikan sa mga plant-based foods. Kung may mga pilas kamudera, sungaw, kung ano pa da, no? Para dasig magpali, kinahanglan, naka-vitamin C. Ganaga support ini, no, sa pag-repair sang mga tissues sa aton sining lawas, no. Pero anong kaibahan sang Mighty C, no, sa iban nga brand? Kaya mo man amo-amo man hambal ninyo ang benefit, no. Ang Mighty C ya mga ka-K5 hindi ya pareho sang inyo brand dira nga pure ascorbic acid, and that is why nagapalang aslom naga sulab ang inyo sining sulok-sulok kung gina-take ninyo regularly. Ang Mighty C is a brand of sodium ascorbate or alkaline, no? Alkaline form of vitamin C. No? It is non-acidic, no? And gentle lang sa aton nga stomach, mga ka-K5, no? So, hindi kaya mag-worry nga, basi magsulab ng imo sini nga chan, no? Kapareho sa aton nag-inom kada sang iban nga brand. No worries, mga ka-K5. It's alkaline-based vitamin C. So, tandaan, kung nagabakal ka mo sa vitamin C, ang tatak, no? Mighty C. Sa mga nagapamangkot, tagpila, 8 pesos lamang per capsule. Na mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K-5. Anong aton sining istorya sa mga pinanid sang gugma or the pages of love this lovely Monday afternoon? June 29, 2026. Sa edisyon sang aton sining palatuntunan. Paano mo mabaton ang kamatuoran nga nagbusong ang imo misis sa iban samtang ato siya sa layo, samtang nagatrabaho siya sa layo nga lugar, mga ka-K-5? Istorya ini ni Randy na naging share sa aton sininga palatuntunan, no? Kag ginatagan kabuhi sa aton sininga mga drama artist na sa K-5 Ilonggo Drama Production. Si Randy, no? Hindi siya kabalo kung paano siya mag-react sa ila sining a current situation sa iya sining a misis. Ang misis niya is an OFW. Di karon nagpauli nga may unod ang iya sining a taguangkan. Ang hambal ni misis, gintandog siya sang iya nga amo nga Arabo. This, syempre, no, normal na reaction sa isa ka ba na mangakig, maluoy sa misis. Syempre, nagsakripisyo dito sa abroad. And, no, ginantos ang kahidlaw sa iya sininga pamilya para lang sa puturo sang ila sininga family. Pero amunin na nadangatan sang iya sininga misis. Naluoy sa misis, no? Amo nang unang reaction ni Randy. Kaya nga bali misis, gintandog siya sang amo nga Arabo. Karon syempre, hindi ba na forever nga, no? Na aral na sa taguangkan ang baby. After 9 months, ibagun agid na, di ba la? After 9 months, mga ka-K-5, di syempre gina-expectar na. Kaya hambal ni wife, Arabo ang nagtandog sa iya. Amo nga Arabo. Teka, no, pagwasang bata lang ga, ang pamangkot ni Randy, hindi man ni balbon, hindi man ni tsura sang Arabo, Pinoy man ni ang tsura sang bata. Naging bagunas ang misis niya. Ano ang kamatuoran sa likod sang istorya sang iya misis nga OFW? Amo ni K-5 karon nga aton sininga pagabantayan sa aton sininga palatuntunan, Room 1009, ang inyo sininga hulot palautuwasan sa kahanginan. So, istorya ni Randy, ha, mga ka-K-5. Paano mo mabaton ang kamatuoran nga nagbusong ang imo misis sa iban nga guy samtang nagatrabaho sa malayo nga lugar? Maing hapon, nakatutok sa aton sininga programa, Ma'am Rhoda Donato Amago, ang linay sang Barangay Dingina. Maayong hapon, ma'am. Kinatamyo mo naton sa maayong hapon, Ma'am Gianna Amphil Siloso. Miss A, wala po na di makita. O shout out na lang, Ma'am Dolores Abilarde or Rodolfo Abilarde. Maayong hapon sa mga pinalangga naton. Ken Catalan, good afternoon, Miss A. Pag-greet kay Eloisa Catalan, kag kay Kian Kurt Catalan, na nagapagpapos patuyo kag nagapamati sa imo. Thank you so much. Ba mga paryente ni ano ni ni it's either Ruben Catalan or Sir Alan Catalan. Kaduha ni sila di ang Catalan. Uli ko naman ng gigani na realize nga hala duha di gali ako nga upod nga Catalan. Ay kas-a na sila kay. Nagdamo pa ang parinti ni Ruben kag ni Sir Alan. Sa Mambusaw, damo man to Catalan. May classmate mako sang high school nga Catalan, taga Kwansaya galing niya. kaid kid yata si Jomar Catalan amo to amon isa sa mga maalam to namon nga classmate ubaga third ano gani first honorable mention sang nag-graduate kami sang high school si Jomar Catalan. Oras, subong 28 minutes after the hour of 1, mga ka-K5, hindi ka mo mag-ano ha, mag-iya, di kay Miss A. Kasi sa aton nga pagbalik, pamatian naton ang kasaysayan ni Randy. Dari sa aton, mga pinanid sang gugma or the pages of love sa kampiyon nga estasyon. This is K5 and News FM Philippines, championing the lives of the Filipino.
15: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
8: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
18: O si Karen, kadaw mo isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
20: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
15: DTX 500. Kasi
21: tumasol sa barangay
22: po. Ano kinabatsag mo sa
21: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
22: Tumal ko. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
21: Three times.
22: Kamusta ang alay sa kamot?
21: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
15: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
24: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: X500.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga, try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
7: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
9: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
9: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
30: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
31: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
16: Okay, gentlemen, 36 minutes after the hour of 1 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon na istasyon sa Capiz, K5 News FM Rojas, 100.9 mga ka-K5. And syempre, live kita sa aton siring sister station sa Pilar, 89.7. Live kita sa aton siring official Facebook page. Like and follow K5 News FM Rojas. Again, kung naga-Facebook ka mo dira ha, mga langga, i-search lamang K5 News FM Rojas, no? Your credible source of relevant news and information. Madali ka mo sa K5 News FM Rojas, follow, no? Because we adhere to ethical journalism standards, which include fairness, accuracy, and of course, respect for privacy. lang i-like lang kag follow no? Amo na lang na inyong pamaskwa, early pamaskwa sa amon mga ka-K5. Ang programa ngayon ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX 500, the superior antioxidant himo sa kombinasyon sang dahon sang amargoso kag the sugar cane extract. No? Ano ang benepisyo sa aton sa ningalawas? Ano? Kung nag-tumar kita regularly sang DTX 500. Sino daw mga jabitison? Alsa sang kamot. Alsa sang tiil. No? Ang DTX 500, mga ka-K5 nagabulig, no? Regulate sa aton siring blood glucose levels. No? So, gina-manage niya ang aton siring blood sugar. No? Ang DTX 500, no? Nagabulig man panubo sa aton siring bad cholesterol kag triglycerides. So, para hindi magkatapagiguan sa aton siring corazon. No? Nagabulig man bolster sa aton siring immune system. Nag-protecta sa aton siring mga cellula, no? Kay nag-neutralize ini, no? Sa mga harmful free radicals. So, nag-protecta sa aton siring mga organs, like ang aton siring thigh, like ang aton siring kidney, no? Mga ka-K5. DTX 500, kinahanglan gid naton ini adlaw-adlaw. The superior antioxidant. 14 pesos ang kada kapsula. Pabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa Rain Pharmacy, available na. Always available man sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Shout out ta ani bala sa aton sining mga kampiyon, no? Nga solid supporters. Hello to Ma'am Rachel Robles. Good afternoon. Shout out sa family Robles sa Barangay Masgraw Hamindan, sa family Hinola sa Barangay Mulit Hamindan, and also shout out kay Mr. Rene G. Robles sa Barangay Masgraw. Thank you, Ma'am Rachel. Rakis B. Molo, maayong hapon. Kinatamyo mo naton Ma'am Early Bernas Durana dira sa Calle 13 Pilar. Kay Boy Balot, musta lang daan? Musta lang da ang mainit-init nga balot ni Boy Balot. Ginatamyan mo naton sa mga hapon, ano? Si John Mart Biliano, ang family Biliano, apo ang Bernas Caldea Gonzales Sebrero. Magandang hapon dira sa Barangay Batoa. Ma'am Liza Barrientos dira sa Tambaca, Culasi Rojas City. Elmer Buckley Bertuldo, ay nga pun Miss A, guwapo-guwapo naman ako. Kag dogi na itik, itik na naman ako.
0: Istorya hey.
16: Wait ko lang family ko pa ni John John Edgy Boy, Elmer Adeline, MJ, Yana Kulit dira sa Lantangan, Pontevedra. Sa West Villa Flores, maayon si Doy Arthur, nagatutok man sa aton, no? Magandang hapon, mga ka-K5. Ma'am Burdeth, Omitan, Calzado, and kay Ma'am Senaline, Feniquito Tabige. Good afternoon, Ma'am Guapa. Ma'am Rhea, Ombas, Kalinao, Balbona. Hello. And kay Ma'am Elnora Avelino. Siyempre, hindi kompleto ang hapon kung wala si Ma'am Elnora Avelino. Yeah. Pamatian na natin mga ka-K5, okay? Ang aton siling drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Gusto niyo basahon ko, anay, no? Basahon ko, anay, ang sulat ni Randy. Gagin padala diri sa aton palatuntunan, room 1009, ang inyong hulot, palautuwasan.
8: Ga? Ipautuwas na ka?

0: Miss A. Maing hapon sa imo. Kag sa imo mga tagpalamati, Miss A, diri sa imo nga room 1009, hulot pala utuwasan. Itago ako sa pangalan nga Randy. Miss A, madamo gid ko bala sang handong para sa akon pamilya. Gusto ko gid kong tani nga mahatag ang tanan sa akon asawa kag sa amon bilog nga pamilya, Miss A. Apang ang Mrs. Kuya Abby ang nagka-tsansa nga makatrabaho sa abroad. Amo na nga ako na lang din nabilin, Miss A, gaatipan sang amon panimalayo. Nami ginang istoryahanay namon sang akon nga asawa. About mala, Miss A, sa mga handom namon. Mga gusto namon malabot. Kag kun paano kami makatibawas sa kapigaduhon. Nakibot ako, Miss A, nga hinali lang niya nagpauli ang akon nga asawa. Matapos man ang iya sining pag-obra dito sa abroad. Abi ko gani ang bit-bit niya para sa amon. Mga pasalubong makahatag man sa amon sang yuhum. Apang hindi gali amo, Miss A, ang iya nga pasalubong ilabi na para sa akon. Malain nga balita ang iya dala. Tungod ang akon, Mrs., nagpauli nga nagabuso. Gipamangkot ko siya, anong natabo? Gahilibion siya, Miss A, nga ginsaysay sa akon. Gagintandog siya sang iya amo nga arabo. Siyempre, masakit gid para sa akon, Miss A. Naluoy ako sa akon, Mrs. Tungod, wala ako sa tungation nga kinahanglan niya ako para ipakigbato siya, para proteksyonan siya. Amat-amat ko ginbaton ang ininga sitwasyon, Miss A. Kay ang tuod, palangga ko ang akon asawa. Nagabot ang tion na mabata ng akon asawa, Miss A. Siyempre, ginapananaw ko na ang tsura sang baby. Kay tungod, pure nga arabo ang siling sang akon nga misis na nagtandog sa iya. Tiisog na ang dugo sa mga arabo, Miss A, di bala? Apang dako ang akon kakibot. Tungod sang nagbagun-a ang akon nga misis. Kag nagwa ang bata. Hindi man sang arabo ang tsura, Miss A.
1: Inunto! Ito!
0: Ang tsura sang bata, pure Pinoy. Kag wala sang halo nga pagka-foreigner. Paano ko bala akseptaron ini, Miss A, ang nagakahinabo? Hindi ko mabalaan kung paano ko mahibaluan ang kamaturan. Gabinutig bala ang akon nga asawa sa akon? Madugay na bala siya nga naga-ninja-ninja? Kagwala lang ako nakahibalo, Miss A. Alibay niya lang bala nga gintandog siya sang iya amo para itago ang iya tuod nga sekreto.
1: Istorya eh!
0: Miss A, palihog, hatag sa akon sang advice sa liwat, Randy. Para pagkatapos nato nga mahang panangini nga istorya mga ka K5, pamatian nato ng unang bahin sa aton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Randy story sa room 1009 ang inyo sini nga hulot palautuwasan with Miss A.

0: Randy.
1: Nay?
0: Hindi ka lang kung tahanin makibot sa ibalita ko sa imo, ha?
1: Balita? Nga? Ano na nga balita, Nay? Hindi naman ko na mamaguhan sa balita, Nay. Kaya ang balita subong sa Pilipinas, ya? Puro na lang korupsyon.
0: Hindi ini parte sa Pilipinas, naka. Laini nga balita.
2: Ano mga balita, Nay? Hindi na pagpadugayi, be?
0: Parte sa asawa mo.
2: Ah, sa kay Dana, Nay. Nagtawagan namin kami ligad si Mana.
1: Nalipay ka na si Princess nga, ha? Dugay ka ng istoryanay nila ni Mama, ya.
0: Ambot, Randy, nang... hindi ko kabalo kung sa diin ako maumpisa sinisugid sa imo.
2: Nay, nasiga na. Kaya manuglakat na ko. Malate ko ni karon sa obra ko. Kabalo ko naman nga daan nga. Panurutin pa kami karon. Damo kami siyang i-deliver eh.
0: Hindi na lang anay. Karon na lang kay. Basi malate ka. Halong ka na ka. Sige na, karon na lang.
1: Sinanay, bala mo.
2: Halin ka pagidas ang una, Nay. Sige na, Nay. Ayaw gali. Ang balo ni Princess. Ato na ho. Nakiprepara na sa babo la misa, Nay. Mauna na ko, ah.
0: Oh, sige. Sige, nak.

0: Pre, nandun ka?
1: Kuan pre, may ginapaminsar lang.
0: Focus na lang sa pag-drive mo. Budlay nga daan, wala ka nag-focus eh. Ano si Mau? Ako naman daang madrive si Mau?
1: Ako lang pre. Okay man na ba matyag ko? Ginapaminsar ko lang kay Inak eh. May hambal sa akong si nanay.
0: Eh, galing nagadali ko eh.
1: Matyag ko daw. Importante it black tama ho.
0: Ah, di karon ko mag-abot kay eh. Storya sa. Aba, bro. Pasok ka lang sa kanin. Ikaw, ikaw. Hoy! Paano man? Jutay na ta prima. Abi prima pun duha na lang bana. Ako na ma-drive. Do wala kay gid ka focus subong eh.

0: na ano man kuya kayo naman. Lutaya na lang kami makabunggo ni pa-reject ba? Tane, dagdagid kami sa pilas ba? Dasigon ko pagkita paglakat na. Hindi habi ako may mos eh. Arin ako sa balay. Abrihan ko pertahan. Oh, Nay! Ba?
1: Randy?
0: Oh, Dana? Ikaw?

0: Randy, anak, mas
1: Nay.
0: Pa nga. Siya na lang ang mahambal sa imo. Bayaan ko, anay, kamo. Storyahin niyo ng tarong, ha?
1: Dada! Ano ini? Anong but silingon sinitanan, ha? Nga wala ka maghambal sa ako nga mapauli ka na, ha?
2: Randy... Ginpapauli ako sa amo ko tungod nagabusong ako.
1: Ha? Hindi! Hindi matuko din, ha?
3: Sa ngatong siringa drama, The Randy Story sa mga pinanid sang gugma or The Pages of Love sa atong siringa kampiyon nga istasyon K5 and News FM. Rojas, kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kag kampiyon sa serbisyo publiko. May nga po, Miss Apeke, shoutout sa kay Lian Grace Hayahay Zapico. Happy birthday! Sa San Esteban Pilar. Happy birthday! Lian Grace Hayahay Zapico. Bawang makatunutig, ab na naman dira ang mga kaparientihan ni Lian Grace. Kay man, my birthday! May nga po, misay, nagatuto kami diri samtang nagabuhos ang malakas na ulan. Watching from Mandaluyong City, Manila. Hello, Ma'am Elma Dordas Mananansan. Daw ginapati, og niyang iyaban na, Miss A. Siguro gani Ma'am Elnora Avelino, no, ang pamangkot ni Randy balato sa iya nga sulat kagina. Basi duga ni nga ninja-ninja, no, ang iya sini nga asawa. Kaginhimo lang nga alibay nga gintandog siya sang iya sini nga arabo nga amo para takpan ang iya sini nga ginatago-tago nga sekreto. Pero mabalaan ta na karon sa ikaduha nga bahin sang aton nga drama, Miss A. Mga ka-K-5. Ara ka naman, Miss A, daw gina-attic man ko ni mo. Joke lang, love-love ko niya si Miss A. No? Ituod man, matinga, lagi ko ni karon kung hindi ko makita ang Elnora Avelino nga pangalan dari sa akon sila nga comment section. Nasanay ko nga daan nga ara si Ma'am Elnora. Ang akon dira nga mga palangga man sa Punta Barra, no? Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Edjolin Amangka, kamusta mga lagay ninyo dira? Again to Ma'am Senalyn Finiquito Tabige and Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona. Magandang hapon ho. No? Si Tita Ruby Gonzalez, bisibisihan to sa buong kapangita sa aton sininga beneficiary. No? Dayon, sa gihapon ang aton sininga paglabot sa aton sininga mga kauturan nga nagakinahanglan. So tomorrow, abangan nyo ho yung ating serbisyong K5, panibagong istorya na naman. No? Ang aton sininga iga-presentar sa aton sining 11 Mbps program with the K5 Alan Catalan. Dira nato na i-live ang aton sininga beneficiary sa serbisyong K5 with Kong Tulong, na former congressman attorney Nat Oducado. Bisan pa nga nag-resign na siya, no, sa kongreso. Pero wala siya gihapon, no? Nag-untat, no? Sa pagtuman sang iya sininga sinumpaan. Nga man nag-resign siya, Miss 80, iya, may mga rason. May mga valid na rason kung nga nag-resign siya, no? Sa isa ka party list, no? But ang importante ya subong, no, bisan politiko ka man o kun indi, sa poder ka man o kun wala, no, ang imuya nga passion, no, nga makabulig sa aton sining mga poorest of the poor, kun ang aton sining mga kauturan nga, no, inang deserve gidya bala buligan, ara gidya nagadaba-daba, wala yan nagakapatay ang kalayo, no, sa tagipusuon ni Kong Nat Oducado. So padayon kita, no, nga magabulig sa aton sining

0: mga kauturan, kaupod siya. So, tomorrow na ha, mga ka-K-5. 58 minutes after the hour of 1. And magapanumbali kita pagkatapos ang aton sininga commercial. Stay tuned.
1: K-K-5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: June 7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
3: Tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang may tisi or pure siya nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya ng diskusyon si Dr. Ramil Uy.
5: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ACA and selenium. Isis amo na mga antioxidant amo ni. Duksa mo?
4: Oo, sang una mo na.
5: Magresita mi. Hantag lami. ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
4: Grabe, no?
5: Suling ko, wala na sang iban. DTX 500.
4: Amo na ginahulat mo na.
6: The ultimate
5: dito ko nakasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
1: TTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: TTX 500.
4: Ang DSE or the sugarcane extract ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale doc.
5: Correct Sir JP. Imagine na ang taong palakaon more than 2500 calories a day. She or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
4: Meaning the more kagil ikakaon,
5: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
4: So ang
5: pinuli compound Sir JP ang makita sa mga utanon kag prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
4: Wow.
5: Ara na, no?
8: Anti-cancer.
5: Anti-mutagenic.
4: Hindi mag-mutate ang cells.
5: Anti-inflammatory. Hindi dali matigulan ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds taas-taas na katama sa DTX 500.
4: Grabe, no?
5: Especially comparison pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoids.
4: Flavonoids.
5: DTX 500 Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Verte Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kag may TC?
4: Kung ka matsyag na.
5: Di, may cancer na. Dapat before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kag may TC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kag may TC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pagpaw ng klase ng suplemento when it comes sa antioxidant properties in DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
1: DTX 500!
6: Tapos itumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
6: Kailan
4: nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
10: Mag-abot ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
1: DTX 500.
11: Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
11: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
1: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
11: DTX 500.
1: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imong blood sugar test,
12: ilatong
13: score gani?
12: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imong blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
16: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
10: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum, pinakabago ng neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum, para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
10: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
22: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
10: Sport Biotics, makabulig sa pagtatapos.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
5: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: Ka-K5, padayon kita sa aton siling palatuntunan, Room 1009, ang inyo siling hulot, palautuwasan. Miss A, sa gihapon, dari sa aton, kampiyon nga estasyon, K5 News FM Rojas. 100.9 sa inyo siling mga radio. 89.7, dari sa aton siling sister station sa Pilar. Again ha, sa mga gusto na magtika-tika, tikaan yung 1B kung plakado ang kilay ni Miss A Subong. Ano man B, kung bagay man si Miss A sa lipstick niya Subong. Live kita sa aton siling official Facebook page, K5 News FM Rojas. Saliwat, maayong hapon sa aton siling mga K5 Solid supporters. Tagsa ka hapon ha. And hindi lang sa programa nga ini, no? Sa tanan ng mga programa sa K5 News FM Rojas, nagatutok gid, no? Sa pihak sang inyo sini nga kasakoon, no? Ginasiguro nyo gid nga makatika-tika, no? Sa amon sini nga mga live program diri sa Facebook para magpabutsyag sang inyo sini nga pagpalangga kag suporta. Madamo inga salamat mga palangga. Again, happy birthday sa ating mga birthday celebrators today, June 29, 2026, na? Tomorrow, last day na, para sa bulan sang Hunyo. Di kamusta ang Hunyo mo, ga? Anong mga ganap sa sininga bulan, no? Sa inyong buhay-buhay, na? Ang bulan, bala ini nga nagdulot sang kalipay o kung kasakit. Aparte lang gid na iya sang kabuhi, ah. Kaya hindi man sa tanang nga tion, mali pa yun. Dapat may mga challenges, may mga trials, no? Para kuno may sabor man ang life. Kaya daw hindi man challenging, no? Ang pagpangabuhi sa ibabaw sa kalibutan kung masyado, it ka perfect, no? Ina mga pagtilaw, abi, no? Wala na siya nag-aabot sa aton nga life para pabudlayan kita. Para papag-unun kita, para mangin wise kita, maka-learn kita sa mga bagay-bagay. Amo na iya ang purpose, ma-redirect kita kung base nagatalang-talang lang kita. So may mga rason, no? Sa likod sa mga ginaagyan naton nga mga palaligba, nga mga pagtilaw o mga ginapangatubang naton nga mga problema o kon palaligban. Sa pagpadayon ka K5 sang aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Wambal ni Den Tibor Herosa, maayong hapon, watching live from Asa Grace Marketing. Dira sa Kwartero Public Market, pa-shoutout sa mga amigo ko nga driver. Sa Kwartero, labi na gid sa mga driver nga taga Malagab-i toda. Mga malaaga kag malaud to may ara man dira. Ano ni taga malagab ito dalang gid mga naga mga friends ni Dente Bor. Ang malahapon may ara man dira. Uy pati ko mga gwapo gid bala ang mga grupo da ni Dente Bor Herosa nga mga drivers. Oh. Maing hapon kag ang mga taga-asa Grace Marketing dira sa Cuartero Public Market. Pati ko gwapo kag gwapa ginadira. Yay! Bisita ka mo dira ha. Labay-labayin yung manda ang asa Grace Marketing dira sa Cuartero Public Market. No? Tikaan nyo bala ang mga gwapo kag gwapa na sila da. No? Ila bala ginapadala nga kasaysayan per mimis ay laban parte sa ila love life. Tani parte man sa ila pagpangabuhi nga bisan pigado lang ang tawo. Nakatapos ang ila kabataan sa pag-eskwela kag nakakuha kurso. Opa, sa mga gusto mag-share sa inyo sila nga story, gusto ni Ma'am Elnora nga hindi man permi about sa gugma daw. About man sa inyo sila nga pagpangabuhi. Para makarelate ang iba. Happy birthday again to Lee and Grace. Hayahay sa Pico, dira sa San Esteban Pilar. Pamatian na nato ng kasugpon sa ngaton sila nga drama, The Randy Story, sa mga pinanides ang gugma or the pages of love.

0: nagpaprenatal si Dana, wala mong gining-updan?
1: Bahala siya ka buhay niya, Nay.
0: Anak, wala na kita sang mahimo, padra. Inosente si Dana. Aksidente na tabo nga ato.
1: Nga wala siya maghambal sang una pa lang. Nga ginamulis niya na siya.
0: Inatungod na hadlok siya. Kag hindi siya gusto nga magkabalaka ka. Kita tanan diri eh.
1: Nga ginulat siya panay nga mabusong siya, Nay. Basi kung gusto yaman.
0: Ah, basta ako. Nagapati ako sa ginahambal sang asawa mo. Nagapati ako, Randy.

0: Randy, ari ang balon mo, oh. May sudan na nadira.
1: Hindi bala naghambal na ko sa imo? Magpahimunong ka lang? Dito ka lang sa kwarto?
0: Randy, mas maayo na naghahulag-hulag ako para sa... para maninis sa bata ta.
1: Sige. Halongi ang bata ngayon, ha?
0: Randy, kabalo ko nga. Grabe gid ang kaakig mo sa akon. Gani, please. Patawara ako.
1: Dana, hindi ako pagpilitan nga magmaayo sa imo. Pasalamat ka lang, gani. Ginbaton ta pa ka sa panimalay ngayon, eh.
0: Randy, hindi ko kagustuhan, ini. Hindi!
1: Dana?
0: Ang tiyan ko!
1: Nay! Nay!
0: Randy, mabat na ako. Dala ako sa ospital.

0: Congratulations, Mr. Mrs. Baby boy. Healthy baby boy.
1: Doktor.
2: Doktor. Pwede ko ba lang kita ang itsura sa bata na natabunan sa lampin?
0: Ay, pwede git, sir. Ah, ari-ari, mister.
2: Hindi.
1: Ranti. Ga. Naano ka?
2: Doc. Excuse me.
0: Ah, sige, sige. Ah, mami, butang ko din baby, ha?
2: Naado. Naado, Pinoy ang itsura sang bata. Kag hindi Arabo. Kabay pa nga. Hindi na matabong hari sa una-una ko. Hindi lang butan eh.

0: Dana? Pwede ba lang kita makaistorya, anay? Total, tulog naman ang bata mo.
1: Ano pala yung narandi?
0: Sa naligad ko pa ni Gusto isukmat sa imo eh.
1: Randy?
0: Sugiri ako sa matuod doon.
1: Randy? Ano naman ang dapat kong isugid sa imo?
0: Sino ang amay sa bata? Ha? Sino?
1: Randy, hindi ba naghambal na ako sa imo nga ginrape ako sa amo ko?
0: Butigon! Kabutigon sa imo, no? Inagago mo ba ako? Ha? Dana, kaklaro ka tama, oh? Nang amay isang bata, isa ka Pinoy. Tumutob mo na subong kinapasawa pa ba ako sa palad mo? Kami ni nanay?
1: Randy, kukuhan.
0: Lumakon, ha? Ano? Sugiri ako sa matuod. Sugiri ako sa matuod!
1: Randy... Oo na! Oo na! Ang away isang bata ngayon na Pinoy man! Kag-isa ka engineer dito sa Qatar! Randy! One night stand ang natapos!
0: Siligo kitaw! Siligo kini! Gagang kito!
1: Gagang kito mo! Ay, susakit
0: na naman! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati! Rati!
1: Rati!
0: Maghalil ka rin! Kanto ko to sa lalaki mo! Kanto ka sa lalaki na nagpapusong sa imo! Ngayon!

0: daw utason ko na lang ang kabuhi ko sa mga tinion nga ato, tungod sa ginhimo sang asawa ko sa akon. Naghalin si Dana sa balay upod ang iya bata, kagin updan man siya ni nanay nga nagkadto sa balay sang nagpabusong sa iya. Kagin pabalo sa asawa sini. Pero wala man sila ginpatihan kagin tabog pagid sila. Tungod na luoy man si nanay, nagpauli sila liwat sa balay. Liwat ko naman siya nga gintabog, pero wala gid siya naghalin. Sa subong ari man gihapon diring asawa ko, pero wala ko siya ginasapak. Si nanay na lang ang nagaatipan sa iya. Masakit katama ang ginhimo sang asawa ko. Kagtubtub subong, indi ko gid mabaton ang ginhimo niya. Kutob na lang diri ang akon sulat. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Randy.
1: Nabatian ka K5 ang kabilugan nga istorya ni Randy. Iya sila nga gin-share no, diri sa aton palatuntunan Room 1009. Ang inyo sila nga hulot panautuasan. Ang drama nga inyo nabatian gindulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio mga ka K5. The natural antiviral and antibacterial supplement mga ka K5 nga damo gid no nga mahatag man nga benepisyo sa aton sininga lawas. Ang Klinika D3 Bio himo mga ka K5 sa kombinasyon sang vitamin D3 kag VCO o convergent coconut oil. Kaparo sa ginang balimis ay kagina nagaakto bilang natural antiviral and antibacterial agent naging disenyo para proteksyonan o protektahan ang aton sininga mga selula from health threats no nagapag-on sa aton sininga immune system kag nagasupport sa aton sininga everyday wellness no ang D3 Bio nagabulig man para magpag-on pag-on ang aton sininga mga tul-an kag maskulon no naga-enhance sang calcium and phosphorus absorption para ma-promote ang healthy nga mga tul-an, ma-prevent ang osteoporosis, mga ka-K5, kaibang pagid ng mga sakit no, sa tul-an. Kaga para sa mga malipato. Isa, daw kabudlay, no? Nga, pero may ka lang nagakalipad sa mga bagay-bagay. Abi, tumarsang D3 Bio para alerto ang aton sininga brain cells sa tanan nga tiun. Nami man siya langga para sa aton sininga mental health na kay nag-regulate sa aton sininga mood kay nagabulig pahaganhagan sa sining feelings of sadness bala or anxiety no? Associated with low vitamin D levels no? D3 Bio adawadlaw mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magapanumbalik kita and isuryahan nato no ining kasaysayan ni Randy. Diri sa aton panatuntunan Room 1009 ang inyo hulot palautwasan.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka!
7: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: mga? High blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. Babakan mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
15: Sa mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gah, mag-joyride man tabi ga.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
8: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
19: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, ma-joyride na ta.
16: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
17: Sakay ka kidiya.
16: Siyempre, naka-extend ko ya.
17: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
19: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is honest.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vital is suwisted.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Vital is suwisted.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
6: Ang D3, gamay Visio.
7: Ang Visio,
6: gamay D3.
3: D3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio.
6: Ang D3,
3: gamay Visio.
6: Ang Visio.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
3: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. GTX 500. GTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
3: GTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Nalmi kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
11: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
10: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak. Tibo, gid kata.
3: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
3: GTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Saka sales rep.
14: Una,
13: mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa bulig sa GTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-buti. Gida akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
3: GTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
17: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipito.
18: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
3: Extend
19: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
3: Extend
19: Supplement for Men.
18: Muling binuhay.
7: buhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ihersisyo.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
19: nga may D3.
1: Mapakal sa mga butika.
19: D3 Bio with visio.
21: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
19: D3 Bio. Ang D3
21: nga may visio.
19: Ang visio
21: nga may D3.
19: D3 Bio.
22: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: Huh? Ipautuwas na ka.
24: Nagbabalik si Miss A sa Room 1009. Ang inyong siningahulot para utuwasan sa kahanginan para sa last wave na ha, sa ngaton sininga programa, mga ka-K5. Uy, madamog yung salamat ha, sa mga nagaupod sa aton sininga programa. Halin kagina, 1 o'clock ano, sa pag-start natin. Maraming salamat sa mga nag-like at nag-follow sa aton sininga official Facebook page, K5 News FM Rojas. Damog nga salamat sa aton sininga mga K5 solid supporters nga bisan na busy no kay Lunes no, busy sa trabaho, busy sa pag-asikaso sa panimalay, busy sa ila sini nga pag-eskwela no, kami mga students kita din ang mga followers naton, but nagatika-tika sa gihapon sa aton, maraming salamat ho. Diri na kita sa aton sini nga drama kagina, istorya ni Randy mga ka K5 nga ginahatagan kabuhi sag aton sini nga mga dramatista. Isa ka ba na no nga nagalalain gid siya kay nagpauli ang iya sini nga asawa halin sa abroad nga nagabuson. At first, ginhambal sang iya sini nga wife nga gintandog siya sang iya nga amo nga Arabo. Halo ang emosyon ni Randy sa duakig na luoy. Di niya maintindihan, no? Pero ginamat-amat niya baton, ina. Pero naglala ang kaakig ni Randy sang magwa na ang baby. Kaya gina-expectar gid niya nga maala-mala-arabo gid ang tsura. Kaya manamuna ang rason or nangin alibay sa iya sining asawa nga Arabo ang amay. Di hindi yaga, hindi yasang balbon, wala isang nakitaan nga panginburanguson man ang baby, kahit Pinoy na Pinoy ang tsura langga, Asian niya ang tsura, kahit Pinoy na Pinoy. Di sa ginpaluad yung asawa kung ano ginagkamatuuran, naghibi-hibi ang asawa nga, Pinoy ang ako naka one night stand.
25: Punta ito!
24: Wow! One night stand? Dito sa Qatar? Ay kay engineer? Mayad giman tuo dyan magkwano. Magkulukuti-kuti ang engineer! Di nakutihan gid ang kwan asawa ni Randy. Kagbumusong. Butang tabi ho, o one night stand lang to daw. Ay ah, hindi niya pwede nga kung hidlawon ka sa longganisa sang imo nga bana. Maveka katuya sa iba. Ako ya, naintindihan kuya ang nabatsyag ni Randy Subong. For a husband, no? Nga gintraiduran. Sang iya sini nga pinalangga ang asawa. Ang pain nga ginabatsyag niya is understandable. Inabalang mabalaan mo nga ang imo sini nga asawa, nagbutig sa imo, ginpalibot-libot ka pa sa istorya, no? That's something serious, no? Lalong-lalo na, no? Nga gabusong pa siya. May bunga ang pagtinunto niya dito sa abroad. No? So kabudlay para kay Randy nga i-deal ang sitwasyon Especially nga may ara sang child nga involved. Kina-suggest mga ka-K5 kay Randy nga i-allow niya iya kaugalingon nga mag-grieve. Subong, no, he may be grieving the marriage he thought he had. Pwerte ang iya sinisubong nga ginabatsya nga kasakit tungod ginwas, ginsamad ang iya nga sali. And, no, narumpag ang ila sini nga future nga ginapananaw together ang iya sini nga asawa sad to. Di ano karon ang imuon ni Randy? Kaya hindi maghalin sa poder niya ang asawa niya. Depende na sa imo, Randy. Kaya hindi man kami makadesisyon kay like, sa ginambal natin, seryoso, iniya nga sitwasyon. Ikaw lang gid na iya ang kapitan sang barko nga maga-desisyon kung diin padulong ang inyo sininga marriage. But, I hope hindi ikaw basta-basta maghimo sang isa ka-desisyon while ang imo sininga emotions are at peak. Ang kaakig or anger and heartbreak mahimo magtulod sa isa katawo nga maghimo sang choices nga later on pagahinul sula. So take some time nga mangin kalmado ikaw and magtawhay imo sini nga paminsara. Binagbinaga ang sitwasyon and pamangkuton mo imo kagalingon. I-assess ang imo sini nga self. Mahimo pa bala ikaw nga makasalig liwat sa imo sini nga asawa? Can trust be rebuilt? Willing bala siya nga mangin completely honest sa imo? Willing bala siya nga i-repair ang damage sa marriage ninyo? Sarang mo bala batunon ang baby para or para maka-move on na kamo? About naman sa baby, ay why man siya ka-intiende sang ginhimo sang nanay niya, no? The baby is innocent. Kagwala, sina niya ginpili ang circumstansya, no? Nagbusong, sang, ang circumstansya sang pag viniga-viga sang nanay niya. Ano man nga desisyon about sa baby should be made with compassion and careful thought, no? Kay again, wala siya sang kalabot-labot, no? Though bunga siya sang pagtraidor sang imo siling asawa, pero you have to understand nga ang baby nga ina inosente na siya, no? So, wala sa madalaganan ang imo sini nga asawa. No? Ara siya sa imo sini nga poder subong, no? Pero hindi mo gid siya sarang, no? Mapatawad sa iya sini nga ginobra. Ang iba na, no? Maswerte lang gid man gani ang babae kay medyo may pagkakalmado pa si Randy. Ang iban siya na ambot na lang. Basi ginurgor na or nano, di ba lang nakikita nato sa mga soko, sa mga istorya sa telebisyon. Pero no, maayo lang nga ginapaira sa gihapon ni Randy ang iya sininga malawig nga pasensya kag pag-intiende. Ang importante para kay Randy subong is to protect sa iya sininga mental health. When kung ang pag-istoryahan is pagpapatawad or forgiveness, may mga nagka-suggest nga pwede man siya makapatawad someday, kung hindi man subo, without necessarily staying in the same relationship. Gusto man, no? pwede niya man tuod mapatawad ang asawa. Pero wala man nagakahulugan nga maunong sa gihapon siya kung hindi nagid siya yan. So iya man na iya nga kinamatarong bilang isa katawo na magpili. Kung hindi na siya masadya, kung hindi siya makapatawad, kung hindi na niya liwat kaya batunon sa life niya, di valid man ang rason niya, kay man gintunto siya. Randy! Ang sala sang imo sini nga asawa, nagtilaw siya sang iban, nagviniga-viga siya, samta nagaluyo-anay ka mga duha, ang iya na nga choice, ang iya nga mistake does not define your worth bilang bana, kag bilang isa kalalaki. Take time to heal, and paghimo lang ugaling sa desisyon kun clear ng imo sini nga pinsar, kung hindi maghimo sa desisyon from pain nga imo ginabatsyag subong. Whatever you choose, pilia ang path sa diin magpangabuhi ikaw nga may katauhayan kag may self-respect. Pilia ang imo sininga ang ikaayo sang imo sininga mental health, no? Basta hindi lang yung pagbasula ang imo kaugalingon, ha? Wala sang kulang sa imo. Wala sang diperensya sa imo bilang bana ukon bilang isa ka lalaki. Iya na iya nga choice, no? Natabo na ina, no? Basiba lang may mga ginabala kada nga hindi maayo sa wife mo, no? Hindi na da pagpatupi, hindi na pag magmansyahi ang imo mga kamot, ha, no? Panumdum lang kung ano ang best para sa imo subong, no? Pangamuyo, no? Nga ito yan ikaw sa mahal nga makaako sa paghimo sang desisyon. Kaya ako tuod sa akon nga part siguro, no, if we gonna put ourselves sa sapatos sa kaugalingon or sa sitwasyon rather ni Randy, dito kabudlay magambal nga magpatawad subong, no? Hindi niya basta-basta, no? Ang kasakit nga mapatsyagan kung traiduran ka. Tapos, nagka-baby ka pa sa iba. Lalaki na yan, nagkaka-insulto man na. Ilang isa ka lalaki, dako na nga insulto para kay Randy. But I hope lang, no, nga, tuy-tuyan siya sa mahal nga makaako sa paghimo sang desisyon. Kag hindi lang siya mangin bayulente, no, Randy, hindi ka lang mangin bayulente. Natabo na ina, then paghimo na lang sang desisyon, no? Kung ano gid ang best para sa inyo sini nga marriage, kagpa para sa imo sini nga kalinong. Marami salamat sa lahat ng tumutok sa ating programa. Hindi ka mo magkalipat, magtimpla ka muda sang DTX Coffee Mix, ha? Kay layo pa bala ang alas 5 sa mga nagatrabaho, dira layo pang inyo nga out, no? Kinahanglan nyo pa sang extra nga energy, no? So para ma-energize ka mo, mabatuan ang pilaw, kag syempre, no, ma-detoxify ka mo mga ka-K5, mag-DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, manamit, ma-aroma, kag-healthy coffee. Nakakape ka na, nakag-detox ka pa. Mabakal na sa mga butika, ha? Mabakal sa Rain Pharmacy, mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. My name is Miss A, ka-K5, Amy Orleans, Birondo. Diri sa aton sininga palatuntunan, room 1009, ang inyong sininga hulot palautwasan sa aton sininga kampiyon nga estasyon. Sa ngalan sang bugos nga obon sang K5 News FM Rojas, sa aton sininga partners at technical side ka K5, Michael Johnny Tonga. Sa ngalan sang aton sininga pinalangga nga Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakats, mga buti ka. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika. Spore Biotics.
3: DTX 500.
0: Di na problema mo ba
3: ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
3: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charity na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
0: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon.
6: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
8: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
6: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis
0: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Tennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
10: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

oras, mga kaibigan, alas 3:08 ho ng hapon at oras na para tumutukol sa inyong favorite FM radio, number 1 FM radio, 101.5 K5 News FM at The Big Mix. Kabiling na naman ho ninyo, kasakasama na naman po ninyo, Agent Jack, para ho sa tingga The Big Mix hanggang alas 4 ho ng hapon sa araw ho ng Tuesday, Monday. Monday ho tayo, medyo nagmamadali ho naman. Welcome aboard, folks. Agent Jack here.

for sure. Talagang ang iba ho natin mga kakaipay po sa mga oras ito ay lalo na ho yung ganitong klaseng weather. Talagang napapa-ulala. Malamig ho ang panahon ngayon. Masarap po magpainit. Magkape na lang ho kayo. DTX Coffee Mix. Yan ang dapat. Kape ng sambayan ng Pilipino. Kape ng bayan. Pambansang kape, ika nga ho nila. DTX Coffee Mix. Sa mga sugyo natin yung butika, mabibili ho yan nationwide. Kasakasama po rin ho rin yung Agent Jack. Right here on 101.5 K5 News FM. And this is your The Big

K-5 News. K-5 News FM. News FM.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Klinika Sport Biotics.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa matya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagatap mo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang ginamit nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi man nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siya.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intistingan ko

0: Wow.
1: Ayos,
0: gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Pod Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakura-pura kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bayo.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bayo kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DGX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
3: Ito masyon sa barangay.
4: Ano kinabatsyag mo sa
3: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
6: Mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pag pati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
9: K5 News FM.

0: Bayong hapon mga pitalang ka, namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon, niya ginatig puluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, karma is real!

0: May aga, sir.
1: Oh.
0: Delivery sa shipe, sir.
1: Oh. Kita mo lang, Gid. Kay sino na?
0: Kay Ibilin Muradi, sir.
1: Hoy! Ang parcel nyo di ay!
2: Ay! Migo! Pila ganing balairan ko?
0: 594, ma'am.
2: Ay! Hmm. Ay, Fen. Eh, bahula mo ako daanay. Ay, 500. Ay, bayaran ta lang kakaroon sa apo na.
1: Inano? Nano nga 500 ang ginalamada mo yaman? Wala ko diya kwarta.
2: Hmm. Dalok-dalok hindi sa imo, no? Bayaran ta man ka? Hmm.
1: Bahala ka na. To, ibalik na to sa seller ang order niya, ha? Hey. Wala na siya kwarta ngayon nagbayad.
2: Kahilap tiro sa imo! Oy, to! Ay, daligid lang, ha?
0: Ma'am?
2: Makadto ko to, anay, sa amiga ko sa pihak balay. Daligid lang to!

0: Tagbalay! Tagbalay! Ay, buisit man niya, ha? Ay, itong mga pungula, mga tao, kung tawgon. Tagbalay! May tao, da?
1: Dali lang, Gid.
0: Ay, sosa!
2: Madugayan, pagin na, ma'am. Igidali, kuya. Damo pa ko daan nilibiran, kaya kainit pagkatama, ho?
0: Ay, ari man niya. Hulat lang pala to! Saan sa mabalik-balik, adi? Sulod-lun pa ating adaan sa amon? Ay, kadugay man sa ila. Kadugay sila magluluwa man. Ay! Tagbalay! May nagsabat naman to. Wala pag-iapo ng kagwa, ha? Ay! Mega Sandra! Ay, kaano ka dahi mo yaman? Ay, salamat.
1: Ay, kalawain ganyan sa mamatsya ko. Do, malipong ko. Ha? Ginatake naman ako sa migraine ko. Mama, ano ka?
0: Ay, salamat. Nagwa ka, Gidman. Eh, paulamat na di ba, Ana, isang 500? Ay, ibayad ko lang di sa sabad-sabad niya delivery, ho?
2: Ay, hala. Naglaain pa. Ako ba yung sabad-sabad?
0: Ate, kau, Gidman.
1: Dali lang.
2: Ma'am, damo pa ko mulai deliver, ma'am.
1: Dali lang, Gid. Alay-layin sa matya ko. Dumalipong, Gid, umiga. Hindi ko kaya.
0: Diin mo gintago ang kwarta mo, ha? Kaya ako na lang makuha.
3: Ma, ano ka? Ma, nagbangon kaya?
1: Kwan, nagpanagbalayabi si tita mo, Evelyn.
3: Ay, ta Evelyn, nagalain ba lang pamatsyag ni Mama?
0: Ay, may kinahangal lang ako, ah.
2: Di ano ning parcel mo, ma'am? Ibalik na lang sa sealer, kayo yung lakat ko.
0: Ay, hoy, gagoy, ah, ho! Kuhaon ko na iya! Oh, grabe man ka mo ba? Hindi ka mo yung mapangayuan tabang kong emergency, no? Mga wala

0: Gainit gid ang ulo ko. Gainit gid ang ulo ko. Mabalos gid ko sa animal nga to. Hampiste nga, Sandra. Mamagsyag ko na gainarte lang to sa iyo. Para mahuyaan ako sa delivery man. Hindi bala? Ano sa imo nak? No?
1: Amo gid mi eh. Laban mi ah. Mga isaan nga da, anak. Pero Nika, nagligad to, nagparcel ka man. Subong ara naman. Ano tumunod sa parcel mo, mami? Nga daw mabuang kagida.
0: Lipstick to ah. Kag ang rejuvenating cream ko. Kag terno nga, sing-sing kagaritos.
1: Kaya nga, nag-order ka nga kabalo kagid nga. Wala kagali ko at tami.
0: Kay abi ko hatagan ako ni daddy mo sa sweldo, ya. Katapusan, delayed gigali. Buwas pa ko, no?
1: Ay,
0: kung sang ako order ba? Salagin din ni Sandra. Salayagid ya. Mandalok-dalok ang gagaya. Dalok-dalok ay inartigid sa'ya. Ah!

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat. Get VTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: Oy, gang. May high school reunion kuno kita.
1: Ay, di mo atin ta eh.
0: Ay, agaroon naman si Sandra eh. Kaya kita man klaspitanay sang high school. Kay pagapuhan ko kamo nga duwa para bungga kamo nga duwa eh. Kuluran ko mga buhok nyo kag make-upan ko kamo nga duwa day. O, ano?
1: Ay, hindi ko ya. Bayan na siya. Ako lang yung pagpapahi ah.
0: Ay, nga ahaw.
1: Ay, basta lang ah. Hindi ko na namian sa iya. Law ay batasan.
0: Ah, ano? Ay, doon karami man ay batasan kay Sandra.
1: Ano nga nami? Nami-nami lang guro eh. Pero kinalibakya ka na sa akon.
0: Be! Ano?
1: Yes!
0: Hoy, hoy! Hoy, Evelyn! Sang-sano niya kung kinalibak? Ha? Sang-sano? Kagano na ba yan sa akon? Gagas siya!
1: Hala! Nakatabi na sa kulo! Ay, wala na lang ah! Ay, kalimti na lang ginambal ko, gay! Ay, hindi ko ya gusto nga mag-away ka mo. Kay basi, ako naman ay ako nang magwa ang malain sina budlay na.
0: Ay, hindi ah! Sugirin lang ko balaya, day! Kay kabigong ko ina nga utang nga kabalaslan sa imuya. Nga ah! Ano ginang ginambal ni Sandra kundra sa akon, how? Ano, Evelyn?
1: Ay, pamati, day! Kay sugiran ta ka. Pero, mag-promise ka anay sa akon nga hindi mo siya pagsuknaan, ha? Hindi, ged!
0: Ay, oo, oh, oo, oh, oo, oh, gani. Sugirin ako, ha? Sugirin ako, day. Damo ka pa'y mo, chichi, buritsi!

0: Di naman ang iloy mo, LB.
1: At po gani sa parlor, Dad.
0: Ay, pagdaddad mo gani karon. Ikaw ha? Sunod ka man sa iloy mo nga hangin nun. Untate na ng pagdawag sa akon nga daddy-daddy ha? Kay ginahilasan ako mamati.
1: Nami lang gid no.
0: Daw, manggaranon gid tabi nga magdaddad ka sa akon.
1: Nda, damo man bala pigado, bala nga daddy, kag mami, bala ila panawag, bala. Nanay kag tatay, hindi na yan namian, hindi ko na namian niya. Kag, nami, gadya kong daddy, kag mami, dadya kay nakyutan, gag kuya mamati, daw kasosyal, bala.
0: Ah, ikaw lang ya eh. Oh, abi taw gatong iloy mo. Kaya na pa to siya. Nag-ano to siya man?
1: Tigano sa parlor, dadaw, siyempre kapag-wapa.
0: Aral na na iya nga. Maraw na nga pagunting anay nga. Tawga to siya kagambala nga pauli na. Tama na na kuno nga panglibak hambal ni papang mo.
1: Kalma lang baladad.
0: Oh.
1: Matento nga daan si mami sa reunion. Amo na nga nagapagwapagid siya.
0: reunion nga tinikalay man lang nagyapon kaglinibakay. Tawga na to siya ha.
1: Joy, ah.
0: Kaya mainit gani ko karon. Katilaw gina siya sa akon pro. Do wala sang asawa ang balay ho. Ay, nagadinanok lang. Tawga to sa subong ha. Tawga sa. Naton nagapangkig na to si Papa ay.

0: Dala daon mo, ho?
1: Ay, ay, ay. Hindi ko gani pagpulupos dakis ang pinggan sa lamisa, ha? Bastos ka karon, ha? Manabi mo, Ibilin? Naginulsol gid ako nga ikaw ang ipangasawa ko. Naginulsol gid ako!
0: Ay, tuod? Tisala mo da nga ako yaging pili mo. Nga wala mo tugin pili ang ex mo nga si Sandra?
1: Kay balukas ang rason. Kung nga nga nagguba ako kay Sandra, giniidiyahan mo gid eh.
0: Ang tsura mo eh! Ay, sala ko na iabala kay nagpadala-dala ka imo sa temptasyon. Kay kung tuon niya naluyag ka kay Sandra mo, tani, wala man nagtindog ang imo sang ginromansa ta ka. Ha! Kag ano pa ang mahambal mo? Dako ko dughan sang sakay Sandra, te? O te, sino sala, ha? Seraphine, akon pa sala?
1: Ipos! Ipos na! Makatilaw kagid karon sa akon.
0: Ikaw ang nagsugod sini? Anay karon ba ipusan mo ko? Ha? O di ano? Ano gusto mo? Bulagay ta? O di! Di! Bulagay ta! Balik ka to sa uyab mo nga balati anon!
1: Oh. Gusto na! E base karon kung akong makahambal sang baho mo kag magkulo ka bala?
0: Ay, anay ka! Anay ka! Anong issue mo yung sa akon, Aber? Ha? Ano? O ginahangkat ka! Ginahangkat ka! Ipagwa ah! Kay sabton ko!
1: Ginahangkat mo gid ako, ha? Pwes sige! Mamangkot ako sa imo. Pila ka bulan ang ginabusong mo sang natabo kita nga duha? Ha? Pila na ka bulan ang ginabusong mo? Kagin pa ako mo sa akon? Sabda na! Sabda!
0: Seraphine?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

0: ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to. Mga byan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat niya kasumpong sa atong drama sa kaginan. Ngayogid makuhaan sang pagtulunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, ibig Timo, garantisado.
8: Kadragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kung
14: ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
14: Extend supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
17: DTX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
14: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
21: Kay may barato balay nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
23: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
21: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio, ang D3
25: yung may Physio.
17: Ang Physio
25: yung may D3.
17: D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio, ang D3 Bio
25: yung may Physio.
17: Ang Physio
25: yung may D3.
17: Mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
14: Masami ka bala gina allergy?
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500
17: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
17: amo naman
14: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
17: DTX 500.
14: Masalika DTX 500.
17: DTX 500.
27: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
28: Imo nga blood sugar test.
29: Kira tong score gani?
27: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
28: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
27: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
17: DTX 500!
0: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
19: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
25: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakal kag babuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
25: Di pre, mustable lang ang gabi pre.
19: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
29: Tikasin.
0: DTX 500.
30: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Ang kampiyon nga oras mga kakifay, 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. Darren Salomeo Hanson. El Castigador.

0: Mayong hapon, Pilipinas, sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz, nagapalayag na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Lunes, mga kaki-five, happy Monday sa tanan. Petsa 29 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Duha na lang gid lang katulog kag magasulod na kita sa panibag-o nga bulan, ang bulan sang Hulyo. Mga kaki-five, kaupon nyo sa subong ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Ang aton gid nga pagpanamyaw, paghatag sang katahuran sa mga nagapamati sa 100.9 MHz. K5 News FM Rojas. Kag subong man sa mga nagamonitor sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sini nga mga Facebook o kon Facebook Live viewers nga nagamonitor na via Facebook Live, sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa mga suki man aton nga mga vendors, mga tagpalamati naton dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center, akag dira man sa may bahin sang Burgos, no, pila dira ka mga pwesto, no, kag mga nagabaligya sa Burgos, mga Haki 5 nga ginatamyaw ginaton dira nga area, kay kapila kita dira maglabay, mga Haki 5 na batian naton na may nagapamati dira sa K5 News FM Rojas, mayong hapon lang dira sa inyo. Subong man sa mga vendors naton sa nagkalain-lain nga mga pampubliko nga merkado sa 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Mga kaki-five, sa mga drivers naton nga nagabiyahe sa subong nga hapon, tricycle drivers, jeepney drivers, van and bus drivers, kag sa mga pribado man nga mga salakyan, ano man dirang inyo sining ginamaneho, nagatutok sila sining nga mga speaker. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan nga mga kaki-five. Sa subong nga naton nga pagpangalagad, magatalakay naman kita sa mga balita, mga kaki-five. Nga nagkahinabo diri sa aton sining pungsod Pilipinas, silabi na mga balita kag isyu diri sa palibot sang probinsya sang Capiz. Kag magakuha man kita sa report sang aton sining patrol sa pagmonitor man sa kalinong kag katawhay sang aton sini nga probinsya, mga kaki-five. Sa ato na sini nga mga headlines, hugot nga monitoring kag pagbantay sa mga dulunan pasulod kag pagwa sa probinsya sang Capiz. Mas ginpasangkad batok sa balatian nga African Swine Fever o kon ASF. Kag sa aton diri nga ipaki-five mo.
1: May reklamo, ipaki-five mo.
0: Diri sa ipaki-five mo, mga haki-five, kanal nga ginakayo sa Barangay Libas, ginareklamo. Kag may sabat dira, no, ang opisyales man sang barangay ginsiling ang kanal solusyon sa pagbaha. Kag isa pa ka reklamo sa aton sini nga ipaki-five mo, nagatinumpok nga mga basura sa Barangay Kagay, ginaaligar, mga haki-five, masubra na isa ka semana nga wala na kolekta ang sabat, no, sang opisyales sang Barangay Kagay. Tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga kaki-five. Kagiban pa naton diri nga mga talalupang don nga mga balita, inyo nga bantayan at tutukan diri sa programa nga El Castigador.
1: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Henson.
0: Antes man kita magpadulong sa aton sini nga mga ginpanglinyada nga mga balita, aton danay check ang aton singa lakat sang panahon sa subong adlaw sang Lunes, mga kaki-five. Abay sa aton sini nga pag-asa, no, sila man sini nga pag-monitor, mga kaki-five, no, based sa 24-hour public weather forecast sang aton sini nga pag-asa nga gin-issue subong alas 4 sang hapon, mga kaki-five, no, may gina-monitor subong low pressure area. Ang aton sini nga pag-asa, no, nga sini nga location ara sa 185 kilometros na aminhan, no? O kung nasidlangan na aminhan, nasidlangan sa Gian, Eastern Samar. Mga kaki 5, no? Ining low pressure area, kag may ara sa mataas nga tsansa nga mag-develop sa tropical depression sa masulod sang masunod nga 24 oras, mga kaki 5, no? Suno sa ton sini nga pag-asa. Samtang magluwas dira padayon man nga nag-apekto ang southwest monsoon o kon hanging habagat sa nakatungdan nga bahin sang Southern Luzon, mga kaki 5. Kagining low pressure area nga ginamonitor, no, ginabantayan sang aton sini nga pag-asa ara ni gali, no, sa east northeast sang Burungan, Eastern Samar o kon Burungan City, Eastern Samar, alas 3 sang hapon subong adlaw. Based ini sa pag-asa, kag bangod sini ginapaabot nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pag-ulan, mga haki 5 nga may pagpangilat sa bugos nga Kabisayaan, no, diri sa aton sa Visayas. Sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Occidental kag Oriental Mindoro, Marinduque kag Romblon, mga kaki 5. Sa Palawan, magalumon man ang panahon, may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilat, no, may pagpanaguob iniya bangod sang habagat, mga kaki 5. Sa iban nga bahin sang aton sini nga pungsod, pag medyo magalumon, tubto magalumon ang kalangitan, mga kaki 5, may posibilidad nga pagpanalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sang ginatawag nga localized thunderstorms, mga kaki 5. Ang aton sini nga ulat panahon, kagang ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo, mga Haki 5, sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix ang aton nga ginapangape kada adlaw, mga Haki 5. Ang DTX Coffee Mix may ara ini sang healthy nga mga ingredients, no, mga Haki 5, mga kampyon nga ingrediente kaangay sang ampalaya o kana marguso, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder, mga Haki 5, nagabulig sa aton pang cleansing, no, ginadetoxify ang mga toxin sa aton siningalawas. Kung ikaw nagapangapi sini adlaw-adlaw sang healthy nga kape nga DTX Coffee Mix, mga Haki 5. Sa mga wala pa dira makatilaw, ano pang ginahulat nyo, no, mga Haki 5, magpangapi na sang DTX Coffee Mix bangod nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5, kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic, mga Haki 5, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, diri lang nahamtang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT, mga Haki 5. Sa liwat DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Antes man kita magtalakay sang mga aton sini nga nakalinyada nga mga balita, natagan tanay ligway nyo sinigin padala nga mga mensahe. Kay Sir Mike De La Torre, ginatamyaw yun lang dira ang iya sini nga pamilya, ang De La Torre family and Dolfo sa sityo Kapulan sa Barangay Indayagan sa Maayon. Kag sa family Sirado, sir, sa Barangay Leong, especially kay Attorney Vincent Totong De La Torre Sirado. Kag sa family base sa Barangay Buntod Panay, kay Pakas Gaga, no, Jonas, kag sa Sokgang family, kay Pakas Richel and Maricel. Kag sa taga CVM Pawn Shop, Money Changer All Branches, sang laan ng mga gadgets sa Uyo, Torong Street, Kalibo Branch, kag sa Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976. Mayad lang ang pagpamati man, sir, sa Binliro Store. Dira sa may nagabaligya it karne. Kag baboy kay Auntie Daday De La Torre Binliro. Kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan, Maayon. Sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon, Mambusaw. Especially kay Uncle Zalde Lambarte, kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Ay Ivan na syudad, no, nagatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad mayong hapon. kay Sir Darrell Parcon Fuerte. Adira sa may sitio na bayi sa Barangay Duran, Dumalag, Capiz. Ginatamyaw ya lang ang Parcon and Fuerte family. Amo na ning pamilya nga wala may makapierde kay Fuerte. Sa kay Sir Darrell Parcon Fuerte dira sa Duran, Dumalag. Rodel Bugarso Posadas, good afternoon Sir Darren. Pa-shout out man kami diri sa Barangay Tiko Panay sa Posadas family. Thank you. Ma'am Diana Amville Siloso, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalaga dira sa may Diamville's Choice sa Barangay Luktugan, Rojas City. Mayong hapon ka K5 Sir Darren, nagatutok na sa pagpinamati. Paki-shout out kay John Bray Bitanio. Happy 14th birthday sa iya. More blessing to come na lang sa iya. Damong salamat, sir. Asa kay John Bray Bitanio, happy 14th birthday sa imo. Halin kay my Ma'am Bernadette Umitin Calzado.
2: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday.
0: Happy birthday sa liwat kay John Bray Bitanio. More birthdays to come and good health. Pagpanamyaw halin kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado kag diriman sa K5 News FM Rojas. Happy birthday sa tanan nga naga-celebrate sang ila sininga birthday subo nga adlaw, June 29, 2026. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan no mga ka K5. Kay Patrick Matias Robles sa mayong hapon ka K5 sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan sa may Pontevedra. Alin kay Patrick Matias Robles. Noe J. Demo, nagatutok naman sa aton sininga pagpangalagad. Kag kay Ma'am LC Aconia. Ginatamyaw ya lang no ang Blances family no kay Ma'am Tessie Blances ang Balatukan sa Panitan. Mayong hapon na kaki-5 dari nagamonitor na loud and clear sa shop dira sa Luktugan. From Ma'am Gianna Amville sa Siloso. Kay Ma'am Maria Gina B. Adrimisin, no, nagatutok naman sa aton sininga pagpangalagad. Thank you, Ged. Ano, familiar si Ma'am Adrimisin, no, ba si ano yalang relative, no, sa Kapisay nga teacher man nga Adrimisin. Thank you, Ged, no. Sa pag-monitor diri sa aton sininga pagpangalagad. Oras naton 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sa ngapon. Mga kaki-5, no diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador.
1: El Castigador.
0: No angot mangani sa sining akaso sang African Swine Fever. Mga haki-5 diri sa aton sininga probinsya sang Capiz. Hugot na ni karon ang pagbantay sa mga borders sa mga dulunan pasulod kag pagwa diri sa aton sininga probinsya. Ang ginamonitor mga haki-5 ang pagpasulod diri no kag pagpagwa para malikawan ining African Swine Fever o kon ESF mga haki-5. Ang mga nagahupot diri sang baboy dapat gid nga ma protektahan man no mga haki-5 kag bantayan ang ilaman sini nga mga alaga ang mga kaki-5. No isa man ini katikang ang mga haki-5 para hindi na bala magnilapta pa. Okay, tub-tub subong way pasang patod nga bulong o kon bakuna. Agod ti ma tap na ining nasambit nga balatian mga haki-5. No may kang tanan sina no nagpatigayon sang press briefing no ang provincial information officer mga haki-5 no may kang tanan sa sining pagmonitor kag pagbantay sa mga dulunan diri sa aton sining probinsya para malikawan pag inining ESF. Adugang nga mga detalye sini kag impormasyon ay inyo nga tutukan ha, sa aton sininga pagpanumbalik. Kagiban pa nga mga balita mga K5. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TDX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka.

0: kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol. Ang mayuma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay. Good thing lang kay 95% sini
1: hindi siya cancerous.
0: Hindi cancerous, pero disturbo eh. Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Ganako dyan.
1: Dako-dako na yan.
0: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban kan. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
1: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit,
0: ginaipit niya. So, kung dapat babay ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha? DTX 500 kag MyTC. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer, GP. Ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sa antioxidant ang imo nga lawas.
1: Lawas. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia. No? Gadako ang imo nga prostate gland.
0: Tapos, disturbo sa katulugon.
1: Husto.
0: Imagine, 3 to 10 times.
1: Kamangihi.
0: Mangihi sa isang gabi. I-enjoy ni mo tulog, hindi lang ang muna rason, Sir JP. Nga aga inom gig ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw MyTC or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
2: DTX 500!
3: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
1: Ano ang imo ginabatsyan?
3: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
3: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
1: So, kung pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 180,
1: wala
3: sir.
1: Ka maintenance?
3: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
2: DTX 500!
0: Ang problema, Sir JP, ining mga mayuma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir JP, nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akuan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
1: Mister? Mayuma na gali, Dok.
4: Kananan, pa-check up, gid.
1: Oo, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
0: Kung dako na.
1: Kung dako na. No, by that time, dako ng
0: actually,
1: mayuma.
0: Actually, ang pinaka-common lang, iningi tawag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
1: Absence of blood.
0: Absence of blood. Tapos,
1: aminorrhea.
0: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mga diabetes. Wala mga dapat ka bala cancer, GP, ah. Kung gainom ka DTX 500, kagmaintis si adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC. Hindi lamang cellulase ang reproductive organ, kundi ang tanan nga cellulase sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakadtos pinakapunta sa kamalagko sa imo nga tiil. Protektahan ni DTX 500 kag MyTC. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma na is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy. Tamis. Mahilig soft drink.
1: Added sugar.
0: Mga added sugar, cake, mga pastries. Mga mantikaon.
1: Abaw!
0: Grabe, kontra-kontra gina niya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances. Maguba ay mga selula. Kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga yung mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid MyTC or Pure C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag

0: Rashes?
1: Mag DTX 500.
0: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
1: DTX 500.
0: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka maginom
5: sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ogali C

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Bumakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. No, testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
2: Darren Salomeo Hanson. El Castigador!
12: El Castigador!

0: 4 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kakifive sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. El Castigador. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si kakifive Darren Salomeo Henson. Shout out lang gali dira kay Dexter Mayo sang barangay Agkabugaw sa Banwa sang kwartero, no, sa aton dira nga mga kasimanwa sa kwartero nga on board subong kag nagapamati sa K5. A greetings coming from former SB member Moises Mayo Paligumba Jr. dira sa may barangay Bunod sa kwartero. Thank you good sir. Sa Mayo and Paligumba family, sa mga friends man naton, no, ya sini mga kabataan si amigo naton Moises B-Boy Paligumba III kag SB member Stephen Tap-Tap Venus Paligumba sang kwartero. Madamo gid nga salamat sa inyo sini nga pag-monitor diri sa aton sini nga pagpangalagad kag kay Sir Dexter Mayo sang Agkabugaw. Sa aton pa sini nga mga balita, mga kakifive, diri sa aton sini nga pagpangalagad na mensyonar tagani kaina ang ining ginahimo sa karon nga tikang sa aton sini nga gobyerno probinsyal. Mga kakifive, may kang tanan man sa monitoring kag pagbantay para malikawan ining paglapnag man sining balatian nga African Swine Fever o kon ASF sa mga hinuptanan nga baboy, no, ilabi na sa mga nagahupot sang baboy diri sa aton sini nga probinsya. Mga kakifive, angot diri subong nga hapon nagpatigayon sang press briefing ng Provincial Information Officer. Mga kakifive, ano ba lang ginistoryahan, no, ano ba lang mga update kag mga tikang sang aton sining gobyerno probinsyal, angot sa sining ESF. Mga kakifive, ari pamatihan nato naton nga pabati mga kakifive si Attorney Lovim Amores, ang provincial information officer sang copy sa provincial government. Mga kakifive,
1: sa provincial government ang maubrag siya natong subong ang padayon na monitoring, no, padayon na monitoring kag ang implement ang state implementation sa aton nga control measures sa mga borders kung sa diin pwede magsulod or magkulag, no, ang karni sa baboy pa sulod kag pagwa sa probinsya. Emphasize naton ang biosecurity. Kung tag-iya ka sa tangkal, no, nag-aalaga pa sa baboy, i-protect mo ang imong i-protect mo ang imong tangkal, i-protect mo ang imong alaga. Kaya importante dere na kung sa first nga sa first time makita imo nga do may indication na affected ang imong mga alaga, report ka dayon, no, sa aton nga mga authorities sa barangay level, sa munisipyo, pagkadto sa probinsya. That's the only way na ma-control naton ang pagkalat sa ASF. Hindi ini siya pwede nga isadig lang gid naton sa aton nga gobyerno. Kay ang aton nga mga agresor, sila ang may direct na contact, no, makita nila kung ano ang sitwasyon sa ilang mga alaga. So it's always a partnership, no, sa aton nga mga agresor, sa aton nga mga negosyante, stakeholders, kag sa aton nga gobyerno. Sa nasilingan naton medyo nakahigot ang aton kamot, wala kita sang available na vaccines, no? So ang aton makabulig lang dito sa aton early detection kag ang kooperasyon sa mga hog raisers na mag-report in sigida sa kaso sa ASF kung nakita nila nga may aral nila nga alaga.
0: El Castigador! El Castigador! Nabatian, no, mga kakifive, si Attorney Lovim Amores, ang Provincial Information Officer sang aton sini nga probinsya sang Capiz, no, gobyerno probinsyal sang Capiz. Mga kakifive, so mo ni subong ang pagmonitor, no, kag pagbantay gid sa mga borders o kon sa mga dulunan ba lang pasulod diri kag pagwa sa aton sini nga probinsya ang hugot man nga ginapatuman mga kaki-five. No, ini may kang tanan gani. No, para malikawan na, no, hindi na mag laptopa o kung magsulod ang balatian nga African Swine Fever mga kaki-five. Akay kun inyo madumduman. No, halos sobra 50 ka mga baboy ito nagkalamatay. Dito sa may Banwas ang Pontevedra, habangod sa ginapatihan nga epekto sang ESF o kon African Swine Fever mga kakifime. No, kag na-confirm gani, based man to sa mga test nga ginpatigayo, no, sang aton sining mga natungdan man nga ahensya nga TASF, no, mga kakifime. Base to sa mga meat samples bala nga ginpadala. So that's why amo ni karon kahugot ang pagmonitor kag pagbantay sa mga borders diri sa aton sini nga probinsya mga kaki-five. Oras na ton diri sa aton sini nga pagpangalagad 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Mga kaki-five, mayong hapon kay Doy Arthur, no, nag-monitor dira sa may West Villa Flores sa Banwasang Maayon. Kay Capis Adventurist Vlog, nagatutok man sa aton sini nga pagpangalagad. Mga kaki-five. Kay Ma'am Elsie Acuña, siling niya happy birthday, no, Shin Rose Acuña Galamiton. 21st birthday. Thank you, Ged. Sakay Shin Rose Acuña Galamiton, happy 21st birthday sa imo.

0: Sa liwat, happy birthday, Shinro sa Konya Galamiton, from Ma'am LC Aconia, kagdiriman sa K5 News FM Rojas. Happy birthday sa liwat, sa mga nagasilibrar sang Ilasining Kadlawan, subong Hunyo 29, adlaw sang Lunes, mga ka-K5.
1: Darren Salupeo Hanson, El Castigador, El Castigador.
0: 12 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sa ngapon. Diri sa aton siningapag pangalagad. Sa aton pasinidugang ang mga balita, mga haki-five, no, diri sa aton sininga segment nga ipa-K5 mo.
1: May reklamo, ipa-K5 mo. Darren Salumeo Hanson.
0: May ginpalabot no, nga reklamo diri sa aton. Agikan man sa isa ka way naginingadlan nga concerned citizen. Ang mga kaki-five, no, angot sa sining sitwasyon dira sa may barangay Libas. No, mga kaki-five, angot sa sining ginatugaman nga huol, no, sa mga nagalabay dira nga mga motorista. No, sa ginpalabot nga reklamo sa aton diri, ang ginakayo dira nga kanal sa ilaman sininga barangay. Ang mga haki-five ang nagatugagid sang tuman nga traffic, no, mga haki-five, labi na sa mga nagalabay dira, madamo sa mga pumuloyo ang naapektuhan sang amuya nga problema. Ay labi na ti iban, no, nagapadulong diri sa siyudad sang Rojas para magklase, no, magtrabaho, mga kaki-five. Ano ba lang sabat sang opisyales sang nasambit nga barangay, aangot sa siningin palabot sa aton sininga reklamo, no, diri sa ipa-K5 mo. Ari may sabat, no, si punong barangay akon si kagawad Melvin Ayayo sang barangay Libas, mga kaki-five.
2: Actually nang nga project na iyain sa barangay, oh, kay tungod niya every time nga rainy season, makita natin nga ang karsada nato nagdalom ang tubig baha. Kaginat nga porsyon sa may ara na sa may welcome to Barangay Libas. Sa una pa may ara na dahil siya nga drainage kanal pakadto sa suba. So kaya na nga drainage kanal nga sa una, puno na sa lapo. That's why nga nagpatikasugang Barangay Subong. Sa pagpangon na sa itong punong barangay, Jubinalikan. Nga, ubrahan namun sa bagong pag-sculvert tayo ng kanal para makadaloy na naman ang tubig. Kaya ang tubig sa karsada, hindi magbaha ang karsada na ito kung uras ang tigululan. Kaya inaginumpisahan sa last month, May 15, regarding sa kadugayon sa atong kwento, ginasunod man namun ang curing period or mga 3 weeks before natin paagyan ang kasada, ay kung imo na siya paagyan niya daan, kung hindi natin pagpamalhon din, masayang, mabuka man lang liwat at mag-ubra naman kita liwat sa another na mag-siminto sila. That's why muna medyo nga dugay, left side na yun, kung nagasulod niya sa libas, bali, kung nagkapasulod ka left side ang inuna namon, taga ina, mga ano na siya, mga 3 weeks na. Sa subong ginaubra naman sa right side na naman, ay para pagpagagipati, agin na po dumang.
3: Pag-abot naman na kagawad sa ginareklamo sa mga umalagi kay sino sila, daw uol gin siya katama, mayara kita sa mga barangay tanlo dabi nga nag-assist agad nga ang mga nagasugat anay bla or alternate dabi nga lagyan kagawad.
2: Okay. May ara gin designar nga aton nga punong barangay, no, nga mga barangay kagawads daily para sa pag mando sa mga salakyan nga nag-aagi dira, no. May ara dira. So ang karsada natin, kung magpasulod ka sa libas, may ara pagkita another alternate nga agihan, no, kung makasulod sa libas. Kung halimbawa medyo damo iman ang pan kanto nagka-traffic dira, ay siyempre kung ginaubra dari sa piha, kung sa taba pakadto ka sa going to Bara, pag abot mo dyan sa may corner na sa dati nga yung panorama, pwede ka din kasulod, Tabay area, makapasulod ka din sa may lunok, going to Purok 3, Purok 2, going to PC4, may alternate route kita nga pwede pag-aagyan.
3: Mm-hmm.
2: Ang parte naman sa makita nila nga daw, kung nag-humps ang kwan, ang kalsada, bali ang elevation nga ginagamit sinada namon o ginbutang, ginilog namon o ginkuha namon to sa existing nga kalsada nga ginubra sa DPWH nga bagbo.
3: Mm-hmm.
2: Kahit kung ilan na ina kayang inaalis si na ma'am, kung siminto po na nila datanan, magatupong ina siya. So sa subong damidyo, hindi mo pa mo kung may do hams, pero kung natawunin mo ang existing to sa unahan lang niya,
3: mm-hmm,
2: amo na siya kataas ng level sa karsada. So sa tanan natin yung umalagi, no? Kasi sa mapa natin niya, medyo masikip na hindi na obra pa. So gamay lang ako, pulo pasinsahan lang natin. Okay. Mm-hmm.
3: Aton siguro kagawad nga mensahe sa mga muluyo, ilabi na ang adlaw-adlaw gid nga nagkagwa sulod diri sa barangay, may kantanan sa pila nila ka mga reklamo pag-abot ya sa ilang nga transportasyon kagawad.
2: Okay, so in behalf sa aton nga sa kabilugan nga barangay council sa barangay Libas, no, ginakwan lang namon sa kanan nga pumuluyo nga nag-aagi dira, gamay lang nga pasensya kaya tungod nga ang atong subong proyekto ongoing pagin kag ginasigurado man namon nga hindi man siya maguba nga daan. Mm-hmm. Kaya mo highway na dira basi agyan sang kung hindi ma-cure o hindi maubra sang maayo basi mag-agyan mga dalagpo na doon ng mga salakyan kapras mga nakadko sa pusingkot mga truck.
3: Mm-hmm.
2: Nga tagpo basi masamad siya nga daan.
3: Mm-hmm.
2: So mas maging hukul pagin na. That's why nga medyo madugay-dugay ang pagpamala ang sinang simento niya. Ginasiguro man namon nga matibay ang pagkaubra sina nga hindi magliwat-liwat ang pagubra. Ginasigurado din natin nga hindi man sa 100% nga perfect-perfect, pero ginasigurado namon nga ina nga box culvert makinagyan nga hindi siya maano sa madugay nga panahon. Kag sa liwat, no, ginahinyo ko man ang mga pumuluyo na binigid sa barangay Libas. Kaya gamay lang ang pasensya, tungod nga kung matapos naman ina, mag-ayos naman ang dalos ng trafiko. Kaya ginasigurado man sa pamunuan sa ating barangay, si Honorable Cab Jubin Nalika, may araw na naka-standby kag nagabantay, nagigiya sa ating mga traffic, ang ating mga barangay tanod sa barangay Libas.
0: Nabatian, no, mga Haki 5, ang pahayag ni Barangay Kagawad Melvin Ayayo sang Barangay Libas, no, sa Batman sa sining ginareklamo sang pilaman dira ka mga residente ining ginatugang huol, no, mga Haki 5, habangod sa sining ginakayong kanal sa ila sininga barangay, mga Kaki 5, o nga nagatugas ang tuman man ka hinay nga dalagan sang trapiko nga naghatagid sang delay sa pila ka mga motorista kun umalagi, mga Kaki 5. So tinaintindihan man naton ang mga project, no, nga pang infrastruktura sa mga kabaranggayan, no, ti may mga purpose gid, no, kun tuman man ka importante, ilabi natin ang tuyo sini, no, sa payag man sa barangay official is mabuhinan ang pagbaha kag maprotektahan man ang mga residente. Kasubong sang ginapatigayon dira, no, ginaubra nga kanal o box ka culvert dira sa barangay Libas. Ti matag, no, tinutuyo sang proyekto is maghatag sang solusyon sa labi na, no, mga Haki 5, sa pagbaha. Pero ti syempre, no, hindi man ato na bi mapaiway ang reklamo, no, sang aton sini nga mga concerned citizen nga nagapalabot diri sa aton, mga Haki 5. Ilabi nang ila sini nga reklamo sa mga hahuol bala nga dala sini, ha, mga Haki 5, sa pila ka mga residente kag motorista. That's why ginlabot sang aton sini nga news team para mangin patas man ang aton sini nga pagpalayag, mga Haki 5. no, ginabot ang payag no ang bahin sa aton sining opisyal isang barangay dira sa Libas si ginpatag diri no nga temporaryo lang no gamay lang gid nga pasensya mga Haki 5 agot ti para matigayon maniho no mga Haki 5 no kag suno pa diri no kay barangay Kagawad Melvin Ayayo ang ining proyekto dako manggaling ano siniyong budget 500,000 mga Haki 5 ginalauman gamay na gilang tinion sa masunod nga simana o kon sa katapusan nga simana sang Hulyo gali mga isa ka bulan pa anay nga ulo antos mga Haki 5 bakag pasensya gid sa mga nagaagi suno man sa opisyal sang barangay sa huol nga dala sining proyekto mga Haki 5 o kag kon matapos na ni mga Haki 5 o ti mangin mapuslan no naman ini kag hindi na mawasak mga Haki 5 ang ila sining proyekto mandira sa kanal kag hindi mausik ang materyales kag pundo nga gin allocate dira no mga Haki 5 so may mga gin pang mentionar diri o gin pahamtang nga mga barangay tanod sa lugar para ti magiyahan ining galabay dira may mga alternatibo nga ruta no ang barangay mahimo nga makalabay sa barangay Bara sa sitio Tabay padulong sa Purok 3 sang nasambit man nga barangay mga Haki 5 so nagapangayo gid sang pasensya ang barangay no angot sini mga Haki 5 ti tsindihan man naton kung may mga kasubong sini nga proyekto labi na kon karsada may tugangin kong isa nga ano sa trapiko mga Haki 5 nga huol o ti ang solusyon diri no mga alternative route no nga gin ano man sa aton sini nga barangay no mga Haki 5 oras na ton 24 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad ang iningabahin mga Haki 5 ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Subong at tiyempo kung kaisa nagaulan-ulan gid. Mga Haki 5 nagatuga kung kaisa sa mga ubo, sipon, lagnat, sakit sang ulo kag trangkaso mga Haki 5. Tilaban-laban dasig kag matapikan sang nasambit naton nga mga common nga mga balatian kung mahina ang imo sininga resistensya mga Haki 5. Kaga hindi bastante ang level sang vitamin C sa imo sininga lawas. Solusyonan nato nina pinaagi mga Haki 5 na magsuplemento kamo sang Mighty C alkaline vitamin C every day. Ha? Immune boosting vitamin C nagapa-increase man isang collagen production sa aton sininga lawas. Kaga don't worry. Ay, hindi niya pareho sang iban nga mga vitamin C nga acidic no mga Haki 5. Iniya non-acidic. Safe kag friendly sa aton siringa tiyan. Sa liwata, no, mga Haki 5, para mangin mapag-on aton siring resistensya, malikawan, no, mga Haki 5, ang mga common nga mga balatian, subong at tig-ululan, mag Mighty C Alkaline Vitamin C everyday. Mabakali ni sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang klinika sa liwat sang Klinika de Alternativo diri nahamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Oras 26 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sa ngapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Sir Dar, please greet me. Ari pa ko sa merkado nagapanindahan ma-recap lang karon. Thank you no dira sa Finiquito and Tabige family sa may Biskaya President Rojas asa kay Ma'am Sinalin na Finiquito Tabige always man nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon mga Haki 5 aton nga balikan na pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matinlo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy kalunay,
9: DTX 500,
10: masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500,
9: DTX 500.
11: Juice Benlot.
12: Nung ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko.
12: Kina sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Panahon na naman ang ubo,
9: sibon,
10: at trangkaso.
9: Pero huwag mag-alala
10: dahil ang Didra ang mighty.
9: Palaban mo, Mighty C!
10: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
9: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
10: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
9: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
1: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
1: Mamakan mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Nagit sang init ang relasyon nga ini.
20: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
21: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
23: Muling buhayin mo.
22: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Healthy ni Suanes.
2: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Healthy ni
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
4: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.

0: Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Henson.
1: 26 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna ng alas 6 ang gab idiri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kapod sa gihapon ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson. Kay Victor Bustillo Hulyasca, akon Hulyasca, mayong hapon. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, nagatutok sa gihapon. Silingya, mayong hapon ka K5 Sir Darren. Always gidamon pinamati sa mga balita mo. Thank you, Gida. Kaya, oy, naka-sidding sa aton si Sir Sherwin, akon Sherwin Marco Wee. Thank you, Gida, Sir, no, sa pag-monitor diri sa aton sininga pagpangalagad sa El Castigador. Sir Dexter Mayo, silingya, no? Ay, silingya kay Sir Moises Paligumba Jr., I'm pleasure to have my cousin like you. Cousin Moises Tibo Mayo Paligumba, our board of director of Capiz Electric Cooperative, Cuartero and Daosite. Thank you again sa pagtutok no, kay Sir Dexter Mayo dira sa may Agkabugawa. Kagkay Sir Moises Mayo Paligumba Jr. sa Barangay Bunod. Sa mga kasimanwa na ton, dira sa kwartero, mayong hapon sa inyo. Kay Tayro Di Kata, dira sa may Nagba. Na always man nga nagapamati sa Sininga Radio. Kay Dodoy Warren Tibor Herosa sa Tibor and Herosa Family, Soberano Family, dira sa may Sitio Proper. Kay La Alice, dira, no? Kay La Merly, kay Nung Undot. Kagkay Nini Camille sa tanan nga taga Nagba, dira, no? Nagatutok. Kagbayong hapon man, dira. Kay Mama Leia. Nagapamati still bisan sako sa aton routine everyday ka K5 Darren. Siling ni Ma'am Gianna Amville Siloso. Okay, sige dugang nyo nga mga mensahe, balikan nato ni na mga K5. At this time, aura sa aton sini pagpangalagad bianti 4 minutos sa nabili ng tisita magdangat sa takda ng alas 6 ang gabi. Sa aton sini nga segment nga ipa K5 mo.
0: May reklamo? Ipa K5 mo. Darren Salomeo Henson.
1: Mga ka K5 no, dira sa may Barangay Kagay. Alabi na gid dira sa may highway gid no, sa isa ka gasolinahan. Sa may Kagay Highway mga ka K5. Isa ka concerned citizen nagpalabot sa ton sinisang reklamo. Aangot sa sining problema sa basura. Masobra isa kasimana na sunod sa concerned citizen nga why gid ginakolekta no nagatinumpok nakita niyo sa aton sini nga footage na mo ning sitwasyon mga haki 5 kag aton ina gin padulungan kau pod ang aton sini nga team subong nga hapon mga haki 5 no para mapalabot nato ng concern kuha no matandog ang atensyon sa opisyalis ng Barangay Kagay. Okay base wala bala natalupang dan mga haki 5. Okay sa aton sini nga pagpadulong sa lugar. Nakita naton mga nagatinumpok hindi lang sa mga ginagmay nga putos ang sako nga basura kundi dalagkuan no mga haki 5 nga pinutos no nagapunsok nga basura mga haki 5 no may ara sa garbage bag no inang manakaitom may ara man sa normal size nga sako akay ginang mga kudo ka color green mga malagpad no mga dalagkuan nga mga sako mga haki 5 ang unod na narisari nga mga basura ang mga putos sa mga pagkaon mga plastic. O kag kung ano pa dira, no, may mga wiring, pakita gani nakita, partner. Nga dira, yagin pang tambak. Ang malain lang, kay indigin manami kay sa highway. No, kung makitaan sa aton, sininga mga bisita, magpadulong diri sa siyudad sang Rojas, mga haki 5, no, ilabi na nga daan, tida entrance gid. No, mga haki 5, ang Barangay Kagay, magpasulod ka diri sa city proper. No, kung may mga taga-Aklan, no, dira Galabay, ko ilabi pa ko mga may mga private vehicle, no, mga haki 5. hindi na yung magdiretso dito sa may Pueblo Terminal, tiban dira na nagalabaya para dasis, dasig ang paggasulod diri sa sentro sa ngaton sininga syudad. Ay gatamwa gid no sa may crossing sa Cagay Highway ang gatinumpok ng mga basura, mga hakipipe. No, hindi manami lang tawon. Kung may mga bisita nga magapadulong diri sa aton, kag ang piligro pa dira ang mga galabay dira kaysa sulod may mga community, no, may mga apartment. Akong malabay da pila ka mga residente ti masimutan gid ang sungaw sang baho sang basura, mga Haki 5. Ano ba lang sabat no sang opisyales sang aton sininga barangay Cagay para man sa patas anaton sininga pagwaragwag, mga Haki 5, ginlabot nato ng opisyales sang barangay Cagay. Aton ni pabati no naon naton kay duwa gid aton sininga na interview pagabot naton sa barangay. Wala abi si Kapitan Aragon na naka-interview kita una no kay punong barangay Medina. Pagwa nato nagabot si Kap, gin-interview naman naton nga liwat. Kung gin-interview man naton si Kap, mga Haki 5. Ngari pamatiya naton ang sabat no sang opisyal isang barangay Cagay angot sa sining concern gagin palabot diri sa aton mga Haki 5 sa aton sininga segment nga Ipa-Key 5 mo.
0: May reklamo? Ipa-Key 5 mo.
2: Good afternoon sa aton nga K5 team. Kagpasalamat kami nga nagpalapit kamo sa aton barangay para at least mapalabot ang mga problema. Sa as of now, mahatag lang po sa gamay ng informasyon na ang among nga garbage stock is unserviceable good as of this time. So ang ginagamit naton nga taga-collection ang duwa ka salakyan sa aton punong barangay nga si Arturo Aragon. Inasya nga problema sir, nakita na namon kay last week pag grooving ko sa gabi, ginpalabot sa akon sang amon nga driver sa pan, sang amon nga collection sa basura, nga inadira siya, naging problema, kay ginaobra sang dump site sang mga nagapalarke nga mga wingmans. So, last time na collection nina, tapos ara naman nagumpisa sila kay every time kung gisa ginagamit nga parkingan sa mga trucking. So, ang excess gor ang mga basura nila or sa sulod sa ilang mga trucking, dira nila ginadump. Pero rest assured sir na this Wednesday, itry naton nga ma-collection and then siguro kunara sila dagakuan sa gabi kay kami nagarubing gabi-gabi nga ato na sila nga pabalon pag ibawal na ang pag-aboy sa basura kay isa na siya ka problema man amon subong ang pagkin ng collection especially wasa ka amon nga garbage stock. But rest assured by this coming Wednesday trabaho ko na to nga malinjoy na para at least makuha na daang mga basura nga of course nabala namon hindi na siya basura sang pumuluyo kundi sa mga trucking nga nagapalarking dira kung gabi.
3: Ganyan na monitor
2: siya. Yes, so okay, nagligad gintimpyuman. Then afterwards naman, the same naman siya problema, pero sinigani, at least siguro, tagaan to nagigid sang importansya na mawarningan sila. Kaya kung hindi, pwede pa sila matagaan sa pa-issue citation ticket sa aton nga course sa Senro. Itungod may arakit ordinan niya sa with regards sa illegal dumping of garbage. So,
3: may posibilidad man may mga residente
2: na nag-aboy. For sure, ang true and experience naman siya. Kaya usually, ang tao, pag nakita nila na may nagatulumpok, ang tendency, ang presumption nila, siya diri na lang po madugang man, diri ko na lang ibutang man akong basura. That's why siguro, base nadugangan man. Pero kung sa makita ta, hindi siya yasing mga sako, mga dagko siya ng mga pinutos. So, halin ginaguro sa ilang mga ginadalaman diri nga mga goods nga base mga basura na. So instead nga ibalik nila to Manila, syempre mahuling na sila, so dira na lang nila ginaboy, palupos na lang.
3: Okay, sige, ay mo na lang mabilin nga mensahe sa taga-Tagay.
2: So mabilin ko lang mensahe nga as of now, please bear with us sa barangay council, especially subong nga nagproblema kita when it comes sa aton garbage collection. But rest assured nga ang bilog na council nag-obragid nga para at least kahit papano ma-collection na ito ng itong basura nga papabili nga matindo kaya po ng barangay Cagay.
4: Hapon ngayon, kita na rin, kita subong man, sa mga katapos ang K5. Ako po rin sa Barangay Kagay. So, yun ang maturay na sa pinwatingan ako na hindi na dapat ihulog kaga sila magpili sa gila mga kinanglanon nga mga maapusdan na nga inong pakilo. Pinwaringan na sila namon Sabado nga hindi nila dapat ihulog na ang ilang basura kaga sila magpupay. Kahit tungon nga at isar nga kinatodol sa limuda sa mga sa ano sang gasolinahan ko makita diya po sa printe. So amo gani na nga sa Miyerkules amo paginaslawan ni nga daliwat kang kumbumutang sila may pinalidad na sila. Kaya tungkol nga kabudlay subong sa ato nga pag-pick up sa ato masura tungkol ng garbage nga mo na medyo may diferensya. So ang ginagamit ko lang subong sa lakyan Miyerkules ang Sabado ng schedule ang duwa kong kasalakyan para na mga makulukan na mo sa pag ako tamasa sa kadro sa damsite.
3: Okay. Okay, ano may problema ay sinigang
4: gabi. Ah, may problema kita ya daren. Ang amon nga kwan gabi trap. So gin po berol na mo. Daway gising chapsa. Kay tungod sa kadugay yo sobra na sa kitinyo sa serbisyo. So ang amon nga report po sina nga mabakan lang kami sing trap nga pag-ungat na by next year.
3: So, pero regular man yung pag-pick up?
4: Regular yan. Kahit tungkol nga, inindo ako pagkalap yan. Bali, dua ang driver ang ginagamit ko. Dua mas lang driver. Kung hindi makuha sa dua katlip, pinatatlo nila.
3: Okay.
4: Hasta na mapon lang pick up at lamang nga ubos ang masura.
3: Sa inyo, sino nga pag-nantaw? Kaya sino posibilidad nila na nagatumpo?
4: Eh na nga mga basura da. May posibilidad nga iyan na sa ibang nga tracking man, nga nagaparking da. Nagtubong mga tayong isa din ito merchandising nga sa tabok. Nasa diin, dito na ginatumpo kag dito napili ang mapuslan ng mga kinanglano na para mapakito.
3: Okay, sige, mensahe mo na lang.
4: Ang mensahe ko na lang, kabay pa kung nagpamati, magkamo, ang natundan sila da sa pagbutang, palihog lang, kay kung madakpan, mabutang ka mo da, may pinalidad ka mo sa barangay. Tungod nga ina, hindi sakto ang inyo ginahimo.
3: Thank you.
4: Salamat din
0: mo. May reklamo, ipa-K5 mo! El Castigador.
1: Nabatian no mga kaki 5 ang aton sini nga interview kay punong barangay Arturo Aragon and barangay Kagawad Anthony Francis Medina asang at sang barangay Kagay ang otman siningin palagbot sa aton sini nga reklamo sa aton sini nga ipaki 5 mo mga kaki 5 nga masubra isa ka semana na dira nga nagapunsok nga mga basura sa may Kagay Highway mga Kaki 5. So amo na no mga Kaki 5 gilayon man nga ginsabat sang opisyal sa Barangay Kagay ang ini nga concern kag ginpasiguro nga sa adlaw sang Miyerkules ila ina nga pagakolektahon mga Kaki 5 kay ti may problema man gali ang ila sini nga garbage truck mga Kaki 5 amay ara sang samad kag mayo man gani no si punong barangay Arturo Aragon ginpagamit o kon ginagamit dira no sa barangay Kagay ang iya siniduha ka mga salakyan no nga pick up mga Kaki 5 amo na yung matuntuod nga serbisyo publiko mga Kaki 5. So mayo man mas timprano na palabot ni nato ng concern sa pila dira ka mga residente ha mga Kaki 5. Okay base bala madugayan naman no mga Kaki 5 kag nalingan o kun wala na talupang dan sa aton sining opisyal. So suno kay Kagawad Medina na monitor Manila ina o galing ginakuha Manila o galing may nagatumpok gid no may gahungod butang dira ilabi na kun gabi kagilagi na dudahan ang mga tracking mga Kaki 5 kag ang isa dira ka merchandising sa tabok sa nasambit nga lugar o dira sa may Kagay Highway o tikabay pa no sa mga natungdan dira nga ginapatihan nga mong nagatumpok sang ila sini nga basura o maluoy man kamo o mga Kaki 5 kati mapiktuhan gina aton sini nga pumuluyo kung damo, dira magatinumpok, no? Kung magpinasaway man kamo dira, kay baluman naman kamo sang epekto sang basura. ano na nga daan, nagapanghagad sa mga langaw, at yung magdamong langaw dira, napiktuhan pila dira ka mga panimalay man, malapit sa lugar, kagama nagalabay, labi ng mga kabataan, tibalatian gid ang resulta mga kaki-five. Oti sa Miyerkules, ikwao na, no, sa aton siling mga opisyales, no, sa barangay Kagay, ang nasambit man niya nga gatinumpok ng mga basura nga ginpalabot sa aton diri mga kaki-five nga reklamo sa pila ka mga residente. Regular man sila kuno nga nagakolekta o galing may pilagid ka mga pasaway. Ilabi na mga tracking dira, no, mga kaki-five. Kung mahimo, ibutang nyo na lang sa insakto abi nga mga ano, no, nga na lugar, no, nga kundi nahamtang ang insakto man nga bulutangan sa mga basura, no, hindi dira sa alagyan ang mga kaki-five. Kaya malain nga daan dira kuno kayon sa mga ido, no, kag magnilapta mga plastic kag tigululan subong. Amo naman ang tunaan nga anuron kag magabara sa aton sini mga drainage system ang mga kaki-five. Mayo man, no, mga kaki-five, nga gilayon man nga ginpasalig, no, sang mga opisyalis nga ila aksyonan gilayon. Buti kita nalipay kung may mga kasubong sini nga ginapalabot sa aton diri nga reklamo kag ginapalabot man aton sa mga natungdan nga mga opisyal sang aton sini nga barangay nga positibo bala ang sabat, no, mga kaki-five. At kung ninyo madumduman to sa may humagikikville sang tinalikdan ng mga simana, makita man to nagpadulong ang kaupod ng aton sining news team pagkaaga kuha gilayon na, no, sang aton man sini ng mga opisyales sila binasang city government mga kaki-five. Oras aton sining pagpangalagad, 9 minutos ang nabilin antes sita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi diri sa programa nga El Castigador.
0: El Castigador. El Castigador.
1: Kay Ma'am Roda Donato Amago, mayong hapon Sir Darren, mayong hapon man sa imo Ma'am Roda. Kay Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona. Nagatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad. Thank you gid. Kag kay Serenante Cam, no, ginagreet niya lang ang iya sining pamilya dira sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayaw, no, kay wifey Baby Cam, siya sining anak kay Beboy Cam, iya nga Iloy Helen Cam, always gid nga nagapamati dira sa Barangay Dayaw. Madamo gid nga salamat sa aton sining mga kaki-five nga nagupod subong Lunes nga edisyon sang pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Thank you gid sa mga OJT naton, no, mga kaki-five. Garagupod man sa aton sa field kay kaki-five Daniela Abrinica kag kay kaki-five Jason Macometa. Masang Capiz State University Mambusaw. Iringabahin ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men, no, mga kaki-five. Sa mga nagapangluya na dira ang ila sini nga performance, ano, sa mga mister mga kaki-five ay hindi pagtuguting mabitin ang inyo sini nga partner o kon inyo sini nga missis mag-extend food supplement na mga kaki-five. May ara ini sang Maca and Clavo Huesca na mga kaki-five, mga kampyon nga mga ingrediente manggaranon sa amino acid kag phytonutrients alin sa Maca Root and Clavo Huesca. Ginapataas niya nga aton sini nga libido, ginapabalik ang gana kag ginapaayogin ang performance sa kay Mrs. Extend Food Supplement mga kaki-five, available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center gang clinic na hamtang diri sa Roja City sa McKinley Street tabok lang sang PLDT. Available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar kag sa online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-five.
0: El Castigador. El Castigador.
1: O Okay, may pahabol pa nga mensahe na may pa heart sign pa si Ma'am Roda. Dira sa may Alba Village sa Dinginan. Thank you, Gid.

0: 6 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Standby na mga kakifive sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with kakifive Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa pangalan sang bugos nga persa sang K5 News FM Rojas, kaupod sang aton sininga guwapohon nga partner si K5 Michael Jan Detoga. Samon sininga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Sa Maalwan, mabuot kag mapinalanggaon namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-ini

0: mukha. Sa Clinica Sporebiotics, you're always in good health.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
5: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dr. Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
2: Extend the food superman for men.
11: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-harahagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
12: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko lugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
13: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
12: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Bakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6 ng gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: K3Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport.

0: at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: K5 sa mga headlines.
0: Maria Rochelle Abroad. Headlines.
1: Sa mga balitang lokal. Hugot nga monitoring kagbagbantay sa mga dulunan. Mas ginapasangkad kontra African swine fever. Alegasyon nga pagpangharas sa isa ka estudyante sa CR Samol. Wala sang kamatuuran. Kanal nga ginakayo sa barangay Libas sa ginareklamo. Ginakayo nga kanal sa barangay Libas, solusyon sa pagbaha sunod sa mga opisyal sang barangay. Pia pa Pontevedra Chapter Federation President in pa K5 bangod sa ginaligar pagpanunto sini. Sa dugang mga balitang lokal, babayi pilason matapos nga bumunggo sa 12-wheeler dump truck sa Roja City. Kag motorista kag sakay sini. Tutayan lang mabungguan. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokod Western Visayas, mga balitang regional. Estudyante nga ginaaligar nagaplano manglutang sa eskulahan sang Escalante na kilala na. Masobra 3,000 kalus of firearms na record sang police regional offices. Umalin sang tuig 2019.
0: Bitang Regional.
1: Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
0: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
1: Senado bukas na sa mga bisita sunod kay Senator Gatchaliana. Senator Bato de la Rosa pag-arestohon kung magtuhaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sunod sa Philippine National Police. Kagta Baldwin nagatubang sa hearing sang dole. Balita ka K5 sa luwas ng pungson, balitang international.
0: Balita international.
1: Patay sa linog sa Venezuela, malapit na sa 1,500.
0: Balita international.
1: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
0: Balita sports.
1: Lionel Messi naghimo sang kasaysayan bilang labing unang player nga nakapunto sang 7 kasud-asud nga hampang sa World Cup.
0: Balitang Sports.
1: Kag para sa aton Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Philippine drag queen Maxi nagpangayo sang pasaylo matapos ang viral video nga pagpanakit.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sirigapagpangalangan sa buong adlaw, sang Lunes, Hunyo 29 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5, Radyo Tabuanay sa Banwa sa Pilar. Kag live inyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas, kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rocks. Kag K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:05 sa gabi. Ka-K5 ning oras ang nadulong sa aton sa Kaalwana. Sang D3 Bio, o Klinika D3 Bio, mga ka-K5, may aras ang virgin coconut oil plus vitamin D3, masami ikaw nga stress, buringota. Kagmamaligan ang aton sa ringa memoria para sa aton healthy nga uto. Klinika D3 Bio, available sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, 14 pesos lamang ang kada soft gel. Ka-K5 sa aton mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
0: Padayon ang pagpatigayon sang gobyerno probinsyal sang Capiz sang hugot nga monitoring kag bagbantay sa mga dulunan. Pasulon kag pagguha sa probinsya kontra African swine fever. Sa ginpatigayon nga press briefing, ginpahanumdom ni Attorney Luvim Amores sa Provincial Information Officer ang mga hog raisers nga kinahanglan protektahan kag bantayan ang mga hinuptanan nga baboy. Sunod diri pananglitan nga sa una pa lamang may makita na nga mga senyales ang balatian kinahanglan i-report gilyon sa mga otoridad. Isa ini sa mga pamaagi ka K-Fan nga makontrol ang pagdamos kag paglapta sang ASF sa Capiz. Dugang pa nga hindi kinahanglan pag-isalig sa gobyerno ang tanan. Bagod ako nga bulig ko nagakoopera ang isa kag isa ilabi na sa subong nga sitwasyon. Nahibaluan nga tub-tub subong, wala pasang patod nga bulong. O kung bakuna agod batuan kag matap na ang balatian sa mga baboy. Sa pihak nga bahin, hugot nga ginpanginwala sang isa ka lalaki ang alegasyon batok sa iya sang isa ka estudyante nga nagpangharas iri sa sulod sang comfort room sang isa ka mall sa Rojas Avenue, Rojas City. Sa exclusive interview sang K5 News FM Rojas kay alias Jay, iya ginpahayag nga wala sang natabo nga pagpangharas kabalis karan sa alegasyon sang nagpost sa social media nga si Kyle Lawrence Ibanez. Dugang pa siri o kung depensa pa siri ka K5. Matapos siya nga mag-usar sa CR, naghuga siri sa iya mga kamota. Kag natabuan nga yara ang tagreklamo kag ang isa pa siri kaupod. Nagpamangkot pa ini kay Ibanez kung suno sa natunggan. Kung mayara ini sang tisyo, kadungan sang pagbuklad sang iya palad gamit ang tinaga. Una pa nga nagwa sa CR ang tagreklamo ka K5 apang madasig man nga nagbalik. Sa sulod kag nakatutok na sa iyang cellphone. Samtang nagakuha sang video, bangod sini dito na sini ginkomprontan ang tagreklamo. Agud maathagan sa natabo sino pa kay alias Jay. Pahayag sang gana reklamo ka K5, wala siya sang intensyon nga malain kag posible nga wala lamang sila nagintindihan ay. Malain lamang sino diri, bangod ginpost sa social media ang iyan among. Nga nag-angkon sang nanarisari nga mga komento, nagikan sa publiko nga wala nahibaluan ang matuod nga natabo. Ginklaro man sini ka K-Fan kung matuod nga gimbasto sila si Ibanez. Kung tani nagpangayo ni sang bulig sa iya upod kag mga tawo nga yara sa sulod sang CR. Apang wala sang may natabo nga pagpangayo sang bulig. Sa baylo ginpabugal pa sini nga iya igapost sa social media ang kuha nga video. Sa karon bukas si alias Jay nga atubangon ang allegation nga ginaboy batok sa iya pinaagi sa legal nga proseso. Sa dugang ang mga balitang lokal, nagpalabot sang reklamo sa K5 News FM Rojas ang isa sa mga residente sa Barangay Libas, Rojas City. Ang nagsuot sa uol nga dala sa Ilacay o nga kanal sa Ila Barangay. Nagpalabot sang reklamo sa K5 News FM Rojas ang isa sa mga residente sang Barangay Libas. Angot sa uol nga dala sa Ilacay o nga kanal sa Ila Barangay. Sa wala naging ningadla na concerned citizen, iyagin payang na wala man siya nagakontra sa proyekto, ilabida sa pagkayos ang drainage. Apang sunod sa iya, hindi sang tupong ang kataason sang level sang dalan kag delikado sa mga umalagi. Iyagin payang man sininga madamo ng mga pumuluyo ang napektuhan sa mga problema, ilabida mga adlaw-adlaw na nagapadulong sa syudad sang Rojas. Sa kaangot nga balita ka K5, makabulig sa pagsulbar sa problema sa pagbinaha padayong ginakay o nga kanal sa Welcome Arch Park sa Barangay Libas. Iniangin payag ni Barangay Kagawad Melvin Ayayo sa exclusive na interview sa K5 News FM Rojas. Nahibaluan nga magamay ang daan nga kanal gani nagdesisyon ang Barangay Council nga himuon nga box culvert agud mas dako ang kapasidad nga pag-aagyan sang tubig labi na sa tiun sang mabuno kapag inulan. Suno kay Ayayo ka K5 insugura na proyekto sa tong Mayo 15 kag ginalauman nga matapos sa katapusan nga semana sang Hulyo. Nagalabot naman sa 500,000 pesos ang ginalokar nga pondo para sa dasambit nga proyekto. Nagahinyo man ang opisyal sa pasaylo kag paghangop sa mga umalagi sa uol nga dalas ang proyekto. Bangod sunod diri ka K5, may mga ginasunod sila nga adlaw antis paagyan diwang ang dalan sa mga motorista. Kag salakyan, agud hindi mawasak kag mausik ang materyales kag pundo nga ginaalokar. Kaangot sini maging pahamtang man ng mga barangay tanod sa lugar agud magiya sa dalagan sang trapiko. Subong man may mga alternate rutas ang barangay kung sinuin mahimo nga mag-aagi sa Barangay Bara, Sityo Tabay, padulong sa Purok 3 sa Barangay Libas. Nagalaom naman ang barangay nga sa pagtapos sa proyekto maging epektibo ining solusyon. Agud mapaganhagan kag mapunggan ang masaming pagbinaha sa amo nga lugar. Sa katapusan nga balitang lokal, ginpa K5 sang volleyball tournament, referee nga si Vladimir A. Baruna ang Federation President sang Pag-asa Youth Association of the Philippines sa Pontevedra Chapter. Si Joshua D. Balunso, bangod sang mga reklamo nga nagluntad sa gimpatigayon nga One Day League Volleyball Tournament sa Civic Center sang Pontevedra Capiz sang Hunyo 27. Sa exclusive nga interview sang K5 News FM Rojas kay Baruna, ginpayag sini nga kaangay, gimbutang siya sa kunkahoy anad matapos nga wala na dayon ang championship game bangod sa naglakat ang organizer antes nga matapos ang torneo. Suno sa iya, nagpamalibad siya nga ipadayon ang championship tubtob nga kuntubtob nga sa hindi magbalik ang organizer sa venue. Ginpayag sini nga una nga ginanunsyo ang torneo sa Facebook sa Mayo 13, 2020 na may registration fee nga 1,500 kada team kag 500 pesos nga down payment. Subong man antes ang gitala nga petsa sang liga ginanunsyo ini sang kunkin anunsyo nga kansilado bangod ginapahayag ginhold sang commission and audit ang papremyo. Kadungan sini ginpanabuan ang registration fee sa 1,000 pesos nga ginsiringman nga dugangan ang premyo. Sino pa kay Baruna, pito ka team ang nag-atrans matapos ang kansilasyon kag ginrefund naman ang ilang mga registration fee sang paamat-amat. Samtang ang nabilin nga mga team nagpadayon sa torneo sa adlaw sang kompetisyon, naglisensya ka K5 ang organizer kun agud kuhaon ang 30,000 pesos nga premyo kag wala na ini makabalik. Bangod sini wala na natabo ang championship pag nagtakop na lamang ang torneo sa Battle for Turn. Balita naman ka K5 sa palibot sang Rehiyon Sai sa kon Western Visayas mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi ka K5 ng oras. Ang ginadulong sa aton sa kaluwan sa Mighty C ang alkaline based ka vitamin C. Obo sip on nila na trangkaso i Mighty C ka K5 the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Nagpatigayon sa investigasyon ng Escalante City Police Station sa probinsya sang Negros Occidental. Siring aga sang Lunes, Hunyo 29, angat sa ginaligan shooting threat o kung estudyante nga nagaplanong manglutang sa Escalante National High School. Na-trace kag nakilalang estudyante nga nagat-shot sa iya classmate kag nagasiling nga may plano ini nga manglutang sa bulutuan. Nagsiling pa ini nga hindi mapunggal bangod wala mapreso ang duha ka mga estudyante nga suspect sa panglutang sa eskulahan sa siyudad sang Tacloban City. Makit-an man sa mga mensahe nga nag-send pa ini sang letrato sang armas. Ginpakigbahin sang tiya sang iya kun sang isa ka estudyante ang mga screenshot matapos madiskobrehan ang mga mensahe sang natulugan ang iya hinablon sa samtang naka-open sa gihapon ang gingamit sini nga tablet. Sino sa tiya nagkilalahay lamang ang iya hinablos kag ang estudyante nga may hindi maayo nga tuyo sa online game nga Roblox. Sa dugang balitang regional, naglabot sa 3,683 ka mga loose firearms ang na-record sang police sa regional offices. Kaginsong kahumalin sang 2019, tub-tub 2020 sa isa. Sa presentasyon ni Police Colonel Adrian Aculador, o kon Aculador, Chief sang Regional Operations Division, nga ang Antique Police Provincial Office nga may pinakamadabog na record nga naglabot sa 1,236. Ginasundan ini sang Iloilo Police Provincial Office nga mayara sang 959. 862 naman sa Aklan Police Provincial Office, sa diin 116 ang yara sa Custodia sang Regional Forensic Unit 6. 175 naman ang record sang Capiz Police Provincial Office. 121 sa Regional Mobile Force Battalion 6. 39 naman sa Iloilo City Police Office, sa diin 138 ang yara sa Regional Forensic Unit. Tag 37 naman sa Guimaras Police Provincial Office. Samtang ginathag ni Aculador na ang mga loose firearms ang ngayara sa kustodiya sang Regional Forensics Unit ang ipaidalom sa ballistic examination.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi. Kaka-5 ng oras ang ginadulong sa aton sa kalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, ang mayara sang ampalay leaves kag disugad sugarcane extract. Ikaw ang mayara sang hypertension, diabetes. Isa ka herbal food supplement kapuno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant, 14 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Diwat na gintugutan ang pagbisita sang publiko sa Senado sa idalom sang Visitor Management System sang Office of the Senate Sergeant at Arms sino kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ini ang ginanunsyo ni Gatchalian sa ninga Lunes, Hunyo 29, ang pagkakasagin patuman nga no visitation policy matapos nga magpaidalom ang Senado sa higher kon heightened alert status. Ginpasiguro naman sang Senate Chief nga magapabili ng hugot nga pagpatuman sa mga tikang sa seguridad. Kalagip ang maidid nga inspeksyon sa mga entry point, pagberipika sa mga pagkakakinanan, kagpadayon nga pagbantay sa bugos nga pasilidad sang Senado. Sa dugang nga balitang nasyonal, ginpahayag sang Philippine National Police nga handa sila nga arestuhon si Senador Ronald Bato de la Rosa kung liwat ini magtuhaw para sa patigayunon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sino kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Reyco. Katungdanan sang kapulisan nga ipatuman ang pagdakop kay Senador Bato. Antes pa manini ka K5, nagpagawa na sang mando ang Department of Justice sa PNP. Kag National Bureau of Investigation nga ipatuman ang warrant of arrest halin sa International Criminal Court Bato kay De La Rosa. Ini ang may kangtanan sa ginaligan pag-ulamid sang senador sa kaso nga crimes against humanity. Saging patuman nga war on drugs sa administrasyon ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Madumduman sa tuwing Mayo 11 ang uli nga pagpakita ni De La Rosa sa Senado matapos ang halos 6 kabulan nga pag-absent. Sa di nagupod siya sa pagboto o di pahamtang si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong leader sang Senado.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, kakaipad alas 6 Vientes sa gabi. Kakaipad ng oras na ginadulong sa aton sa Kaluan San. Banamit kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. May alas ang paligachi asins kag disugard sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
2: International.
0: Padayon ang pagsaka sang numero sa mga napatay sa nagluntad ng linog sa pungsod Venezuela sang tinalikdan ng Miyerkules. Sandig sa datos, malapit na sa 1,500 ang numero sa mga napatay. Sa karumpadayon ng pagtinguha ng maluwas sa mga missing, ilabi na ang mga ginapatihan na tiphagan sang narumpag ang mga edipisyo. Padayon man ang pag-alabutan sa mga dumuluong ng mga rescuers, agod makabulig sa pagpangita kag pagluwas sa mga apektado ng residente.
1: Balita International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinap.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Sa balitang sports, naghimos ang panibago nga kasaysayan ng football superstar nga si Lionel Messi matapos ang manginlabing una nga player nga nakapuntos ang goal sa pito ka asod-asod nga hampang sa FIFA World Cup na angkon sang Argentina legend. Ang pinasahi nga record sa tunga sa nagapadayo nga torneo nga labi pa nagpapag-od nga standing bilang isa sa mga pinakamayad nga atleta sa kasaysayan sang football. Bangod sa iya asod-asod nga pagpasulod sang goal ka K5, ginpamatudan sang ubon sang Argentina ang ilang nga kapag-on sa World Cup sa pagpanguna ni Messi.
1: Balita Sports, Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Nagpangayo sang pasaylo ang Philippine drag queen nga si Maxine Adrason may kagtanan sa pag-viral sang iya video sa dimakitaan nga nadalahi sa pagpanakit sa isa ka fan. 3 ka tuig na ang nakalikan sa ginpakigbahan nga video sa social media nga naglapot sa isa tubdob 2 ka minuto ginako ni Maxi nga nakasala siya kaginsiriga naghinulsol sa natabo. Dugang pa sini madugay na nga nag-istoryahan na kag nag-ayuhay ang magtimbang abahin matapos ang insidente. Makitaan sa video ang isa ka tawo nga kaupo ni Maxi nga una nga nagpanakit sa isa ka fan antes ay niginsunda ni Maxi sang pagsipa. Wala namang ginistorya ni Maxi ang iya naging apology video ang naging ugat sa nasambit nga incident.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa magaraga panguna nga balita subong adlaw sang Lunes. Kunyo 29 tuig 2026 sa kuan niyo ringin tag balita ka K5 Maria Rochelle Di Anod Abraham. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sang inyo mga radyo 10.9. 83.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar kag sa amon nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Saliwat ka K5 ni ang D3 Bio Evening News. Good evening sa aton mga K5 Sulu supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners. Thank you so much again sa pag-abot kay ka K5 chat dari sa D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalalagid lamang sa bungos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa compartment's technical side ka K5 Michael John Ditonga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilanggahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya na
6: DTX 500 Mighty C
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C.
8: Mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, ubo pag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
8: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Coffee Mix.
14: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
22: Tigalapa!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
22: Supplement for men!
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
24: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
24: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
28: Memory Advance Syrup.
29: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
30: Bumakal sa mga butika.
31: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupo ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
32: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
33: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
35: Tinig ng Reformasyon.
34: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
35: Tinig ng Reformasyon.
34: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

kalugan dapat ipahayag subong nga ang yakatawhan dapat magkinahanglan sing instruksyon nga inhatag sa sini. Ang tagna nga yagin hambal may duha ka kahulugan. Samtang naglaragway sang kalaglagan sa Jerusalem, naglaragway man ini sang mga kahadlok sang katapusan nga dalagko nga adlaw. Yan pahayag ni Sos sa nagapamati nga mga disipulo ang mga pagkukum nga magatupa sa prostata nga Israel kag ilabinigid ang pagtimulos nga mag-aabot sa ila tungod sang ila pagsikway kag paglansang sa Mesiyas. Ang hindi masaypan nga mga pagpalatandaan magauna sa makahaladlok nga putok-putokan. Ang ginakahadlokan nga oras mag-aabot tinali kag madasig. Kag ang manuluwas nagpaandam sa iya mga sumulunod, gani kon makita na ninyo ang kangilaran sang kasaypanan nga ginsiling ni Daniel nga manalagna nga nagatindog sa balaan nga duog. Ang bisan sino nga nagabasa maghangop sa iya. Niyan ang mga yara sa Hudiya magpalagyo sa mga bukid. Mateo 24 versikulo 15 kag 16, Lucas 21 versikulo 20 kag 21. Kon ang idolatroso nga mga talaksan sang mga Romano dapat nga ipahamtang sa balaan nga duta nga nagasangkad sing pila ka estadyo sa guwa sang mga pader sang syudad. Niyan ang mga sumulunod ni Kristo dapat makakita sing kaluwasan sa pagpalagyo. Kung makita na ang paandam nga tanda, ang mga luyag magpalagyo hindi dapat magpalantang. Sa bungos nga duta sang Hudyo, subong man sa Jerusalem mismo, ang sinyalis para sa pagpalagyo dapat tumanong gilayon. Siya nga natabuan ngayara sa atop sang balay, hindi dapat magdulhog sa balay bisan sa pagluwas sang iya labing malahalon ng mga bahandi. Ang mga nagatrabaho sa mga umah ukon sa mga kalubasan, hindi dapat maghatag sing tiyon sa pagbalik para sa nagwa nga panapton nga ginbutang sa kilid samtang sila dapat nagapangawudlay sa kainit sang adlaw. Hindi sila dapat pangalagag sing makadali kay base madalahig sila sa kabilugan nga kalaglagan. Sa pagahom ni Herodes, ang hari sa Jerusalem, wala lamang ginpatahom sing dako, kundi paagi sa pagpatindog sing mga tori, mga pader, kag mga kuta, nga nagdugang sa kinaugali, nga kabakod sang iya kahimtangan, nangin maathag, nga hindi ini masarangan. Siya nga sa sini nga tiyon, nagtagna, sing dayag sang kalaglagan sini, kaangay ni Noe ang iya adlaw, gintawag nga isa kabuang nga alarmista. Amo na nga ginlaragway maguturan rin sa aton nga ginatun-an ang kahimtangan sang Jerusalem nga dako ini nga halimbawa sa kalaglagan sa palabuton nga kalaglagan sa sini nga kalimutan. Pero ang aton nga oras at tapos naman sa gihapon aton ini tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito kami po ay dumunulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa palala at babala sa panahon po ito. At pagpalain mo man ang ginagamit na impilan na K5 News FM Philippines, pagpalain mo ang CEO Rokimil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan sa physical, mental, spiritual, financial protection. Pagpalain mo kaming lahat, patawarin mo lawang kami sa aming mga kukulang pagkasalamat sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: KK5 News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadlawan. One month lang ako.

0: at naglubo na ako ng blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtagal.

0: Madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Sharing Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX

0: May TCF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: May TCF. Epektibo. Garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
3: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
18: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: five galingawantay.
1: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
2: Kabayo!
1: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
2: Ay, alam ko na! Kabayo!
1: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
2: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
1: Ano?
2: Demonyo! Nakabayo!
0: Hey! Hi! Galingawang time!
2: Kampyon!
3: KK5 News FM.
4: E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound
10: na nagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DDX 500!
10: DDX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdaw dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Pinamit na git sa akong nga mat.
10: DDX 500 Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako na pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
10: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
1: Excel food supplement for men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ayaw kitang TTX 500.
1: TTX 500!
23: Mapakal sa mga butika.
1: TTX 500!
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitunghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doon na ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Dali lang, isipon ko. Isa, dua, tatlo, apat, lima, ano, pita, wadidididididid. 50, pala di ka bilog.
1: Ah.
0: Te, pinain mo.
1: Isa lang ah.
2: Hey, I'm Galing Nawanta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero alasunod sa lawas ta.
10: Mm-hmm.
9: Kung gina-quarantine...
10: Quarantine facility.
9: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginaubra kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuman na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part, nga kalanlan, ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
10: Di ba? Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang, ano? Gapula ang palibot.
9: Oh,
10: That's
9: perimeter fence.
10: Inflammation process. Mm-hmm. Sir, bayan mo na eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina matabo.
9: Mm-hmm.
10: Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
9: Ang imo immune system.
10: Mm-hmm. Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation nga matabo.
9: Correct. Or limited lang.
10: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sa inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
9: Patay na kontra, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
10: Correct.
9: But there are There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
10: Correct.
9: Obesity basically increases the inflammatory rate.
10: Amo ni yung long-term inflammation niya?
9: Amo niya tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni son nga ga D3 bio ta, iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation, kiimbis namin siya sa lawas, lain na siya.
10: Create na siya sa mga madamo nga balatian.
9: Correct.
6: D3 bio.
11: O si Karen, madamo itsang akon hair fall, hindi manami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3.
10: Asa boy. Inflammation is a secret killer. Lang tawa bla, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang kuwanan na, sir boy.
9: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
12: Kung ang sobrab lang ang tambok na ton, ilaban na ang ginatawag visceral fat, ginakabig galis ang aton nga immune system nga kontra.
9: Oo, non-self.
10: Kung amat-amat na matubo imuboy on, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
9: Correct.
10: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3 bio.
12: Oo, para magamayang buyon.
10: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
9: Correct.
10: The more nga dakoy mo buyon, the more nga damo imnon mo nga, no?
9: Nga D3 bio.
10: Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy. Kaysa wala exercise, wala pagi ka D3 bio.
9: Gusto.
10: Pero kung may D3 bio pa ka, tapos ga-exercise ka pa.
12: Bukong pagid.
10: Mas dasig ba tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
9: Correct, that's correct.
10: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, sir boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo ya kaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 bio.
6: D3 bio.
10: Sir boy, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatabo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints.
9: Indigestion.
10: Biska na ng ano, rheumatoid.
9: Rheumatoid arthritis.
12: Arthritis.
10: Asthma. May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Sa mga kalakin-anab lang, sobra 3 times nga

0: panghipanahon sa gabi, disturbos ka tulog na.
1: Basta prostatitis na.
0: Prostatitis o inflammation sa inyong prostate. Iditribayo na nila, Sir Boy.
2: Iditribayo!
3: O, si Rosita, kapanuya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Iditribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: Iditribayo! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Iditribayo! Health! News Iditribayo.
3: O, si Rosita, kapanluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Iditribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: Iditribayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Iditribayo.
4: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang Iditribayo kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
2: Iditribayo. Ang D3. Gumay Vizio. Ang Vizio. Gumay D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarko. DTX 500.
6: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
2: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
2: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
11: I Care Gold.
16: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee ag mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
20: D3 Bio.
21: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 5 Galinga One Time.
1: Isa saan to ka-eleksyon sa voting center?
2: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kon nakabuto ng akon asawa.
3: Abi tay, dali lang gid tanawon ta sa listahan, be? Ay, ari tayo. Ho. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
2: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulot timprano lang ko di tani kadto, nag-abta na pa kami nga duwa ba?
3: Ahay, nga atay haw. Why na kamo guupon nga duwa ni nanay?
2: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: Hey, five, Galinga One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dila na lang subong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr. isang balak alam. ako?
12: Ang linya ko,
5: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
5: Extend supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
21: Matagal sa mga butika.
8: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tamisulis.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan nag sa bagtuon.
22: Hi, Tamisulis.

0: sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
4: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Gapati, kabalanga, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
2: Ah, huuwi.
1: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, oh, nugay da gani, kabataon pa gani si Muga.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K5 News FM. News FM.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Ayon ang paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Mag-abot ka.
10: Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: DTX 500.
9: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
9: Masaminig ka palatian?
6: I-DTX 500 mo na.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
9: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
9: DTX 500.
6: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit?
12: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
6: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at

0: News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
1: Sa lingro, babala ni mga flowers na damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Pagi sa amon programa, kami mga dulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Pagi sa amon mga amon programa, kami mga tudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Kag siyempre si Hippocrates, our father of medicine, gambalgid, let your food be your medicine and your medicine be your food. Upod sa aton pala tuntunan, upod aton si Doc Sam, Sir Kevin, Sir Boy, kag kompleto ang grupo para sa pagdulong sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Ang virgin coconut oil nga paaman ang D3. That's D3 Bio.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, ang topiko namon talakayan, first part, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas, or meaning pa, paano mo balaan ngang isa ka salsalon, anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Kag sa second part, it's all about D3 Bio. Ano pa ang mapipila ka mabintaha sining BCO nga ginpaamanan sang D3. So, amuna ang talakayan naton, Sir Boy? Mm-hmm. Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining
6: Oxidative stress.
5: Mm-hmm. Ilunggo habi, Sir Boy, ang oxidative stress? Tok-tok?
6: Ang oxidative stress, amuni ang pagka...
5: Biro?
6: Amuni mga pagtingob sa mga biro sa aton lawas. No?
5: Kag, ang iya epekto, malain.
6: Malain. Mm. Pasa na sa tabotso, sa tricycle, kung damo na biro, gailitom na
5: nata. So, ang ibang nga term, Sir Boy, sa oxidative stress, pwedeng free radicals.
6: Pwede radicals. Accumulation of free radicals. No?
5: Mm. So, Sir Kevin, may madugang ka na?
7: Kung ang aton nga oxidative stress, do, ano ni siya eh? Do, latak. Latak tugas ang proseso obla sa aton lawas nga ginaproteksyonan niyang aton lawas, so tungod sa inay nga proseso nagaproduce aton lawas ang mga latak.
5: Pareho bla sa salakyan. Pag hindi mo ni matinluan sa motor sa una ang kuan ni bla ang piston. Ang piston gaitom na ang kuan mo babaw. Di ginakuan na
6: liha
5: na para mabalik sa normal para nami ang pagsunog sa ano sa gasolina.
6: Correct.
5: Amo man ang buli sang Kaldero.
6: Mo muna.
5: Hindi bala pa gnusnusi kay nga tingala ka apektado imong pagluto.
6: Correct.
5: Ang iba niya gakahilaw.
8: Gadamo lang yang kuan ni kaldero.
5: Kagkalaway lang tawo din diay.
6: Correct, no?
5: Dawa gid lang tawo.
6: Epekto na sang pigaw klase nga gatong, no? Tikas ang kaldero mo kun pelmi ka gakahoy ti biro gid. Bukong gagasol ka, medyo layo pa sa biro, no? Amo man ang aton lawas kun abusador ka sa mga tamis nga bagay, palakaon ka kanon, ha? Palapulaw ka. Ano pagit, no, nang tawag sinigani ni, damo ka bisyo, damo ka emotional stress, di lang physical stress, ha, emotional stress. Hambal si gani sa isa ka doktor, git pamatian ko gagapon, anhon mo na gakaon kay healthy po, pero may ka stress.
5: Correct.
6: Tikon amo na.
5: Pero mas mayan na lang na, Sir Boy.
6: Oh,
5: kay stress ka. Kagwala ka agad siya na. Oh. Gakaon siyang...
6: Malain nga mga pagkakasin.
5: Malain dugang pa.
6: Dugang pagit.
8: Manutral lang.
6: Correct.
5: So, dari ginatudlo nga ang free radicals amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina even your DNA, dari nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free

0: radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Kita ka na.
1: May mga tao nga hindi pa tayo.
0: Kabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pero sa 25 anyos?
1: Siyempre, good food.
0: DTX500. Palainom DTX500 kag may PC.
1: DTX500 kag nga ah.
0: Palainom DTX.
1: DTX.
0: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
1: Sobra-sobra. That's sobra, why sobra. Ang capability sa DTX500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, mga molecules ni nga nag-rebuild ni, kikulang na electron. Si DTX500 sobra pa sa imo maninoy, sobra pa sa kapamaskwa nga ah, dabo siya panghatag nga electron para hindi na mag-free radical.
0: Ang isa ka molecule. Sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili.
1: Wala pili.
0: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan.
2: Ang sansalon kung damo, tok-tok, lawa ilang taon. Oo. May silyula natin. Kung damo sa ginatawag tok-tok, dasig siya mapatay, kag dasig magtigulang.
0: In short, toksa, pag damo antioxidant sa imulawas, gadula ang tok-tok. Oh. Same sa isa kasalsalon, pag sige mo pintahan ang salsalon,
2: oo, oh, i-maintain mo.
0: Layo ang tok-tok mag-atake.
3: TTX 500! TTX 500!
4: 27 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500?
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isak adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: TTX 500.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, ari pagit, pagbukay sang imo buhok or uban. Sign na?
1: Oo.
0: Nga ano na?
1: Ang gani.
0: Ha? Oh. Stressful daw kuno ka?
1: Stressful. Well, may mga genetics.
0: Na wala. Puti buhok ko.
2: Luwas ang may lahi ka nga bukay buhok. Kung bisan may lahi ka kung nami ang imo yung ano
0: na. Kataasin mo mga antioxidant. Palainom ka BDTX. Palainom ka may TC. Hindi na dali-dali ya.
7: Ga-reverse ang pagkabukay.
0: Tapos, skin wrinkles.
7: Skin wrinkles.
0: Kulubot.
2: Lasing kulubot.
0: Sang panit.
1: Kulubot sang panit. Why? Because ang cellula sang panit ay always exposed sa init,
0: free radicals.
1: No? The UV rays will produce free radicals. That's why dali siya magtigulang, kakorinot siya. So ang kung ako yan, no, kung akong beauty tips from DTX 500, ang kombinasyon ko daya DTX 500
0: kag Mighty C or Pure C.
1: Ang muna kombinasyon
0: ta. Siyempre ang DTX padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Ang ano naman ang Mighty C or Pure C? Kinakuha niya imong collagen.
1: Kapanami siya sa collagen.
7: Pwede man na siya Doctor Boy ang aton bala nga panit ga wrinkles tungod man sa mga produkto nga ginagamit naton mga beauty products nga pertibla ang chemical. So tingong gusto ginila ya magpa-beauty nami ilang nga kutis. Gamit
1: tips,
7: sila sang Santon Plus Herbs.
1: Ano kampyon,
7: puro nga natural tapos moisturizer pa tungod sang BCO.
1: Correct.
0: Isa pa gid sa mga sinyales arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yon kasi mo arthritis kay kag gakaubos ang imo nga cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant nga ara sa DTX 500, kag, siyempre, ang imo nga Pure C kag Mighty C para magdamo ang imo cartilage.
1: Importante na. Ang muning importante, ginoon sa kombinasyon sa DTX 500, Mighty C kag Pure C, no? Because both of them promotes collagen production. Collagen is the most pinakadamo klase nga protein sa atong lawas. Pero kung under stress ang imo lawas, ang production sini hindi mayo. Vitamin C is a precursor. Anong precursor sa ilunggo? Manugtulod sang gahimo sang collagen para mahimo na tikon ang collagen magkadto sa skin, firm.
0: Nami.
7: Siya ang gasugod.
1: Kung magkadto sa bones, it could help the formation
0: of kung hindi nagalitig sir boy ang manoy, kulang na vitamin C. Kulang na Pure C, Mighty C.
1: Pwede. Kibasi mga kuiba-kuiba da, ang world sa kuiba, ang sudlan sa tuklo, pigaw na.
0: Tinga kong gabalon, si General Albao sa ano, sa para, DTX kag Mighty C.
1: Para hindi mabali.
7: Or either ang ugat sa kay Manoy, maluya.
0: Oh, ang circulation,
2: oh, correct.
0: Di na ka, no? Pero siling siya, kumplito niya ako niya, may DTX ko, May maitisi ko, may extend pa ko.
8: Ay, kao.
0: Perte. Ari bagid, ang pagpigaw sa imo panulukan, sinyalis nga gin-atake ka na sang tuktok sa imo lawas. Or oxidative stress. Meaning pa, dapat halin pa ka sa bata, Sir Boy. Mo. No? Halin pa ka sa bata. Kita mo, Sir Boy, sang nabalaan ako nga, kinanglan gidgali ang mga antioxidant. Adlaw-adlaw, inumiguya juices.
1: Kamalan ako sa sikreto mo yan.
0: Uwa. Early in the morning, I'll take my pineapple and ginger. That's antioxidant. Plus, butangan ko sang lima ka kapsula sang, no, ang sulod. May ang kapsula.
7: Ginabuka.
0: Ginabuka ako, ginabutang ko ang DTX 500. Lima man ka, may tisi. May ara pa ko antioxidant from Norway. Ginapatulo ko, pulo katulo na. Amon ang ginainom ko, adlaw-adlaw. Aside sina, may liposomal pa ko. May ditribayo pa ko. Di grabe. Ako, butangan ko ni Damo antioxidant ang akong lawas para ano, hindi tayo, hindi na to ma-enjoy ang kwarta na karoon.
1: Correct. Boy. Kaglayo siya sa epekto sang stress.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX
10: 500. Ako si Herminia Titong, 53.
11: Tila ang imo blood sugar sa una?
10: Sobra 300.
11: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
11: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
10: Oo.
11: Mga ano nakadugay ka naginom?
10: Mga sobra na isa kabulan.
11: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
11: Anong resulta? Tila na?
10: Sobra na lang 100.
9: TTX 500. TTX 500! TTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Anyway, that is the advantage of taking DTX 500, no? Because our eyes is has two sources of of oxygen. Una, sa retina, ang aton ay mismo maka-absorb ya oxygen. Di alin sa bagata, ha? Halin niya sa air mismo, makasulod sa aton mata. So, that's one source. Ang isa pa kaya, syempre, ang alin sa blood, no? That feeds our eyes, some blood vessels, yung kalabot sa eyes. Those oxygen, kinalina na sa aton mata. But, ang iyan ni byproduct is also free radicals. Nga matingob, gay mo oxidative stress. So, ang matata is the number one, kumbaga, sensor. Uy, taas ng oxidative stress sa lawas ko. Kaya ang mata mo mismo, gabatsyag na. Meaning to say, kailanan mo na mag-DTX.
0: In short, sir boy, you need antioxidant.
1: And okay.
0: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals, ara. Sample.
7: Hindi, malikaw.
0: Mabakal ka, is 21. That's, what, oy ko balo, 60,000? Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
1: Dapat sobra.
0: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
1: Correct.
0: Sorry, Sir Boy. Bahala na nang kuan pure si bahala na nang DTX importante may S21 ko.
1: Ay.
0: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sang DTX 500, amo pa pagpangita mo sa may TC pure si amo pa paginom mo, guba na ang mata mo.
7: Amo nang sa punto ka pundok ni Doc Romy Paredes. You are treating the disease but you are not treating the cause.
0: Correct. Amo nang perminato ni kumpanya, perminato wali. Lifestyle, ano dapat ka, ano, anong bawal. Amo nang perminti. Ari pigit malain sa sinyalis sa ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer.
1: Amuna ang mga end product sang oxidative stress, no? Gahimo cyst, gahimo tumor, ang isa ka selula, dugay-dugay cancerous na siya.
0: Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, ano, di ini halin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo. Grabe, pagpadamo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga sigarilyo. Sa mga naga kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
1: Grabe
0: mo lang, wala labot ang stress, ha? Grabe mo lang. Amo nang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs sang oxidative stress, amo nang kapoy ka, madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
1: Okay. Number one, gid na, no? Susceptible ka sa infection, lalo na, kung ang imo oxidative stress nag-cause na cancer sa imo na cancer cells. Kung ang cancer cells nga ini, ginapahina nila ang aton immune system.
0: Hindi tani na mahimo nga cancer ang imo selula kung puno sang antioxidant.
1: Mm. Kung aga ka pala.
7: Kung may cell guardian ka.
1: May cell guardian ka.
0: Amo na tani. Kung may ara ka, guardian na tani. Mm. May nag-atipa na tani. Kaya nga man, kung bastante antioxidant tani ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala nasang makaperde sang panit sang tubo.
1: Mm-hmm. Ganta kong example, anong advantage?
0: Amo ng ara sa DTX 500 kag Mighty C, kag Pure C.
1: Ang DTX 500, 1.3 million sa Orax scale, mm-hmm. no? Ang bilhin niya ni, kung baklon mo, SRP is 1,400.
0: Mm.
1: Divided by 114 pesos.
0: Kada day. Piso pila ya.
1: Ha? Tag, so, sa
0: 100,000.
1: 100,000.
0: Ang piso mo, hatagan ka 100,000, orak value.
1: Orak value.
0: Mm. Mm. Right. More or less.
1: More or less. Mm. So, 100,000 per ang 100,000 chances nga hindi ka maka free radicals no sa orak value niya. Gaanta ka mo example kung ano kabarato DTX 500 ang equivalent sini ginausaman ni boss hindi ko na pagyambal ang name niya no popular ni sa
0: Pine Tree way.
1: Pine Tree ang presyo sini aro 6,000 kontra 1,400 no dagyo na makita ang mahal. Value sa DTX 500
0: mahal sir boy
1: mahal
0: kablo ka pilagin bakal ko kay para tingob lang worth 200,000 pesos. Siguro mga dugay-dugay na lawig na to na akong gamiton. So, kita kay ari mo lang to sa Pilipinas.
1: Blessed gapon.
0: Oh, mas blessed pag ani. May DTX 500.
1: May DTX.
0: Kinapabugal sa Amerika mga blueberries, mga berry-berries
2: na. Sa DTX 500.
0: Pwede na siya sa DTX 500.
1: Layo kayo.
0: Sige, sinodaan ko mas taas pa sang antioxidant. Kaya kung may research ka mo nga mas taas pa sa DTX 500 nga makita sa polyphenol sang sugarcane kag amargoso, baklon ko.
1: Baklon.
0: Amo na sir boy.
1: Correct.
0: Oh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, amo na kaimportante nga loaded ang imo lawas sang antioxidant with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kaya nga to dan obra sir boy, mas damo ang aton ginadeposit nga tuktok kaysa antioxidant.
1: Pangdepensa sa tuktok.
0: Oh, si Pabla, pila ka tamis ang gingkaon mo.
1: Mm-hmm.
0: Pila ka kanon ang gingkaon mo, puti pa.
1: Mm-hmm.
0: Pila ka tinapay.
1: Pulaw ka pa.
0: O pulaw ka pa. Mm-hmm. Stress ka pa.
1: Ka
0: question,
1: pa.
0: Pila ka DTX 500 ang gininom mo. Pila ka Mighty C ang gininom mo.
1: Mm-hmm.
0: Amo na ang dako nga pamangkot. Kung gusto ka nga maglawig pa imo kabuhi kag ma-enjoy mo ang kabuhi diri sa duta, try mo ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500.
13: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
14: Sa kapila ka maginom.
13: Sa primero katatlo sa subong kaduan.
14: Subong kamusta?
13: Wa ini ko ginabatya maskin gamay.
14: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500?
13: DTX 500 lang amo gid ang makaayo sa aton.
12: DTX 500. DTX 500.
14: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score gani.
15: 470.
14: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
15: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
14: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
15: 160.
14: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
15: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
12: ako. DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Periodin, periyakakan, tagay ganya. Permi lang kasakit ang akin ulo, tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Pure C vitamin C, nagtry ako mag-take, sakit ulo ko na dura.
12: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako po si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
12: Pure C vitamin C.
18: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine
20: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC,
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office,
21: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige, sa mga baho ilok na. Sa mga baho ilok na. Nang Grace, magamit ka sa klinika.
2: Klinika Diofresh.
0: Para pagsimot ni Berto,
1: hamot.
0: Oh, tapos dapat maghabon sila, Sir Boy.
1: Of course.
0: Sumaligo sila.
1: Sandong Plaster Balsop, anti-fungal, anti-viral, anti-bacterial.
0: Sige rito, Sir Boy, amun eh. May mga preference ang mo, kada tao mo. Kada isa may preference gina. Kung anong nami nga habon. Ang suggest ko amo ni, unaha gamit habon ang Santon Plus Herbal Soap. Then ang katapusan mo gamiton kato imong paboritong habon.
1: Paboritong habon.
0: Sa mga kauturan kag magsunod sa paboritong nga suplemento ni Engineer Albao, gamit gid Extend Food Supplement for Men. The best na siya nga pang blood circulation.
1: Oh.
0: Gusto mo idulong ang tanan ng mga nakaon mo, vitamina, ang mga sustansya nga nakaon mo, gamitin sa Extend para sa ang mga putok-putokan, pinakapunta sa imong lawas, madulong pagi sa paggamit sa Extend. Pama na dira ang pagtindog ni Manoy.
1: Kagnubo ng estrogen, ha? Namigid ang Extend sa inyo. Kimabalik ni ang inyong tawag nga libido, no? Tingin ang libido ni, of course, this is ang imo sexual activity, but it has an advantages. Tapos ang lubrication sa ang vagina and everything. So, na importante na sa mga nagmenopause, na kaya may mga itchiness, na dry na ng ilan.
7: Oh, dry ang ilang.
1: So, kailan nangit may extend gin ang babae.
2: Oh, ina tungod sa klabuwas ka.
1: Tungod sa klabuwas.
2: Correct.
0: Now,
20: informasyon sa ikaayong lawas.
0: Kadto na ta, Sir Boy, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
1: Aha.
0: Ang BCO nga gin-endorse ang Department of Science and Technology. Ginagamit nila sang wala pa ang vaccine. Kag tested and proven sa grupo sang mga isil. Ginainom nila todo ang BCO. Pero ang BCO nga ara sa D3 Bio, ginpaamanan pa sang vitamin D3.
1: Ay,
0: hindi mo na baklon ang vitamin D3 kay ginpaama na sa BCO sang D3 Bio. Diin ka, mabakal ka pa D3 or may paaman ka na nga D3. Oh, Sir Boy, take it away.
1: Thank you, Dr. Milno. So, ang atong storyan subong is all about the protection of D3 Bio in a lot of diseases. But ginpili ko gid ni no subong adlaw, Sir Kevin, ang TB. Ang TB or tuberculosis gamap-gapamatay Filipino, 75 persons a day dies because of tuberculosis. If you're gonna do the math, that's around 27,000 nga mapundutan ni nga klase nga masakit.
0: Tapos cause, kung may amo ka ng abalatian, Sir Boy, kaluya, no?
1: Kaluya.
0: Hambalong ikot-sokot-soka. Ito si Dok Ramil, tibihon.
1: Tibihon na?
0: Sir Boy, tibihon. Medyo gapalagyo ang tao sa
2: iyo. Mablog sa iyo, Dok.
0: Amitado yung mong socialite.
2: Bisan pamilya mo, to hadlog sa iyo, basta may TB ka.
0: Ginapain ang imo plato, imo kutsara.
7: Imo kutsara, napain ka man sa
0: iyo. Pero wais lang ka balo si Krito, Sir Boy.
1: Kaya sa balo si Krito?
0: May inom lang gali D3 Bio.
1: D3 Bio lang.
0: Karon, ito na talagay, paano ang D3 Bio makabulig sang may TB kumparar lang sa plain nga D3 nga ginainom mo.
1: Correct, ano? Kaya ang plain, ang ginatawag nga D3 Bio, may extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sang D3 Bio, it's not the D3. It's not the vitamin D3, it's the BCO.
1: Correct, no?
0: Paman lang ang D3 sa D3 Bio.
1: Gin-boost lang niya ang D3 Bio sa vitamin D3, no? Pero ang main product sini, ang kumbaga ang iyagi niya sangkap nga ginabambulong is extra virgin coconut oil, no? Ang iya vitamin D3 niya upod niya lang, pero ang nami lang kinag-upod si vitamin D3 kay extra virgin coconut oil, ginpabakod ang epekto sini.
0: Grabe galing balatian nga TV, Sir Boy. Kaysa Egypto pa, may mga TB na.
1: May TB na, no? Gin-discover nila during that sa mga archaeologists, pag-abri nila sa isa kamami, gintanaw nila, gin-dissect nila, uy, may TB bacteria.
7: May buho-buho.
1: May buho-buho ang lungs, no? Mm-hmm. Meaning to say, this enemy of ours, ang ato ni kontra nga tawag nga TB, halin sang una, gapanghalit na sa tao. Mm-hmm.
0: Kita mo, Sir Boy, may mga TB dots center kita subong.
1: Correct.
0: Kaya nga man, hasta subong, ara pa na.
7: Mm-hmm. Ara pa. Kay last year, Doc, Pilipinas ang pinakamataas.
0: 30,
7: na,
0: no?
7: Ano, may pinakamataas nga kaso sa bilog na Asya.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3.
4: Mga buti ka. D3 Bio with Visio.
23: Ako si Ana. For problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang result. Subong normal na gin.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
4: Yung may D3.
5: Makakas mga buti ka.
22: POC. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Periodin, pinyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang POC Vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
22: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata ko.
22: POC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, amuna, no? That's why ginpili gininamon nga masakit kung ano man balang epekto ni D3 Bio kay TB, no? Mm. So, talangon ta ang aton kontra. Mm. Anong bala ang tsura ni Mycobacterium tuberculosis?
0: Sino ang ara sa likod sang TB?
1: Mm-hmm.
0: Kag paano ang D3 Bio magfight sini nga kaway?
1: Correct, no? So, hindi siyang bacteria ni sang TB, Mycobacterium tuberculosis ni.
0: Mm.
1: Ang iya ni tsura ni medyo cylinder type. Anong cylinder type? Do ano siya? Do, kumbaga, do hot dog ang tsura niya.
0: Labas siya. Mangbubo siya sa imong baga?
1: O, mangbubo niya sa baga mo. Mm. Ang di niya siya makita dayon, kisagad ni siya, manago sa imo, lawas. Mm. Paano niya siya magtago? May arat niya siya, lipid envelope.
7: Oops, may capsule.
1: May capsule siya, may lipid capsule siya.
0: Mm-hmm.
1: Do ka familiar sang lipid capsule, katuan ta na siya karun, no?
0: Mm.
1: So, amoni ang ginausar niya para makapanago laban sa imo immune system. That's why hindi ni siya mahimos-himos ni macrophage, hindi ni siya mahimos-himos ni neutrophils. Kagabulayan pangitaon ang adaptive immune system ta once makadevelop na ta sang adaptive defense, no? Ang problema sini, it's so good sagad-sagad gid si iya na it takes 6 months of therapy bag umumapatay si TB.
0: Grabe.
1: 6 months.
0: Anong kabulan nga balbalanay mo?
1: Balbalanay. Mm.
0: Kag malipong, kag mapatay.
1: Mm-hmm.
0: Amo malipong na. Ba siya iban kay malipong lang kay tingala kay iban after 6 months, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Gabalik.
0: TB gapon, may TB gapon.
1: Amo na nga tawag nga latent, no? Nalipong lang.
0: Nalipong lang?
1: Nalipong lang sa TB.
0: Mm.
1: Cause, ang ginhimo to sa kadugayon na sa TB sa kininga kalibutan, it has the ability to develop its own defense against antibiotic.
0: Mm.
1: May ara siya.
0: Ako gani, Sir Boy, posibilidad may TB ko mo.
1: Mm-hmm.
0: Latent lang.
1: Latent lang.
0: Kay siyempre, ang akon nga parents is may history sa nga muna.
1: Kag may BCG ta nga vaccine.
0: Oo.
1: So, isan,
0: talang yung posibilidad. Oh. Galing lang, kay strong ang akon nga immune system. Ara si D3 Bio, ara si DTX, ara si Mighty C.
7: Hindi sila ka propagate.
0: Ang imo nga immune system, bastante, basko.
2: Correct. Ang TB, dog, ay, may posibilidad niya, bisang kita ni Sir Boy, may aray.
5: Correct. No?
2: Galing hindi lang siya nag-active tungod nga strong ang aton nga immune system.
1: May tagahimo siya.
7: Kagdutay ang aton nga ano, nga bacterial load.
1: Bacterial load. Correct, no? Amo no, nahanaw na Sir Kevin, no? Kung by ganito, kung ang D3 Bio ginapanubo ang viral load, kayang-kaya man panubuon ni D3 Bio ang bacterial load. Mm-hmm. Di ang TB ya hindi ni siya virus, bacteria ni siya. Kayang-kaya gyapon ni D3
0: Kung
1: Bio.
0: Kaya gani ni D3 Bio, patyon ang virus, mas kaya pagid ni D3 Bio, patyon ang mga kagaw.
2: Masapos.
0: Ang kagaw masapos sang TB, kaya katama.
1: Kaya,
0: so,
1: kaya.
0: Good news sa mga may ara TB, try nyo mag-inom sang D3 Bio. Ang BCO nga ara sa D3 Bio nga ginpaamanan sang vitamin D3 ang kaya magpatay sang kagaw sang TB.
6: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
24: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
25: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
26: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
27: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
28: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
29: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
30: Sa DGX 500.
28: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
29: Subong, kamusta?
28: Oy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
27: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
31: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidya na ko ginadutlan sang balatian.
27: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C.
32: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
27: Mighty C. Babaka sa mga butika.
33: DDX Beauty Soap.
34: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
33: DDX Beauty Soap.
27: Babaka sa mga butika.
33: DDX Coffee Mix.
35: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
33: DDX Coffee Mix.
27: Babaka sa mga butika.
33: DDX Coffee Mix.
36: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
33: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
27: Babaka sa mga butika.
37: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
38: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
37: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
38: Kaya subukan ninyo.
37: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
38: Clinica Deo Fresh.
37: Available now.
38: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
39: Ah.
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Gagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay na performance.
5: Di pre, mustabo lang ang gabi, pre.
8: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
4: DGX 500.
12: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako ni problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
13: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdag ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: KK5 News FM.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: May intuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kung gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text na o itawag sa ating smart number, 0928-611-2263, o kung sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton Globe number 0927-448-940. June 29, 2026, it's a Monday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo K5, Girili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, so good. So good. Very good. So far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo, mayo. Maayo kagi. Hindi kin magkalipat mga ka-K5 sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Oportunidad kag chance kag blessing ini sa aton nga may aras ang isa ka suplemento nga nagahatag gid proteksyon sa aton ni kayong lawas. Nagalimpyo sang higko naton nga sistema. Ang higko o kung mga toksis nga nagasulod sa lawas ta, amo gininig ginatudlo yunili. Isa sa mga mayor nga rason kung nga nagamalasakit kita kay nagamalatian. Mga ka-K5, ang masakit o kung balatian, isa ini karisgo mga ginatawag naton sa aton ni kayong lawas nga pwede kamatay sa isa katawo. According gani sa research mga ka-K5, gamay ang porsyento siyang mga tao nga nagakapatay tungod sa katigulangon. Ang manakong nga porsyento gid kung nga nagakapatay ang tao sa kalibutan tuga siyang masakit kag balatian. Kag kung nga may masakit kag balatian, ang isang gigarasyon nga mayor amo ang toxins. Higko sa lawas ta nga nagahatag siyang kalitan, pagguba siyang aton selula, pagguba siyang aton sistema, amo ina nagaresulta siyang masakit kag balatian. So that's why pasalamat kita, blessing ini sa aton tanan nga may available nga suplemento nga nagahatag gid sa paglimpyo sang aton sistema. DTX 500. Nagabantay ang DTX 500 sa tanan ng mga toxins nga nagasulod sa lawas ta. Subong man ang mga toxins nga nagtinir na kung nagatinir na sa aton sistema, nagapalanago lang mga ka-K5. Ginapangita sa DTX 500. Ginadetoxify ang lawas naton. In other words, kada tapos na panyapon, tapos na kaon, nag-toothbrush kita. Kay para nga hindi mabilin ang mga pagkaon sa aton bakba. Kay mabaho ang bakba mo, may bakterya, posible mamasakit ka. Napaligo kita kaya nagagamit kita siyang habon. para maglimpyong lawas ta. Ti okay tanda iya. Ang question sa sulod siyang lawas ta. Ang aton tinai mga kakipay, small kag large intestines. Nga kung siya diin, ang aton ginaubrang magkaon, matimo malang tapagkaon mo, usapon aton. Ang isa ka pingganda nga pagkaon, plus may mga sudan, kanon, kakun ino pa na ang ginakaon naton. Kaon, ipasilod talas ba bata? Imagine mo na, isa kasamo siyang pinggan mo na. Masulod sa baba mo, tapos usapon mo, tapos iluan mo. Hindi, tunlon dan eh. Tunlon mo, di ba? Nagkaon ka kanon, sudan mo sardinas. Nagkaon ka kanon, sudan mo nilaga. Ginuguan, pinaksyo, adobo nga baboy, inasal nga manok, lechon manok, kag-iban pa. Sa kadugay yun, may pamahaw, may panyaga, may panyapon. Tanan ina, ginausap ta, kaginatulon. Pagtulon naton, usap naman taliwat, no? Ah, timo naman ta, usap naman ta, tulon naman, hasta maurot na kang mabusog muno dyan mo. In other words, sa mga pagkaon to, nagsulod sa dyan mo, din siya nagagi. Gagi siya mga kaka-K5 sa aton small kag-large intestines. Kung isa to kapinggan, dua kapinggan, kung ano to kadamo, ginpasulod mo sa baba mo sa chimpo siyang tiklaon. At tulad na to siya. Kag-imagine mo ha, ang small kag-large intestine, kung ano klaba, kung isang punon mo ning duwan eh. Ara sa 22 to 26 feet mga kaka-K5. Nga nagapulon-pulon na nasa sulod siyang tiyanta na. Ato na tong mga pagkaon na ton nga nagaproseso, da siya magi sa 22 to 26 feet nga tinaita. Di imagine mo na, no? Makaon ka pamahaw. Panyaga, panyapon. Kapila ka magbanyo, abe? Kaisya. Di nagkantong duwa. Di nagkantong panyaga kag panyapon, kaya pamahaw lang na pagwata. Pagabos mga kaka-K5, same thing matamo. Mamahaw ta, manyaga, manyapon. Maria Kasbanyo, di nagkantong duwa. Di kagapon may duwa ka pa na risto, di plus subong, apat na. That's why mga kaka-K5, nga higko ang aton nga sistema. Tungod nga hindi tanan dungan mapagwa mo. Ang evangelist, hindi pa gani makariya sa mong adlaw, may arat tag duwa, tag tatlo, may ganit ang isa kasimana mo. So, ang aras sa aton intestines, mga kaka-K5, dry na ginaproseso mga pagkaon aton. Nagkaon ka lugbate. Nagkaon ka siyang amargoso. Nagkaon ka kalabasa. Ang kalabasa, kilalatag ini. Vitamin A makuha tada. So, iproseso galingon sa aton nga digestive system kag i-extract ang vitamin A. Ang vitamin A, suyupon sa aton sistema nga makarga sa dugo. Kag ang dugo naman, amo ini siya magalatay sa aton nga mga ugat, kag idolong ang vitamin A sa kutom nga nagakinaglan sa parte sa lawas ta. Nagkaon ka siyang isda. Anong makwata si isda? Protina. Di karon galingon na sa aton digestive system, kuhaon ang protina nga ginkaon tahalin si isda, be. Kag ikargay naman na sa dugo naton, kag dugo naman na mag-travel naman na siya sa aton ugat, mga kaka-K5, kag kundiin nga parte sa aton sistema nga nagakinanglan sa protina, kagtuan na sa dugo naton, dilibiran niya protina. Karon sustansya, bitamina, minerales ang ginanglan sa lawas naton para magpangsyonar sa insakto. Nga padayon nga buhi kita. Ang problema mga kaka-K5, na kung magluto kita, nagagamit kita sa mantika. Pilipino, tayo mahilig ta sa gisa mo. Di okay man ang mantika, no? Nagagamit kita asin. Para bagid maganang aton kaon, gagamit kita sa pampalasa, pampanamit sa pagkaon, mga artificial flavoring. those are chemicals nga hindi gali kinaglansang lawas ta, kag amoy ni sila mga toxins. Pero amoy ni mga toxins nga hindi kada yun mapatay. Kundi nagaamat-amat lang siya pangguba sa aton healthy cells. Nagapangamat-amat na siya guba sa aton sistema. Maabot ang tiyempo nga kung makusog na ang mga toksin sa lawas ta sa dalayon tanga kaon, pamahaw, panyaga, panyapon, sa matag-adlaw, binulan, kag tinuig nga mag-aabot pa. Mag-build up ang mga toksins. Kag hindi malayo, nga matabugin, nga makangkon si kasa pagbatyag sang sakit o konbalatian. Iban kidney problems. Iban ang problema ras dugo. Sa korason, sa atay, sa batikulon. Kag iban pagin nga parte sa lawas ta, so amo ini ang kinanglan naton mga kakay-5. Ang DTX 500, ginatol-tol yagid ang tanan nga mga toxins nga nagapalanago sa aton sistema. Ang mga tig-an na giniling mga toxins nga last year pa ba, mga pila na kabulan nga nagatida sistema, ta ginakali ya giniling. Ang DTX 500, do may piko siya bla. Kag may pala siya, nga ginapiko yung tig-an nga toxins. Kag ginapala ya pagwa sa lawas ta, kay amo ini ang aton nga makuha nga benepisyo sang di pag-inom sang DTX 500. Ginalimpyohan niya adlaw-adlaw ang aton higko nga sistema. So naitsindihan ta na nga ang rason nga gamay porsyento gid nga kapatayng tao sa kalibutan tungod sa katigulangon. Mas dakong porsyento nagakapatayng tao tungod sa sakit kag balatian kag saliwat. Ang toxins o kung higko gid ang ginatudlong isa ka mayor nga rason kung nga nagaangkon kita sa masakit kag balatian kag kamatayng tao. So pasalamat kita kag De Buenas kita, available lang sa halos tenan nga mga butika, sa online man o kung sa inyong mga suking nga parmasya sa inyong lugar, available lang gid ang DTX 500. Isa pagid nga nami nga dulot sa nga DTX 500. Kaya ginapasigurado yung ginjirili, no? Ang aton nga blood sugar, amo ning problema ta subong blood sugar mo. Bata pa mga kakipay, hubin pa. May mga problema na sa blood sugar. May mga diabetes na. Tungod sa aton nga lifestyle, no? Now, ang DTX 500, himo ini sa Ampalaya Extract, amargusyo. Nga may ara ang amargusyo sang abilidad. Elemento nga espesyal. Nga ginapanubuya ang aton blood sugar kung lapaw sa level. Ginabantayan na gid kag ginapanubuya ang aton blood sugar. Kag ginabantayan sang Ampalaya Extract nga main ingredient sang DTX 500. Nga hindi siya liwat maglapaw sa level.

kagkada giho naton kinanglan energy mo. Ang pagtibok sang puso naton sang aton korason, kinanglan sang energy dirili. Ang aton pagpangatsi, pagpanguyab dirili, kinanglan sang energy. Ang pagsaka ta sa jeep, ang pagpungko ta, pagduhol ta sang aton inugbayad si driver, energy na. May nag-agi babaye, wow, legs, kinamik, tama. Nung balikid ka, nangilay ka, energy ka po na. Bisa nagkatulog ka, nagkonsumo kita energy, mga kakifive, 24 hours a day. So kinanglan sang lawas, sang supply, sang energy. So kinanglan gid ang insulin nga mabuligan niya prosesong blood sugar naton nga ma-convert into energy. Kag saliwat, higko ang aton sistema, hindi siya makapaproseso sang aton energy tungod hindi siya opisyente o kung wala masyado naga operate ang aton insulin nga ma-proseso yung blood sugar, no? So amo ina mga kakifay nagasulod ang DTX 500. Kay ang amargoso o kung ang palayo extract, siyang magabulig, giho mga kakifay, mag-convert ang aton nga blood sugar into energy. May aras siyang abilidad ang DTX 500 ang palayo extract na mag-convert ang aton blood sugar into energy. Kay kung hindi siya mag-convert, magadamo lang aton nga blood sugar. Si, amo ina ka-importante gid nga may tsindihan ta. Kung ano ka-importante sa pag-inom sa DTX 500, mga ka-K5, importante gid para likaw kita sa kahalitan sang diabetes. Kag ang DTX 500, wala labot sa ampalaya extract, may super antioxidant. Mga ka-K5, way back 2008, no? Wala ba kami ni Dr. Mil oy sining programa naton diri sa K5, no? Wala pa siya radio station. Nag-attendem kami si isa ka radio station every night. Nag-a-block time program kami ni Dr. Ramil Oy. Kag isa sa mga question ko gid siya, Doc, kung nga nagakapatay ang tao. Si? Mga ka-K5, siyang sinilang ho, isa ka-interview ang nakita ko sa social media sa isa ka-prominent, ginarespeto ka ginakilala nga broadcast journalist sa Amerika, si Oprah Winfrey. Milyon na yung katanaw siya sa bilog kalimutan mo. Milyon na yung audience sa dirili. Mag-inimitar siyang isa ka-eksperto. Kagin pamangkot ang eksperto, Jirili. The same sa ginpamangkot ko kay Dr. Mel 2008. Hambals ni Oprah Winfrey sa isa ka eksperto. Nga nga kapatay tao. Ang sabat sa eksperto, tungod sang ining tawag naton nga free radicals. Ang free radicals, makuha naton sa palibot, ha? Isa na dira, example, ang sa hangin, ining mga second-hand smoke, blani, sa sigarilyo, ara na grabe ang mga free radicals, kang iban pa, no? Now, ang free radicals, ginaguba yung selulata. Ang aton atay, ang aton baga is made up of cells. Himo ni sa selula. Ang aton tanang parte siyang lawas, tahimo sa selula. Ang baga, tahimo sa selula. Di amo ina ang ginaguba sang free radicals, ang selula. Kagkong guba ang selula, maguba man imo nga baga mga kakifive. Kagdira ikaw makakaangkon sang masakit o balatian katulad sang lung cancer. Now, ti amo ina ang hambas sang eksperto. Nga ti, kung amo gali na, ang verticals nagahatag sang sakit kag o kung pagguba sang aton

silula kang nagatuga siyang sakit o balatian kay kamatay siyang tao. No? Anong mayotay mo? Ano makatap na sa free radicals? Kay na-identify tanang isa sa mga nag-atake subong sa tao nga mapatay, na magkamasakit ka mapatay. Free radicals. Nasabat na ni isang eksperto. Ang question is nga kapatay ang tao mo tungkol siyang mga free radicals ni. Isa na dira free radicals. Tiyanong imoon, anong solusyon? Ang sabat sa eksperto mga ka-K5, no? Nabatean ko na ni kay Doc Ramil siyang 2008 siyang ipamangkot ko siya. Pariha sila sabat siyang eksperto, Jirili. Eksperto ni kalibutan na. Siyang medisina, kaga good health, abe. Ang sabat siyang pamangkot ni Jirili nga para matap na ang kalitan sa free radicals, niya padamua lang lawas mo siyang antioxidant. Antioxidant. Niya anong oblas ang antioxidant, ha? Yang oblas ang antioxidant, ginabatuan niyang free radicals nga hindi makaguba sa silula. So kung maproteksyonan siyang antioxidant ang silula, nga hindi mahalitan siyang free radicals, layo ka siya masakit kang balatian, kang layo ka siya patay. Mga ka-K5, no? Pagkabati ko dito, nag-flashback na yun. Sagit pamangkot ko si Dr. Mel Oy, way back 2008, siyang nag-programa kami siya ka-FM station. Siling ko Dr. Mel, nga kakapatayang tao, niya simple lang lo, tungkol siyang free radicals. Pariya sila siya, Matt. Siling ko, Tindok, ano ang bulong o kung mayong himuon sa free radicals, sabi? Niya makatap na dalo makasagay sa free radicals is antioxidant. Parihas gin sila dyan sa mat. Ang mo chilingon, siyang chimpo to 2008, nang ining interview ni Oprah Winfrey, way back siguro year 2020. Nga parihas sila dyan nila. That's why wala gin si Dr. Mel, nagmuhi sa sinaga konsepto. Nga padamuon ang aton antioxidant sa lawas para hindi ta makangkon sakit kag balatian. May bato ang lawas tabla. Mga ka-K5, another thing nga dapat naton mabalaan kay maitsindihan. Ang DTX 500, epektibo kataba tungod sa Margoso, di ba? Gindugangan pag ni Dr. Ramil Oy sa antioxidant, pero hindi ordinaryo nga antioxidant, kundi isa ka super antioxidant. Nga man, ang antioxidant makaon naton pagi sa mga utan, pagi sa mga prutas. Pero ang DTX 500, no? Ginakuha naton sa tubo. Ang may pinakamataas nga volume sa nga antioxidant kumpara sa utan kag sa prutas, ara gali sa tubo. Amo ini nakitaan base sa ORAC value scale ang isa ka proseso nga talaksan mga ka-K5 para mahibaloan kung ano ang kadamuon nga content sa tanom, prutas o kon utan ang antioxidant abing-abing nga level. Di ang tubo ara sa 1.3 million ang iya score. Ang mga utan, ara lang sa 500,000. Ang mga prutas, ara sa 800,000. Pero ang sa tubo, 1.3 million gate ang iya score. So that's why, duwa ang imo proteksyon sa isa ka kapsula. DTX 500. Grabe, ginalimpyuhan niya ang mga dingko sa lawas ta. Ginarepair yung damaged cells and tissues. Ginatagaan niya nutrisyon kagabakod. Ginamintinar yung level sa aton blood sugar. Nagabulig sa proseso sa aton blood sugar nga will turn into energy. May ara pag-isang super antioxidant nga halin sa tubo. Mga ka-K5, amogi na dapat naton i-appreciate. Rason nga dapat naton inumon. Adlaw-adlaw ang DTX 500.

Okay siyang kagapon, wala kita ka program magaga K5 because we celebrated our 9th year anniversary. Dito siya kampustuhan. Magaga K5, katahom siyang lugar ni Kano Guapotan, dirili. Pag-abot siyang alas 5, alas 6, mabatsagan mo kay dirili nga nagamugnang palibot. Pero wala gid siyang may nagpungak dili naging ship on waya. Tungod ang pagkamyo claim mga kakipay, pwede ka mag ship on mo. Baradong ilong mo. Pero kung nagamighty siya ka, hindi ka pag ship on nun ah. Nainom nyo ng mighty siya. Amo ni subong ang sikat nga vitamin C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pagbugta mo siya, gabi siya may kapan nakakaon, pwede mo lang siya mainom, Jerilyn. Wala iya hapdi siya dyan, no? Ang iban, nagkakalmaan mo kay tungod sa ila experience nga hindi ka kainom vitamin C kung wala unod dyan mga pagkaon. Kay mahapdo siya. Unlike sa Mighty C, pwede ka lang niya kainom. Bisan way ka pakinanan. Kag kanami ganit niya, dasig siya i-absorb siyang lawas na. Kag wala o sekid, no? Ang isa kakapsula siyang Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, no parihas na nagkaong kasiyang pulo ka-orange, di ba? Ang vitamin C nga makuha ta sa pulo kabilog nga orange, equivalent lang siyang isa ka kapsula siyang Mighty C. Mga ka-K5, kinaglatagin ni ang resistensya kag-depensya. Ang tanan ini para sa atong nigkayong lawas para hilway kita sa masakit kag-balatian sa subong nga panyimpo. Pasakaon ta ang aton resistensya kag-depensya. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung nagainom ka Mighty C, hindi ka basta magtrangkasyo, Jirili. Hindi ka basta magilanan. Subong pa kay nagbalik na full swing ang pag-eskwela, ang ginikanan. Ginasaligan sa kamataan mo. Sa ilang pagkaon, sa ilang mga balon, kinanglano nila sa pagtuon. Kinanglan ang tatay kag nanay, hindi mag-abiriyang ila good health. Hindi sila magmasakit kag matrangkaso. Kay nagadepende ang mga estudyante nga kamataan mo. So kinaglan sa mga ginikanan, ang aton ginaming inisyatibo para wala abiriya, wala trangkasyo, sipon, ubo, hilanat, hapo o asma, allergy, kung ano nga sakit, resistensya kang dipinsagin ang kinanglan para padayon ta mag-provide sa aton obligasyon kag responsibilidad sa aton nga mga estudyante. Nanay, tatay, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Now, sa mga bata naman, mga kag-K5, no? Sa mga ginikanan, siyempre, hatag mo gid ang the best sa kamataan mo. Kag-composibly pa lang, Jirile, kung nagamasakit ang kamataan, nagapinot ang dugang sa ginikanan mo. Nga kung posible pa lang nga kwaon yung masakit kung siya magamatsyag, bla? Amo na ginikanan eh. So galing hindi naton maibitar. Nga may aragin simpo, ang kabataan naton makamatsyag siyang sakit o kon masakit o kon balatian. Now, karon mga kakifab, kinanglatagin lang depensa, kag-resistensya sa mga bata, no? Kay komo nag-iimpo na sila everyday sa eskwelahan sa ibang mga kabataan. Ining tawag naton nga laton, malatnan mata mo, ubo, hilana, trangkasyo. O kung ano dang malaton sa bata mo kay tungod nagasamo sa sibang nga mga bata. Kung di mabatsyag bata mo, mabsin skwela, makita mo na siya nagasiburo na, nagakurog na siya, sakit ina matanawon. So kinanglan mo lang kay komo nag-iimpon siya para hindi siya makahaklo o kung malatnan, depensa kag resistensya sa mata mo. Pasakaon taman, painumon man naton sila sang Mighty C syrup for kids, ha?
Mighty C Zero for Kids para sa mga bata. Mighty C ang alkaline ng vitamin C para sa mga tatay kag nanay. Nanodo may bagyo subong mga kakifay mo. Ang chimpota subong sige na tubod ang aton kalangitan. Nagainulan ang aton chimpo subong. Tanawon tabi ang weather update na ton. Girilin ang weather update na. Yes, lo, mga KK5 weather update kita, nay. Mangin maulanon ang pila ka mga lugar sa Pilipinas, buwas ng adlaw. Bangus sa epekto ini sang low pressure area. Sunod sa pag-asang LPA, ang ulihi nakita sa 165 kilometers east-northeast sang Borongan City, Samar, o kon Eastern Samar. Padayon nga ginabantayan sang pag-asa ang LPA, bangun may mataas nga chance ini nga mag-develop sa isa ka bagyo. Kung mag-develop na ini sa isa ka tropical depression, pagkatawag na ini sa pangalan nga Henry. Samtang ginapabaskog naman sang LPA ang epekto sang southwest monsoon o kon amihan. Ang kombinasyon sang LPA kag habagat ang nagadala sang pag-ulan sa Metro Manila, Visayas, Calamarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque kag Romblon. Samtang ang habagat naman ang nagadala sang pag-ulan sa may area sang Palawan kag ang nabiling naman nga bahin sang pungsod ang maka-experyensa sang mga pag-ulan kag pagpangilat pagbud naman sa epekto sang localized thunderstorms. Mangin maulanon ang panahon sa madako nga bahin sang Negros Occidental buwas ng adlaw bangod sa epekto sang kombinasyon sang LPA kag habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugtong.

0: Piparar wash mga kakifive, no? Kay ara na ang LPA kag ang habagat, no? Puro tubig ni sila tanan. Puro tubig ning dala nila. Di maulanon ang mga estudyante makadtos kwilahan, mga ginikanan, makadtos trabaho. May ara ta dapat siyang silong, no? Payong da, kalo da, raincoat da, dalang nyo atop. So, ari siya bang makita natin mga ka-K5 sa satellite image sa Pag-asa, lapit naging siya ara sa may Samar, galiho. Nan, sa Samar siya ma-intro, pila ka bagyo man nag-agis, nagliligan, bla? Nga daw wala ka to pa. In kaso ini mag-develop ng low pressure niya, mabagyo siya, kag may habagat, may localized thunderstorm pagid. Mga kakifay, medyo balantayan eh. Kay posible, baha naman ni kita. Baha naman eh. Ara siya nagapalapit nati mga pila na lang guro kay nadlaw ni masikon mga Webes guro, ari na ni siya. O Merkules, no? Ha? Lapit na lang ang ninglo pressure eh. Samtang nagapalapit siya sa kanutaan. Nako, ang tsansa nga mag-isaini ka, tropical depression o kung bagyo. So, handam kita, halong kita mga kakifay ba? So, amoy nang lakad sa panahon naton, weather update ha. Doon naman sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Mga kakifay, every time mabatian ko si Doc Ramil, nga nag-discuss siya sang about sa D3 Bayo, dire siya K5 News FM mga ka-K5. May ara kita portion gin nga nagahamba si Doc Ramil along the way sa atong mga programa. Ginasalot niya gin ang D3 Bayo to remind us nga ang D3 Bayo makasalba sang kabuhi. So every time mabatian ko na sa agaman, sa hapon, sa ugto, sa gabi, ginapabulyuman ko ganyan dyan iling radyo mo. Kay man ko mabatian mo si Doc Ramil nga nagasaysay sa ato, nagatudlo siya, sang about D3 Bayo, dudugan ko dyan iling naga-inlove sa D3 Bayo mo. Kay dra mo masaysayan ko si Doc Ramil na mag-istorya dyan iling kag mag-plastar sang iyang sugilanon about D3 Bayo kung anong epekto ya sa pag-inom naton sa D3 Bayo. Hindi lang ginigali about sa virus. Kadamo-damo pagali dirili siyang mabulig siyang D3 Bayo. Himo hindi siya extra virgin coconut oil with vitamin D3. Kombinasyon nga duha dirili nga pertegay ka namin gili. Inabuhinan niyang risgo naton sa mga heart attack, stroke, high blood pressure. Ang nagatulubo, giniling sakit ka mga pilas-pilas sa sulod sang lawas ta, ginabulong ka ginaayos ang D3 Bayo. Naungkin ako, pati ko na, why? Paayo gani sa D3 Bayo ang mag-ras ko giniling naigo sang babuhan na pilas, ayos ang D3 Bayo mo. Kuni nagdugo, gin, ginbanyusay ko lang sa D3 Bayo, kuni soft gel, gingisi ko lang siya. Kagin butangan ko, laway na ganin ako ginugasan sa tubig, oh. Ginrikta ko lang D3 Bayo sa nagdugo ng pilas ko. Naguntat ang dugo, Jirile. Nagkipot ang pilas. Dito, bilib na kung grabe, gino. Kagtari pa gino, mabilib pa gino, Jirile. Tungod ang kilala ko ya, tatlo na kadlaw ya, ang pinitensya yam la. Kay Manway Obraho, nagpaloket. Nagpaloket siyang kamalagko, yes ko, Jirile, sa TL, bla. Sang ingro niya bla, doon niya kakatol, gigolo. Sigutihal kong kakatol, Lokita! Ginpalukit siya sa manikurista, Jirile. No kadalom na guro siyang Lokita nila. Nakakas ginman ang nagkakatol, pero may pilas. Nano man niya ang naligo siya? Nalipat siya na basatilya? Pagkadasyon ng mga inuras, Jirile, nagungot-ngot na. Kag nagabasa na. Tatlo kadlaw nga king-king iyang hindi siya kaspatos mo. Siling ko, abi mo na yung muunta. Kuha ka siyang gamay ng algodon, mas asang ditrimayo kag igulo na sa kilid sang koko mo. Bilong at nahulumi siyang ditrimayo, especially at night, sa gabi. Eh, hulumi siyang ditrimayo. Mga kakifive, manog duwa kadlaw, dula yang ngot-ngot mo. Kagtapos na matyagan niya ko no, daw may gatubo nga unod nga panit malayahaw. Ikatatlong adlaw ni Rile, ayong sakit niya singgro na. Grabe mga kakifib, ina-aktual nga mga hitabo nga naktuhan ko gid, kaginashare ko sa inyo. Nasuway nga bilim ako sa ditribayo, sang ako naigo man sa mantika sa guyabla. Tinasaysay ko naman na. So, rason mga kakifay nga madugangan pag inangaton ka laman about ditribayo, kung ano ginis ka mang puslanon, kag-importante nga dapat may ara kita sa aton tagsa ka panimalay. Sa tagsa naton kapagbiya sa aton panimalay, may balon kita nga ditribayo. Mamatii si Dok Ramil. Mamatii si Dok Ramil nga sa iya pagsaysay sa about sa D3Bio, diri lang sa K5 News FM. Mati lang ka mo bilong adlaw sa K5 News FM. Kay nagalusot na yung tingog ni Dr. Mel. And he will tell us the good news about good health. Kung paano nato maproteksyonan kag mahilway, masalbar sa katalagman. Tugas ang sakit kag balatian nga nag-atake sa aton. Through sa D3Bio, sa pag-explika ni Dr. Mel, makabuligin nga likaw kita sa katalagman, mga kakipan. So every time maghamal si Dok Ramil, dugangan mo volume sa radyo mo para klaro pagin, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika dira sa inyong lugar. Available sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy. Sa mga butika kung suki ninyo sa liwat sa inyong lugar, magkutalang abilihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantula ka mo rikta sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check out na lang dayon, ha? Saton Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala sing bayad. Mga kakifive, dapat yung kamugali, schedule tani pa-check up, gali. Pag-schedule tani pa-check up, okay, nasun nga mga inadlaw, ho. Ano na siya, eh, no? July na, iti, amo si mong, watch picture 30. Katapusan nga adlaw sa bulan sang June o kon Hulyo, o kon Hunyo. Masulod na dayon ang Hulyo, kon July. July up to December kinaglan, ha? Mitinado, tapuson taning tuig, ha? Tapuson taning tuig, ha? Pa-check up na takin ang land twice a year kita pa-check up sa clinic ni Dr. Ramil. Pero everyday yan, ti siyempre pwede kang ginda ka pa-check up na dalon mo ng membro sa inyo barangay na, ha? Pamilya ninyo na kilibre mo lang check up. Di pa-check up ka sa mong jirilin, di kisiling manabi yung basta-basta, eh. May ara kaya kinyinto sa pag-check up lang, no? Di ba? Dahilan naton ka na na yun. Whereas kay Dok Ramil, wala ka na pag-on, missing ko. Libre check up, ya. Yeah. Ang ma-check up sa imo, ang mga doktor nga gin-assign niya, medical kag alternative doctors. Pili ka lang na kung sino doktor mo konsultuhan mo na. Alternative o kon medical doctors. Tanan ina mga tanda ina. Mga kag-K5, nga agi na-endorse ko, ganyan kilala pa-check up ka mo. Kag di buenas kita nga may clinic si Dok Ramil Oy. Because balik naman kita sa nag-tandem kami siyang una. May isa ko ka-pasyente nga gin-refer sa iya. Isa ka maestra sa isa kasikat nga universidad diri sa Negros. Nga sang ara pa lang sa early stage ang iya nga breast cancer. Siling ko kadto ka kay Dok Ramil Oy. Ya sige lang ah. Ah, okay lang ah. Ya may doktor ko. Doka syublada, Pablo. You know what, mga ka-K5, no? After mga more than 1 year, nagkitanay kami, siyang inang maestra na may early stage ang breast cancer. Ang ambal niya sa ako, niya sino to ganing doktor mo nga hambal mo nga mayo? Sinin ko si Dr. Ramil Oy, niyan ko, niyano na siya, niyan ko alternative medicine na siya. Nga mabuligan ginang imo nga breast cancer. Niya tutuntuod lang lo, no? Ang akon breast cancer, nag-stage 3 na ni. Going to stage 4. May taning na kuya anong bulan mo. Niya ti mapasimpalad ko na kay Dr. Ramil, pwede mo kong pakilala. Sige, pwede git. At that time, mga ka-K5, nag-program kami live ni Dr. Ramil Oy sa isa ka-FM station. Ginlawag ni na mo ni Dr. Ramil Oy ang iyang laboratory kung ano ka-grabbing iya cancer mula, no? Karon, ginsuguran siya ni Dr. Ramil Oy nga buligan nga mag-ayo, no? Mga sekreto ni Dr. Ramil gin-apply diri le, no? After 15 days to 1 month ula, pa-konsulta kaliwat ma'am, pa-laboratory kaliwat, kuwaon tang resulta, kag ikumparar ta. Mga ka-K5, nagnubo ang iyang sitwasyon sa cancer niya, no? Karunting status ito, stage 3, going to stage 4 mo. Anong lang kunok bulan na ba sa doktor ito? Di karun ginatuduhan, ginidok Ramil, bulig sining maistra nga sikat man ni Diswan Negros. Kilala ni siya kung i-mention kung hala niya mo. After Jerile, niya sigihon talang ni ma'am, sigihon talang ni ma'am pawan ka ni, ang bahal ni Doc. Pagkadasyon mga ka-K5, ginalawag na mo sa undir mo, ang resulta bla. Another laboratory, the following 15 days, si ginubo, yung ganubo. Ganubo nga naganubo, no? Hasta almost nga daw zero ng iyang cancer. Gina-interview siya namon live sa On The Air, Jirile. Ining maistani, hindi ma-explicar ang iyan na matyagan. Tiwa yung ginapunggan, nagtulog yung luha yan. Sa pagpasalamat kay Dr. Ramil Jirile, nga hiluway na siya sa iyang breast cancer. Terminal na to yan mo. Stage 3 going to stage 4. Number 1 pa tungod sa bulig ni Dr. Ramil. Dito, Jirile, you know what? Ang mga pasyente ni Dr. Ramil, matyagan ko 24 hours katawag siya mo. Kag sa clinic ni Dr. Ramil, gapi lang mga tao, mga ka-K5. Wala untat abot sa mga pasyente. Karon, may mga pasyente nga out of town, problema kay layo, hindi mo kung siya madalang pasyente din, just like Sagay. Just like Cadiz, Manapla, no? Kabankalan. So I suggest to Dr. Ramil, sa amon meeting, ko why not abi Doc, nga sa aton programa, lawagon ta nga may adlaw ka nga, gakantok sinang lugar, kag magpag-check up ka dito. Yan daw mayo manalo. Datistingan ta. Si Dr. Ramil, no, isa katao nga aral ngiyas tagipusoon niya magbulig, bla? Budlay na himoon, pero determinado siya. Yan sa pagbulig. Yan sige, Miyerkules, ara kami na sa Manapla. Webes, ara ko na yes, Kades. Mga tao, mga kakipag, gatipon. Kay iban ini kakanto sa klinik, kay makulod lang mo. Di I believe isa ina ka mga ginalinan sa klinika na alternatibo nga kada lugar may klinik ni Chablat. Kay daw dra kami nagsugod mo. Nga ginlawag namon sa radyo. Kay kumo ini kakanto ng mga pasyente sa makulod. Gina-schedule lang niya sa mga lugar. Sample may suki, isa nga butika, dra sa may Victorias. Ginastorya yan lang ng taga-butika niya, ma'am, pwede ko di ka pre-consultation, mga isa lang kauras, be. Dua kauras. Lawago namon imo butika sa programa namon. Hindi gisupply man sa produkto mo. Nyati ang tagiya daw kay bla kay Dok Ramil daw ginabuligan gid siya sang tagiya bla. Na sige Dok, kadto kadi para at least mabakal man di sila. Dito ka nami lang. Dito, amo na mga kakifab, ang ako lang pananawan ha. I don't know kung ang mugi na, pero nga confirm no pag-itsinde. May kang tanan, ina nga may clinical alternatibo, medicine and wellness center sa halos kada lugar. Kay para mismo na ang klinika ang magkanto sa tao. Hindi na mabudlayan ang mga pasyente magkanto sa iyang ha, main clinic ni Bacolod. So bilong ang Pilipinas, ara na bilabol sa halos tanang ang mga kasundaran, kakabanuhanan, nga may kundiin ang K5, may ara ginaya, Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa aton sa Negros, halin San Carlos, pagkanto kamangkalan, lapos na na siya oriental, mga K5, bilong ang Negros, damo-damo ta klinika, subong. Naswashiling ko, nga halfway na kita sa tuig nga 2026. Ha? Langko yun, tani ah. Tapuson tani 2026, tabukon tani 2027. Basta kinanglan chikeron tagit ang aton good health nga kondisyon kita. Kaya mo mo lang ng abiriya, tamo kung magmasakit kita magbulatian. So kinanglan pa check up kita, niya way makunabatyag, naswag gani pa check up ka kay way kinabatyag. Mapacheck up ka pa kung may nabatyag ha? Kay malukang nga lain pamatyag mo, nag-develop na sa sangchimpong amayo pamatyag mo. Samtang nag-develop, palang yung mga lain nga pamatyagan mo si Plakadlao. Tap na unta na nga daan, amun na sikrito, tada? That's why rason nga mapakonsulta kita kay Dr. Ramil Oy Clinic. Huwag ka man problema, honda. Kay libre man gani. Okay, sige, sige. Amo na mga gagay-five, no? New tayo lang at trivia, Bino. About sa clinical alternativo. Ako nagapati ko na may kang tanan, ina may contribution, ina ang mga ideya ni Dr. Ramil. And I was there, no? Nga witness ang tiyempo nga nagasugod siya sa wala, bla? Nagasugod siya sa gamay nga bagay. As subong dako ng ningaw nga bagay mga ka-K5 nga may mga pasilidad na siya. May mga clinic na siya nga komportable ka man. Kag kada clinic may mga doktor siyang ina-assign. Imagine mo na, no? Now, ako isa sa mga witness nila, no? Just like nagpatukod sa isang K5 News FM. Sang chimpo to, why ba sa radyo mo? Garkila pala sa radyo. May chimpo ni may clinic siya. Nagaprograma siya sa isa ka AM station every Sunday. Di ako nagaprograma man ako sa FM station sa isa lang naka-building. Ina siyang FM kag AM station, isa lang naka-kumpanya. Nagasugot anay kami sina kung Domingo. Silingko. Kaya mo ito nga time nila, damo na sa mga herbal ka mga alternative medicine sa AM la. Siling ko, Dok, itry mo ang akon nga programa sa FM. Damo ta listener. Ang mga listener, ta may mga high blood man na di sa FM. Sa FM, may mga arthritis man na di. Sa FM, di may mga punguron man na di. May mga dysmenorrhea man di nga nagapalamati. I don't know, basi nag-open ang ipaminsaro. Gintistingan niya. Now, dito mga ka-K5, no? Gintestingan ni Dr. Ramil Oy. Well, the rest is history, no? Nagsikat si Dr. Ramil Oy. I was there. Upod ako siya. Nakilala si Dr. Ramil Oy. Upod ako siya. Nagkaroon, may programa kami every night. Siling ko, Dok, natingala siya. Ano na ginobra mo, sir? Siling ko, Dok, gina-record kong aton nga programa. Kaginabutangan ko label. Nga, amo ini nga pizza. Ano ang gin-discuss na aton nga malatian? About arthritis kag diabetes, no? Gina-record ko na kaginabutangan ko label. Ibutang ko sa folder sang library sa computer. Yan nga, siraw. Siling ko, in kaso, Dok, nga mag-absent ko kung mag-absent ka. O kung hindi taka-program nga doon, matawagan talang technician nga si B-Boy. Boy, hindi kami ka programa ni Dr. Ramel i-play danay ang pizza mo ni ho, Arthritis Diabetes ng title. So, ma-replay dirili. So, mo ina mga ka-K5, no? Nakakuha man kita idea, nga gisuggest naman kay Doc, si Lingko Dog nag-offer ang Iloilo nga radio station nga pwede tato ka black time. Ang aton nga compilation ng mga recorded nga programa ta, amo to ipadala ta? Mga ka-K5, medyo mahal tong presyo kag we cannot afford with Doc ni Doc Ramel. Uy, pakwarta mo, no? Sling niya, sir, amon niyo. Pila ka daw, sir. Mapatindog ko yung akong radio station niya. Mapatindog ko sa akong radio station. Sa mo ito nga mga bali ang mga kakipa, dumakadlaw ko. Siling ko, hindi taganik ka sarang magbayad sa black time, matindog ka pa radio station. Pero at the back of my mind, may hope ako because nakita ko siya palanggat siyang ginuubla. Ang iya niya ginamit-bit niya nila, libro about medicine, kag Biblia mo. Kag determinado siya bla. Makita ko siya matayang hungry, gitsas tawang aton nga pagbulig. Kag sa likod siya sa pag-angat sa pangabuhi bla. Siling ko, Dok, siya imo matasan, mamilyonaryo, kagin mo. Di pa yuhom sa diyo, wala sa kambal, yuhom lang siya nga daw excited sa bla. That's why may mga programa kami mga kipay, magtipon-tipon kami abe. Isang ginahambal, ginahindok ramil mo. Diyan naghambal, una-una si G. Lulong, ang mamilyonaryo, yun natuman. Di ang iba naman ng mga upon, niya, lolo, mali mo kung mamilyonaryo ko bla. Hindi ko para lang tuloy kay Doc Ramel, exclusive ah. Well, I was there magkaka-K5, wala pa na isang radio station. So, tanawabla siya mo, nationwide, may ara kita mga 65 radio station now with Dr. Ramiloy. Same thing with klinika, no? I think more than pa, no? Klinika na mas damo pag-ro sa radyo, bro. Nationwide. And I'm very proud to say, I was there. Sang naghandom si Doc Ramel niya mapatindog ko radio station. Siguro isa sa mga unang at tao ginabala niya ako. Kag ako matuunang at tao guro nagduda siya. Pero that's why ganit sa likod sa duda ko, no? May aras ang pagpating nga gamay nga makuha yan dirili tungod nga palangga siyang Diyos kag porsigido siya magbulig eh. So, ining sumong ang present niya, no? Sumong, no? Future ni sa una, sa way back 2008, ang 2026 is future dirili. But right now, today, is 2026. We are in the future now. Di ba? Di sa nawabla siyang 2008 na batiay ko ng mga pangabalano ni Doc Ramel. Damgoya, handomya. Di sumong, 2026. Kung maghambal ta sumong nga 2008, kaghambalon ta 2026, maabot pala ko ni future. But right now, the future is here. Ari na sumong future, oh? 2026, look at him now. You know what? Some time naghandom siya, I was there. Sang time nga damo sa mga pagtilaw sa kabuhiya, I was there also, witness ako. Kag sumong, kung anong may aral siya, padayon nga naghatag sa iyang advokasya, I am here. Still ara ko gyapon mga kakipay, witness ang tanan, kakatabo kay Doc Ramel Oy. So that's why nga, wala siya unta sa pagpatukod sa mga klinika, di alternatibo, medisina, wala siya untad nga paghambal sa kahanginan, sa pagbulig, sa impormasyon, kag edukasyon about ikayong lawas. Wala siya untad paghatag sa aton sa libre nga konsultasyon. That's why ikaw halfway na kita, tunga-tunga na kita sa bulan o kung sa tuig 2026. pa-check up ka na sa klinik ni Doc Ramil? Nabalikan na to gamay ang mga atong may breast cancer. Kundi nag-ayo na to siya. Nag-ayo na siya mo. Sige na niya si Doc Ramil na pangonsulta mo niya sa mga pasyente. Sige na sa travel from north to south sa Negros, isa nagatabok na sa Santique. Nagatabok na sa Iloilo, pangonsulta man nito. Mga kakayfive na balitaan na naman ni Doc Ramil. At itong pasyente itong isa ka maistra nga may stage 3 going to stage 4 nga breast cancer nga nakasurvive through Doc Ramil. So pagi siya pagbulik doon ni Doc Ramil, oy, nakasurvive siya. Nabalitaan na naman siya kadlaw patay. Kamalong kanon na matya niya? Breast cancer. Breast cancer. Naghatag ang banaya siyang panahon sa pag-istorya, sakon. Nyalo, kung nagpatig ilang siya tani sa kay Doc Ramil, siguro buhi pag-uro nga kung asawa mo. Kung anong tabuaw, nakabalo-kalo siyang ongoing itong ginabulong siya ni Doc Ramil sa iya breast cancer. Hasta nag-ayo siya, wala ginunta si Doc Ramil sa pagpanumdom siya. Niya, ma'am, siya magkainano man. Never ever kagin, mintas tangto, hindi kagin magkaon sang sinugbang nga pagkaon. Sinugbang nga talong, sinugbang nga baboy, sinugbang nga isda. Basta sinugba, hindi kagin ma'am magkaon palihog. Nyati, nyalo, hambasang bana. Nyati, 2 years na ko nakasurvive niya sa akong breast cancer tungkol sa bullying ni Doc Ramil. Nya, nalaman ko magkaon sa sinugbang nga baboy ay. Nagkaon, Jenny. Nagkaon sa sinugbang nga baboy. Sus, pagka following days, mga kakifay, gin-emergency siya sa hospital ko, no? Kagway na siya kagwa sa hospital. Kamalukan nung natabo, patay siya. Tungod sa breast cancer nga. Tungod ang sa during some time na ginabuligan sa ni Doc Ramil. Correct me if I'm wrong, Doc. Ang tanan nga mga breast ako ng mga cancer to dirili, ginpanglipong ni Doc Ramil, oy. Ginpang hibernate siya bla. Nga hindi na sige pang guba, pang ot-ot dirili. Ang mga cancer cells, ginpanglipong ni Doc Ramil. Karon, gakalipong sila, hindi sila kapadayon niya guba sa imo sistema. Nag-hibernate lang sila. Tugas ang carcinogen. Correct me if I'm wrong. Halin sa mga sinugba nila. Nagakabuhi sila liwat nila. Ang mga cancer, nagakabuhi liwat. Kagdubli pa ang pwede ay halit sa imo. Grabe. So, muna mga kakifay. Nga, kung wala siya tayo nagkaon sa sinugbabi ng pagkaon, nga wala untat si Doc Ramil sa pag-remind siya nga, ma'am, bintas tanto ni ka nagkaon, ha? Kauna lang iba, ni lang sinugbabi. Te, grabe, no? Te, muna mga kakifay, no? Kung ako sa inyo, samtang timprano pa, be, pa-check up na kamo sa klinik ni Doc Ramil. Dalada ang inyo nga, nga wala man kami problema, alo. Bata ko lang galing putot, bla. Kaya handa po siya bata ko tayo mabalibol player, ganyan bla tanya. At hindi mo siya kalamot maglumpat sa net, bla. Nga mo ginahandam ko na kay mga kanay Brianna na bla na. Namiyag ko na magtanaw yung lumpat-lumpat ka mga tagas ng mamamayi magbalibol, bla. Nagaling problema kay Shawa ko putot. Nakulo putot man ko mo, tingbat na ko masing putot man blaw. Hindi ako ginachansa, ay kiti puro ka mo putot mo. Tihando mo sa mata, malibol player. Masing lumpad na naguro, doon siya kanangaw lang. Now, kanto ka mo sa klinik ni Doc Ramil. Kung gusto nyo bata magtagas, kanto ka mosh clinic ni Dr. Ramil. Gusto nyo bata nyo nga daw alam gid bla. Kay man may bata nga daw naga-kontroluan mo bla jirin daw naga-umpok lang sa ulo yung lecture bla. Nabudlay siya bla mag-absorb sa mga lecture bla ka mga klase bla. Sa clinic ni Dr. Ramil ara ng sikrito kung paano mag-alam bata nyo. Now, nyanti, no way magkuya problema. Galing problema. Ang ako lagi na notaran. Nga kada manguyab ko, nga kautod. Natilawan nyo na rin, ha? Natilawan nyo na, ha? Nag-experience na kamo. Hinabla manguyab ka, blaga kautod, blaw. Kasa pagkalain-lain. Lalilaki manguyab ko, masimotod. Halay lang yun, ha? Nga way magkumulima mo lagi nag-ibinam to tarahan ko lo. Nga do... Nga kautod ang akon panguyam. Sunda po siya nga nablaga pungko ko. Kurpi ko matindog na ma-mu-mu ko na yun niya. Uway magkumulima matyag. Nga magbalikin ko. Kurpi lang ka dalong pananawan ko. Uway magkumailan at uway magkukunano ha. Wala man. Pakonsulta ka gani. Kaya muna ina ang pamaagi siyang lawas naton nga nagapahayag siya. Eh, may diferensya din. Ginapabatsyag ikaw siyang sitwasyon sa sulod siyang lawas mo. Kakautod na panguyaan mo, hindi ta nakichindi. Pero kung mapakonsulta ka sa klinik ni Dr. Ramil, masaysay na siyang mga doktor yada. Base ina na sa tawag naton nga isa ka nag-develop sa isa ka masakit o kung basi lala pa bla gulpihon ka lang nya bermiling nga naga tigang sulok-sulok ko da puno nga hindi ko katigab si way man siya nagahilanat wala man sa kunano amo lang ginaya pro ina siya mga simptoma kag ang yung simptoma isa ina ka mamaagi sa aton lawas nga nagapabalur sa aton, nga kaginahanglan sa sangbulig. Di mabuligan talang lawas na aton kung machindihan ta. Ang problema, di nakachindi mga kakipay. That's why makantot na sa klinik ni Dr. Ramil, kay may doktor to siya nga mapaichindi sa aton. Amo nang importante na. Ha? Ang makabulig sa aton, kita man lang kung machindihan ta ang sitwasyon. Mas hapos kag temprano naton masulbar ang posibleng nga problema nga magabot sa to. Ya ano ni man nga kung gabi mahigdan ako. Dugay-dugay mangihi ko. Di na mo lang nga daw nag-aagaw-agaw nang yan nga dumadula na yung espiritu mo. Ha, doon nag-aagaw, malipong ka na yan, man. Mawara, maganda nag-atumlag siya mo. Lagi na mangihi ka, na malupok mo lang. Di, kulma ka, masi magdanaw mo lang. Ha, di na mo lang daw nag-aagaw na mo lang, matulog ka na ganyan, matamat na yung dula espiritu mo lang. Kalain, no? Mabangon ka ganyan, kamaganto, CR, mangihi ka. Hindi okay na, no? Patuyo ka naman. Dumatuyo ka naman. Ara naman, dumangihi ka naman. Grabe. Kasaman. May ara, maging na yung ingagaw ka, Jirili. Duha na lang tani katikang kag banyo na makapangihi ka na. Sus, wala ng punggan. Basa na panjama mo. Iway ka man hilanat, wala ka man kunano, nibla mo malang ang imo gina-experiensyan. No, nibla? Ganda hindi mo na-control ang imo pangihi, bla? Kagtapos ka na gabi, naman hindi ka nakatulog maayo, kaya tungod dugay-dugay ka lang yung bangon pangihi. Bago ka lang nangihi, mangihi ka naman, hindi ka nakatulog. Mga indikasyon ina sa mga simptoma nga may ara sa problema nga dapat naton may chindihan. Kag masulbar na ton. nung ti anong imuon ta? Ibaloon na to na kung ano ina pagi sa pagpagkonsulta sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Milloy. Sa liwat, kanto ka mo to pagkonsulta? Libre, wala sing bayad! Uy, mayong gabi nagaling sa Indonesia kay aton migoda si Peter Lim. Pari Peter Lim, ha? Mayong gabi na si Monty Arisuki ni Nino Cramilo. Wala niya naga wala niya mintis ang pag-inom sang produkto ni Dr. Mil, DTX500, Mighty C, D3 Bio. 80 anyos na, pero ang iyaya nga paminsaro niya, no, ha? Hubin pa. Wala pa isang memory loss siya, ha? Pari Peter Lim, may gamida kag sa iya nga mata nga si Johnny Lima. Kag sa ato nga mga suki from K5 News FM Kabangkalan, Hinubaan, Sipalay, La Carlota, Hinigaran, Kanlaon City, K5 News FM sa Rojas, Capiz, diri sa norte nga bahin sa atong probinsya, K5 News FM, Victoria, Skadi, Sagay, kag Escalante. Sa atong tanan, mayong gamida, ha? Ini nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix, ha? Ang kampiyon nga kape. Adlo-adlo inom kita DTX Coffee Mix kaya ti amugin ni Jirili. Ang kanami sa DTX Coffee Mix, Jirili, kay tungod based on my personal experience kita per me. Kundi may best kita mga ka-K5 nga sa aga, inom ka DTX Coffee Mix, grabe energy mo bla. Doon hindi ka ganyan patuloy yun, mugtaw ka ganyan mo. Karon ang problema sa gabi naman, sa gabi, kung may duty ka, ha, hindi siyempre magabi matuyo ka ginakalamanan. Kung imo night shift kami, ang imo nga duty sa gabi, inom ka DTX Coffee Mix, kaya hindi ka ganyan patuloy yun. Karon mga ka-K5, amuniho, ang isang gigka nga natingalahan ko kag nabiliban ko gin sa DTX Coffee Mix. Muna bina. Alas dos ang kagahon, hindi ko katulog. Pero gusto ko na magtulog. Kamalungan o ginhimo ko, Jirile. Nagtimpla na lang ko DTX Coffee Mix. Siling ko pagahon ko na lang niya. Karon ang natabo kay ti ang akon nga mundo, gusto ko magtulog. Nag-inom ko ni Taste Coffee Mix. After 15 minutes, mga ka-K5, no, nag-sandig-sandig lakos katre ko. Tulugan ko gali. Pabugta ko, kag-aga, nag-atrakturok ng manok mo. Siling ko, ini natabo, hindi ko mas sinalagpatan ng lahat. Ginhimo ko kadua, katatlo, every now and then ginahimo ko na na. Ngayon daw hindi ko gani katulog, gainom ko ni Taste Coffee Mix. Kakatulogan ko yaya. Kaya dito ko na baluan mga ka-K5, no? Namangkot ko eh sa mga product researcher ni Dr. Mil. Yan o. Ang DTX Coffee Mix, ina-opda niya ng lawas mo. Ang imo mundo kag paminsaron ginabda niya na. Kung gusto mo siyang lawas mong pahuway, pahuwayo niya ka na. Kung gusto siyang lawas mo nga may ubra ka, paubrohaw niya ka na. Grabe ang DTX Coffee Mix. That's why nga kung hindi ko katulog, dahil ko nakatimpla DTX Coffee Mix. Oh. Ang mundo ko matulog. Matulog ko ha, inom ko DTX Coffee Mix. Tulugan ko. Mugtaw ko ha, mabra ko ha, inom ka DTX Coffee Mix, mugtaw ko lang. Mga kakipre, no? May alam nga ka, Pabe, lang. Bala niya ko nung mundo mo. Now, kanami pagin ma-enjoy ka sa sabor. Kag tapos, elimination of waste, grabe. Naming ariya mo sa banyo. Nami pangihi mo, nami tulong mo. Energetic ka, dugay ka gutomon. Nami kampiyon na kondisyon ka, lang. Hindi ko na mo na malagin ng kape. Mga ka-K5, buhinas kita. Kaya bisan din, available gin ang DTX Coffee Mix, ha? Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Mga kaka-K5, 11 ako na 5 minutes before 11 o'clock in the evening. Mabreak tanay kadali ah. Don't go away, we'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, it Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
1: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
2: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: For Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan. Bugs For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, basayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Napaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we got 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Mga ka-K5, padayon kita magagamit sang DTX Beauty Soap kay kanami ang resulta yaho. Nagadamo, naging gwapo, kaya nagagwapa dira sa Himamaylan. Sumong mandri sa Victoria's, dirili ang mga punggo, nagkaladula na. Dira sa Murcia, ho, mga wrinkles, ilisipo na lang. Dirili sa Banago, mga nanay, nga kagi pamata, kundi may mga stretch marks sa tiyan. Ay, hindi nahilmonon ang iban. DTX Beauty Shop, habon, mga ka-K5. Simple mo lang, no? Habon. Product ko ining ipikto sa aton, eh. Number one, nagahatag ini sa paglimpyo sa aton panit. Kaya ang panit na aton, damo mga kagaw, ni. Isa sa mga rason ngayon na ibintong habon tungkol siyang kagaw. Kaya may ara parte siyang history ngang tao dyan nagdamo ng masakiton lang. Tungkol nga makaon ka, ang mga kagaw ras kamot mo blaw. Tungkol ang nga kagaw, mausog mo sa mata mo, butang mo sa baba mo, mamasakit ka. That's why nga number one gid ang tuyo sa DTX Beauty Shop is kaksyon ang mga kagaw. Di ang mo ginag-ubre, Jirili, kagaw gid. Eliminaro niyang kagaw nga nagatiner sa panit na to. Kag ang mga yamok, ang mga oil nga nagagwa sa panit, na ginatlimpyohan niya. Ang mga dead skin na to, yung mga panit, nga kapatay nga panit na to, mo'y tagali ka malo, dumanog man tagali, no? Di man ang manog nagahinulo, wala nagailis panit, kitagali nga mga tao, mo'y takamalo, gailis man tagali panit. Nga hindi lang takamalom lang. Nga kapatay, magaling nga ang ining pinakatap most layer sa skin na ton, may ara sobra 27 ni nga layer ang panita mo. Pagkanto sa sulod, no? Ting sa mabaw na mo ng mga dead skin na siya, nga hindi takamalog galing. Nga gagailis, galing na jali, every now and then ang panita mo. Ang init talang malang. So ang DTX Beauty Shop, ginakakasya mga dead skin. Kay man, isa sa mga rason yun, noong natingala ko black, no? Naggamit ko DTX Beauty Shop. Siguro nagdamo yung buling ko, oh. Maligo ko, di man lugod ko. Damo yung noong damo malakalakalak. Nano ko man. Tingin mamangkot kong product researcher ni Dr. Mel kung nagkamit ko DTX Beauty Shop, doon damo ko yung buling, ha? Singalo, hindi na buling. Mga dead skin mo na. Ikaw ay gali. Singa mga dead skin mo lang hindi masipot. Bila kang inang nagapalaya ng mga panit na to, ginakakas na sa DTX Beauty Shop kag naislan sa bagong nga panit. Ginilito, ginman. Kaya ika-third layer sa skin gali naton, ara dirang position na tawag nato nga pigmentation. Ang melanin amo nagahatag kulor sa panit naton, ara sa third layer sa skin naton, da nagakatabo ang pagsamo, Jirili. Ining mga alom naton, gin-research yun, may mga alom, mga alom ka mo da. Tanawan nyo mo lang alom, ano kulor sa alom nyo, bukay? Kalabanan sang alom ta itom. kay gali idra ko no nga area no sa panit naton nga nagtubuan na sang alam nga itong tungod pigmentation na concentrated ina siya nga melanin nga wala ma-develop jirili. So mo nagaling lesson sang alam no. Parte na gali siyang panit naton nga concentrated inang portion ng dira sang melanin. Now, balik kita sa DTX Beauty Shop. Dasig siya magpaputi sa panit kaya ginakakasya nila ang mga dead skin. O naging ginakakasyang oil, ang mga yamok, ang dead skin naton, kaya ginapenetrate niya up to third layer sa skin naton. Nga ining third layer sa skin naton, malsa na niya pasaka, second, kag top layer siya. So kung dito sa third layer, ma-minimize ang pigmentation. O paghatag itom sa kolor sa panit naton, that's why maputi ka. So mo yun ang DTX Beauty Shop, mga ka-K5. Kung naghahabol ka dua ka beses, mas dasig pagin ka magputi kay nga aman. Ang una mo nga paghabol, kaksyon niyang oil, kaksyon niyang mga yamok, kagtapos ang mga dead skin, no? Kadua mo paghabol, ipenetrate niya up to third layer, kasi limpyo na siya mo. Masulod na to siya up to third layer, nga iamat-amat siya, neutralize nga hindi ka magitong. Maminimize ang coloration sang imo yung panit. Drosang, tawag na ito nga melanin. Now, hamot lawas mo, tanang nga baho, kakas din liyo. Presko siyang pamatsyagan mo, kag nami ni you know what, ang DTX Beauty Shop habon din malamang, no? Pero sa mga nanay kag mga tatay, kabalo ka mga kamataan nato na importante ni sa kabuhi, tamo. Kagpalangga tagi na sila, kag as much as possible, ihatag tagid ang proteksyon kag ang best para sa ila. Kung ang bata ni mo nag-dinalaga na kagasinol tiro, ang mochilingon nga nag-exit na sila sa tawag naton nga childhood o kung sa pagkabata, nagagulang na sila matamat. So sa teenager stage, hindi lang sila gali nga gatubo sa physical, may upor gali nga mental o kung psychological kag emotional na man nag-develop. Kalain ang ila priority mo, no? Kung ang bata, priority na isang bata, yung makahampang na daya kang makalagsanay, okay na. Ang teenager, damo na concern, damo na pamangkot, damo na may ginamatsyag, damo na may mga curiosidad na sila si ila paminsaro. So sa mga nanay kag tatay, kung ikaw may bata nga teenager kagad, gadinalaga, muligan na sila. Kaya ang proseso kapag transform sa lawas nila, ang kung isang mga chemical sa lawas sa solid blood, no? Tungkol sa transformation sa ilayang lawas, kag ilang malatsyagon, kag ilang paminsaron, may mga chemicals nga nagagwa, nga nagaupod sa balhas nila. Kakalapanan sina is do foul smell bla. Do bad odor abi. Di nagabaho ilabalhas ang ibanda do upan os ng ibos. Ang iba naman da gabaho ila ilok di bla. So part ina siya normal na siya. Pero galing lang ti simpre hindi siya bla pleasant bla. Hindi siya bla pleasant bla simutan bla. No di nami simutan bla. So kung ang bata mo ganin lalaga kagasinol tiro, sensitive ng ila emosyon kagpaminsaron, laki nag-aupod na sa ila yung edad mo, kag teenager. So kung kisya masubuan ng bata mo kung maisulto sa mga upod niya bla, diyang punggo, diyang gabalaso, diyan ano-ano malaman daw punggo naging tubuan, guya. Tungod sa kadamo sa punggo, diyang maisulto siya bla, masuyaan siya bla, ti ang iya self-confidence, no? Hindi iya mla solido. Ga instead nga ang bata mo ipagwa yung potensyal niya, ang talent niya, makulo na lang siya, kinahuya siya. So hindi siya maka-express ang iya nga mga talent. Hindi iya ma-explore ang iya abilidad. Tungod nagalnubo ang self-confidence siya, kaya tungod nga yung niya guyaon, damo punggo, no? Nagabulutoy lang. Damo buho kapulula, so maho pa siya balhas, so makantsawan siya, mahuya siya. Kang nakong ang chansa nila, may mga mata yung sensitive katama, mahuya sila, hindi na mag-eskwila. Kaya ang ilang pag-concentrate sa eskwilahan nila, nakapiktuhan lang. Kaya ginapalayuan sa mga parihasya. So aton ina, yakaluoy siyang bata, no? Ginikanan, nanay, tatay, buligan tas toto kay sinday. Hindi lang yan nagtapos ang aton yung pagbulig sa ila sa pag-provide. Sang ila kinanglanon sa pagkaon, sa eskwilahan, balon. Kundi ang ilang emotional kag psychological needs, ha? Na mag-taas ang ilang self-confidence, buligan na sila magkladula punggon nila. Buligan na sila magdula ang maho lawas nila, maghalamot sila. Pag naming panit nila, TMB nanay, tatay, baklis toto, baklis hinday, pagamita, DTX Beauty Shop. Para sa bilog ini nga pamilya, kay bisan lolo, lola, pwede man ikagamit, dirili. Ang isa sa mga gusto siyang lola kag lolo, kung tanim lang, waib lang, ang edad lang siya kang tsura, waib lang. Galing tindi mo na yung maibitar, kati samtang katigulang ka, nag-corinot ang panit mo, bla. Tungod may mga mineralis na nga kulang sa panit, tablao. Now, karon ang DTX Beauty Shop, damo siyang vitamins kag mga minerals, dirili, antioxidant, no? Nga ginarevive yung panit na ton. Kakon ikaw may edad na ba kag senior citizen ka na, amo na ni Guro, nga bisan pa paano, may younger looking ka, hubing ka tanawon, kay tungod siyang iyang antioxidant ining DTX Beauty Shop, may mga prutas ni ilagot, dirili mo. Ang imo nga mga wrinkles, hindi nahil mo nun. Ang mga yaya mga panit di sa may sagang mo niyo, sa guya mo, amat-amat nga hulugot, dirile, nga hubent lukon. Adlaw-adlaw mo ning gamiton mo, sa aga kag sa gabi. Kag kumagamit ka, kaduwa ka mga habon, kay parang epektibo siya, kay sa liwat, ang una is para maglimpyo. Kaduwa ng panghabon is para to nourish, para to repair. Amo na siyang sikrito na, DTX Beauty Shop. Sa mga bata, may mga bagras. Habon eh, para hindi ma-infeksyon, dasig lang mag-ayo, ha? Para gid sa bilong ng pamilya, DTX Beauty Shop, hapos lang ni Baklon. Kanto lang kamo sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ganin ma-order sa online eh. Kato ka mo Shopee, TikTok, ang sa Lazada. Arada ang DTX Beauty Shop. Kung gusto ninyo marato nga DTX Beauty Shop, kag iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Hoy. Kato lang ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Ha? Libre sa gihapon, adlaw-adlaw, wala bayan. Okay, hindi ka bahay malodoloman sa ato, no, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Amo lang ni ang food supplement nga available sa mga merkado kung sa mga butika, kag farmasya, nga may oxygen siya dyan nga dala. Inom mo, may oxygen siya mo. Nga ga-supply sa aton ugat, sa aton utak. Dr. Pinoy Squalene Capsule, isang gay ka namin nga suplemento nga nagahatag man proteksyon sa aton nga kidney. Ang kidney naton shadow kay ko. Kagrabing trabaho yun sini. Adlaw-adlaw, 24 hours, miskin nga katulog ka, nagapanglaba ka, nagapaharap ka na siyang karabaw mo da, nagaluto ka siyang palanyagahon mo, sige na siya sala sa dugo ta. Kaya ang dugo ta, kinanglan masirkular sa lawas, tanga limpyo siya blan. Kaya ang mga higko sa aton dugo, nagaupod na sa halin sa aton digestion. Tidra na yang nag-agi sa aton kidney nga sa laon niya. Karon, sa kadugayon mga ka-K5, no? Imagine mo bla, since naging bunag ka siyang iloy mo, hasta subong sa edad mo, nagatrabahong kidney mo, Di hindi na hamak ang nasala yan ang dugo sa kadadlaw kag sa bilog mo yung kabuhi, be. Higko na na siya. So, rasyon ina nagka-failure ang kidney, nagamalatian kita, nagamalasakit, tungon mahigkong kidney. Ang Dr. Pinoy Jerry, si puto niyang higko. Kwao niyang higko, no, kondisyonon niyang kidney mo, ipaiway ang magkamalatian kas kidney. I-repair ya kung may damage, gimana mo ng Dr. Pinoy, squaling kapsule. Kag sa liwat may oxygen siya nga dala, nag-supply sa aton ugat. Sa may mga asma or hapon, tisningan nyo, Dr. Pinoy, ha? Kag ina, ang memorya mo mula, abtek din nila, Dr. Pinoy, namini sa mga kamataan man, especially nga nag-eliskwila, sa mga nag-edad man, ha? Namini siya memorya, ta nag-abtek mula. Karon problema mo, dysmenorrhea, ho? No, take budline eh, kay nag-inflame somewhere in your reproductive system na sa mga babae. Tanan nga manog na rasulot siyang lawas, ginapakupos ang Dr. Pinoy, Jirili. Inflammation, kitungod nga may anti-inflammatory effect siya mo. Tiga manog na dira ang somewhere sa inyo na reproductive system sa mga babae. Ginapakupos siya ng manog, Jirili, ginatapna niya. Una gid is madula ang imoy nga sakit na matyagan kag kupuso niyang manog. That's why makatabang gid ini nga Dr. Pinoy Squaling Capsule sa mga babae nga may dysmenorrhea, sa may mga problema sa nga ini nga irregular menstruation, sa may mga ginamenopause, hormonal imbalance, kag sa may mga mayuma. Sa nagahalabok ng prostate na ho, Dr. Pinoy Squaling Capsule, makapakupos na matamat ha. Inom kita daw Dr. Pinoy Squaling Capsule. Damo siyang vitamina kag minerales nga nagasupply sa aton lawas samtang nagaedad kita. Nagakakulang aton vitamina kag minerales kitungod ang pagkaunta. Adlaw-adlaw, hindi sufficienteng ginahatag sa aton ng minerales kang vitamina mo. Di ang Dr. Pinoy, siyang magadugang, bla, supply, supplement, no? Dr. Pinoy, wala gin problema, wala overdose, wala siyang side effect. Tungod natural siya, himo ini sa shark liver oil. Aprobado siyang bifad, ha? Now, karon ini may mga barado nga ugat ni bla mga kolesterol. Mayo lang ni mga yam o kang mga higko sa pagbot ko na ton mahabunan ta mo gasan ta madula lang mo. Pero ining mga nagahigko ning siya kag nagabara sa ugat ta ho. Paano tani nga kaksyon man? Ang Dr. Pinoy Squaling Capsule isa sa mga sabat mga ka-K5 nga ginakakash yung mga bad cholesterol nga nagaplake, nagabara sa ugat na, delikado na, kabangdanan ina siyang high blood pressure, heart attack, o con stroke. Delikado, pwede kamatay siyang tao. Ting Dr. Pinoy, adlaw-adlaw kung nag-inom ka, kakso niya na jirili, hasta nga magligwa na aging dugo mo sa mga ugat mo. Dr. Pinoy Squaling Capsule nagabato mas sa mga early stage ng cancer. Sa may mga dengue, kadasing magpasakas ang blood platelets, ining Dr. Pinoy. Siya nagakiang-kiang kang nagakuriit, tugas ang ilang gout arthritis, jirili. Bisano mo kagwapo kung arthritis, kagalaw ay kagali, no? Pwede, siyempre magtika kang kaya garagomo na tiil mo. Maagoy kagid. Maagoy kagid kung makuriit ka. Tungod ang uric acid deposits mo, grabe, jirili. Kakunta na won mo galing uric acid yun sa microscope, oh. Dumuka ng mga butilya, bla. Imagine mo na, mga talom na sila yan mo, stone na sila yan mo. Tiga na sila yan. Di karoon anong tanabi man, may anong tanong kainom tubig na hindi niya ma-plus out ya. Pero kung mainom ka sa Dr. Pinoy, tunawon niya, Jerry. Tunawon niya ang uric acid. Nga mo ining rason kag ginatudlogin nga mayor nga rason kung nga nagabalanog ng imo gout arthritis nagasalakit tungod nga grabing uric acid. So amo nang ibrahon sa Dr. Pinoy. Una gin matyagan mo dayon dili duwa ka kapsula inumon mo. nga nagasubside ang ngot-ngot lang. Tapos nagmanog niya kupuson. Di ano-anahon mo ino, Dr. Pinoy? Kay mabalik man ang yapon ng imo yung arthritis, kaya ang yapon uric acid, mapukon na lalag ang inom, Dr. Pinoy. Ang uric acid mo na, ano-anahon niya ba na nga, panason din ni? Tunawon yung uric acid mo. Nga nagatinder sa mga joints mo na. That's why mga ka-K5, no? Sa mga butika, kag farmasya na sa Kabankalan, San Enrique, Pontevedra, Valladolid, Ibi Magalona, San Carlos, di siya may Escalante, Murcia, La Carlota, Hinigaran, halos tanang ang mga banwa kag mga kasyudaran di sa Negros Island Region. Dr. Pinoy, sa inyong mga suking ang mga butika sa inyong lugar, mangko talang kay available gid, ha? Sa bilog nga panay, available man ang Dr. Pinoy, Squalene Capsule, mga ka-K5, ha?
3: Okay, kung sa liwat naman sa may mga problema, kung gusto ginipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline, 0928-611-2263, o kung sa aton man nga Globe number 0927-44894-0. Good evening sa ating mga texters, kay Johnny Lim, kay Peter Lim, no? Kay Mel Celis, good evening, madasimu Mel. Mayong gabi, J. Lolo, mati lang ko din sa imo, ha? Good night. From Mel Celis, no? And sa kay James, Bornales, no? Mayong gabi, ka-K5, J. Lolo and Jerry Lee, monitor lang kami din sa imamahilan, ha? Okay. Okay, no?
4: Okay, may problema, tayo rin nga pagkabasyahon. Are you ready, ha? Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Ako galilo si June, 39 years old. May problema ako, J. Lolo, parte siya ako ng asawa. Ari na, may problema sa asawa yan. Masinadakpan? Masinadakpan siya sa asawa yan? Ang problema ko sa asawa ko, J. Lolo, kay nabalaan ko nga may mga chatmate siya, Jirile, Jilolo. Ah! May chatmate kiling asyawa, ya? Nano niyang asyawa niya man? Dapat niya, Jirile, ya, kung may arakan na siyang pamilya, may pangabuhi ka na. Likawan mo yung pwede kaya may inlabla. Kay man makasala kamo kag makapagubanis pangabuhi yang may ara ka na responsibilidad kay man maselos maaway di mla pila na magbinulagay mas magbinuklanay ba kamo ya agiban dira diri nga pinatyanay mo di mla nasuway nga kon ikaw may asawa na kung may bana ka na i-avoid mo na ang posibilidad nga ma-inlove ka. May arat na nga inang mga bagay, mga chat-chat na. Halin lang na si istorya mo, probably nakonchad siya nga ma-inlove ka dira, ya? Inaganoano ni siya, wayo. Di ka problema si mong si Johnny, ho, kay tingon asawa, may chatmate ko, no? Sa may mga chatmate na, matik mo, ha? Wala mo pa ganit mabuhat ninyo, wala pa mo karelasyon. Pero ang tuyo mo nga mag-chatmate, ka mag-entertainer, ka magpa-ano ka na, magpa-cute-cute ka sa ibang nga babae kung lalaki. Nga dasing ka daw kapakita ka sa interest mo pagi sa panghambalanon mo kung sa giho mo. Isa na naya ka puno siyang rason niya nga pwede kaya maghimo siyang pagluib sa imong kaugalingon kasi mo yung partner. Di ba? Wala ka pa yung gani yung plano ka pa lang. May intensyon ka na yung magluib. Hindi wala pa magkaming na relasyon pero you have the intention. Di na bakad to, how? Kundi manunto ka, manginto ka. Pintuon mo ng asawa mo, nga loyal ka kuno abi, nga gali sige ka to ya palupad siyang asang sugilanon to sa mga uyab to. Di ikaw naman niya, ya, may bana ka na, ya, sige ka pa na internet sa chatmate, da. Huwag kang yaris pitos, bana mo, nga pwede masakitan malatsyago niya. Pwede siya magsilos. Grabe ka naman. Muna nga daw instasyon mo, doon hindi ko yung magnubya. Lagi masikon, masakitan lang ko, jirili. Kwao niya lang ako nga, ano man, ano pa kwao niya man? Pagkalalaki lang. Ha? Kwao niya pagkalalaki mo. Ah, okay. Masyo, may namilin maguro niya. Dutay naman lang, gote nilang magkwaan, ay. Nabalaan ko may mga chatmates siya ng mga lalaki, J-Lolo. Tapos kung kaisa nagatawag pa sa iya, lo. Tapos kung magtawagan ni J-Lolo sa iya, dayon niya palayo para hindi siya mabatian. Ay, nako. Masyahe tubig. Nano na yaman. Kung mo silingon nga may sikrito kaya eh. Di ba? Maghambal kaya nga obligasyon mo na kung may pamilya ka na. You must be honest. Responsible ka. Respect ka kag may salig. Di nga nga hindi mo bumatiyon ang bana mo, mi. Ha? Nga hindi mo siya pagbumatiyon. Nga may istorya kang ibang lalaki. Nga, ha? Sano nga rasyon? Kaya tinonto ka. Nagatinonto na siya. Iban ka niya, gina-loudspeaker pa na mo, nibla. Ha? Hindi kilala siyang bana mo, lalaki na. Ha? Wala ka gamaminsar nga ma-insultong bana mo, masakitan siya, ikaaway niyo na. Ha? Tungod nga padaugan mo lang siyang mga rason mo na. Ari pa na yun nun, nablano ka namin. Tapos kung magtawag ganit siya yung J-Lolo, dayo niya kapalayo para hindi siya matian. Kung pamangkuton ko siya, siling niya nga pagkaisa niya kuno ang ginaistorya niya. Ma, mutigon! Tinga ko pagkaisa nga mapalayo kagid. Pagkaisa sa dead, sa heart. Nga mapalayo kagid nga hindi mo mabati isbana mo. Katunto. Kung pamagkutong ko sa J-Lolo niya, ano ni, siling niya nga pagkaisa ya kunog na istorya niya, sa subong J-Lolo, nabatsagan ko nga daw, nagbugnaw na siya sa akon. Ara na. Nagbugnaw na, Jili. Iga ang liwat ka kalayo. Ito'y patungtong sa pugon, mladang kang sindi, para mag-init. Naglasay na, Jili, kung magapa, daw ay naganam lang. Huwag nang tawag nila nga spark. Wala na siya interest. No, mamatsaga na siyang partner mo mo. Among inang siya ka milagro dili siyang gugmam lang. Mamatsagaan mo ang tawag nila nga gut feeling. Kung siya ito'n panagupnop lang, may mga panagupnop kang mamatsagaan, nga daw wala na siya nagakoneksi mo. No, hindi mo na mamatsagaan ang koneksyon niya, be, no? Dugin utod niya, be, no? Panagopnop. Grabe nga word, panagopnop. Okay. Okay, sige. Subong doon na batsagan ko nga daw nagmugnaw na siya sakon. Anong himuon ko, J-Lolo man? Higa ang kalayo. Para mag-init, liwat. Kaya ginambalan ko siya, J-Lolo, nga untaton niya na ang pag-entertainer. O mayo na, ginambalan. Pag-entertainer sa mga chatmate niya, pero ginasigi yaman sa giyapon, ay kabala, ay kabala. Hambal ni John Saton, hello, ginambalan ko na siya ang untaton mo na nakindi na nami para Saton. Ginasigi man giyapon sa babae, no? mga ka-K5, si siya ka-relasyon. Importante may harmonia. Kay may respeto. May pagsalig, trust. Kag honesty, kinanglan. To maintain the spirit of love. Now, karon, isa sa mga para mabalaan mo nga pleasing ang isa ka tao is nag-copy ra sa simo, no? Para mabalaan mo nga ang tao may gana simo ka ma-interest base sa inyo nga mga gina-istoryahan ka gina-kumpormihan. Ginahimo iyang partiya pagi sa iya inisiyatibo nga may toyo nga maghimo siyang maayo nga para magbakod kag para mahimo ang kun anuman nga mga bagay-bagay nga ginkumpormihan ninyo nga para magtawhay ang inyong panginobdanay. Sa aksyon niya mga ka-K5, no? Mabasihan mo gid nga wala na siya luyag kag wala siya pagrespeto. Kag ginhambalan na siya nga untaton kay hindi maayo ang pag-chatmate kay may pamilya na siya ang asawa. Padayon niya ginasige. So dako yang bagay ang iyang ginabuhat diri nga masihan nga ebidensya nga hindi na siya interesado sa inyong relasyon. May aragan eh sa English na tawag nga action speak louder than words mo, no? Bisa hindi ka na maghambal, po ginapabatsyag mo siya, pagi siya ginabuhat mo, nga ginarespeto mo siya, nag-aabot ka gin sa time nga ginsaan mo, abi, nagahimo ka siyang effort nga kung alang-alang ka, makapabalo ka sa iya, action na mo. Ginapabatsyag mo siya nga importante siya. Ginarespeto mo. Porte ining babae ni why na siya nag-cooperate. Kaya ang relasyon generally ang inyo pa danay, this is a teamwork mo. Though isa ka mo ka basketball team lang nga pasahay ka mo siyang bulag nga para ma-shoot nyo eh, di ba? Di amo inang relasyon nga teamwork ka mo. Pasahan mo siya bulag nga why nagnasalo. Tila ba siya perdi na kiti hindi ka mo karoon ka-score? Ting asawa mo, huwag na gana magsalo sa mga sugilanon. Wala na gana magkupirar sa mga bagay nga buluhaton ninyo nga magtauhay ninyo pag-abdanay. So karoon, ano ni? Ginulo daw, gusto ko na lang siya bulagan. Oh, hara na. Kaso naluoy ko sa amon nga isa ka anak, di lolo. Buligi ko, di lolo. Anong imuon ko? Please, thank you. Kalma lang, John, ha? Nagusto yung naging bulaghan, mga ka-K5. Susinuman namin ang tiga ulo. Ginahimo, yaya, hindi iya para magbakot ang inyo yung relasyon pag-abdanay. Basta gani iya nag-asawahay na kamoon, tatanan na yung mga bagay, ha? I-shield mo ganyang imo kagalingon nga pwede ka main love. Hindi ka na kinalan pag i-remind kay tungod nga may buot ka na. Balaan mo ng tama at mali. Balaan mo ng sakto kang sala. Nga ginapili mo pagyapon ng pagkasala. Nag-asawa ka, nag-amana ka, tungkol na itsindihan mong responsibilidad mo. Ano? Magiging honest ka kang tampat kasi mo partner? Di ba? Tingag entertainer ka pa, abi. Nano ka? Kung may mga problema ka mo sa inyo yung ano, ng pangnabdanay, istoryahan nyo kay tagaan nyo solusyon. Ikaw yung i-create kayo isang problema na yung itatinar kaya lalaki, chatmate. Tapos ang magtawag yung palayo kaya kay para ni Matias sa bana mo. Tapos ang susaon sa bana mo, sinong tawag to? Niya makaisa ko ah. Tinga wala mo ginpabati? Nga kinaglag ka bang palayo? Bulba, whole style mo dahi. Ano ka nami, ah? John, relax lang dyan, ah. Kalma lang dyan. Inom dyan na yung TX, John. Inom dyan na yung may TC, John, ha? Para magligo ang paginawa mo. Inom ka dito yung bayo, ha? Kalma lang dyan, ah. Number one, John, relax siya, gig. Kaya parang, ah, kung panguna, takong gisag, ano ni, panginit, bla, kung akig ang upangunahon, ta, garato lang paminsaron, tabla. Makahimo lang kita sa mga bagay, kang mga abrupt ng mga desisyon nga basi aton pagkahinulsulan bla. Now, karon, ang imo tanawon, John, on the other side, gusto ko yung matindihan mo. Ang relasyon is, nabdanay ka mo because sa rason nga love, ha? Sa gugma. Kaang gugma, bugay na siyang ginoo sa aton mo. Now, karon, example lang. Kung ikaw, for example, isa kasimana, 15 dias, hindi ka magkaon. Hindi ka magkaon, ginyabla, hindi ka mag-inom tubig. Wala pagkaon sa lawas. Ano matabuasi mo? Magutom ka na, di ba? Kung magutom ka, maluyang lawas mo, posibleng ka masakiton, kag pwede ka matay, di ba? So sa physical na. Karon, ang gugma, love is spirit, kakinagla na sa sang padayon ng paga. Hatag sang pagkaon. Pagi sa inyo nga pagtuo kapag isa sa inyo nga pangamuyo abi kag ginatuuhan kapag pati ninyo. Amo inay ang sikreto sang gugma, samtang gabdanay kamo kinanglan i-feed nyo man ang gugma pagi sa pagsintro sang Ginoo sa inyo pagdanay. Di karon kun dugay kamo nga wala yung espiritu sang gugma abi kag wala nyo ginimbitar ang presensya sang Ginoo sa inyo pagdanay. Ang gugma na nga rason nga nabdanay ka mo, na parehas man na, mamalnourish man na sa jirili, pa siyang physical, bla. Kaysa ka bulan, hindi ka kaon, masakiton ka, pwede kang patay. Ang love naman, kung hindi nyo, hindi ka mo united nga duwa sa inyo pagtuo, kag wala nyo ginasintro ang inyong pagdanay ang Ginoo, doon mo man ang epekto yan. Maniwang ka, bla, malnourish siya. Mas hapos ka mo takihon sang sulay. Mas hapos ka mo, timtaron sang sulay o panulay. Di mo na natabo kay misis mo. Siya ang pamaagi sang sulay, siyang alagyan sang sulay. Kaya tungod, ang kakulangan sang inyong yung pagtuo, amo na taning mas shield sa inyo mo. Nga malikaw ka mo sa mga panulay, sulay, bla. Si misis mo ang siyang weak, nga para i-provoke ikaw nga mangakig kay para maguba relasyon nyo, no? Relasyon nga ginahaligihan sang gugma. See? Amo ina ang rason nga nakita nato nga dapat gid naton nga maintindihan. Ang kontra mo hindi lang yung si misis mo kundi ang kakulangan sang blessing sa Ginoo sa inyo pagdanay. Number one. So number two, pagid kinanglan mo man na yung istoryahon si misis mo kag pangamuyuan mo siya. Kung hindi pagid siya magpati si imo, kung tanan na yung amins na obra mo abi, pagihon mo siya legal. Atorne, ano nang himuon, abi? O kung attend ka mo sa mga marriage counseling, blani? Mga marriage counseling na gina-coach ka mo dra, kundi na ka mo nga party sa inyo pagdanay. Kaya may mga stages na mo siyang una doon, malang ka mo. Sa ulihi, may mga tao na nag-alabot sa kabuhi ninyo. May mga obligasyon na ka mo nag-alabot, abi. So may mga batasan ka mo nga doon. Hindi nyo na may tsindihan. So kung sa counseling, dahil nyo na may tsindihan kung ano ang mga levels ang inyong nga pag-inubdanay. So, no, coach, abi, ano? Sa basketball, may coach mo niya, di ipasa mo, di siya wala, kaya sa to, madalagan to, na isyot niya na. Doon mo ng marriage counseling. So, mga tikang June, nga pwede palang mahatagan remedyo, see? I-exhaust mo na inang mga bagay. Before ikaw nga magkanto sa pinal abi ng kaso ginwan, kada wala naging dyan siyang remedyo, kinihimo mo ng tanan, Well, it's up to you. May mga legal remedies man ta, okay? So good luck si Mojo na. Kabudlay ah. Nung mag-amo si ni Jerry, daw di na ko yung magnubia. Hindi na magkuguro mga syawambot na lang ah. May basim lang kung na kwao niya lang nga kung nga anuman. Ano pa may kwao niya man?
5: Daway naman lo.
4: Daway naman to, no, tanan ko wala na. Wala na. May harap pa man guro gamay ha? Hindi gamay na lang kwao mo pa. Mga kakipad, dali lang yun may nga gawin tanan commercial break ha? Alas sa 11:50 na dun. Go away, we'll be right back.
2: K5 News FM. T3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang T3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa T3 Bio.
2: T3 Bio. Ang T3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mapakas mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
17: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
20: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
21: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan eh, kung bala, paano mag-work ang
0: amunin. Or will you still be there to fall in love again?
21: Hindi kang inabala nila. Tultiro pa ko lo.
3: Siya ka tonto mo eh. Magaga K5 kabus lagi ng oras ta. But before we go, reminder gid siyang aton niyang number one seafood restaurant diri sa Negros sa Makolod. Gina Seafood Restaurant. Ang ginakantuan siyang halos tanan mga kakaifab, basta seafoods lang gid, no? Ang kanami man kung may manok man na sila diriling ay nasalo, may mga buyon man na siyang baboy na nga sinugba. isa sa mga original nga templador sang original nga manukan country dirile. Amo inang nagatimpla na si Ginas da manok ha. Siyempre may mga bisita ka kung kisap. At least may choice ka ba lang gusto mo yung manok o kung baboy may araman. Pero ang pinaka-main gidyayang ginahatag sa ato niya ni San Ginas ang mga seafoods da. Mga kasag diriling wow! Kada abri mo yung siyang lokabaya doon nagdaog kasluto. Kaya may aragid nga nagapangilay nga aligi. Namit ba? Doon ginaganahan ko ha. Tapos, may mga pasayan, dirili. Nga butter garlic shrimp nga pagluto mo ka namit-namit man. Pwede mo man isigang. Namit pagig sigang mo siya kaya nga rimis pagig siya kaya nagdako sa dagat ng mga pasayan mo lang. Mga lokos mo lang ang damot kong lagko. Namit mo. Sa nga isang Bernese mga kakifive, nagpakihad ko nga daw isa ng kaguhit la yung isang tudlo la. Nga mo nagkadamulon sa tangigi, duwakmilog ah, pasugba ko. Tapos siya yung way pakabot niya, wali ko nagkakaon ka nun, pamasyaw lang na iya siyang sinugbaya nga tangigi la. Nga butangan mo siya isang lugalaway ko ako. Inang langgaw lang tuba, hindi nga sinamak. Nga may patis niya may kalamundeng. Haral lang siya ako na yung pinggan, ha? Wala niya kanon. Halakaon ako na yung tangigi, ha? Sinugba nga tangigi. Makuha ko, madamo na kaon ko tangigi. Amo na pagkaon ko kanon, dili. Tapos sigupan ko sa bawah, ha? Sinigang nga lapu-lapu nga ulo, gidbla. Mukha namit-namit. Kayang paslom, batuan, bla. Ay, glaway ko si Bong. Glaway ko si Bong. Magkakakipay, blaway lang ka muna. Tanawahan nyo, bla, sa ilang Facebook page na, bla. I-type lang Gina Seafood Restaurant. Aran ang mga pictures sa ilang pagkaon, kag videos. Laman na mo ka na makita sa ilang Facebook page mo. Mga vlogger na, nga mga pangayaw, aran na. Mino nila ang ilang lugar na yung kalapad-lapad, may parkingan. Damo waiter, damo yung kusiniro, dasig luto ay 10 minutos lang. May function room sila, open sila everyday, Monday to Sunday. Alas 10 ang aga, tumtum alas 10 ang gabi. Para sa dugang informasyon ka mga detalye, kanto lang mo sila ng Facebook page ha. Subong i-type nyo, Gina Seafoods Restaurant. Salamat kin mga kakay 5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong nga gabi. Kita na kita boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And

0: Dayal de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kung balot, galingin tayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sa lingaw, babalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
5: Basta, mas
0: maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaing Lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa chan, gaplan nakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. Mag-DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupunti sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16

0: wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Hmm. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nag-produce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Hmm. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig.
1: Hmm.
0: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag may tisika pagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
1: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
0: Mm. Ang BDNF sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease. Mm.
1: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
0: Patay ka, guro. Kung sobra na tatlok adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GT.
1: Oo.
0: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
1: Mm.
0: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon.
1: Mm.
0: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo.
1: Mm-hmm.
0: Talagsa magkaon ga fasting sila.
1: Mm.
0: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag may tisiman lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag may tisi at i-campion nga kon epekto.
1: Mm.
0: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon sir GP mo.
1: Mm.
0: No bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
1: Mm-hmm.
0: So, apang, wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
1: Oo, oh, ganagan, matamat.
0: Oh, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himostro autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Awon
0: si Jinarabaw, panago-nago lang na siya.
2: Aha, anong sekreto niya?
1: Milig sa tago ay?
0: Once ka panago si Jinarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
2: DC, kuno,
1: DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plan to mo. Huwag 19 na.
2: Nakampiyon ni
0: McPeak. Kabalo ko ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid.
1: Mm.
0: Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo.
0: Mm-hmm.
1: Anong imuon niya sir boy?
2: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
2: Oh, maligo, get basic gina.
0: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize.

0: your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imupanit, hindi pa kunting to si Ducramil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level. Ang DTX 500 na ay ampalaya extract. Yabugala sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawa ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Hindi na nalang subong imo sugar.
3: Pagpigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ito si Helen na Dairo, kasi balon. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC, wala ko yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
2: PureC Vitamin C. Santhon Plus.
7: Garantisado.
2: PureC Vitamin C.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga walauntat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
10: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir G. Hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imulawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellular sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinaay, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatuga sang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
11: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
10: like,
11: Sir JP.
10: Like okra, be? Oh, tugabang,
11: balungkay,
10: takway. Oh. damo din naman na.
11: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
10: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
11: Oo, piña, damo-damo piña subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dadlaw.
4: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
10: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa doon na? Man?
9: Masami.
10: Masami na. No? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag may TC. Huwag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health. No? Kapilan na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gahabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
4: Gusto, no?
10: Ibang konsep sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic, kay magpabulong na.
4: Oh.
10: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang konsep mo.
9: Makanto
10: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
4: Oh.
10: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C, lain gidya palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masami na kabalatian, i-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
5: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
9: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayinat sila.
0: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
10: Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid
4: ang
10: ilok.
4: Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Kung namin kinyang magpangapi aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala may himo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilulak ipuno sang antioxidant.
10: DTX coffee mix.
4: DTX coffee mix.
10: So kung may kwarta sila, sir.
4: May budget?
10: May budget.
4: Kung may budget,
10: na, DTX premium. Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga, ah. Siyempre, ang sugar palang stevia, di delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, Boy, Ganoderma mushroom.
4: The herb of immortality.
0: mas gabi ang epekto. Gaan mo ito ka dito ibayo, ay kampiyon na
10: bulletproof coffee. Mm.
0: Bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil. Mm.
10: Yes, so, pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
0: Extend? Oh. Ang extend. Yan nga pa nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula, nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula, that's why you feel young, you act young, and you perform young.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
0: Thank you, Sir JP. No, ang Balila Health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to gi-invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
10: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis patay ka. Gamay lang a portion sa silula.
0: Patay ka.
10: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang a portion sa silula, takihon na patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
0: Bigaw na absorption sa lawas.
10: So di na magamit ni silula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce dasang ano gitawag free radical, sir boy.
0: Correct?
10: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
0: Correct.
10: Meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imong selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo likawan niya nga maguba ang imong DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imong selula.
0: Kampiyon, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer. paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
10: gadamo maitan. Sila, ya?
0: Gadamo na lang sila gadamo. Si Dietri Bayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintuhan sila tanan, Dr. Ramil.
10: Di, amo na nga, lainggit dyan nga pala inom ka Dietri Bayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, vitamin sa imong selula. Ang nami pagidya, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa Dietri Bayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
7: Free radicals.
10: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
7: Wala kabuhi ya.
10: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
7: Correct.
10: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietri Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietri Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw, Sir Boy.
0: So simple yun, tanin, no? Kung ginamligan ka sa Dietri Bayo kung tatangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Dietri Bayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Dietri Bayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag Dietri Bayo o daan sang DTX 500.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Dietri Bayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Mag Dietri Bayo ka na. Ang Dietri Bayo, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietri Bayo. Adlaw-adlaw. Dietri Bayo. Dietri Bayo with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Dietri Bayo ba okay? Gidang resulta sa buong normal na gin.
13: Dietri Bayo. Ang Dietri Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga BUC. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Joanne Martin. Pero bilang laga bloated nga akong siya. Bila tapos magkako gali sa mga utam. Dahil yun kung nag-alabot. Okay, amoto gintisnan ko lang ang Pure C. Nami, idya akong pamatsyag. Yan, salamat din sa Pure C. Tuto.
13: BUC. Kag Santhum Plus. Epektibo. BUC.
16: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Harop, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
9: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Dietri Bayo.
10: Si Fermina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom Dietri Bayo, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, Sir Boy. Sabi na kung kagtun mo halin pas baba. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Pag-abot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. No? Nakanami pag-ini kay may laxatives siya. Tingala kang gahumok yung mga kolmi.
7: Imong pupo.
10: Imong pupo, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs na makita mo sa Dietri Bayo. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gidyo ang Dietri Bayo ya, makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
9: Kampiyon. So, ang namian ko sa Ditribayo, daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tran cancer. If you're taking Ditribayo every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cells is like ulan. Ditribayo will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
7: ang
9: imo nga mga selula. Daw ginapintahan niya man sir Boya, literally, ang MCTs found in Ditribayo, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take Ditribayo every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
10: Pinakadabis na guardia. Pinakadabis na guardia sa imo selula.
9: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake. May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in Ditribayo and only Ditribayo makahimo sa not the ordinary D3.
0: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 Ditribayo. It will give
10: ako
0: you...
10: Ako, Sir Boy, lima ka gina.
0: Wow! It will give you instant energy and again, naman ni Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni Ditribayo. Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag Ditribayo yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginguto ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa Ditribayo. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking Ditribayo every day without breakfast is good para sa imo. Nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, so madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: KK5 News FM. News FM. Ditribayo.
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kung ginanimulig sa Ditribayo, tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
18: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio
18: nga may D3. Ditribayo with Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa Ditribayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
18: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio
18: nga may D3.
20: Ditribayo.
22: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
23: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
24: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
23: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
23: Mighty C,
26: mabakang abutika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Karmel ako ginaubo, kagsip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
27: para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kong magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Pamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Nestor! Ang sinaing!
11: Luto na!
8: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
20: Ganito ako!
11: Tigasi!
20: Tigalapa!
11: Tigasay!
20: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko
11: ang Extel!
20: Supplement for men!
11: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
20: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
11: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
29: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
5: Memory Advance Syrup.
20: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
20: Glaucoma,
11: Eye Care Gold Capsule.
20: Bacterial Conjunctivitis
11: o Pink Eye,
20: Eye Care Gold Capsule.
11: Eye Allergy,
20: Eye Care Gold Capsule.
11: Cataracts,
20: Eye Care Gold Capsule.
11: Ang Eye Care Gold Capsule
20: may aras ang lutein,
11: Vitamin A,
20: Vitamin E,
11: Vitamin C,
20: Zinc,
11: kag Dilberry Extract.
20: Eye Care Gold Capsule
11: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
20: Mag-inom sang Eye Care Gold.
11: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Adlaw-adlaw,
11: Eye Care Gold Capsule.
20: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
31: K5 News FM.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: Kampiyon nga oras sa K-Fab News sa FM Philippines. It's 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa

0: Umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Hey, hey, hey! Good morning! Good morning, mga ka-K5! Amat-amat na! Bango na, mga ka-K5! Mga pinalangga natin nga tag palamati. Kamusta ka muta ng tanan? Good morning! Good morning once again, mga ka-K5! Mga talag palamati natin, mga ikautura natin! Inagaw po, diri sa atong sininga pagpangalan Luzon, Visayas, Mindanao. Mga tagpalamati natin ng nagkatao sa atong sininga Facebook Live Worldwide. Good morning mga ka-K5, kamusta kamuta ng tanan? Amat-amat na kamubungkara sa inyo sinitag sa tag sa kamanga hiligdaan. Hari na kita mga ka-K5, open nyo kami sa isa ka oras ka 20 minutos nga pagpangalagad sa sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Maulanon nga kaagahon para sa aton sininga mga tagpalamati, mga ka-K5, nga nagasunod din sa aton sininga pagpangalagad kag pagpalayag sa balitang K5 sa umaga. Nami iligid-ligid siguro mga between 12 midnight, no? Halin alas 11 nagbukbuk ang ulan, mga ka-K5. Di kwani sampat nga itulog. Nami iligid-ligid, mga ka-K5. Oh, rina kita. Share sang live natin, mga ka-K5. Namagkuhan nga blas, unyat-unyat sa imo nga mga kaugatan, mga ka-K5. Tapos pagbangon mo, inom ka sang malabaab nga tubig. Pasagunsunan mo sang DTX Coffee Mix. Kag magpaligo, aga pa, mga ka-K5. So, kondisyon ang aga mo, mga pinalangga ko nga mga kauturan. Abi, pa-share sang live naton sa nagatan-aw diri sa aton subong kagahon. Bangon na kay diri nga mga tinion. Magadulong kami sa mga balita kag impormasyon sa inyo tanan-tanan mga kauturan. Samtang kamo nagapamati ka nagadigamo sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay mga ka-K5. Martes na, oy! May sanon! June 30, 2026, katapusan ng adlaw sa bulan sang Hunyo, mga ka-K5. Ang may sanag, amo ni mga adlaw nga adlaw di peligro, mga ka-K5. Nagahuyang mo ang unod sang imong kwan, bulsa, mga ka-K5, di ba? Tisikin ang lanon mo, gid. Nga magtipid-tipid ti mantiner kanay ka ti tabagak eh. Kung may tabagak pa, kung wala tabagak, balingon. Kung wala, naging itlog lang anay ka kipay balbin. Kung manaming dala mong itlog doy sang nagliga doy, ang native nga itlog ipares sa mainit ka kanon, sus Maria ka gusto. Wala gid dyan nakaluwas. Ubos. 41 minutos na nakaligad sa tak na nga alas 4 sang kaagahon, mga ka-K5. Ang aton sininga pag-abi-abi sa aton sininga mga suki ng mga tagpalamati diin man kamong gabahin sa pungsod Pilipinas. Pakishare sa aton sininga live, mga ka-K5. Mabatian nyo na kami sa radio, pinagi sa aton sininga 89.7 FM, Radyo Tag Moanay, diri sa Banwasang Pilar, mga ka-K5. Hoy, mga pilarenyo, bango na, mga taga sa Premier Distrito. Bango na kamo mga K5. Kalakip man ang mga tagpalamati naton sa northern part sa probinsa sang Iloilo. Isa kamay ayad nga morning sa inyo tanan-tanan mga K5. Ambal ni Ma'am Ami, daba dali na ma-meeting na kita sa Iloilo. May conference kami subong. Ay gahakuan pa ko riga. Nagapangunyadi pa. Ay, medya lang iba na medya lang na magpulok-pulok kung mag-meeting. Wala man imbuga. Puro malang istorya. Hey, Inday Ami daba ang pinakagwapa dira sa San Jose Antique, ang pinalangga nga pangalas nga asawa sang akon abyan nga engineer kay ISB member dira sa may probinsya kang Antique. Halong lang ning Dala ka lang karon kwan, dala ka lang karon pa sa lubong ha. Panghapit-hapit na da sa imus lakyan. Kay aba, imuutod riho. Nagawakal pa. O sige na, tunuhi ang radio 89.7 FM mga ka-K5. Nakatutok naman, nakatabid na nga itong sining sister station. Ang 100.9 K5 News FM sa Siyudad San Rojas. Diga pang lakak ang signal naton sa sining mga tinion mga ka-K5 para sa aton sining mga pinalangga nga tagpalamati mga kauturan sa Siyudad San Rojas mga ka-K5 sa mga barangay ha. 47 ka mga kabarangayan sa Siyudad, mga kalapit nga mga kabanuhanan. Good morning, kalakip man ang aton sining sister station ang 89.7 FM K5 Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta sa Banwasang Hamindan mga ka-K5. Nakatutok na nga itong sining mga kauturan dira sa Segundo Distrito, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Morning lang da. Lagaan nyo na ang sabang saging kag ipari sa DTX Coffee Mix samtang nagapamati sa radio, nagapulo panilhig sa inyo sininga ugsaran, nagapanghimo sa inyo hinigdaan, mga ka-K5. Sa kinaanda ninyo kubos nga bian kagalagad sa kanginan ka-K5 Jubert Lago, mga kauturan. Mga batian nyo karon ang anangan mga balita kag impormasyon diri sa aton sininga pagpangalaga upod sa aton sininga mga partners sa field. Ang mga field reporters nato nakatutok na, nakaplastar na sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa aton tanan-tanan mga ka-K5. Was July na. What's next sa July? Ang July gali amo ning bulan para sa paghatag naton sang intensang ato sining atensyon mga programa kag mga advokasiya para sa aton sining mga utod nga may kasablagan sa lawas mga ka-K5. It's the National Disability Rights Week mga ka-K5 kag ginasaulog naton kada tuig-tuig mga ka-K5. Isa ka 48 anyos na mga ka-K5 nga selebrasyon mga kaabyanan sa pagbulig pagtutok sa ikaayos ang aton sini nga mautod nga may kasablagan no kani sa dumadumduma na lang kun may event mga ka-K5 ay anon lang ni ka-K5 Jubert nga wakal sa radio kag sa paglibot sa mga kabanuhanan kun ang mga local government officials nagangangangaman lang. Pila lang kami. Pila lang kami mga K5 pero hindi man kami mabili na. Para sa pagbulig sa aton sining mga utod nga may kasablagan sa lawas bilang National President sa League of Persons with Disability Affairs Officer of the Philippines mga K5. Sige lang. Amat-amat lang. Sige-sige lang. Sa may mga ginikanan, may mga kabataan nga may kasablagan sa lawas, suportahin nyo gini na. Kaysa plakadlawan mo na makabulig, makahatag sa kayuhan, kag buwaswerte ninyo ina kung may mga kabataan kamo, may mga pamilya kamo nga may ara kasablagan sa lawas. Sang unang aton sining pagtanaw kung may kasablagan ka sa lawas ka, kuang ka, negative. Pero subong mga K5, grasya ina. Yan, di ba? 46 minutos na kaligad sa takna nga alas 4. Damo naga kwa no? Damo naga pag-greet sa aton sumungaga. Programay ang naga-share mga ka-K5. Share na, share na yan. I-share nyo ang K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay nga page. Kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital mga ka-K5. Para makitaan nyo kami, kag magbatian, kalakip man ang mga balita at impormasyon na dapat natin ipalabot sa aton sini, mga kauturan, mga ka-K5. Ginapulawan tani, ginabugtawan tani aga pa, tapos, papagreet lang kamu, ay kamu ga-share. share life, diba? Ang masaglala ko. Sir Jobs, ari na kami, kaplastar na ang tuhod sa kagsagang samtang nagkakapi-kapi sa malamig nga kaagahon si Mrs. nagatulok sa akon. Masalaan nga ginakaroon. Ano ko na? Dali lang. Nagatulok sa akon si Lingko Nogay Iko. Aga pa bala, abaw! O sa umakano ka sa mga bukid ka, imo nga tuhod kag ang sagang nagakuan. Nag-topic mga K5. Yan. Ang iba nga ni ara sa may dalapugan, saka ko na sa mga nabukid ka pursun sang tapas, mga K5. O mga isang adlaw nga panaw, pabukid. Muna to kagahon, alas 9, malamig yapon, mga K5. Anyway, good morning. Good morning mga K-5. Pa-share na isang live ah. Kay mahatag ta sa mga balita para sa inyo sa sininga mga kagahon mga K-5. Aaron Baklas, good morning. Inday Hilda Graduracion. Nini Aida Binubo, good morning. Mary Jane Ocampo, idol, good morning. Mga taga K-5, good morning. Hello, good morning. Malimam Ami Daba. Ann Gubio Van Lien. Ma'am, uy, dito sa US ha. Thank you so much, Ma'am Anna. Good morning, Kitchi Bantay. Dito sa Cayos. Ma'am Arlene Gulingan. Thank you so much, Bibi Larilin. Thank you so much. Kapamati kami always. Dito sa Bay Tabun Aka naman ni Ma'am Baby Larilin. Thank you so much. Sa inyo sa inyo pag-upo dito sa Upland Barangay Sang Pilar. Kabay pang matawhay lang. Kagmanami lang inyo sa inyo kaagahon. Mga ka-K5 Lindon Hano! Good morning lang da sa inyo tanan-tanan. Ma'am Arlene Pokbit, good morning. Kag maayo nga pagpamati sa aton sining pagpangalagad. Subong nga kaagahon mga ka K5. Ma'am Rolinda Villa sister sa may barangay Milan Hamindan. Namin sa Milan. Nami maglagaw-lagaw dira sa San Opista sa Milan ah. Ma'am Lia Baez dira sa may sa Inocenso inday Lia nagulan naman da kun umulan. Mangihi kami to sa babaw sa may babaw sa home site sa Manipayon. Baha dayon sa Block 1 kag Block 6. Likod sa stadium stadium taga tuhod ang tubig. Kylie Bilis Kaluiloy, good morning. Sa may France, Paris, France, mga ka-K5. Wow! Nakarating tayo dun sa Paris, France. Oh, good morning lang. Good morning. Oh, si Sir Billy, DC Yubula, aras sa Pacific Ocean, sa muna gautaw-utaw. Halong na sa pagbiyahe sa imusining na sakyan nga barko, sir. Toto Charlie Villier, well, good morning, mga ka-K5. Inday Mary Jane Masisar, good morning. Danny D. Martin, good morning sa Sitio Ubos, Barangay Lano, Troja City. G. Imbalasa, sa Pontevedra, Binuntukan, good morning. Uy, taga Binuntukan, damo kami na friends. Damo kami na mga pangilala, good morning. Doy Arthur, sa West Villa Flores, Mayon, good morning. Share sa aton sining live mga kaibat. Aga pa si Chief Nelson Puntilas sa Kabugtaw, ang patrol subong nagalibot-libot na sa syudad with ka-K5 Peter Jan Juarez and ka-K5 Rodney Daban Dalanon mga ka-K5. Harina ng mga balita sa aton sining pagpangalagad subong nga kagahon mga ka-K5 aton sining mga headlines June 30, 2026 mga K5 hugot nga monitoring kag pagbantay sang mga dulunan pasulod kag pagwa sa Capiz kontra sa ESF ginpasangkad sa provincial government headlines nagatinumpok ang mga basura sa barangay Kagay gin reklamo. Opisyal sa Barangay Kagay gin pasiguro nga gilayon nga tikang angot sa ginareklamo karon nga ginatumpok nga basura sa nasambit nga area. Samtang aligasyon nga pagpangharas sa isa ka estudyante sa CR sang mall wala sa kamaturan suno sa gin suspitsado mga ka-K5. Samtang babae pilason matapos sa ginbungguan sang 12-wheeler dump truck sa Roja City. Headlines. Dinapangita sa karon ang PIA Pontevedra President mga ka-K5 nga gin pa-K5 kag reklamo sang mga players sang volleyball. Headlines. Samtang ginakayo nga kanal sa Barangay Libas solusyon sang pagbaha suno sa mga barangay officials. Headlines. Isa ka kumpirmado nga kaso sang MPOX na balhag na sa bahin sang syudad sang Mandaluyong. Headlines. Dugang pang mabalita nasyonal mga K5 Senator Bato pag-aarestuhon kon magtuhaw sa impeachment trial ni BP Sara. Dugang pa mga balita nasyonal mga K-5 PNP ipasiguro ang hugot ng siguridad sa BP Sara impeachment trial. Samtang kaso nga plunder ipasaka Bato kay Senador Marco Lita. Amo na nga itong sining mga headlines mga ka-K5. Dili sa itong sining pagpanganagan sa itong sining palatuntunan balitang K5 sa
2: umaga, mga kaabinan. Samtang yari naman ang lakat sa panahon sa aton sining pagpalayag subong nga kaagahon, mga ka-K5, diri sa aton sining pagpagigupod sa inyo, mga kaabyanan. Ang aton sining pagdulong sa weather update, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. As of 2 o'clock in the morning, mga ka-K5, may ara kita nga low pressure area nga ginamonitor sa karon sa gwa sa ako sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kada ko ang chance sa mga ka-K5 nga mag-develop sa ang ginatawag naton tropical depression sa sulod sa 24 oras, mga ka-K5. Amo ni karon nga akamot na tingala kamo, mga ka-K5, nga pay pagtupa sa taliti o kunulan sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga lugar o kun probinsya. Mga ka-K5, balantayan ini karon kay ti may mga nubo nga lugar diri sa aton sini sa probinsya sang Capiz sa bilog ngawas sang Visayas, mga ka-K5, nga posible ang pag-ulan-ulan nga dala sini, mga ka-K5, makahatag sang problema kapareho sang pagbaha sa mga manubo nga lugar kag pag-landslide sa mga nabukid nga porsyon sang aton sini nga area diri sa Pungsod, Pilipinas, mga ka-K5. Ang Luzon kag Mindanao area ati makabakwan sumong makabatsyag sang pag-ulan-ulan, mga ka-K5, may pag-guum-guum sang panahon sa nasambit nga mga lugar, mga ka-K5. Samtang ti ang aton sininga advisory sang pag-asa by 4 o'clock sumong kagahon, way pakasulod as of this broadcast time, sulod pa by 5 o'clock in the morning, mga ka-K5. 54 minutes after 4 o'clock in the morning, mga ka-K5, bangon na, mga ka-K5. Good morning sa kay Ma'am Dolores Bigor Galilea, ang pinakagwapa nga maestra, kag-akon classmate sa Maniacabac Elementary School sa Banua, Ithaniway. Good morning. Good morning, man. Sa kay Rinaldo Onios, dira sa may Lapu-Lapu City, nagapanamyo siya siningang pamilya sa Familia Sunio sa may Banua sang Hamindan. Kay pari Richie Pinalba aga pa nakainom na sang DTX Coffee Mix. Break morning lang da. Regards lang da, no? Sa aton sa ninyo mga kaubyanan, kag mga kaubyanan dira sa may luyo sang LTO sa barangay Tisa, sunod sang Rojas. Kag sa kay nanay Milani Pinalba dira man sa mainsang Banua sang Samiga. Sabihan. Dali na lang piyesta sa Pian, mga K5, katapusan ng simana sa bulan sang Hunyo, mga kauturan. This time, mga ka-K5, check na ito ng update sa aton sininga palibot, sa sininga matinion, mga pinalangga kong atag palamati, pakishare sa aton sininga live subong nga kagahon. Samtang kita nagapangalaga diri sa aton sininga palatuntunan, mga ka-K5. Ano ng patrol? I-verify na itong sitwasyon sa aton sininga palibot na ano ang nagakainabo sa sininga mga tinakna. Check na itong mga ka-K5, ka-K5 Rodney Dabanda Lalon. San ba?
0: K5 Balantay Mercado Update.
2: K5 Rodney, good morning!
3: Good morning, ka-K5 Jobert. Good morning sa aton nga mga ka-K5. Yan, nagalantaw kag nagatutok subong sa aton sa inyong pagpangalagad. Kamusta ako sunod, ka-K5 Jobert?
2: Very clear. Matagpa sa kristal. Good morning, wow. Once again.
3: Yan. So, medyo maulan-ulan diri, ka-K5 Jobert, sa siyudad sang Rojas, subong aga. Kaga, no, ti, ini nga ulan niya, hindi man siya sang makusog, pero kahit ti, ka-K5 Jobert, mga alas 12 pa lang niya kaina sang tungang gabi. Kaya ulan-ulan na yas to yan daho nga alas 4:57 na mag alas 5 ti nagaulan-ulan gyapon sang kuan mga gamay, pero kay ti damo gid basa gid ang palibot sang syudad na sang Rojas, ka K5 Jobert. Kaya gamon na gani ang temperatura diri nagbugnaw, naglamig-lamig gamay. So ang iban di for sure gabari kutot pa ini. Kay gabay pa lang di ang nagadalalagan yan. Da ang mga salakyan sa Karsa Dahon na Martes ni Adlaw, ka K5 Jobert, may klase. Kuan nga pa no, gamay lang di ang nagadalalagan yung mga salakyan sa Karsa Dahon, sa mga mayor ng Karsa Dahon dali sa syudad. Pangkadungan sina ang manog tinlo, no, ang street sweeper kag garbage collector ti temprano pa nga nag panindlo man sa palibot ka K5 Jobert. Kag pila ka mga establishmento diri sa syudad amatamat naman nagabukas ka K5 Jobert. So diri sa may Chedora Arsena Street Center ang sitwasyon diri sa subong ka K5 Jobert sa gwa as usual. Gabalang dahil bang dahil mga sarakyan, although nga maulan nun, ti damo gyapon sang tawo diri sa may merkado publiko. Kaya ka K5 Jobert, ang Ang kuan diri no ang iban diri nga mga tawo ti kay gaulan-ulan gani ari sila diri sa sulod gid mismo sang TATC so wala sila diri kilibot-libot sa gwa kay gaulan-ulan pa. So diri sa sulod naman ari diri damo diri sang tawo dati ang iban din nagabaligya amatamat man sa pag-display sa ila sing mga patinda sako gid. Subong man ang pila man diri ka mga otoran natong nagpadulong ka kay 5 Juberta. Sa kaban sa pagpangita sa ilas ni nga mga balak noon. Kagasubong, chikeron naton diri ang presyo man sang utan sa National Trade Center. Kikipag Jobert, no? Antes ina, sitwasyon na diri sa TATC. Sa may utan na anti, sako diri ang mga manugbaligya man sang utan sa pagladdan sa ilas ni nga mga paninda. Subong man ang mga manugbakal ga pili-pili na diri. Sa ila siniman nga mga balaklon na nga mga utanon. So kadamo diri sa mahimo nga mabakal lang aton nga mga manugbakal kay ang mga utan diri sa bungka kay Fabjubert mga fresh gedda no ati magluwas sa utan sa mga prutas mayari man diri baligya ati diri pag na ini ang utanan nga ginpadulungan ta kay Fabjubert kay ang utanan nga daan may pwede na diri ma daw palaptalak tabalang ila sa inyong pesto pero ini siya dikit ini siya sa may isdaan no ang utan so kung pagbakalin mo isda liso ka lang din sa piyaka utan na no ang imo isda parisan mo na utan na kaya dapat dali sa mga utan subong sa Chudor Arsenal Trade Center so ari ang presyo sang pila diri ka mga utan nga display sa subong nga sa Chudor Arsenal Trade Center. Ang talong, 60 pesos per kilo. Retail price ina siya. Tapos kung wholesale, 55 pesos per kilo. Ang marguso, 90 to 95 pesos per kilo. Ang kalabasa, 30 to 35 pesos per kilo wholesale. Kung retail naman, 35 pesos to 40 pesos per kilo. Ang kalubay, 30 to 35 pesos per kilo. Ang siling alabuyo, 250 to 280 pesos per kilo. Ang pipino, 55 pesos to 60 pesos per kilo. Pakbit, 70 pesos per kilo. Ang latoy, 60 to 70 pesos per kilo. Ang okra, 20 pesos kada tumpok. So, ang ining tumpok, kakafab Juberta, may anong papito kabilog. Gagmay lang ni siya.
2: Aha.
3: Tapos ang lupo, dahon sang lupo, 10 pesos ang tumpok, 70 pesos per kilo. Ang paila, o kuning wild ang palaya na dahon, na 10 pesos kada bugkos. Ang talbos kamuti, kada bugkos, 10 pesos to 25. Ining 10, okay naman eh. Tapos ang 25, dako na niya siya nga bugkos. Ang tangkong, 10 to 25 pesos kada bugkos man. Ang tagabang, amuman, 10 pesos kada bugkos. Mayan naman sa 25 pesos kada bugkos. Tapos kung magkinilo ka, 50 pesos per kilo. Ang dahon, kalabasa, 20 pesos kada bugkos ini. Ang alugbate, 30 pesos per kilo. Takway, 100 pesos kada kilo ang may panit. Ang nakahimay na, 240 to 250 pesos per kilo. Tapos ang tamnad, 10 pesos kada bugkos, 50 pesos kada kilo.
2: Uh-huh.
3: Ang punto sang saging, 30 pesos to 40 pesos per kilo. Kag ang unod kamuti, 80 pesos sa kada kilo. So amin ni ang pila diri ka mga utan yan da nga display ka kay Fabio Berta sa My Chador Arsenal Trade Center. Yang sa ato niya pagpangusisa diri akag sa pagkwantaman paagid sa monitoring ta sang presyo wala na gulag ang presyo sa isang among mga utan ng kay Fabio Berta kaya nagapabilin nga pareho lang sa antinalikdan man nga simana. Pag-abot sa supply niya wala man sa kinahanglan ikabalaka sunod diri sa mga manugkuligya kay tungod madamo ang supply sa mga utan.
2: Okay. Proceed, ka-K5 Ronnie.
3: Report para sa pagpanganakit ng balitang K5 sa umaga, direkta diri sa May Chador Arsenal Trade Center. Ini si ka-K5 Road Mida Bandalanan para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News sa time.
2: Thank you so much sa Kifa Broad ni Dabandalanon sa mga report na nanonood sa sitwasyon sang sudad sa dalaw naton sa mga premier nga dalanon naton diri sa sudad sang Ross kalakip man mga K5 ang sitwasyon sa pagtupas ang ulan kag ang aton sa ning sitwasyon presyo sa mga balaklon sa Chador Arsenal Trade Center mga K5. Abangan-angan basi may mga update pagin sa mga police report kag sitwasyon sa aton sa ning peace and order. Dahil daw permi lang ya tawhay ang sudad sang Rojas
1: Pero pagka ko kisa makibot ka lang may balita na no mga ka K5 makang ligagadlaw sa ato sa ning sitwasyon kapay pangatuloy-tuloy ni no kiti may mga deployment sa ato sa mga kapulisan sa mga major street.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hondo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats, mga buti ka! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
2: D3 Bio! Ang D3! May VCO, yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan,
5: Max 4 Biotics.
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
5: Max 4 Biotics.
4: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan,
4: mag-klinika,
5: Max 4 Biotics.
4: Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
5: Clinicas for Biotics.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang

0: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman! Hindi ka gani makawan round sa akon! Inikal!
1: Bigaw ang performance kay Darling! Mang Extend! Food Supplement for Men! Extend! Food Supplement for Men! May maka kag lawawaska! Nga nagapataas ang enerhiya! Kag stamina sang lawas! Para sa mas astig nga performance! Extend DTX 500!
2: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500! Mabahal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Five times one is
3: ten. Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Five times two is ten.
3: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
4: Five times three.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na nga akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: D3 Bio with VCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
8: Ang D3.
10: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
10: Yung may D3.
8: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Sporbiotics.
12: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
13: Sporbiotics.
12: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
1: DTX 500.
14: Katalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. 2 times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Ano yung namin nagit sa akong nga mata?
1: DTX 500. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX
15: Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
22: Extend food supplement for men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
15: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang
15: DTX 500.
24: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ano na ang favorite nga place ang mother ko ka K5 Rick, which is sa Venice, Italy.
4: Ba? Nakakadun to si mother mo sa Venice?
3: Wala pa.
4: Ah, so nakita lang sa mga picture?
3: Oo.
4: Oo, tiyan nga ako na binanamian niya lugar, Switzerland. Sa pangalanan ko masuli ang bata kung kumbayeng Angel Switzerland. O, pwede man ha?
3: Pwede, Ged.
4: Oo, sige. Salamat, Ged.
3: Inisi ka K5, Angel Venice Recupuerto nga gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Gakro kadlaman si Ma'am Cherella Pating Branyada Escuwit. Kay Ma'am Ninital Del Prado sa may sinikway lapos. Ha? Always game monitor sa K5 News FM Iloilo. Thank you, Gid. No? Kay Ma'am Ninita Del Prado. Alas 5:17 sa ato siga pagpangalagad. I-check na ito ng report ni Kaki5 Bakaren Abadilla. No? Kay may anong kamakaso nga gin-file ang kapulisan batok ni kay Dave Sarosa. Kaya nga pa sinika maupod sini nga mo to ang nag-temporaryo, nag-takeover sa Sikugon na Island.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: May mga ibubunot siya utod sa mga opisyalis sa niya Banua San Carles kag sa probinsya man sa Iloilo. No? Kay siling niya, mga alos sa sobrang pulo katuig daw, why man sang may natag nung kaayuhan. Nawas pamuluyot sa may Sikugon Island. Tigitik over niya dito, may dala sa niyong mapusil. No, ining si Dave Sarosa. Pero damo nagpamangkot, kayo ay madala sa inventory ang ining long firearm. Tadangig daw ribaya to sa live ni Dave Sarosa. Sinasadiin na to. Isaling sang pulis, no? Why pa ito makitaan to? Ah, may lutago ito ni Lahay. Ano nakapreparar si Dave Sarosa nga pagadakpon siya tapos ang pusilya gintago isang maayo? No, kay tilong firearms mong bulay ang taguon yung malaba nga pusil. Sa di na ito tinago dahil sa may isla sang Sikugon. Ano yung natag sa kilala yada nga mapumuluyo sa may Sikugon Island?
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Ano yung klase sang pusil daw? Assault rifle? No, why na makitaan? No, kasi inventory, why na ang pusil? Kag ang pulis, makita nyo why nga naga-uniform pero naka-chinilas. No? Ti ipa-explica ron sang PRO6. Pero ay mako sa ito bangon nga, kwan, nga liability ah. Na, daw, medyo buot-buot si Brigadier General Tuan Yu ba? Na, kay tungod nga tiklong taong naton, dapat always yung police, na, nakaspatos gid. Pero kitaan sa video yan, nakachinilas oh. Pagtapos yun natin, the time, may buluan ko ng circumstance, na, regarding sina, na, mga K5. Alang-alas ka K5 Karen, na daw ka K5 ka nagkakunta kami sa imo na para nga makakuha kita sa dugang information diri angot sa siling standoff dito sa may Sikugon Island.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Alas 5:19 sa aton siling pagpangalagad samtang nagulat-ulat kita sa koneksyon aton kay ka K5 Karen Badilla. Amo ning aton siling na isuriyan kay ina nga may buluto, may isa dito ka banwa sa may probinsya sang Cebu, no? Ang nagban sang mga cellphone sa mga estudyante sa sulod sang Bulutuan.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Diinin nga banwa sa may banwa sang Dumanhog, Cebu. Ining pagban is pamaagi ini ni Mayor Agungon Hika, no? Kay suno sa iya para ma-improve ang learnings kag concentration sa makabataan. Walang tawo na, ito may punto, no? Kag kung ma-confiscate ang cellphone sa kabataan, usually makuha mo na after class. Pero dito sa ila, ang iyong pagsulundan, once na makuha ikaw sa cellphone, ang imo cellphone, makuha mo, no? Pagkatapos sang school year.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Malawig-lawig magawa, pero wala niya connection sa tabuton sa Leyte. Dugan niya nga plano, ang niya pag-confiscate para makatag importansya sa makapataan nga tutukan nila ang ila sa nga pag-eskwela kay daw tama ikanubo. No? Ang grade 6 to, ang ila sa nga kwan nga magbasa sila daw grade 3 pa lang. Ah, alin sang una ya ba? Sa basan sang una? Damo ka di sa ulo, bagyan mo kay nanay mo kag kay tatay mo. Hambal, basa haliwat. Ginabato, bato pa na. Amo na sang una ang pagtuon. Sa piyak ng linya makover naton sa K5 Karen Badilla. Angot sa saring update sa natabo sa Sikogon Island. Ka K5 Karen, standby.
5: K5 News FM.
6: K5 Rick pa explicaron ni Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang ining police nga nagresponde sa natabo nga insidente dito sa may Sikogon Island kung sa diin wala sininasuksok sang maayo ang ilayang uniform K5 Rick no kung may baluan patrol uniform ini K5 Rick sang aton yang kapulisan.
4: Oh, do type B abi nga uniform.
6: Yes, K5 Rick.
4: Oo, so dapat naka-tuck-in, dapat nakasapatos, anytime. No? Ano man nga oras, basta duty mo, dapat ipabilin mo ang emotion nga forma ka K5 Karen?
6: Yes, amo na gani suno sa kay Brigadier General Tuanyo, wala sang pili nga oras kay 5 Rick no ang pagsuksok sang ilayang uniform or ang husto nga pagsuksok kay 5 Rick bisakon kay 5 Rick bisan diin ka pamandayakin assign isla ka man sa barangay ka man dira kay 5 Rick o kon sa police station dapat naka proper uniform kagid pero suno sa kay sa regional director wala man isang liability gid nga pag-aatubangon ang police kay ti nagresponde man siya sang insakto sang natabo ya ang insidente K5 Rick no kung sa diin ang ining police nga nakita dito sa video isa ni siya sa tatlo ka mga personnel nga assigned dito sa Sikogon Island no kun ang ginatawag nila nga stay behind doors K5 Rick no bali dira ginada sila ya na assign halin pa sa to K5 Rick suno sa kay RD Tuanyo ti sa subong ang ano ni ang bisan pa nga nangin mo dinalagon ang ilang pag-arrest sa kay Dave Sarosa pag-apat ka iban pa nga persona kay 5 Rick ma-explain sa gyapon ang ining pulis kag ti suno sa kay RD Tuanyo ang ano man niya ang explanation lang gid ang ginapangayo niya nga wala na suksok kay kung ibasihan sa guidelines nila sa Philippine National Police kay 5 Rick ang wisang rason no para amo to nga pang suksok sang pulis ni sa ilayang nga uniform K5 Rick. Kag magluwas dira ang gin-update ni RD Tuanyo ang ining mga kaso nga gin-file batok sa Kaisa Rosa kag sa iban pagid nga mga persona K5 Rick. Sang weekend suno sa regional director na file ni ang kaso batok sa Kaisa Rosa kag sa apat kun sa apat ka iban pa amo ining mga kaso nga illegal detention and robbery. Robbery with violence, carnapping, illegal detention, illegal discharge of firearms, kag attempted arson K5 Rick.
4: Pero kani, mga billable ini K5 Karen yung mga kaso?
6: Mo pa na ang wala nato na verify it sa kay RD Tuanyo kung bala available ini o kung hindi K5 Rick no pero suno diri sa iya during sa pagkadakop ni sa kay Sarosa ano lang ni ang tatlo lang ni ka short firearms ang na recover sa iya nga paghinakop kung sa diin sang tinalikdan lisensyado kin man ini kontani ya kay 5 Rick o galing wala na rin yo
4: expired.
6: Oo.
4: Ti makabing na lost firearms basta sa ka registered sila nga pusil once nga hindi maparehistro no lost firearms sa K5 ba ka rin dapat na turn over na sa otoridad nato hindi mo maparehistro mo.
6: Yes. Pero ang long firearms ini kung makitaan sa video to Black K5 rate oh. Na ginasukbit niya wala na ni na-recover sang aton nga kapulisan kay wala na ni kapalan.
4: Ano na klase ni kapusel K5 Karen? Man do hindi ko be get very familiar pero makitaan nato do assault rifle do it's yes, a M16 yes. Armalite rifle ni or oo basta laba
6: sa rifle oo laba ni nga do ano siya pala da kadako ni siya nga pagka long firearm pagit K5 rate.
4: Oo.
6: Di suno sa kay RT1 nyo wala ni na recover sang kapulisan ta kag wala subong mahibaluan kung sa diin na ni gintago or ginpadala ni sino itawag ni Sa Rosa kay kung mahibaluan K5 rate nga may iban pagit ni sila yang upod nga wala na dakpan so posible nga nagtabok to sila ya pabalik sa Negros Occidental K5 rate.
4: Okay. So solo sa LGU diri bukas sa safe kaya gyapon ang si Kugon Island para sa mga turista ka K5 Karen?
6: Yes, amo na ang ano no, ang clarification man diri sang LGU sa Carles kay ano eh pinsar sang isang tanan abi K5 rate nga ang whole island or ang bilog gid nga si Kugon Island sirado.
4: Mm-hmm. Okay.
6: Pero ang mm-hmm. sirado lang gid diri isang private huni hotel Kugon Balay kag ang airport nga under ni sa Ayala Land K5 rate.
4: Oh, pero namin nga lugar ka K5 Karen kay nakaagi kami di kadto with the Doc Ramil Oy sa may huni hotel.
6: Mm-mm.
4: O saka mahal magaling dito K5 ka rin.
6: Yes.
4: Pero do batik ko do makadto ka mo to. Oo, batik-batik ko gid ha.
6: Batik-batik mo?
4: Oo, kita ko gid.
6: Wala ko yan ang batian.
4: Oo, sana all ha. Pwede dito ka upod.
6: Hindi lang pala pag-upa moment na mo.
4: Wow. ang uni hotel do amoning area no diri amoning ang daw receiving area nila sa gitong lugar ng Dave Sa Rosa amoning huni hotel la kay K5 ba Karen
6: yes ah? Correct
4: huni hotel ini kay pamangkot man nga naghuni ngalan niya sina kay tiko mga gabi kay may mga kahoy dira mabatian mo lang mga huni sang pispis ha ti ko magkadto ko to ba si kay wa siradong huni hotel ba si lain yang kadtuan mo ha.
6: May iban pa to kung si K5 Manilin pa ang aton nga station manager dira sa K5 Sara. May iban pa gito yung mga resort K5 Rick.
4: Di bala ang si Kugon Island sa Banwa San Carles sakop ni sang area of responsibility ni K5 SM Manilin Abaro? Di basta kung host siya gani, siya mang libre?
6: Amo na ang batik ko.
4: Gamonitor sa K5 USFM Sara.
6: Oo.
4: Laban, may sugat ka pa na.
6: Amo gani.
4: Oo, grabe. Pakanto dito, siya mas sponsor.
6: Thank you, Gita. Advance nga pa-thank you sa kay K5 Manea.
4: Oo, sana all eh. So, amo na, kung nga ang pathag nga sa inventory, why ang malaba nga armas?
6: Yes, correct.
4: Oo, so din itong gintago ni Dave kay Abi ko pag nakop ni kay Dave ni... Luging gulpin sa dako pagkaaga to K5 Karen mo kay do nagwa ni siya sa isa da ka room kag may swimming pool dabi K5 Karen mo.
6: Mm-mm.
4: Oh aside sa makapaligo sa puti sini nga mga dagat kag puti nga balas no may swimming pool pagida no dumduman ko sa ligad bi upod kami da no naglumpat bukol ang tanga. Kay ba galera kita mo sa picture na to na mo na katahom. Narang swimming pool nila K5 pool. Kita mo tahom, no? Ang area ng bukid, na mo na ang do upaw. Upaw nga island. Kapalang labot si Doc Ramil Oy kasaka sa upaw. Kasi sa unahin siya na airport siya ka K5 ka. Matahom ang lugar. Oo. Amo ning huni, kagangining balay, ano nito? Balay Kugon.
6: Kugon.
4: Oo. Kaya ti, ang atop siya na, Kugon mo. Amo na nga balay Kugon. Ti, manamid ang area, kag pribado abi K5 ka rin no hindi yes. Muka sa publiko nga kun ikaw da magkadto nga damo gid kay bala naton ti pribado basta pribado mahal ka K5 ka rin.
6: Yes,
4: salamat
6: correct.
4: Ka K5 ka.
6: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Oy. Ini si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Salamat ka K5 Karen, kay Sir Frank Constantino Pla, may adayin nga aga. May ara sa legal scammer na Coop Entrapment Operation sa CIDG6. Balikan ng dugang sa atos nga pagpangalagad pagkatapos sa pagkaimportante mapahibalo paliog standby.
7: Kampiyon
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Lawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
5: Klinika Sport Biotics.
6: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mamakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kagabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
18: Dry eye, pirmiga katul, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.

0: Philippines. Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Balik ba naman sa itong singapagpala, sa itong singapalatuntunan mga ka-K5. Oras na itong 36 minutos na kaligod sa tak ng alas 5 mga kauturan. Kaina nag-broadcast lang kita through radio, but this time balik kita sa atong sininga social media, sa atong sininga Facebook Live mga ka-K5. Nag-blue bisyo na subong ang PLDT ho, nag-kwa, nag-hibi. Kung hindi humibi, nag-igod mga ka-K5. Ano mga balita mga kauturan? Ining ato sining ginbasura karon mga K5 sa Quezon City Regional Trial Court ang 1 billion nga civil case batok kanday anay House Speaker Martin Romualdez kag anay ako Bicol Party List Saldi ko sa city or konsang Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas mga K5. Tatlo ni sila kag iban pa nga mga kaupdanan sa ginpahayag nga maanomalia nga flood control projects mga ka-K5. Hamak muna no na kwan pa na ka ati bawas sila mga ka-K5. Amuni iba ang hulag kun may kwarta mga ka-K5. Amo ginahimo ang pinakamasubo kag maturan mga pinalangga ko mga kasimanwa no kun amuni nga may mga bida-bida kung kaisa sobra na nga pangunyadi madakpan kamo pero dali ka makaluwas sa K5 Balvin kun may panggasto ka eh tanan nga mga defense gamiton mo mga ka K5 ti ining sitwasyon karon suno sa report nga ginpagwa nga gibasura na ang 1 billion civil case ni Romualdez ko kag Vargas mga ka K5. Big isa ka sugtanan sa bay inagligad nga pizza 15 sa Abril nga gin pasapol mga ka K5 ining mga persona nga ini no nga ti sinigin siling sang korte nga hindi sinimahimo nga pamatian ng reklamo matapos sa pasluan ang mga nagpasaka sang kaso nga bayaran ang kinahanglanon nga filing fee. Bugrabi ha, filing fee sa piyak sang abiso nga ginpagwa sa tong bulan sang Pebrero mga ka-K5. No, di ba Ma'am Ilsik Acuña, in toto Giselle Colasino, papasinsya na dula kita sa kanginan, mga ka-K5. No, muna yung senaryo, mga pinalangga na itong tagpalamati, ti, naibaluan nga sa December 2025, ginpasakaan si Anay Quezon City Councilor Antonio Enrile Inton Jr. sa ngalan sa United Peoples Against Corruption, sila nagpasaka sinang reklamo, abuse of rights and adjustment in reach, mga kagibato kay Romualdez, ko kag Vargas kag iban pa nga mga kaupdanan sini sa Department of Public Works and Highways mga ka K5 kag iban pa gid nga mga pribado nga mga kontraktor sa sining flood control projects mga ka K5 rason nga ti amo ning pagbaha sa Quezon City kag pinapagid nga mga lugar sa Novaliches mga ka K5. Emo ni, ti karong siling ni Enton, ni kong sound counselor Enton nga ti, ang Court of Appeals mga K5, nga dapat ipasaka agad. Ang problema lang, dako-dako ka K5 Balvin ang imo sing gastoon. Mag-file ka kaso. Acceptance fee pa lang subong. Dako na, bisan, insakto ka pa, bisan na nakasamay sa lugar mga K5. Kung wala kayo no gasto, nganganganga kay, ay ti ko magnganganga kung tibilin ka sa tab-taba. Mga pinalangga kong tagpalamati, amo ng senaryo, amo ng pinakamasubo nga sitwasyon para sa aton sini nga mga kautor. Mabudlay ang ginatawag naton nga hustisya. Bisan sa imo ng hustisya, likaw pa mga kakita. Ara naton mga sister station, welcome and good morning K-Fab was of Visayas.
2: Aha. Ayong aga, Sir Rarek, sa atong sini nga mga suki dira sa Iloilo City, naka DTX 500, naka Mekag, naka D3 Bayo. Kapi ang problema, way pa matimpla, pero una, gini ka pa nga PC, Migo ko, Franji Erminado. Back to you, Sir Rarek! Salamat, Bakulod! Nalipato ako gli madribol ba? Salamat kita. Naka Power Trio na diyang Iloilo. Naka DTX 500, naka Mighty C, kag naka D3 Bayo. Parang skog kag mayong dipinsa. No? Umalin sa may surad sa Bakulod, the City of Smile. Sa ilo naton dito ang Seafoods Capital. Wow, saan utak makatilaw sang Seafoods? Direkta sa may Radyo Tagbuanay, sa may Pilar Capiz, kay SM Jubert. Good morning!
1: Good morning, Sir Rex. Kato mga kaopdan na andari sa K-Fabuas sa Visayas sa Negros Island Radio. So, pasinsya ka muna dulang internet ko kay nasang agaw. But dali sa amon sa kapis, maulano ng kaagahon mga ka-K5. Makanay-kanay ang traffic code dali sa amon sa nga area. Pero ti may ESF sa amon sa lugar. Back to you, Iloilo!
3: Salamat, SM Jobert, mabaskog ang signal. Umalin sa mga seafoods capital of the Philippines, sa Iluhanta, where's the mountains meet the sea. Sa may area, San San Jose, Antique, sa Tambalang, Mismar. Good morning.
4: Happy anniversary to you.
5: Good morning, K5 Buster and Visayas. Happy anniversary sa Bacolod Station, 9th year anniversary. Nakapapapiran kami ka DTX Coffee Merch kay maraming dyan, gauran-uran dyan sa Antique. Balik ka rin mo, Tarek.
3: Salamat, Tambalang Nisma. Balalipat ko mag... Juan, mag-greet sa taga-Bacolod.
6: Thank you.
3: Kilala na, happy anniversary.
2: Bisan hindi ka pa ka-greet, thank you lang na daan.
6: Nagdaog ako sa badminton, si K5 Babes, perde sa volleyball. Perde. Oo. Hindi ko naman miko ng Balindo Cramel kay Papulion.
2: Pero kinastigo naman namon sila sa basketball.
6: Bawi.
2: Bawi. Kamakati ka, Lone Gijay, no?
3: Connection ato sa may Kalibo Aklan ka, Sir Michael. Sir Michael, mayadayad nga aga.
7: Good morning, K5 Sir Visayas. Grabe ulan di. Kagabi, babaskog ulan. Tub-tub garon, gaulan-ulan di. Pero daw taliti na lang. Pero grabe kayo na, baskog ulan. No? Nakaditex, coffee mix na kita. Kung baskog ulan, baskog ang signal, Sir Rek. Good morning, Liwat. Balik sa Emoy Lilo.
3: Mabaskog man ang signal diri sa inyo, K5 News FM Kalibo. Umpisaan ta na kay Malipayo ning mga taga K5 News FM Bacolod. No, naka ang mga nagdaog da. Why kita da? Kami nga lang to nga mga balita gikan sa K5 News FM Bacolod. Bacolod na madalag kong balita da.
2: Ang madalag ko nga balita di mga ka K5, by the way, anti sa mga dalag ko na ton nga mga balita, mga ka K5, ginapanginbulahan gid ang aton sini naton ang aton nga CEO Dr. Ramil Uy kay maskin paano ginhimo niya ang sports fest naton kag ini kabahin sang kamaraderi nga maglapit pagad ang relasyon sa tagsa-tagsa. Mga ka-K5 sa nano ang trabaho nga ginafokusan man naton, mga ka-K5 ay importante mayara kita sang mga ginatawag nga physical fitness. Kamaradiri man lang ang kinahanglanon naton ano? Relasyon nga malapit sa tagsa-tagsa mga ka-K5. Pero ang relasyon mga ka-K5 subong sa kada estudyante sa mga eskwelahan, sa mga bulotuan daw hindi gijamayo. Kaya ang mga iban nga mga eskwelahan daw may mga pobya kag may naga daw ginanerbiyos sila mga ka-K5 sa halin lang na tabo dito ya sa may Tacloban nga may tatlo ang patay mga ka-K5 sa pambalutang diri sa to daw nauso na naman no grade 8 student ginbuno sang grade 7 student mga ka-K5 sang buloto sa tubang man sa bulotuan mga ka-K5 magluwas ini may estudyante man nga naginaligar nagaplano man lutang sa eskwelahan ini sa syudad daman sa Escalante pero nakilala ni siya ang nangiyas nga pagpamahog mga ka-K5 nakilala na kung sino siya nga estudyante
6: sa pihakabahin nabatian nga may ginbuto nga tawo sa kampo isa ka BB girl nga ginbuto sa kilid sang kampo sa Hacienda Esperanza, Barangay Luna, Siyudad sang Sagay, baw alas 12 pa sang ugto. Nakita pa nga sang nakita ining lapsag, naghilibion, isa ka babayi nga lapsag, kag nakita niya pa sa unhan, nga nagadalagan ang iloy pagkatapos nga nagbuto sa iya pugad sa kilid sang kampo.
2: Grabe nga pugad, igibutan niya to.
6: Ang lapsag gindala sa ospital kag ginatatap sang mga attending physician kag nurses.
2: Buhi ang lapsag mga ka-K5. Amang mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod gad Negros Island Region. Back to you, Sir Rick.
3: Salamat K5 News FM Bacolod sa sunod da, sa sports fest nyo kung may mga mapikonda dugangan ni Dr. Ramil Uy sa nga boxing.
7: Ipa-upok ang mga hibubun. Ayaw na gani. Congratulations sa managdaog, sa managkalpierte.

0: Bacolod, sa Iloanta, sa may Roja, sa probinsya ng Capiz, si M. Jobert. Oh, dali lang, sa diin na siya.
1: Sa Jobert.
0: Oh, tiga lang, may siya gawlag, hulag. Nag-stay deep pole sa si SM Jobert.
1: Why
0: na? Okay, dala, balikan dala. Balikan dala karon si SM Jobert. Naku, siguro may problema sa internet nila na. Dalag. May problema siguro. I-check na itong connection na ito sa may Antique. Sa Tambalang, Nismar, madalag kong balita sa may Antique.
2: Mga nagapanguna namon nga mga balita dyan, matapos naglupok ang balita kang ASF sa Aklan, kag sa Capiz, probinsya kang Capiz, baw may nagarapta naman dyan nga balita sa probinsya kang Tike, nga kuno may kaso man dyan kuno ka ASF. Pero ginpabulanan dyan, ginambal kang probet ang Tike nga fake news. Kahimu-himu, lang tinyo ka istorya, wala pati kompirmado nga kaso kang ASF sa probinsya kang Antique. Kung ni Governor Paulo Javier ipa-intensify, dugangan pa kang mga tao, mga borders, para nga hindi rin makasulod kung mabalik pa ang ASF dyan sa probinsya kang Antique.
3: Sa dugang pagit nga mga balita, nadura ang kahangawa ka makabugtuan natin sa Banwa kang Hamtik, particularly sa may barangay Mapatak, matapos nga ma-rescue ang isara ka King Cobra kahapon nga nagalabag kang apat katapak o kon 4 feet. Namanan, suno sa Probit Antique nga sa talad, regya sa Antique, wara kang anti-venom medicine para sa nasambit nga tawag ka dyan kung makagat kang nasambit nga sawa.
2: Mura so far mga balita, ramo dyan sa probinsya ka Antique, balik ka nimo ka si Rick.
0: Salamat Antique sa ito na madalag kong balita sa area sa Kalibo, Aklan, sa KPM News FM Kalibo, Sir Michael.
4: Good morning, Liwat, KFM Sir Visayas. Again, pasiguro subong sa punong barangay, sa barangay po, dari sa Banos ang Kalibo, na 100% nga safe ang mga turista nga magakadto sa Apook, Jetiport, mga Hagay 5. Matapos ini nga may natabo nga shooting incident sa nagligad nga adlaw, ako sa Dengani, kini kay Bulbaran, ini sang isa ka mentally challenged individual nga natiruhan kag napatay mga Hagay 5, no? Pero according sa report, suno kay Kapitan 100% nga ginabantayan subong lugar kay madamo na sang pulis kagabi mga KK5. Oo, kag ginasigurado gid nga secure ang nasambitan nga area. Ang suspect sa pagpaniro sa isa ka mentally challenged individual nakatala na nga pagapasakaan sang kaso. Kag sa dugan nato nya mga balita, developing dalang ini sa Vibas operation nga ginpatigayon sang aton na kapulisan diri sa barangay Tigay, barangay Andagaw sa Banos ang Kalibo, sa nagligad nga adlaw ang suspect 48 anyos si alias Bugoy. Nagpositive inisya sa drug test, no, kan recover sa iya ang 6 grams nga suspected siya bunga nga nagabalor 40,800 pesos mga K5. Ano mga balita si Rick, balik sa imo.
0: Salamat Sir Michael, daw alang-alang guru si SM Jobert. Mga dalagtong balita diri sa amon sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, gapati kamo nga ang kahinaan sang lalaki babaye. Laban-laban si Daddy Babes gapati gini ang weakness sang lalaki babaye. Kay subong paldo ining babaye kay siya ni anakabaton sang reward money nga 550,000 pesos. Dumduman ning kaso nga ginpatay tong 89 anyos kinsulod sa balay. Ang suspect ni si Jerry Lima, nadaktan sa entrapment operation kay nang si Jerry Lima mabaligya sang pusilya kay ang pusil na ibaligya ang kita inugdate sa babae. May dito nadaktan sa entrapment operation. Ang nagtip na babae, tidawa-dawa eh, 550,000. 500,000 yung makuha alin sa pamilya, kag 50,000 ang nakuha halin sa city government. Tinabato na kapo ng 550,000 tama ng balanon nga paldo gidang babayi. Ang managanik nga burubudlay gidang babayi. Na okay ba si kon matipas long kadamo ng halong-halong gid. Kagado ka pagdamo nga balita ining update sa Sikugon Island, napaskaan na sang kaso ining si Dave Sarosa kagapat sa mga upod angot sa saning pag-take over temporary dito sa may area sang Sikugon Island. Nga kung sa diinti, nakuhaan sila sa mga armas. Ang kaso diri, amo ang illegal detention and robbery, robbery with violence, carnapping, illegal detention, illegal discharge of firearms, kag attempted arson. Abli makasoy patubang ni Dave Sarusa kag apat sini ka mga kaopdanan. Pero atong pusilbla nga malaba, atong long firearms, why to ma-recover? Amo din sa pag-inventory, ging question sa din itong labang pusil, tambal sa pulis, wala kuno ma-recover. Amo mo lang na, may maduwa man ka masaysta sa amo nag-inawayo tungod man sa girl. E ang haba ng hair ng girl. Why na ko chimpo, galing K5 News FM, Western Visayas, K5 News FM, Bacolod. E, oh, welcome. Welcome lang ka muli sa Amber, sa view na mo na.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kayo sa ito sa K5 News FM, Western Visayas, sa K5 News FM, Bacolod. Kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Anali Bahadi, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Laura Subagaysay. Namanya na igagid nga aga.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amat-amat na pukaw sa aton sa mga estudyante, sa aton sa mga kabataan, may mga trabaho na. No, murumadmad na kag paghimbos na. Ang iba na itong magigikanan, kay napani nakaluto, preparado ng inugpamahaw. No, dapat mga pikita, healthy nga kape ang detect sa coffee mix mga ka-K5.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: May chimpo, pamaning gawon tang report yung K5 Kim Kaluyo kay may ginaligal na scammer na dakpan sa entrapment operation. Bilig man to man kundi sa mga nagapang scam, no? No, may balatsyagon ka pa ni kag subong man, kwan? Do may ara pa yan sa kaluoy ni sa tagipusoon? Akit ko malug-scam ka, ubo sila ko magtunto ka mo! Ati kong sabagay, duha mo lang kong tawos kilbutan. Ang malug-tunto, kag ang nagapatunto. Ati, budline eh. Kamudamo ni subo, nagkantudra sa may area sa Mandurriao, sa opisina sa CID G6, no? Agod nga reklamo. Ay daw, bayad ka kwarta. Ay daw, connected ni sila sa, kwan, sa mga supply sa mga balay bla. No? Galing kayo, gabot. Aran ang bayad, pero ang ginabakal mo, way gabot. Ikapon gin na dakop gid, no? Sang CID G6, ha? Damo reklamo, nakalabot na sa opisina sa CID G6. That's why gin-operate ang ining sambit siya nga scammer. Para sa kampiyong report of Project K5, Kim Kaluyo.
5: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon.
6: Naaresto pinagi sa ginpatigayon nga entrapment operations and criminal investigation and detection group o kon CIDG Region 6 ang duha ka mga persona asamtang no nagkakaon sa isa ka kalanaan sa area sa Ginobatan, Leganes, Iloilo hapon Hunyo 29. Ang mga naaresto amo sanday alias Angel 33 years old kag Athan ngalun say nagpanginwala no sa alegasyon kag ginaklaim nga legitimate ang ilang mga transaksyon kag wala sang natabo nung estafa o kung ano man dira nga krimen ka K5 Ray o kung illegal nga mga transaksyones. Accordingly, timadamo no sa mga nagreklamo do mga round na pulo ang mga nagreklamo sa opisina sa CIDG nga tiin na refer no una sila nagpalapit sa CIDG Iloilo kagin refer sa regional office ini may kaangtanan sa pagpang scam sang duha may kaangtanan sa rent a car kag pagbaligya sang construction supplies riin no ti ang ining mga supplies ang wala nagaabot. Accordingly, ti pati mga suppliers ang ilaman nga na biktima. Nagalaom naman ang mga nakuhaan sang kwarta nga ti mabalik ini sa mga ginareklamo. Nagapabilin sa kustodiya sang CIDG 6 ang mga naaresto kag nagapanugyan nga hindi magpadala-dala sa mga nagaginatransact online especially pinagi sa mga marketplace kung wala sa mga nagakaigo nga mga dokumento. Kag ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Kim kung may reklamo ka mong kadulong mo sa opisina sa CIDG6 na no? Kung nabiktima ka mo sa sinisambit sa ng mga sospek. Good morning kay Dudoy Pornel, kag kay Ma'am Rizel Baluro Kasiple. Wala tiyempo sa ating pagpangalagay, kita buwas naman! Sa aga, sa ngalan lang sa Bilog Singapura sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO Doc Oramel Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espiao Malay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lang at talo sa sining programa kag K5 Enrico Tupasurita Jr. Para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Karen, kadamugid sa akon hair fall, nag-indik manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
10: DGX 500. Sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa
10: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: Three times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
13: Nagadamo na nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
5: DDX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
20: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana.
23: Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay.
1: binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
26: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 370.

0: Beauty Soap, magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
8: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Sa pulmo, baby.
8: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
8: DTX 500.
4: Mapakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
13: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras, alas 6:09 na sa aga.
0: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX

0: 100 Morning Newscast.
1: Morning Newscast.
2: Kakay-5 sa aton nga mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyampo.
0: K5 Bantay Panahon.
2: Low pressure area ulihi nga ra siplatan sa Masbate. Samtang headlines ka K5 sa aton nga top story of the day.
0: K5 top story.
1: K5 top story.
2: Quezon City Court ginbasura ang 1 billion pesos nga civil case ni Romualdez ko kag ni Vargas. Mga balita ka K5 sa probinsya sa Capiz. Alegasyon nga pagpangharas sa isa ka estudyante sa CR Samol. Wala sang kamatuoran sulo kay Alias J.
3: Babae pilason matapos nga bumunggo sa 12-wheeler dump truck sa Rojas City.
2: PYAP Pontevedra Chapter Federation President ginpag K5 bangod sa ginaaligar pag pangtunto.
3: Kanal nga ginakayo sa Barangay Libas, ginareklamo.
2: Ginakayo nga kanal sa Barangay Libas, solusyon sa pagbaha, suno sa barangay official.
3: Hugot nga monitoring kag pagbantay sa mga dulunan, mas ginapasangkad pa kontra ASF.
2: Nagat ginumpok nga basura sa Barangay Kagay, ginareklamo.
3: Opisyal sa Barangay Kagay, ginpasiguro ang gilayon nga tikang angot sa ginareklamo nga nagatinumpok nga basura.
2: Balita ka K5 sa Western Visayas. Tricycle driver arestado matapos mabaklan sa ilegal nga droga sa Kalibo.
3: Ginapahayag kaso sang African Swine Fever sa probinsya sang Antique. Fake news suno sa Provincial Veterinary Office.
2: Masobra to nga sa milyon nga reward money na turnover na sa mga otoridad nga nakadakop sa suspect sa pagpatay sa tigulang babayi sa siyudad sang Iloilo. Balita ka K5 nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Philippine National Police ginpasiguro ang hugot nga seguridad sa Vice President Sara impeachment trial.
3: Department of Education magapangita sang pondo para sa dugang nga security guards sa mga pampubliko nga bulutuan.
2: Kag 1.4 billion pesos ginbilin nga kahalitan sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Suno sa MDRRMC. Balita ka K5 sa luwasang pungsod Pilipinas. Israeli military nawasak ang underground infrastructure sang Hezbollah sa Southern Lebanon.
3: Mga napatay bangod sa heat wave sa France, nagdangat na sa masobra 1,000.
2: Direkta kita ka K5 sa balita sa patag sang negosyo. Japanese firms interesado nga mag-expand sa Pilipinas.
3: Sa balita sa patagsang ginampang, Team Philippines nagakot sang 3 ka gold medal sa Asia Oceania Sambo Championships.
2: Kagbalita ka K5 sa patagsang entertainment. Barbie Imperial nakibot sa iadako nga balayaran sa kuryente. kagbantayan ka K5 ang mga panawagan. Kagpahibalo.
4: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
5: DTX 500 Morning Newscast. By the Buscast Fuentes. Kag-Romy Dardano.
2: Maayong aga, Pilipinas! Maayong aga, Western Visayas sa probinsya sang Capiz, kagsirad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
2: Subong adlaw sang Martes, petsa 30 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kag K5 inyo kami mabatian, pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man pinaagi sa paglantaw sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man ka K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
3: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
2: Ka-K5 direkta na kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita kaupod ang inyong nga mga tagbalita.
3: Ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
2: Ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Ini nga mga balita ka-K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka-K5 mayara sang ikasarang nga batuan ang mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan. Kaangay na lamang sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 ang good mapabilin nga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center sa Dalan McKinley, tabok sang PLDT. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
5: DTX 500 Morning Newscast.
2: Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
5: K5 Bantay Panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
2: Hulihin nga na siplatan ang low pressure area sa kalayuon o kung sa kalalawran gabay sa San Pascual, Masbate. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa Palawan. Ang LPA kay K5 magadala sa magalumon kag pag-ulan-ulan. Subong man pagpanag-uob sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro o Marindoke kag Romblon. Samtang southwest monsoon naman ang magadala sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan sa bahin sang Palawan. Samtang localized thunderstorms ang nag-aapekto sa nabilin nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:30 sa bungaga kag magatunod naman alas 6:29 karon sa gabi.
5: K5 Bantay Panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
2: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo, direkta kita sa aton nga top story of the day.
5: K5 top story.
1: K5 top story.
2: Ginbasura sang Quezon City Regional Trial Court ang 1 billion pesos civil case batok kanday anay House Speaker Martin Romualdez. Anay ako Bicol Party List Representative Zal Dico. Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Kagiban pa nga may kaangtanan sa ginapayag maanomalya nga flood control projects. Sa kasugtanan nga may petsa Abril 15, nga ginsa publiko sa tung Lunes, ginsiling sang korte nga hindi sini mahimo nga pamatian ang reklamo matapos mapaslawan ang mga nagpasaka sang kaso nga bayaran ang kinahanglan nga filing fees sa pihak sang abiso nga ginpagwa pa sa tung Pebrero 20. Naibaluan nga sa tung Disyembre sang nakaligad nga tuig, ginpasaka ni Anay Quezon City Councilor Antonio Enrile Enton Jr. sa ngalan sa United Peoples Against Corruption ang reklamo nga abuse of rights and unjust enrichment batok kanday Romualdez ko kag Vargas. Subong man sa pila pa ka mga wala na giningadlan nga mga opisyal sang Department of Public Works and Highways kag pribado nga contractors. Ginpahayag man sa mga nagreklamo nga ang mga ginaaligar ang mga napaslawan nga flood control projects ang rason sang padayon nga pagbaha sa Quezon City ilabi na sa Nova Leches. Ginsiling man ni Inton nga ginpasaka na niya sa Court of Appeals ang amung butang paagi sang petition of Sir Shotakona Sir Shirari nga naga-question sa nangin desisyon sa Quezon City RTZ. Kakaifabi nyo nabatihan ang aton nga top story of the day. Direkta kita sa mga balita naman nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Hugot nga ginpanginwala sang isa ka lalaki ang alegasyon batok sa iya sang isa ka estudyante nga nagpangharas sa sulod sang comfort room sa isa ka mall sa Rojas Avenue, Rojas City. Sa exclusive interview sa K5 News FM Rojas kay alias J, iyagin payag nga wala sang natabo nga pagpangharasa. Kabalis karan sa legasyon sa nagposta sa social media nga si Kyle Lawrence Ibanez. Depensa sini, matapos siya mag-usar sang CR, naghuga sini sang iyang nga kamot kag natabuan nga yara ang tagreklamo kag isa pa sini kaupod. Nagpamangkot pa ini kay Ibanez suno sa natungdan. Kung mayara ini sang tisyo, kadungan sang pagbuklad sang iyak nga palad, gamit ang tinaga nga ga may tisyo ka. Una pa nga nagwa sa CR ang tagreklamo, apang madasig man nga nagbalik sa sulod, kag nakatutok na sa iyang cellphone, samtang nagakuha sang video. Bangod sini, dito na sinigin kompronta ang tagreklamo, agod maathagan sa natabo suno ba kay alias Jay. Paathag sang ginareklamo, wala siya sang intensyon nga malain. Kag posible nga wala lamang sang pag-intindihan ay. Malain lamang sunod diri bangod gin-post sa social media ang iyang anawong nga nag-angkon sang nanari-sarik nga mga komento nagikan sa publiko nga wala nahibaluan ang matuod nga natabo. Ginklaro man sini kung matuod nga ginbasto sini si Ibanez kung tani nagpangayo ini isang bulig sa iya upod kag mga tawo nga yara sa sulod sang CR. Apang wala sang may natabo nga pagpangayo sang bulig sa baylo ginpabugal pa sini nga iga-post sa social media ang kuha nga video. Dugang pa niya hindi sini maintindihan ang statement nga mga ginpagwa sang uploader nga estudyante kag kun ano ang katuyuan sini bangod suno sa iya wala ini sang malain nga ginbuhata. Sa karon bukas si alias J nga tumangon ang alegasyon na nga ginahaboy batok sa iya, pinaagi man sa legal nga proseso.
3: Sa piyakabahin Pilason, ang isa ka babae matapos nga bumunggo ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa isa ka 12-wheeler dump truck takna alas 3 Viente sang kaagahon Hunyo Viente 9 sa highway crossing security bank barangay Lawaan, Rojas City. Gin kilala ang napilasan nga si alias Mikay, 24 anyos, kag-residente o kon-residente sa sitio Bangugay, Barangay Natividad Pilar, Capiz. Samtang driver naman sang Huo 12-wheeler dump truck, amo si alias Robert, 57 anyos. Sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Rojas Component City Police Station, ginapayag nagalin ang motorsiklo ni Mikay sa Rojas City proper, kag padulong kontan isa iyang destinasyon sang ini ang nakabunggo sa mga truck, nga nagagawa halin sa Pueblo de Panay, kag nagaliko pakanto sa city proper. Bangon sang pagkabunggo, nagangkon sang pila sa ulo kag iban pang kabayan sang lawas, ang motorista kagilayon nga gindala sang Rojas City Emergency Response Team sa isa ka pribadong hospital sa syudad. Wala naman napilasan ang driver sang truck, apang gindala ini sa hospital bangod nga ginatake sang hypertension. Sa sumong, nagapabilin sa separadong hospital ang mga imbulbado samtang yara na sa Rojas Component City Police Station ang duha ka bihikulo para sa dugang nga investigasyon kag nagakaigo nga disposisyon.
2: Sa dugang pangabalitang lokal, ginpa K5 sang volleyball tournament referee nga si Vladimir Barona ang Federation President sang Pag-asa Youth Association of the Philippines Pontevedra Chapter nga si Joshua Balonso Bangod sa mga reklamo nga nagluntan sa ginpatigayon nga One Day League Volleyball Tournament sa Civic Center sa Pontevedra, Capiz, nga natabo sa tuwing Hunyo 27. Sa exclusive nga interview sa K5 News FM Roske Barona, ginpahayag sini nga kaangay ginbutang siya sa kahawianan matapos nga wala na dayon ang championship game. Bangod nga naglakat ang organizer antes nga matapos ang torneo. Sunod sa iya nagpamalibad siya nga ipadayon ang championship. Tob-tob nga sa hindi magbalik ang organizer sa venue. Ginpahayag sini nga una nga ginanunsyo ang torneo sa Facebook sa tong Mayo 13. Nga may registration fee nga 1,500 pesos kada team kag 500 pesos nga down payment. Subong man antes ang gintalan nga petsa sang liga, ginanunsyo inisang nga kansilado bangod ginapayag ginhold sang commission on audit o CODCOA ang papremyo. Kadungan sini, ginpanubuan ang registration fee sa 1,000 kaginsiling man nga dugangan ang premyo. Sunod pa kay Barona, 7 ka team ang nag-atransa matapos ang kanselasyon kagin refund naman ang ilang mga registration fee sang paamat-amata samtang ang nabilin ng mga team nagpadayon sa torneo. Sa adlaw sang kompetisyon, naglisensya ang organizer agod kuhaon ang 30,000 pesos nga premyo kag wala na ini nakabalik. Sa ginpakigbahin nga chat ni Barona, ginsiling sang organizer nga ginhulat pa sini ang payroll nga pagagamiton nga premyo kag kasunod sini namangno. Nalang ini nga ginpadangat na sa ospital ang organizer bangod sa ginapahayag ginatake sang hapo. Bangod sini, wala sang may natabong ang championship kag nagtakop na lamang ang torneo sa battle for third. Ginsiling ni Barona nga tuman siya nga nadismaya kag nahuyan sa among hitabo. Nagapanawagan karon ini nga ihatag ang papremyo kag athago ni Balonso ang papel sang PYAP. Subong man ang paggamit sang pangalan sang among organisasyon kag sang LGU Pontevedra sa nasambit nga pahampang. Sa pihak gabahin ginpahayag sini nga wala sila sang kahilabtanan o kon partisipasyon sa nasambit nga liga kag ginpahayag nga kaagay personal nga inisyatiba lamang ini sang nasambit nga Federation President. Bukas naman ang istasyon sa K5 News FM Rojas para sa paathag sang ginareklamo nga Federation President nga si Joshua Balonso.
3: Sa dugang pa nga ipa K5 mo, nagpalabot sang reklamo sa K5 News FM Rojas ang isa sa mga residente sang Barangay Libas, Rojas City, angot sa huol nga dala sang ginakayo nga kanal sa ilang barangay. Nagpalabot sang reklamo sa K5 o kon sa wala na nga ginhingadlan nga concerned citizen na iyagin pa yung wala man siya nagkontra sa proyekto ilabi na sa pagkayo sang drainage. Habang sunod sa iya, hindi sang tupong ang kataason sang level sang dalan kag delikado sa mga umalagi. Ginpayag man sini nga madamo na nga mga pumuluyo ang naapektuhan sang among problema ilabi na ang adlaw-adlaw nga pagpadulong sa siyudad sang Rojas. Samtang bukas naman ang K5 News FM Rojas para sa pagpaatag sa mga natungdan.
2: Sa kaangot nga balita, makabulig sa pagsolbar sa problema sa pagbinaha ang padayon nga ginakayo nga kanal sa Welcome Arc sa Barangay Libas. Ini ang ginpayag ni Barangay Kagawad Malvin Ayayo sang exclusive nga ma-interview sa K5 News FM Rojas. Naibaluan nga magamay ang daan nga kanal kanina desisyonan sang Barangay Council nga himuon nga box culvert agod mas dako ang kapasidad nga pag-aagyan sang tubig ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-inulan. Sunod kay Ayayo, ginsuguran ang proyekto sa tuong Mayo 15 kag ginalauman nga matapos sa katapusan nga semana sang Hulyo. Nagalabot naman sa 500,000 pesos ang ginalukar nga pondo para sa nasambit nga proyekto. Nagahinyo man ang opensyal sang pasaylo kag paghangop sa mga umalagi sa huol nga dalas ang proyekto. Bangod sunod diri, may mga ginasunod silang nga adlaw antes paagyan liwat ang dalan sa mga motorista kag salakyan agod hindi mawasak kag mausik ang materyales subong man ang pondo nga ginalukar. Kaangot sini, may ginpahamtang man nga mga barangay tanod sa lugar agod maggiya sa dalagan sang trapiko. Subong man may mga alternate road ang barangay kung sa diin mahimo nga mag-agi sa Barangay Bara, Sitio Tabay padulong sa Barangay 3 sang Barangay Libas. Nagalaom karon ang barangay nga sa pagtapos ang proyekto, mangirepektibo ini nga solusyon agod mapahagan-hagan kag mapungga na masami nga pagbinaha sa ilang nga barangay.
3: Sa pihakabahin, padayon ang pagpatigayon sa gobyerno probinsyal sa Capiz sa hugot ng monitoring kag pagbantay sa mga dulunan pasulod kag pagwa sa probinsya kontra African Swine Fever. Sa ginpatigayon nga press briefing, ginpanom duman ni Attorney Luvim Amores ang Provincial Information Officer ang mga grazers nga kinanglan protektahan kag bantayan ang mga hinuptanan nga mga baboy. Sunod din pa ng litan nga sa una pa lamang may makita ng mga senyales ang balatian na kinahanglan nga i-report gilayon sa mga otoridad. Isa ini sa mga pamaagi nga makontrol ang pagdamo kag paglaptas ang ASF sa probinsya. Dugang pa nga hindi na kinahanglan pag isalig sa gobyerno ang tanan na bangod ako nga bulig kung nagakooperar ang isa kag isa ilabi na sa subong nga sitwasyon. Naibaluan nga tub-tub subong, wala pa sang patod nga bulong o kon bakuna agod nga batuan kag matap na ang balatian sa mga baboy.
2: Sa dugang pang balitang lokal, ginareklamo sa isa ka concerned citizen ang nagatinumpok nga basura sa higad sang highway sa barangay Cagay, Rojas City. Sa reklamo nga ginpadala sa IPA K5 mo, ginpahayag nga kapin isa na ka semana nga wala makolekta ang mga basura. Rason nga nagadamo ini kag nagatinumpok sa lugar. Sa pagbisita sa K5 News team sa lugar, nakita ang nagkalainlain nga sako sang basura nga nagalinya sa higad sang dalan. Magluwas sini mahaklo man ang makusog nga ukon maisog nga baho nga mahimo magtugas ang peligro sa ikaayong lawas kag perwisyo sa mga naghalamay nga motorista kag mga pumuluyo. Gilayon nga gipalabot sa K5 News FM Rojas ang reklamo sa mga barangay opisyal sang among barangay agud hibaloon ang ilabahin kag ang posibleng tikang agud nga masolbar ang among problema.
3: Saka o kon sa kaangot nga balita, nagpahayag sa ilang bahin ng mga opisyal sa barangay Cagay, Rojas City. Kasa doon sa ginareklamo nga nagtinumpok nga basura sa higad sang highway nga una na nga ginpadulungan sang K5 News team. Senator sa K5 News FM Rojas kay punong barangay Arturo Aragon, regular ang pagkolekta sang basura sa barangay kada Miyerkules kag Sabado. Apang bangod nga naguba ang ilang garbage truck nga kapin na sa 15 katuig nga ginagamit. Napilitan ang barangay nga gamiton anay ang iya personal nga duha ka pickup nga sarakyan agod mapadayon ang garbage collection. Ginapatihan man sunod sa punong barangay nga posible mga trucking o kon wing van nga nagapark sa higad sang kalsada ang nagahaboy sang basura sa lugar. Paano gyan sini sa mga pumuluyo nga i-plaster sang husto ang mga basura kag nagpaandam nga ang madakpan nga nagahaboy sang basura ang magapangatubang sang pinalidad. Sa piyakabahin, sunod naman kay Barangay Kagawad Anthony Francis Medina na tukibanan nila ang problema sa ilang pag-grooving sang nagligad nga simana. Ginpayag niya nga ginahimo nga halabuyan sang basura sang pila ka nagapark nga wing van ang nasambit nga lugar. Dugang pa niya, natinloan na sang barangay ang lugar. Apang, ginabuyan naman liwat ini sang basura. Ginalauman nga makolekta na ang mga nagatinumpok kabasura sa sining nga Miyerkules. Sunod kay Medina, magapadayon ang barangay sa pagpahibalo kag pagdumili sa pagaboy sang basura. Ang madakpan nga nagalapas sunod diri pag-aisyuhan sang citation ticket sa digman sa naga-exister nga anti-dumping ordinance sang Rojas City.
6: Balitang lokal. GTX 500 Morning Newscast.
2: Ka-K5 inyo nabatian ang balitang lokal, direkta kita sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas.
6: Balitang Regional.
2: Tricycle driver arrestado matapos mabaklan sang ilegal nga droga sa Kalibo. May kaungdan sa detalye si ka-K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
6: K5 News FM Live Report.
7: Arestado ang isa ka 48 anyos na tricycle driver sa ginpatigay nga drug bypass operation sa may Kalachuchi Road, Barangay Dagao, Kalibo, Aklane. Ginkilala ang suspect kay alias Bugoy, residente sang Barangay Poblasyon, Kalibo, kag ginakabig nga high value individual o kon HVI nga ginasugid na baklan sang isa ka sa 6 suspected shabu kabaylo sang 2,000 pesos nga bypass money. sa ginpatigayon nga body search sa iya na recover sa mga otoridad ang dugang apito kasi siya isang suspected shabu nga nagabalor sa nga 40,800 pesos sandig sa standard drug price. Sa karon, ginaulat pa sa mga operatiba ang resulta sa drug test ang suspect nga nagapabili naman ngara sa lakap cell sa Kalibo Municipal Police Station kagbang pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Samtang ginapahayag kaso sang African Swine Fever sa probinsya sang Antique, fake news suno sa Provet. May detalye sa balita si K5 Island Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
8: K5 News FM Live Report.
9: Kinipanginwara ni Dr. Marco Rafael R. Damil, ang Public Health Division Chief ng Provet Antique, ang ginapahayag kumpirmado nga kaso kang African Swine Fever o kung ASF sa Antique. Suno kay Dr. R. Damil nga wara pati kumpirmado o kung na-report nga kaso kang ASF, humalin kang nagraduar sa among sakit ang probinsya, humalin kang nagligad nga darwa katuig. Ginkabig dya kang natingdan nga fake news, kag ang pagrapta ka dyang mahimo gamitin ka mga panting, agad pahadlakan ang mga hagracers na gibaligya sa barato nga presyo ang antang baboy. Ginpahayag man ni Dr. R. Damil nga ang pagpanghangkat sa talaga mga baboy amo ang climate change o kung ang pagbaylo-baylo kang panahon, ilabi pa kung hindi insakto ang management kag housing, dali dya maiguan kang sakit parehas kang pneumonia. Ginainganyo naman kang Provet Antique ang mga hagracers nga kung may suspected o kung reported mortalities, magpakigangat lang sa antang talatapan o kung sa Municipal Agriculture's Office, agad makapatigayon kang investigasyon kag makatugro kang rekomendasyon. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Samtang masobra tunga sa milyon nga reward money na turnover na sa mga otoridad nga nakadakop sa suspect sa pagpatay sa tigulang babae sa siyudad sang Iloilo. May kaungdan sa detalye si K5 Kim Kaluyo sa K5 News FM Iloilo.
8: K5 News FM Live Report.
10: Na-turnover na ang mga padya o kung reward money sa mga nakadakop o kung nangin palagyan, agud madakpan ang sospek sa pagpatay sa tigulang babae nga si Jerry Lima.
11: Tigayon na nga na-turnover sang pamilya sang 89 anyos nga ginpatay sa sulod sang Ilabalay sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz ang 500,000 pesos nga padya sa kapulisan nga nakadakop sa sospek nga si Jerry Lima. Suro sa isa sa mga himata sang biktima, aga Hunyo 29 inigin turnover sa City Intelligence Unit o kun CIU sa idalom sang Iloilo City Police Office o kun ICPO nga amo ang nakadakop kay Lima pinaagi sa entrapment operation. Magluwas sa padyagikan sa pamilya na turnover man sang city government ang dugang nga 50,000 pesos nga reward money. Sa entrapment operation aga sa Hunyo 28, nabaklan si Lima sang pusil kag may na-recover man sa iya nga granada. Nahibaluan nga ginako mismo sang suspect ang pagpatay sa biktima, pinaagi sa pagkuka, paglasak, kag pagguyod.
10: Balita gikan sa Iloilo. Ako si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Balitang regional.
2: Kag K5 inyo nabatian ang balitang lokal kag balitang regional ini nga mga balita buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan. Sang Detex Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5 bangon sa Detex Coffee Mix. Nakakape ka na, nakatitox ka pa. Mabakal sa Klinika Alternative Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
8: DTX 500 Morning Newscast.
2: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakainabo sa Pungsod, Pilipinas.
8: Balitang National.
2: Balitang National. Preparado na ang Philippine National Police agud masiguro ang hugot nga seguridad sa nagahilapit nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sino kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco na kumpleto na ang mga komprehensibo nga security plans ang ahensya. Kabahin sunod diri ang pagpalapta sa mga pulis kag pagpakigangot sa Senado kag iban pang ahensya sang gobyerno agud masiguro ang maayo kag matawhay nga pagpatigayon sang trial. Ginpahayag man nga wala pa sila sang namonitor o kon naberipika nga pagpamahog nga mahimo makatublang sa impeachment trial. Samtang ginpasiguro man sang awtoridad nga gilayon nila pag-aimbestigahan kag aksyonan kon may matabo nga impormasyon o kon mayara sang mabaton nga impormasyon angot sa anuman nga posible nga pagpamahog.
3: Sa dugang pangabalita nasyonal, magapangita sang dugang nga pondo ang Department of Education o kon DepEd angot sa mga kapaham o kon agod nga makapahamtang sang mas madamo nga security guards sa mga pampubliko nga blutuan. Ginpahayag ni Education Secretary so kahapon nga adlaw sang Lunes nga nagapanguna sa karon nga prioridad sang DepEd amo ang masiguro ang kaluwasan sang mga estudyante. Angot diri maga-request ang iyasin nga departamento sang dugang nga pondo na gikan sa Department of Budget and Management o kon DBM agad nga masabat ang kakulangan sang security personnel sa mga eskwelahan sa bilog nga pungsod. Hiningatikang ang kasunod sa mga nagluntad nga insidente nga naghatag kakugmat sa mga estudyante. Kalakip diri ang pagpaniro sa San Jose National High School sa Tacloban City.
2: Sa dugang kagatapusan nga balitang nasyonal, naglabot na sa 1.4 billion pesos ang balor sang kahalitan sa infrastruktura ang gintunaan sang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa Mindanao. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC, nabalahag ang 1,466,859,440 nga balor sang ginbilin nga kahalitan sang linog sa tuong Hunyo 8. Sa pinakaulihing nga report sang ahensya, yara sa 1,065 ka mga infrastruktura ang naguba, samtang 97,702 naman ka panimalay ang naapektuhan. Sa nasambit nga numero, 75,998 ang partially damaged, kag 17,604 ang totally damaged. Nagapabili naman sa 81 ang nabalag na patay, samtang naglabot naman sa 1,316 ang pilason, kag 31 ang nagapabilin pa nga missing.
12: Balitang National. Balitang National.
2: Kaka-5 inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas. Direkta kita kaka-5 sa mga balita sa luwasang pungsod.
12: Balita International. International.
2: Ginkompirmar sa Israeli military nga nawasak nila ang underground infrastructure sa grupo nga Hezbollah sa isa ka village sa southern Lebanon. Ini ang base sa joint statement nga ginisyo ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kag Defense Minister Israel Katz. Ginaaligar nga ginpahibalo sang Israel sa Estados Unidos. Ang pag-atake antes ini nga ginpatigayon, gin-target ang isa ka tunnel nga may kalabaon nga 200 metros o kon 650 isa is katapak sa Majal Zone Town. Ginlunsyar ang pag-atake duha ka adlaw lamang matapos magkasugot ang Lebanon kag Israel sa isa ka security arrangement nga ginareglo sang Amerika nga nagatuyo naman nga mapatahaw ang kinagamo sa border. Ginpahayag naman sang Israel ngang nasambit nga tunnel ang nagaunod sang ginatos nga armas kag mga launchers. Gintawag naman sang Hezbollah ang pag-atake sang Israel bilang isa kagarapal nga paglapas sang ceasefire kag ginapahayag nga maid-id nila nga ginabantayan ang tanan nga mga paglapas nga nakahanda o kon kag nakahanda man ang nga depensahan ang ila kaugalingon nga pungsod kag mga pumuluyo. Hugot man nga ginpamatukan sang Hezbollah leader nga si Qasim ang security agreement nga ginapahayag pagsungka sa Israel kag ginapahayag nga padayuno nila ang armado nga pagpakig-away.
3: Sa katapusan ng balita national na o kon international na ka-record sa masobra isa kalibo ka mga persona ang nagkalamatay sa France bangod sa nagapadayon nga heatwave nga nagaka-experiensyahan man sa pilapa ka mga lugar sa Europa kaangay sang Germany, Denmark, Italy, Austria, Poland, kag United Kingdom. Sunod sa payag sa Ministry of Public Health sang France, yara na subong sa 1,400 ang mga nagkalamatay sa sulod lang sang tatlo ka adlaw kag nakadlok subong nga mas magadamo pa ang mga casualties bangod sa tuman ka init nga panahon. Kalabanan sa mga napatay amo ang bangod sa pagkalunod kon sa din madamo subong ang nagapadulong sa mga baybay kag suba agud nga makapalagyo sa init. Payag pa sa Ministry of Public Health, 85% sa mga napatay naman ang nag-edad sang 65 pataas. Sunod sa report na gadangat sa 40 degrees Celsius ang heat index sa pila ka mga lugar sang pungsod apang sunod sa ilang lokal nga weather service amat-amat na nga magapanaog ang temperatura sa masunod nga mga inadlaw. Sa Germany, na-record ang pinakamainit nga temperatura sa pungsod sa Banwa, sang Navy Monde, sa sidlangan nga bahin sang pungsod, kon sa diin, nagdangat sa 41.7 degrees Celsius ang heat index sa ikatatlong adlaw. Sa syudad naman sang Berlin, nagusar na sang mga water cannons ang kapulisan agud nga mabuligan ang mga residente nga mabugnawan. Samtang, ang pinakainit naman nga temperatura sa Europa ang na-record sa pungsod Czech Republic kung sa diin nga nagdangat 41.9 degrees Celsius ang heat index.
13: Balita International.
2: Ka K5 inyo nabatian ang mga balitang international. Direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
13: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Nagpahayag sa interes ang pila ka mga Japanese firms nga palaparon ang ilang operasyon sa Pilipinas matapos ang ikaduha nga investment mission sang Philippine Economic Zone Authority (PEZA) sa Japan nga ginpatigayon sa tuong Mayo 30 tungtong Hunyo 11 kaupod ang Science Park of the Philippines. Sino sa PEZA kalakip sa mga kompanya nga may expansion plans amo ang Yamaichi Electronics, Ajinomoto, Hayo Yuden, kag Tanmiya Corporation. Ginalaumhan nga magadala ang mga plano sini sa dugang pamuhunan kag linibo nga trabaho sa pungsod Pilipinas. Ginsiling pa ni PEZA Director General Tereso Panga nga nagapabilin nga isa ang Japan sa pinakaimportante nga investment partners ang Pilipinas. Kagkatuyuan sa investment mission nga pakusugon pang koordinasyon kag makaingganyo sa mas madamo nga kapitalista sa mga economic zone sang pungsod Pilipinas.
13: Balitang negosyo.
3: Samtang sa balita sa patag sang ginampa.
13: Balita sports.
3: Team Philippines naghakot sang tatlo ka gold medal sa Asia Oceania Sambo Championships. May detalye sa balita sa si K5, Darren Salomeo Henson.
14: K5 News FM Live Report.
15: Ginsaraduhan ni World Number 1 Aislinn Yap ang madinalagon nga kampanya sang Pilipinas matapos maangkon ang gold medal sa women sa 80 kilogram combat sambo event sang 11th Asia Oceania Sambo Championships sang Philippine Sports Commission sang Damlaglang nga ginhiwat sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila. Ginlutos ni Yap si 5-time Kazakhstan national champion Samzagul Feizalanova sa score nga 1-0 agod mapabilin nga suksok ang corona sa iyang weight division. Una na nga nakakuha sang gold medal Sanday National Team members Jomari Torres kag Omagel Princess Cortez batok sa ilang mga Kazakhstan rivals sa torneo nga ginadumala sang National Sports Tourism Interagency Committee nga ginapamunuan ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Ginpatumba ni Torres si Zadaira Pace sa Women's Combat Sambo 50 kilogram category samtang ginlutos ni Cortez si Mervet Berticanova sa Women's Combat Sambo 59 kilogram class. Magluwas sa tatlo ka gold, naghakot man ang mga national grapplers ang apat ka silver kag pito ka bronze sa torneo ang ginpasakupan sang 22 kapungsod. Ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
16: Balitang Sports.
2: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa Patag sang Hinampang. Direkta kita ka K5 sa Patag sang Entertainment.
16: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Barbie Imperial na kibon sa iadako nga balayaran sa kuryente. May kaong dan sa detalye si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
17: K5 News FM Live Report.
18: Ang kibot ang ka-pamilyar actress nga si Barbie Imperial sa iadako nga balayaran sang bill sa kuryente apisara gay sa hanon lamang ini sa iya condominium unit. Sa ginpakigbahin nga laragway ni Barbie sa Facebook sang damlag lang, naglabot sa 18,964.82 pesos ang electric bill para sa bulan sa Hunyo 2026. Sunod sa actress, magkatilingala nga dako ang iya balayaran sa kuryente bagod halos hindi na siya makapauli sa iya condo unit. Dugang pa sini, 12-14 ka oras siya nagatrabaho kay nagapauli lamang para magkatulog sang pila ka oras. Kun sa madumduman, ginreklamo man sang utod ni Regine Velasquez nga si Kakay Mitra ang iladako nga balayran sa electric bill sang damlag lang. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, diri si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
16: Balitang Entertainment.
2: Kakaifabin niyo nabatian ang balita sa Patag sang Entertainment. Direkta kita sa mga panawagan kag pahibalo.
19: Pahibalo, ora mismo.
20: Pahibalo, ora mismo.
19: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
20: Pahibalo, ora mismo.
2: Ginapanawagan kung sino man ang may maluluyon nga tagipusuon agot nga magkabulig kay Ariel de los Santos Jr. sa Barangay Sibagwan, Rojas City. Nga sa subong nagapangayo sang bulig pinansyal para sa iya amay nga si Ariel de los Santos Sr. nga mayara sa balatian nga diabetes, high blood, heart failure, kag chronic kidney disease, stage 5. Sa subong yara ang iya amay sa Rojas Memorial Provincial Hospital kag nagakinahanglan sang padayon nga pagbulong, laboratory kag para sa fistula nga dako nga kinaokon may dako nga kinahanglanon nga kwarta. Bugtong anak si Ariel kag ang iya iloy isa man ka disabled matapos nga mabalian kag hindi na maggamit ang iya tuong nga kamot. Sa may mga mabinulawanon nga tagipusoon, mahimo lamang nga magpadala sa GCash number ni Ariel de los Santos sa 0930-742-8006 sa liwat 0930-742-8006.
3: Ginapahibalo kon sino ang nagapanag-iya sang iPhone nga cellphone gaya o kon nga gin turnover diri sa K5 News FM Rojas ni Resti Pajares. Ini ang nabilin sa tricycle nga nagbiyahe nagikan sa railway padulong sa San Roque Street kag Arches Subdivision. Sa nagapanag-iya mahimo may ning maklaim sa broadcast center sang K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor FCD building McKinley Street Rojas City building sa tupad sang provincial capital. Kag magdala lamang sang pamatuod nga ikaw ang nagapanag-iya.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:53 na sa aga. Good morning sa aton nga mga ka-K5, sa aton nga mga Facebook Live viewers. Good morning, Ma'am Jana Ambil Siloso, nga nagapamati dira sa shop sa Luktugan. Good morning, Ma'am Bernadette Omitin Calzado, nga nagapamati na. Ma'am Nereza Bautista, good morning. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Subo man sa aton nga mga ka-K5, dira sa may TATZ, sa may Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado, Sir Roy Abela, good morning. Good morning, man, kay Sir Richie Pinalva.
3: Good morning kay Ma'am Elsie Acuña, sa bukman kay ni YY, kay Ma'am Liza Barrientos sa May Kulasi.
2: Kakay Fabinho kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo sa bukman pinagi sa amon nga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
3: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
2: Kag K5 sa ngala na gilamang sa bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas sa atong partner sa technical side with K5 Jove Cobra. Samon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
3: Samon nga station manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
2: Kag sa amon humble kagbabot nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Ka K5 sa katapusan kami ang inyong tagbalita.
3: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
2: Kag ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka. So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
3: Mm.
2: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Mm-hmm. Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no? Mm. Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Ma, kumbaga, mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang...
3: Nablang nagulpihan ka.
2: Nagulpihan ka.
3: Gamurag-muragan ka.
2: Gamurag-muragan siya, no? Ah. Correct. Ang una...
3: Inubo niya tanan niya yung kwan.
2: Inubo niya tanan niya nga persa. Mm. Bala, na, alin ka mo di, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas.
3: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
2: Mm. Correct.
3: Imo na mismo nga lawas.
2: Imo na healthy cells, dok.
4: Mga good
2: ang
4: cells.
2: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ang una ginmatubang sa COVID, magsulod sa lawas mo, is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis nila sa isa ka-enzyme no called interleukin-6.
3: Mm.
2: Ang ini-interleukin-6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages, marilis ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme, basically, will padamuon pag ini interleukin-6. Ano ba lang ginaubran ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin-6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID.
3: Mm.
2: So, by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
3: Correct.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Ang unagin nga obra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Mm. Sila na to yung mauna yung control sa ano.
2: Correct.
3: Sa pamatyo na to nanay, basin maabta ni karon sa kagaut, basin mabagyo naman ang gani sa itokain. Mm. Amo nang bintaha kung D3 Bio ang ginainom, Sir Boy.
2: Exactly.
3: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Oh.
2: Mm.
3: Kung BCO lang, kulang man.
2: Kulang man.
3: Dapat duhagid.
4: Partner gina sila.
3: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
2: And that is the perfect combination, no?
3: Mm.
2: Extra virgin coconut oil, may jute nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
3: Actually,
2: no?
3: Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
2: Correct.
3: Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Mm-hmm. Sila. Mm. Depende sa...
2: Kondisyon.
3: Kung halimbabi kagaw, di pro-inflammatory. Mm, hubago nila.
2: Uh-huh.
3: Butangan la cordon.
2: Uh-huh.
3: Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo.
2: Cytokines.
3: Kung pala inom ka D3 Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, these cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
2: TNF, oh no.
3: Mm-hmm. Mga cytokines
2: TNF
3: sila.
2: TNF na siya. That's a kind of cytokine.
3: Oh. Mm-hmm. Tumor, necrosis factor.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ang may ara man colony stimulating factors.
2: Mm-hmm. Cytokine man na siya Japon.
3: Cytokine man na sila.
2: Mm-hmm.
3: Chemokines. Amo ni mga largest family sang cytokines nga ang purpose nila ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba paggusto la ba?
2: Mm.
3: Di magpagusto.
2: Di magpagusto nga.
6: Border check.
3: Ganami ni sila kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ganami ila function kung gainom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio, ang di mo na makita sa ano.
2: Hindi mo na makita sa ordinary vitamin D3, hindi mo na makitaan.
3: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga functions ang mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: D3 Bio!
0: Health! News, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Mag-abot ka.
9: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
10: Mahigo ba na ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
14: Ilan itong score gani?
12: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
18: Pamakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabalo manusik?
15: Performance mo bala? Maluya na?
16: Mag-extend ka!
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maka kag vabuhas ka.
15: Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, musta po lang agabi pre?
22: Apat gigasultada pre. Biyag si misis
15: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin.
16: DTX 500.
24: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugahan. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go,
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica.

0: Iwas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Dinakano ang ginabatsa ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka maginom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend food superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Maingag Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 30 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026, katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo, ika-anom nga bulan sa tuig 2026. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 na ga-monitor nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton mga biyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangingisda sa kalalawran, sa mga vendor sa mga merkado publiko, sa mga iloy kagamay sang pulian nga masako na diri sa Subo nga aga, sa piyaksang kasakoon sa ila sinipila ka mga ilikuton, nagaandarang ila sini nga mga radyo nakatutok sa 100.9 100.9 MHz sa inyo FM band FM dial, gapamati na sa 100.9 K5 News FM Rojas. Sa mga balita nga aton pag-istoryahan, Subo nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Pagbantay sa mga dulunan pasulod sa Capiz gin istrikto bangod sa pamaog sang African swine fever mga ka-K5. Capiz, madamo sang protektor sang droga ikomparar sa mga user kag pusher sunod sa focal person sang Provincial Anti-Drug Abuse Council. Ano ba lang nangin balasihan sini ni retired Colonel Primo Gulingay, istoryanta mga ka-K5. Samtang kampanya kontra droga, wala lang dapat na sa sentro sa mga operations, kundi mayaraman sang pag-rehabilitate kag pag-edukar sa pumuluyo, mga ka-K5. Sa piyaksi na, ti may dua pa ka mga LGU sa Capiz, wala gyapon magkapatukod sa Balay Silangan Reformation Center, mga ka-K5. Ang dumalag na kaingagaw naman inaugurate sa ila pasilidad, nagligad gasimana, mga ka-K5. Samtang drivers ang tricycle, ginareklamo sa pagbasto sa pasahero, mga ka-K5. Ginapayag karon nga ti, kwani, ginabastos niya niya pasahero, ginaakat niya nga magimo sila sang indi amo, mga ka-K5, ang pamangkot, safe pa bala mga pasahero sa tricycle, subo nga panahon, at ikadamo niya sa mga bastos kagula batasan nga sahi sa mga driver, hindi tanan, pero pipilagi lamang, nga naga, bastos siya kag wala respeto sila sini nga mga pasahero nga mga babayi. Samtang multi-layer security ginapatuman na subong sa mga eskwelahan, mabangod man sa pila ka mga pamahog sa seguridad. Dasun subong may mga nagatuluhaw nga mga pamahog nga kuno maniro sila sila sini nga mga eskwelahan mga ka-K5. Hindi yan kon ini makabig naton epekto pa ini sang natabo sa nagligad gasimana sa San Jose National High School sa Tacloban City nga may mass shooting na natabo, mga ka-K5. Samtang Subo nga aga, matapos kamo ginpatilaw, ginpadamlot sa pagnubo sa presyo sang gatong subong, magasaka naman ang presyo sang gatong. Pila balang iga-increase ni istoryanta, mga ka-K5. 18 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga, o'y abiso lang sa mga motorista naton, sa mga motorista tadiri sa syudad, kiti nalabayan tagid subong agam ko natingala kita banta ta may nagtubo nga mga tanom sa tunga sang karsada pero may da, may puno galisang kahoy nga natumba no kwan tani ni nagahatag man ni kuntani sang shade mga ka K5 gatag man ni kuntani sang matawag na tondre sang kuno handong sa mga nakauturan tada nga nagalabay mga ka K5 pero natumba ini mga ka K5 no yang isa ka puno sang kahoy ida sa may Lopez Haina Street diri sa may I believe Barasaco panada sa may barangay 4 mga ka K5 no diri sa may Lopez Haina Street barangay 4 may puno sang kahoy ida nga natumba mga ka K5 siguro dalaman sang bunok nga ulan or pagkakaina na grabing buubos ang ulan no or ano ini napukan ini or natumba mga ka K5. May lang way sa may natumbahan nga salakyan o kung tao da. So i-check ta ni karon kung na ano ni gimpukan o kung natumba. Pero tinaka-obstruct ini sa pag-agi dira sa mga motorista. Ilabi pa nga may eskwilahan inadresonhan mga ka-K5. Kagaton sining risgo sini sa mga kabataan da. What if gapasoy-pasoy mga bata dalakat. Kag natumba ining puno sang kahoy da sa may kono Lopez Haina Street mga ka-K5 sa tabok lang. Sang ginsailuhan sadto sa mga street food vendors ginsailuhan sa ila pero ti wala naman subong kay man amat-amat gagida patay dang ila ni gusto kay may man sempre nagakadto da 20 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Check ta na latest update sa dalagan sang panahon. Puwerteng bubo sang ulan kay na sa mag-aga manami gidi kop-kop mga ka K5. Halin kagabi tubtob kay na sa mag-aga malamig-lamig tsemputa. Dason kun gimbulubuksan yo bintana nyo mga ka K5. Nakasulod ang nami nga lamig sa guwa no from guwa sulod sa aton sini nga panimalay kabugnaw gid katama tag subong lauman ta nga may mga posibilidad sang bunok nga ulan subong adlaw sang Martes mga ka K5 ibalantang update sini likewise sa dalagan sa aton sini nga panahon naka-standby aton connection sa pag-asa with pag-asa weather specialist ka K5 Chinel Dominguez.
3: K5 News FM live report.
4: Ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 30, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan over the coastal waters ng San Pascual, Masbate. Mataas pa rin po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, whether during passage niya dito sa ating kalupaan or yung paglagpas niya na dito sa ating kalupaan at nandito na siya sa West Philippine Sea. Once na maging isang ganap na bagyo, ito'y papangalanan nating Henry at agad din po tayo magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Tututok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng pag-asa. Sa ngayon, humina po ang Southwest Monsoon at dito na lamang ito umiiral dito sa may Palawan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot nitong low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, probinsya po ng Mindoro, Romblon at Marinduque. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag 25 to 32 degrees Celsius. For Baguio 17 to 24 degrees Celsius, Tuguegarao 26 to 38 degrees Celsius. For Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Ang buong Visayas naman inaasahan din natin ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot nitong low pressure area. At dito naman sa Palawan ay dulot ito ng southwest monsoon. Sa buong Mindanao naman, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din po natin yung mga paminsan-minsan na buhos ng pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25-32 degrees Celsius. Sa Iloilo at Cebu, 26-32 degrees Celsius. Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. sa atin ng labas na at weather advisory, kaninang 5 a.m. inaasahan po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dulot nitong low pressure area, habang patawid po ito dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Napaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil yung ganitong volume po ng pag-ulan ay posible po yung mga flash flood at mga pag-uho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating local government units hinggil sa posible po nating kailangan gawin. Para naman bukas, ito po yung paglabas na rin po ng ating low pressure area sa ating Philippine landmass at possible nandito na ito sa may West Philippine Sea. Pero inaasahan pa rin natin ang posibleng 50 to 100 millimeters of rain may Occidental Mindoro at Palawan. By Thursday, July 2, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa may Palawan lamang ay dulot naman ito sa paghila nitong itong bagyo nito ng habagat. So, inaasahan pa rin po natin, may mga pag-ulan po tayo throughout the week dito sa May Palawan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:30 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
2: Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa gindulong latest weather update diri sa aton nga pangalagad, mga ka-K5. So, laumantang pag-ulan-ulan subong adlaw sang Martes diri sa Kabisayaan, mga ka-K5 parts ang Mindoro, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Kagkapis. No, base diri sa forecast, will be expecting a 50 to 100 millimeters kapag ulan, mga ka-K5, nga may motunaan sang localized flooding sa mga urbanized areas, mga manubo nga mga lugar kag mga malapit sa suba, mga ka-K5. No, maning sandig sa forecast sang Pag-asa. So, along-along gid kita sa aton si magkauturan yung mga tagbalamati, mga ka-K5. Kakinig sa low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, actually ari ni sa kwano lapit diri, in fact sa ining LPA nga ni ginapayag karon nga may dako nga chance nga ma-develop bilang tropical depression sa masunod nga 24 oras. Ari ni karon sa coastal waters sang Claveria Masbate, ining LPA nga ni sa kalalawran sang Claveria Masbate, lapit lang di sa probinsya man sang Capiz kag Panay Island, mga ka-K5. Pero ari ni siya sa kalalawran sang Claveria Masbate, ining LPA nga may mataas ka potensyal nga mangin tropical depression sa masunod nga 24 oras, mga ka-K5. So latest updates ini and informations inyo na mabatian diri sa K5 News FM, tagbabasan sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para sa updates ini, mga ka-K5. 26 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasahan ta. Ato na kuno sila sa Lopez Hainat. Ano pa ning ginaulat nila? Sa ano pa nila i-report da buwas? O kunara na sa area, tikwa na mga photographs da kag observation report da sa area. Kiti isa man na da sa masako kung kaisa nga lagyan mong Lopez Hainat Street, mga ka K5, no? Sa may barangay 4, no? Regarding sa ginacheck ta ko na tumba ini or gimpukan nga puno sang kahoy, mga ka-K5, ganagabalandra subong stunga sang karsada. Kay Lindon Hano, naga-monitor na. Good morning, Macarius Formiliosa, nagatutok na. Bernadeth Omiten Calzado, naga-monitor naman. Madamo, gigi salamat. Ma'am Elsie Acuña, good morning. Gapamati naman kuno si PJ and Ronaline Diaz Buaco sa Panitan. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kagkay Ma'am Elsie Acuña, good morning kuno kay kuno Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, nagatutok na diri sa aton pagpangalagad. Reynante Cam, nagapamati naman si Reynante Cam upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy kag kay Ma'am Helen Cam dira sa may barangay Dayaw, madamo gid salamat. Ashley Bourbon Bahada, nagamonitor na. Ma'am Nerissa Bautista, thank you gid. Kag kay Ma'am Lisa Barrientos, nagatutok na sa may Tambakulasi. Oh, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Patrick Matias Robles, taga-monitor na dira sa may Rosario Lantangan, Pontevedra. Madamo gid salamat. Oh, ka-standby na partner, way pa. kay sumagaysay Richelle naga-monitor na. Thank you, Ged. Ma'am Rolinda Villavillasi, salamat gid sa pagtutok, mga ka-K5. Rodolfo Abelarde, thank you gid sa pag-monitor. Kay Marilo Paclibaro, naga-monitor na link kay sumagaysay Richelle. Kag kay Ma'am Joanna Ambion Bituon Cuaro Basilio, nagapamati naman gakapi-kapi na si Ma'am Joanna Basilio sang DTX Coffee Mix. Ma'am Francie J, salamat gid sa pag-monitor. Pagbaliktad, duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdong.
3: A5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Wala ba lasang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Kailan sa una ang imo
16: blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
17: Panahon na naman ang ubo, sibon at trangkaso.
18: Pero huwag mag-alala
17: dahil ang Didra ang mighty.
18: Palaban mo, Mighty C!
17: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Mighty C!
19: The Mighty Power of C!
20: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
25: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
26: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
28: Muling buhayin mo.
27: Extend food supplement for men. May maka kag Flavowaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
28: Extend
27: supplement for men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend, isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
30: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay manatian akong asid sa suso. Pero sang pag-inom ko na sang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
31: Healthy nga uto.
32: My famous one is
31: like matalong kag alerto nga paminsaron.
32: Hi, Tamisuri.
31: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
32: Hi, Tamisuri.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulik kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Foro de los Pueblos.
6: Don Besana Villarreal.
5: Para sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: 26 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsay. Salamat kung may mga messages ka mo, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sining mga minsahe, mga ka-K5. Good morning sa mga suki na ito nagatutok sa tanggapamati sa radio, nagkapi-kapi o sa DTX Coffee Mix, The Healthy Coffee. Mga ka-K5, si Leojan Bilyones, Maing Aga, Ma'am Joanna Ambion, Bituon, Cuaro, Basilio. Nagpamati na samtang nagalagok sang DTX Coffee Mix. Amo man si Rodolfo Evangelio Jr., Ma'am Gianna Vel Siloso, maulanon nga aga, Ma'am Gianna. Kay Ma'am Irene, magbanwa makaryo dira sa may banwa sang dao, nagamonitor man. Sumagay si Richelle, Maing Aga, sa kay tiyay niya kono Marilo Paklibar, nagpamati. Rodolfo Abilarde, naga-monitor na, thank you again. Kag kay Ma'am Francie J, maulanon nga aga nagapamati na samta nagakapi-kapi sa DTX Coffee Mix. Thank you again sa itong mga suki ng mga ka-K5 do, dari sa itong nga pagpangalagad. So wala pa nakatisting sa DTX Coffee Mix, The Healthy Coffee, mabakal nyo rin sa mga butika da malapit sa inyong lugar. Mabakal man ni online sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop. And mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, ang DTX Coffee Mix ko po ng DTX Premium Coffee kag Pribayo Coffee available da sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga ka-K5. Check ta na yaton sininga mga patrol reporter sa Arana Silinya, balikan tabi sa dira sa may area sang Lopezina Street, si ka-K5 Rodney. Abiso lang sa mga motorista, mga ka-K5, no? Kagkumbala, nakakasaning puno sang kahoy nga natumba sa tunga sang karsada. Sa line number 3, may detalye si ka-K5 Rodney, da Bandalanon.
3: K5 News FM Live Report.
8: Ka-K5 Roldan, direkta diri sa may Lopezina Street, Barangay 4, Rojas City. Kung sa diin may isa diri ka puno sang kahoy nga bugnay ang natumba. Kag sa ato diri nga pagpangusisa sa mga residente sang nasambit nga lugar, ginabulubanta nga natumba ang ini nga kahoy takna alas 5:40 kaina sang kaagahon. Kag inigani kadungan sang pagbubo man sang mamunog nga pag-ulan diri sa siyudad sang Rojas. Kaga kakita Roldan, dugang pa diri nga mga pahayag sang mga residente ang ini nga puno dugay na nga nagatindog apang kay wala man ini suno nila ya makitaan, no, nga do kaangay baluya na rason nga nakibot ini sila sang natumba ini kaina alas 5:40 sang kagahon. Kaga gin-report naman ini nila sa mga barangay officials, kaga gin-tuad na sang barangay officials nga pagapadulungan ini sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaga subong gid lamang kay Kevin Dandery sa area nag-check man ang taga CDRRMO agod nga si kita gin kita nila ko na asing ano kadako ang nasambit man nga kahoy. Pero kung land sa aton man nga gastos kasi February dan hindi man kadakuan ang amon nga kahoy. So madasig lang for sure ini nga makuha sa mga katapo man sang CDRRMO apang kaysa subong gani nagaulan-ulan ka kay February dan wala pa diri makaabot ang nasambit man nga mga natungdan nga nga makakatapo sa nga CDRRMO, no? So, sa subong,
7: so gamay wala ang kahoy, natin, pero nagaharang, no? Amun ang punto na kay Five Rodney, nagaharang sa tunga sang karsada, gatag sang risgo sa mga posible mag-agida. Kag I believe may mga kable nga nadala sa...
8: Yes, kasi Five Rodney yung sakto, may ara sa mga kable nga nadala sa... So, kable nga nga isang nagkalailan man nga internet na, no? Pero ang wire niya sang kuryente sang kapil ko wala sang may nadala sa bali kable lang gid ka K5 Roldan kag gamay gani ang ini nga puno no kay bangod nga nagmalabag ini siya sa kalsada wala na diri sang may mga salakyan nga nga nagalabay so bali gin close anay temporarily ka K5 Roldan samtang hindi pa ini siya makuha ang amuman nga kahoy. So ginahulat-hulat diri sa subong sang mga pumuluyo o kung mga residente sang sining lugar nga ang katapo sang CDRRMO agud nga pagakwaon ang inimana nga kahoy kasi kagulan agud nga mabalik ang normal diri nga sitwasyon kag mahimo na nga makalabay ang mga motorista.
7: Okay.
8: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, direkta diri sa Lupinzaina Street o kung Lupinzaina Street, Barangay 4 Rojas City, hindi si Kaki 5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Katiza, K5 News 7.
7: Marami salamat K5 Rodney. Tika actually kagamay malang isang puno, no? Mga ka-K5, hindi gitsang tuman man kagamay. Pero ang punto diri, ara di ako ni Gabala, bagid sa natumbag siya as tunga sang karsada, nadalasa niyang kable mga ka-K5 sa mga telecommunications company and cable companies. No, nadalasa niya mga ka-K5. Actually, na nga puno sang bugnay da, may mga nagapalanilong na dakon utong adlaw kay nagatag sang shade mga ka-K5 sa karsada. No, sa sidewalk kag sa karsada mga ka-K5 dira sa may Lopezaina Street to be exact. Ato bang gidni no para ma-picture out sa mga nagapamati sa radio sa wala galantaw sa Facebook pero gapamati sa inyong mga radio ang exact location sini Lopezaina Street. Kung ma-recall nyo tong insayluan sa mga nagabaligya bala ka mga street foods nga open nga lote pero subong ginimo na parkingan mga ka-K5 dira na sto bang gid sini. No, dira na nga area, hindi ka na kaabot sa stages ng eskwelahan, mga ka-K5. So may mga estudyante sa stages, dito gid ka mo maagi sa may Burgos Street, no? Dason, liso lang ka mo magpapanaog sa estudyante nyo para makagwa naman ka mo balik sa Burgos, mga ka-K5. No? Para malikawan nga, hindi nyo na pagpiliton na mag-agi na sa sidewalk. Eh, karun ba, si may mga kable, panadangaw gawayway, kaga magkalaground ka mo daw kung kuryente. Or ba si magdala sa inyo sang peligro mga ka-K5. Gamay malang ang kahoy pero tikwa no 741 na wae pagyapon makuha. Basi manog kwani, basi manog ano pang ginahulat ta sini basi ginahulat pa ni maglabot ang udtong adlaw bago ni matapos kiti kagamay malang matuod. Pero ti dukadugayaw. Abi pagpulo pa nga pianay kamuda sang DTX Coffee Mix. Para aga palang alerto na kamo mga ka-K5. 19 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 8. Sa liwata, advisory lang sa mga motorista, mga ka-K5, likawin nyo lang ang Lopezaina Street. No? Ining dalan Lopezaina Street going to Burgos para hindi kamo di ma-delayo, mga ka-K5. No? Hindi man na actually damo, gidga sa lakyan galabay. Pero isa ina sa mga ginakuan alternatibo nga ruta sa aton sinima kautoran nga mga motorista. 18 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga last 8. Kung may mga minsay ka mo'y padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, mga ka-K5 para mabasan tang inyo sininga mga mensahe. Ang balimang Francis J. Basiga pangapi pa sila sir kay Malamig. Amugani, okay lang magkape, no? Importante, gid dapat nagapangapi kita, hindi paresang ibanda nga ro-ro ang nabalaan. Bato-bato sa langit ang igon kag mga kig, guilty! Betog man nyo, abikon sino? Diin ng opisina. Pero anyway, sa mga ka-K5 daton, kung ang trabaho mo bala nag-demand, nga kinanglan ka magpulaw or kinanglan mo magbugtaw timprano, imo trabaho, imo obligasyon bilang iloy or amay sa pamilya, bilang breadwinner, bilang nagapangabuhi, nagapangita sa kinawala, kung nag-require ini sang pagpulaw naton or pagbugtaw sang temprano sa adlaw-adlaw nga tanan. Way kaso, ang importante, nagabakas kita sa patas nga pamaagi. Mas mahuya ining mga damo matod manggad ng mga ara sa gobyerno proti pangawat malangin loobra or kung ano man nga comfort nga mayara sila nga gina-enjoy nila halin man sa kinawatan, sila na ya mas mahuya dapat mga ka-K5. Kisa bisan kita ya personally mga ka-K5, kisa doon nahuya ka bala mag-post sa social media sa mga achievements mo in life, mga na-achieve mo, nabakal mo, na-experience mo. Kay siyempre may mga evil eye ginaya kun kaisa. I don't know kung nagpati ang iban. Or may mga tao ginaya nga istoryahan ka doon or nahisa. No? But kung imo binagbinagon, wala sang malain. Kung ini ginapakigbahin naton nga ah. Mas mahuya iya ining mga ara sa gobyerno, opisyal man o kung taong gobyerno, nga grabe karon ang ila sininga paglustay sa kabansang banwa o iban kinawatan, pakita nyo iban di nila mapost-post sa social media. Kaya nadlock sila mabisto kung ano nga mga propiedad gin pinamakal nila, kundiin sila labot lumbayag sa iban nga pungsod, kagin-enjoy ang luxurious nga pagpangabuhi ng ila malang trabaho sa gobyerno. Ano ginakadako sildo nila daw? Mas dako pa ganiguro sildo taga K5? No? Di paano na sila nakaka-afford? Amo nang iban, ginatago na nila. Kita iya nga mga nagabakas, kita nagapamati. Hindi ka mo mauya. Achievement nyo na. Ginbakasan nyo na. You have all the right nga ipabugal ina. Kaya ginpatuluan mo niya sang balhas kagdugo. Ilabi na sa mga breadwinners, sa mga padre de pamilya, mga iloy nga nagaserbi man bilang amay. Ano man ang achievements in life you have? You have all the right nga mangin bugalon sina. Kay gintimakasan mo niya, ipatuluan mo niya isang balas kagdugo. Ang dapat iya mahuya, ini mga kawatan sa gobyerno or mga ido-ido sa mga kawatan nga taga-gobyerno, mga ka-K5. Kay sila iya, hindi na sila kahimo sa mina. Maka-flaunt sila sa mga salakyan nilang naging pinamakal. Maka-flaunt sila sa mga malagpad nga duta, sangha, kabukiran naging pinamakal nila. Hindi. Maka-flaunt sila sang ila sini nga dayan-dayan sa iban nga mga pungsod nga mga mahal. Hindi. Bangod balaan nila sila kagalingon, hindi nila na ma-display mga ka-K5, kaya hindi nila na ma-justify. No, ang ila sini nga lifestyle. Sa ila sini nga palangitanan, nga ara lang nagasalig sa gobyerno mga ka-K5. Gani sa mga hardworking nanay, tatay, padre de pamilya, mga nanay nga nagagiging tatay pa, mga kabataan nga mga breadwinners. Manginbugalon kita. Ano man nga may achievement ka sa imo kabuhi, ginbakasan mo na. Kag of course kadungan mo dira sa imo sini nga pagbakas adlaw-adlaw nga tanan para ikaw mangin alerto, maka-focus. Kag subong man mangimatanlas pagid ang imo memorya, ang imo utok, makabakas ka pagid para sa imo pamilya, kaupod mo sa pagbangon sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag pagbakas sa adlaw-adlaw nga tanan, ang healthy kag manamit nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Hindi lang niya basta kape. Kape ini nga ginformulate mga ka-K5 para makabulig sa makabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto. Makwani, bangod sa iya sini nga mga panakot nga amarguso, di sugar, sugarcane extract powder kag by chia seeds, nagadbulig ini boost sa aton energy while gina-deliver ang antioxidant sa aton sini nga lawas, ginasuporta ng digestion kag gina-promote ang overall wellness mga ka-K5. Ang nagapanguna nga benepisyo sa DTX Coffee Mix, nagabulig ni sa aton sini nga blood sugar support. Bangod sa iya sininga ampalaya nga panakot mga ka-K5. Ginakuan niya ni, ginabuligan niya ni nga ma-regulate ang aton blood sugar levels. Bangod man sa iya sininga dietary fiber kag chia seeds, nagapromote man ini sang kung ni nag-regulate sa bowel movements kag nag-suporta sa weight management mga ka-K5. Antioxidant protection mani. Nag-unod ini sa mga properties nga makabulig neutralize sa mga free radicals kag nagatag protection sa aton mga cells batok sa oxidative stress. Ginaboost niya man sining aton metabolism. Ginastimulate niya sining metabolism. Amo ni nga popular choice ini sa mga health conscious nga mga mahilig magpangape mga ka-K5. Gani tandaan, katuwang ta sa aton pagbakas kag paghandom sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa patas nga pagtinguha. Gapangabudlay man kita, gapatulo man kita, balas kag dugo, at least gin pangabudlayan ta. Hindi parehas ang ibandang araw sa gobyerno. Gapangabuhi sila sang komportable, pero nahadlok naman sila mabisto sa ilagi ng himo, mga kakaypay. Katuwang naton sa adlaw-adlaw ng tanan nga pagbakas nato, nanay, tatay, sa mga nanay nga nagiging tatay, kag sa mga breadwinners. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. 12 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tak ng alas 8. Oy, good morning sa kay Ma'am Nika Christine Diseo, nagapamati na Ma'am Nika Christine Diseo. Ma'am Francie J. Basi, gapangapi pa sila sir kay Malamig Amugani. Tark Wilson, gapamati naman dira sa JRB Crab Buying Station sa Pontevedra Public Market. Oy, try tabi sa Sabado. Sir Tart Wilson, pangitaon ko gining JRB Crab Buying Station. Naidlaw na tasang lokon kagalimango mo. Kasi makablo barato man kita na makaayo-ayo. O, pangitaon tani ara kuno da sa may kuno Pontevedra Public Market ang JRB Crab Buying Station. May agalan da Sir Tart Wilson kay Ma'am Becky Lana nagapamati naman madamo gid gisalamat kay Madam Jenny Abdon. Kapon si Ma'am Jenny nakibot siya. Okay ginbugno ko sa kahapon. Sa ano ni sa supermarket sa isa ka mall dira sa may kuno area sang Arnaldo Boulevard. Oh, good morning Ma'am Jenny Abdon, mas gwapa kapag id Ma'am Jenny sa personal. Oh, good morning nga kag salamat gid sa pagmonitor. Ginatamyaw niya man iya mga amiga ho ang mga miyembro sang mga Power Pop Girls sang OG Bake Shop. Si Madam Emma Anasario kag Madam Mercy Ameterdam. Oh, Ma'am Emma Anasario kag Madam Mercy Ameterdam, good morning. Mga Power Pop Girls kuno sang OG Bake Shop, halin kay Madam Jenny Abdon. May agaman kay Ma'am Magdalena Romero nagapamati na dira sa Sitio Andrada. Ma'am Magdalena Romero, may aga, salamat gid sa pagmonitor. Kay Ma'am Rosemay Dangan Apolinario nagapamati naman sa may Banggaan Panitan. Ma'am Bernadette Umiten Calzado nagamonitor na, thank you gid Ma'am Bernadette. Kay Toto Joanne Belvis dira sa may Barangay Takas Pontevedra. Ang iya sininga batsoy da perfect inisubo nga malamig ang tiempo. Tapos mo pangapi nami pagid makapulo pa matsoy kada sa batsoyan ni Toto o. Sa may Barangay Takas, Takas gimana da Pontevedra. Oh, ado impierno kuno kainit pero do langit sa kanamit. Ma'am Vina Villaruel, maing aga, salamat gid sa pag-monitor. Clayton Bilione, salamat gid sa suporta sa K5 News FM. Ma'am Bernadette Clidoro Alihaga, mayong aga, Ma'am Bernadette Clidoro Aliaga, gapamati na sila dira sa may barangay Maluklok sa may Banwa sa Invisan. Ang Maluklok, abidwa, Maluklok Norte, kag Maluklok Sur. O mayong aga da, Ma'am Bernadette Clidoro Aliaga. Ma'am Rachel Sumagaysay, gapamati na upod ko no kay TI niya Marilu. Jopet Bisana, good morning, Jopet Bisana. Kay Gianna, Ma'am Gianna Velsiloso, nagapamati naman madamo. Gid salamat, Ma'am Gianna Velsiloso. Gakapi-kapi na DTX Coffee Mix. Christian Santiago, good morning ka K5 Roldan. Gapamati na diri sa Mambusaw. Para lang bala sa mga may malapad ano ni malapad nga bala. Ang ayuda nga mabato nila, wala bala sang deber ang mga imol nga mga tulad namon. Ang pwede kabaton sa mga ayuda nga mabato nanda nga ang imol ang waay ginatawan. Hay nga pinasulabi haw. Actually, kung mga ayuda, siyempre dapat tagaan, prioridad ang mga pigado, mga kubos nga kapareho ta. Although nga tikinanglan man nga patas kung tani, but of course, ang pundo sa gobyerno, limitado man lang kay laban pang kawat kaysa ginahatag mga ka-K5. Kag may mga programa nga ginapainan nga wala pulos, amo na nga pagatagbulig, siyempre limitadong pundo. Pero ang wisdom sina, dapat kung nagatag kabulig o kung ayuda, para sa mga sektor nga vulnerable katama, ang mga kubos kag nagakinanglan. Amo na nga, kung may sarang ka malang sa kabuhi mo, nga ang mga ayo kapayuda, iatag na lang na sa mas nagakinanglan. No? Mayo katiyati mo, may ginatigaan ka, may ginasudaan ka dang. What, mas makaluluoy iya ini mga kubos nato ng mga kauturan. Kag kung may kasarang kamalang sa kabuhi, mangin mapasinalamaton ka, bangod, may ikasarang ka sa kabuhi. Wala mo ma-experience ang kabudlayan nga na-experience sa mga kubos naton ng mga kauturan. Ganiti ang sabat na Sir Christian Santiago, dapat tagaan prioridad ang mga kubos naton ng mga kauturan. MJ Joy Quebrantar Abalo, nagapamati na madam, magamayang aga. Kag, kuano, si Ma'am Alicia Papi Punya, nagapamati na mintras gobras ang akon small business. Bawa ano nang imo ni gusto, Nanay Alicia? O ba si maka-intra man tada bakal or ano da? O good morning lang da. Ma'am Alicia Papi Punya, nagamonitor na. Thank you, good Ma'am Ali, sa pagpamati. Kag sa mga mahugod ng mga barangay health workers, ang barangay Inso Arnaldo, gapinamati gisla da. Si former barangay captain and now kagawad Alfredo Minong Albaladejo. Ang sang kapitan panisi kagawad Minong, isa gini sa pinakahupos pangitaon, hupos sa istoryahon, kagmadasig mag-aksyon nga punong barangay. Good morning landa sa kay former barangay captain and now barangay kagawad Alfredo Minong Albaladejo dira sa may barangay Tisa, naga pinamati na salamat kid. Ma'am Elma Dordas Manalansan, gatutok na dira sa may kuano Mandaluyong. Ma'am Elma, salamat gid sa pagpamati. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, istoryanta ni anay, may istorya ta binaboy. Istorya ta binaboy mga ka-K5. Kay man, subong ginistrikto ang pagpasulod sa mga baboy, mga pork products, diri sa probinsya sang Capiz, even mga traders. Dumilian anay bangod sa pamahog sang ASF ang pamangkot, kamustang situation sa mga borders pasulod sa probinsya. Balikan ta na mga ka-K5.
9: Foro de los Pueblos.
10: K5 News FM.
9: News FM.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500.
11: Ako si Herminia Titong, 53.
12: Pilang imo blood sugar sang una?
11: Sobra 300.
12: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
12: So apat ka kapsula sa isa ka adlaw.
11: Oo.
12: Ano nakadugay ka naginom?
11: Mga sobra na isa ka bulan.
12: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
12: Anong resulta? Pila na?
11: Sobra na lang 100.
9: DTX 500. TTX 500! TTX 500!
12: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ining pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano ina likawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
13: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapa-opera bangod sa cancer.
12: Grabe,
13: GP,
12: no?
13: Sa acute appendicitis.
12: Mm-hmm.
13: O kung gulpi nga paghupag sa imong appendix.
12: Mm-hmm.
13: Kabay pa nga, nainom nyo na inyo ano, daily supplementation and DTX 500 kag mighty C.
12: Mm-hmm.
13: Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako, kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix.
12: Mm-hmm.
13: Istoryahan ta kung paano.
12: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches.
13: No? Nubo lang.
12: Nubo lang. Tub-tub sa karon, wala pa may baluan kon ano gidbala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
13: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
12: Grabe, ano?
9: TTX 500!
12: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
14: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500.
14: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
12: Pila na lang imong blood sugar sang last mga nagpa-check?
14: 160.
12: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
14: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500.
13: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na. Mm-hmm. Mm. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Mm-hmm. Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Mm-hmm. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 mm-hmm. kag Mighty C.
12: Correct. And then comes opportunity bacteria mm. nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
13: Dapat causing, hindi ka constipated.
12: Oo, mm. causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
13: Mm. So, amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuan niya, ma-prevent. Mm. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP.
12: Oo,
13: oo. Mm. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Mm. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix.
12: Mm.
13: Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pag-develop sang acute appendicitis.
12: Mm-hmm.
13: So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert di ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
12: Kag Pure C, ano?
15: DTX 500.
16: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times sa balanay. Amo na gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
15: DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
17: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
15: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
21: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
15: DTX 500.
16: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar.